0: kay diskarte sirain laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Dileon na nato makauban nato ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang Edward Ligas. Kita unay mag-sports karong adlawa. Nilambo ang International Boxing Federation kon IBF Junior Featherweight Rankings ni kanhi 3 Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimiro alang sa unang higayon sud na sa pipila ka katuigan. Base sa July World Ranking sa IBF, si Casimiro niabot sa number 10 nga nagmarka og laing paglambo sab sa iyang karera. Gawas niini padayong ni saka usab si Casimiro sa World Boxing Organization kon WBO rankings, dinaangkon na niini ang number 4 nga pwesto. Kinumduman nga ang 37 anyos nga si kani o WBO bantamweight champion midaog og back-to-back fight sa Japan sukad milagda kini sa iyang promoter nga si Kuki Kameda sa Kameda Promotions nito miaging tuig. Ang atong balitang sports mo'y nagtapos ato ang mga balita karong buntaga. Arita sa ato ang winner, sa ato ang answer to win na promo. Swerte kaayo nga nakatubag o nakadaog sa atong answer to win promo kay nakatubag sa saktong answer sa ato ang pangutana. Nakasunod sab sa ato ang promo mechanics, naka-follow siya sa ato ang official Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Ug ang kang Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Nag-like ug nag-follow sab o nag-share sa ato ang FB Live karong mga orasa. Ang atong swerte nga mananaog sa atong answer to win promo karong mga gutloa. Ang iyang tubag di ay si NBI Director Melvin Matibag. Atong mananaog mao si Mina Kasul. Congratulations ka ma Mina Kasul. Palihog lang o private message ato ang official Facebook page. Ang DYHP RMN Cebu. I-chat niya ito ma'am, imuhang GCash number, imuhang pangan. Alang sa imuhang premium at 200 pesos GCash. Balik na si Radio Man Benji Tanghian alang sa dugang mga isyug mga komentaryo. Standby. Oras alas 8:07 na.
3: This brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
6: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
8: C-D-O-I-I-Don. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
0: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best kidney BioTruth herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth herbal capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
10: Gigutom na ba?

0: nagpamultos sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog
6: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang imong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii. Paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
8: Isip usa ka diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
13: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Lololo. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Talagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Doon tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga doon na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa tasa sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Straight to the point.
3: Ato ang takna alas 8:18 na sa kabuntagon. Balita makasama diri sa tuang pagkulokabildo karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Aniya sa gihapon makasama kita moy maguban-uban karon. Radyoman Benje tanghian gihapon makasama ang inyong makauban karong mga orasa tungod kay dunay importante kayo ang gilakaw no si Attorney Rufil mo na nga kita lang sa mao mag kuyog-kuyog mag duyog-duyog diri sa tong bagkulo kabildo kasamangke ha. Okay, oniya sa di pa tamo adto sa tuang mga isgotanan sa garon. Sa di pa tamo adto mga sukindig paminaw sa tuang mga isgotanan at tumakulo kabilduhan karong buntaga. Ato sa makasama rin sa taas sa maayong balita, no? Alang sa makaigsuunan, kaya di ana nakadawat nagpahalipay. Nakadawat na o gasayo kayong pahalipay. Ang tuang mga listeners, no? Nga nasakpang naminaw sa DYHP. Karong mga urasa. No, ato ang tagagpagtagad, ganyan ang speakers linya. Si kasamang Lailin Rabani sa Rigadas. Kasamang Lailin, kinsa mo rin dugang na to ng mga nasakpang naminaw sa DYHP. Na nagkadawat nagpahalipay.
2: DYHP. Ottoman Report.
4: Mayong puntag ka sa mga regimen Benchug. Mayong puntag sa tanang suking tipo minaw na itong stasyon, DYHP. Lahat ito karon sa Lapu-Lapu City. Dinay na sa mga sir, makadawat sa itong mga pahalipay. Na bugas of chorizo. Ipasalamat sila kanuna kong suporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Jaime Quizon. Rina Caliente. Nara Leones. Marilo Gabotero. Josephine Sumbilon. Elso Shaton. O Andres Dingo. O galaw sa ikasingit niya sa DYHP.
3: Okay! Sige. Exercise at sayo sa kabuntagon, be. Si kasamang Julius Balili. Kasamang Lailin, be. Sayaw sa ta, be. Sige mga nanay.

0: Ay, palupig yun tayo. Ay, palupig yun tayo. Kay nanay tayo. Oh, danawas nanay. Oh. Okay. Okay. Ah, salamat kayo ninyo. Kasamang Julius o kasamang Lailin o Idol B. Ang sa tuang mga winners karong buntaga. Na tuang mga nakadawat. Sa to palipay, bugas o chorizo. As ng tauhay. At tauhay kayo, ha? Mga abte kayo ito mga nanay di mga tatay, ha? Oh. Aporte mo sayaw. Ala, sige ka ito mga nisayaw. Pakapini, pakapini ito, ha? Pakapini. Ay, yung palupig na ha, sayaw yun na, kaya nakablo, oh, may mo sayaw-sayaw, nasa ni nakaitom to, doon ka ni nakabinulakan, o gisa, yung gwana. mga may mo sayaw, nin tagalapulapo, eh. Sayo kung sakto-sakto, mauna ang stilo nga gusto sa katawan, yun. Pili ka magduka, kung siya na'y mo istorya, usay. Mayo ni mo sayaw sila niya. Sinug nga kuso, pero puno sa kasing-kasing, para sa sugbo, kanunay nagserbisyo sa tanas. Straight to the point. Okay, salamat kayo ha ninyo diha mga tagalapulapo. Ani sunod nga mga kuan usab. Sunod nga mga adlaw. Uban na sad nato nga makaigsunan diha sa lapulapo. Sunod na pong mga barangay no ato ang mga sitios no kato sitios magyuni. Ang adto gyos pinaka problema iyang taga anong tingog. Hilit makasama nga naminaw nato ato ang mga kaigsunan. Ato nang dumdumo no pero tungod sa kadaghan mo na ang medyo maka yang baruganan buntag maka kwan gyud kana nang uban di pa madumduman sa pagkakaron tong kadaghan pa kay mga giuna sad nga mga sitio sa ilang kabalaka ha tinguga lang gyud ganun na inyo mga radio pakos gi inyo mga radio kulahan sayon kaayo o dali kay madungog sa to makaubanan malista dayon mo dia makadawat dai magbugas og chorizo ha ay uban bitaw mo anhi dinhi kasamang kikay mag-claim ko na sila silang bugas o chorizo kaya naminaw sila ganun. So ayaw lang kabalaka kay Soroyon Ramodhya ha. Soroyon Ramodhya patinguga lang yun ang inyuhang radio. Ang inyuhang mga kanang naang mga radio diha kanunaya ang pagpatingog. Aron nga kamo nasab ang sunod nga maswerte nga makadawata. Tato ang mga pahalipay there is DYHP. Nya na sa tay pahalipay sa IFM sad kato mga naminaw kay IFM. Straight to the point, walay likuliko, balita klaro, walay libog-libog, subo paminaw. Okay, unya ato sa makasamang i-check, sa man, kuha na? Straight to the point, dinudyud pirmi. Okay, karon doon, balik ta makasama sa ato ang mga isgutanan sa doon, balik ta sa mga isgutanan, nag-uban ng mga report. Ikan sa itong makaubanan ng mga radio man, standby lang sa makasama ha, balik ta man sa mga importante kayo. Alas 8:25 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Presto Creams.
3: Makasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol, o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexido
6: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexidol
6: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
14: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: Straight to the point.
0: Ato ang takna, alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
23: Straight to the point.
0: Onya, sa di patamu adto, no, sa tuang may sgutanan sa garon. Kabahin makasama aning karong adlawa rabadi ay ang ikatulong semana no sa impeachment at trial makasama ni Vice President Sara Duterte onya unsa may mga mahinungdanon nga tong atangan ha alang suma kaigsuonan nga mga Pilipino nga nagatang aning ni ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ha tonis gutan rong kataud-taud ha onya ato asa day katong sa SEA Games atong balikan mga sukindig paminaw kay kini panahon man ni kanhi Presidente Duterte kaning sa SEA Games sa Kasamangki. Pero itong balikan sa no, si Radio Man Paul Lauro, kaya nagkasanbay karong mga orasa, di ay vehicular accident, nga nahitabo sa taon mga sukindig paminaw. Yes, Radio Man Paul.
23: D-D-D-D-Y-H-P. Ottoman Report.
24: Radyo man, Benji, doon dyan ka mga vehicular accident, ang i-respondihan na ito, sinigunga, dinidapit sa mga asbang sa 360 Pharmacy sa may Bulacau, Talisay City. Hit and run yung kaso ko sa mga Lindy. Kaya nakalipasubutor, niyang gisuritan. Kaya pagbulot niya, nahin nilabang ng ginang, nagasmagan po niyang ginang, iya-iya ang tamyaan, pero na-action siya. Niyang driver sa motor na umaniyang daganan di samang bindi. At ito ang atong video coverage na ganiha sa samang bindi. At ito ang hangyong nasa pwede.
0: Ah, ito ko nung tanawin, be? Oho.
2: Sa may Bulacan, Cebu City. Muli ni aksidente sa Rodana. Naging gulit motor o pedestrian. No? O na ang driver sa motor?
3: Oo. Oh.
2: Mm-hmm. Ngayon sa mabita po, anay ko na ninyo ang babae?
3: Kani siya, nakay ko na nila dire sa...
2: O sa iyan, Ego?
3: Motor gabon. Yan, oh. Diretso ba? Mo nag-aobig siya, kit-an-run ba? Kasi
2: asama na niya ang... Padong.
3: Padong south.
2: South siya. So dito siya kaigo. Yeah, dito siya.
3: Oh, dito siya.
2: Yeah, ang kining pedestrian, din ni naigo.
3: Nilabang niya sa pedestrian cross.
2: Ah, di na nilabang.
3: Pag inalita
2: niya sa 360.
3: Naigo niya ang pedestrian. Iko po ba siya naigo?
2: Oo.
3: Kuha niya. Dada siya na. Pedestrian. Nilabang. Pero di kita ka naglugar sa mga PUC. Mahuno na mga PUC. Yan. Ikupot man siya sa tunaigo niya. Pag-abot yan, nakaigo siya pinisuran. Amot ito nakahulong siya. Yan, absan siya.
2: So, yan naigo ng motor. Wala ramahon saan ko. Wala ramahon saan. Damit lang ang motor.
3: Damit lang ang
2: panahing so, hit and run. Dahil ni, tawa na.
3: Kung nakamotan yung hit and run.
2: Alatay man lang, ani.
3: Nananan,
2: sir. Sir, erin yung. Ano yung sirit ng kapag naigo ni mo motor, sir? Ano yung mga pag-sirita niya yung naigong motor? Nakaigo ng kag-pedestrian. Tanto ni mo dali-dali. Ano man to? Nunong pagkato, dinili mo ba ito sa nanay?
3: Nakasakitin mo.
2: Nanay, naigo na yung mga kasama, no? Sa paglabang na nininay.
0: Sumunis, nanay, ito ang sudi, ay?
2: Patunayan, sir. Okay, hit and run man siya. Nakaigo ang segmotor dito. Mabisulti sa traffic enforcer. So, kasi injury niya, sir. Pangos lang. Ate, pangos. Ate, open one. Sige, so, yes, kaso na ni... Kaya pag hitan run sa motor, bulhot siya, nakaigo sa pedestrian, natumba siya, sila na nung duha, injured. Isa yan ang driver sa motor, sir?
3: Ang driver sa motor, Roblico William Luciana, nagkakabangkalan, puno, Bulacan, 56 anyos.
2: Saan niya siya, balabal driver?
3: Dili, kuhan niya siya, murag.
2: Wala, tabante lang. Kini si ma'am, naigo niya?
3: Kini si ma'am ang naigo, nga na ni Junilin Lara. Kaya kandulawan dos, Bulacan, 52 anyos. Babae, bigis na yan. Ang katoyan
2: na yan, hitanran, o.
3: O, ni si Tablate, Carlito Malangkil. Lalaki. Kandulawan, Gabon.
0: Oho. Rajuman Paul? Okay. Rajuman Paul?
4: At sama ang midway. So, mauna ang unang hibda. At sama ang midway. Una, lahat ay... yes, kasama ang midway.
0: Oh, sige, go ahead, kasama Paul. So kanina, ang kanina nakabangga ng si Roblico Rosana, imong gi pag imong pagpangutana, wa siya mo kuan, wala siya mo tingog nimo.
4: Tingog. Oh, wa mo tingog kay sige ping it kasakit sa iyang. Yang lawas pud ba. Ay pagpo niya sa ginang, kasama din di. Na injured na ni siya.
0: So unsa man to dili no siya hubog?
4: Sili magkasama ang bigay. Ngayon mo nga mag-gikantas na ba ako nagdaklamay bakpat sa iyang liyo. Nagdali lang yun siguro doon siya uli na. O, gabok. Gabok ka siguro itong kawanatan ako na ko kasama ang bigay. No? Kay, gikan yun to siya sa trabaho. Kay, tagakabangkalan lang siya niya. South direction lang siya. So, pagkaigo niya atong ginang, nangatumba sila. O niya, na-injured na siya. Pero meron ka itong motor. Eh, ano, diba naman itong motor kasama ang bindi. Plate light niya o kanang plate number na guba pag igo niya. Iyan na naging bisirita, no? So, injured na naman siya. So, si ang ginang kasama ang bindi, kumalik ko nga, ano, kuha naman sa itong enforcer. Ang ginang pinisri yan, si Jonalyn Lara. May dos anyos na kapangkalan dos ni Bulacan diyan sa Bulacan, Cebu City. Yan, kining suspect, nini kahit ang rin, kini si William Roblico. Ang sigut ay 6 anyos, nakakabangkalan, di akong Bulacan. Silingan na po, siguro ni sila na sityo dito. Ito yung naigo ng motor, na wara mo sa driver, pero gamit ang motor.
24: si Carlito Tablati ang kag-iya sa kusanang bindi. Na, sa diyan ni Dia na ang mulang sa kusanang bindi, so di sunod mo sa linglayang aksidente din sa kwan. Don Diri sa Cebu City, no? O Talisay, mula ko sa my bridge, nag-motor ni po driver, po grab rider ni kusanang bindi. Naablihan sa pultahan ining electric.
0: Uy!
24: Pulong pa yung driver. Yung luwa siya pa. Pag-abli niya, so, daigo niya ang kamot. Pukin yung nabila sa toong kamot ining food grab driver. Ato pa nilang pwede na itong on the spot report sa ganyan kasamang bindi.
0: Okay. Ito sa ning kuanon? Paminahon sa nato ning kuansat? Okay, Moni.
5: Bulacan, Cebu City, o sa Talisay, no? Depende, Kalapang yun. Pero naanin siya tunga-tunga sa... Apitin yun siya makalapang, no? Naanin siya tunga-tunga sa bridge dili sa... Amo yung nag-boundary sa Bulacan, Cebu City, o Bulacan, Talisay City. Sa... Food. Grab food ni... Grab food ka! Sir, grab food? Kasi nakaiguan na.
6: Pultahan.
5: Pultahan sa... Pultahan. Anong imong... imong panel present? Ano na? Igo, man sa igo.
6: Pag-agi na kong pultahan ba?
5: Oo.
6: Oh. Okay, pag-agi niya.
5: Okay, pag-agi. Anong gunong na deka?
6: Dili. Imong pultahan.
5: Oo, yan. Nag-abli kang pultahan.
6: Okay. Ang luwa sa ko ba?
5: Oo. Okay.
6: Kung kapantay niya nga. Niya na kasi ha.
5: Kaya rasan. Still lang. Nasa. Sama dikit. Samara. Tumba ni siya. Tumba. Tumba ka, sir. Tumba, sir. Dali. Medris. Sumubing ni sa mga sakinan ng sa MPG. Patung Oga. South, no? So, kuhaan sa lignahan ron nila. Ano tingnan? Ano nga? Injured, sir? Buwan. Para may bawo. Ayan si
6: Muniz.
5: Ruel Muniz. Taga
6: driver sa
5: Hawut, Bulacan, Talisay. Yan niya ang driver sa L3. Si Rubin Muniakap. So, mauni. Ang na-discuss yan. Ang karong rasa lang yun ni kasama Bindi. Dari sa mga lugar. Kasama din ang loob na kamot kining sa iya. Ining grab food driver nito. Grab food driver. So nana diri atong CCTO traffic enforcer. Inyo pa ni area Cebu City area pa? Okay, wa pa man kalabang mo. No? Cebu City pa ni siya. Ay kuan pa wa man kalabang. So ani sama bigyan atong on the spot line on the spot report. Ampi kanu na ya kay mag sunod-sunod ni mga vehicle accident. Pagani ya dito lang ta sa kuan po. Bulacan ya po to. Sidan. Topic ano na ako inyong kasama Radyo Man Paul Lauro.
24: Di Tama to kasama Bigge.
0: So kanini ang sa Grab rider kasama po unsa man ga deliver ning pagkaon or wa pay sod ang yang kaning box niya.
24: Wa ni na to mapangutana kasama Bigge og
0: mag. Okay, basi og kana na ang magbagulbol tong kuan ba katong ga order kaya dugay man ako ang gi order. Okay, balo na disgrasya di ay.
24: Sige, iyartong saktan ka sa mga hindi. Involved ko, kuhan man. Cancel na lang na yung kuhan. Dalhan na dito sa hospital ka sa mga hindi. Nag-isi man dito ang iyang middle finger niya. Bakit sa kung nga sa katong kumot.
0: Oo.
24: So, or mo magyot siya. So, matong nagpadagit siya sa hospital. Matong nag-requisit siya. Ambulansya niya. Ang atong CCTO personnel po. Dito sa area kasama ng Abigyo, so mautong gidahato siya sa tambalanan na dito ito siya ni-request niya at tulong-dalong sa Talisay kay taga Bulacan raman sa itong driver sa Kwanta, si Chuk Haun, Bulacan, Talisay rin po itong grab food driver o rider kasama ang Abigyo. Sabi ka lang doon sila, katong sa Amish Mano, siya, mga bless po ka, hanggang sa siro mo talaw sa Nero, mga nagdagan man siya, so dapat sabi pa siya mga bli ang tamo. Kala ko si Sid Mero, wabay na ito. Yung abli, kaya manluwa lagi ko na siya, pigo ang manubila sa motor ni ining biktima, at na igo dito ang kamot na kung nag-isi in pa niya ang middle finger katamang binje.
0: Kumpiyansa kayo?
24: Katamang binje, ang gawa ko mga vehicular accident nga po na Pinagang karoon niya, bundag. Ako gabon niyang Radyoman po, Lauro. D-Y-H-T.
0: Okay, salamat Radyo Man po Lauro sa imuhang report. Amo nang ginahinay lang yun da, no, sa pagpadagan o niya amping sa pagmaniho des kadalanan kay puti kano mga panahon na sus nagutok na ni mga sakyanan diri sa kadalanan nato, no, diri sa Sugbo, diri dakbay Sugbo o kanila labi na sa Tri-Cities mga sukindig pa mino apila di sa kananaang Talisay Minglanilla nagutok na diri sa Konsolasyon. Amo na ang amping lang yun sa pag-maniho town. No? Kay kuan kayo, kanang na ang daghan na kay mga sakyanan rong mga panahuna, ya labi na sa mga nagmotor, no? Nga ang motor, masaghira ni mo gamay. May pariho ni kasamang Royal Kiranti ang mo dualag sakyanan kay kinunsihal man sa niya. Yan nga, sa may sikrito ni mo, ng kasamang arkeo, no? Dagan rin ako ni kunsihal dito sa kuan ko, no? Sa iya halang una-una og pirmi nga ang mong asawa batan-on pag yun pirmi. Okay, ito hatagag pagtaga di ron ng ato ang mga isgutanan sa natong pagbalik magkasama human sa mga importante kayo. Alas 8.43 sa muntag. Standby!
1: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga!

0: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
2: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko!
6: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
7: Basta baon! Bounty Fresh!
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Politics ni Gundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Straight to the point!
3: Ato ang atak na alas 8.48 na sa Kabuntagon. Balik na makasama dere sa ato ang pagkakulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point!
3: Onya ato hatagag pagtagad ni Ron kay... amot sa Idol Tweety, kasamang Maris na kuanan niya dito, katong sa probe. Ato lang kung anong Ron Hakay. Saning itabu ang makasama nga kanang naang di amay kanang gapost. No, dere sa social media, mahitungod aning unsa man ning dakop ni sa probe or unsa man ning itabo ang kanang naang kuan man in town. Nagidakop sa probe unya, muro man og nagisi ang purol, nakita man ang iyahang kanang pinisi. Unsa man ning gilasnit ning short niya kasama nga kit. Muro magilasnit ang short ba, pero ato ning tanawon, ha, muna ang ato sa maminaw sa taside sa probe. Agunsang itabuan ni kay ang naamay, pero doon na po'y polis, no, nga, basi og ni, kuha na lang ni Badlong dito, kining polis, pero doon na'y probe nga, ano na'y marka ba, no, dere sa yahang, gisulob nga t-shirt ba ni, or kaning ni, ang jacket ba ni niya, na may probe o niya, ang kaning gapost, no, makasama nga, si Pungs, ha, mumani ang kuha na ning post po diha. Ang naman sa kanang naang iyahang gi butangan o kanang caption nga around kuan ko no ha sa iyahang caption ha tuning kuan ato ni hatagag pagtagad sad ha kay pero pwede ba ni mapakita na to sa kuan kanang naang diha kasamang name sa ato ang kanang naang pwede ba ni ma-flash no ma-flash ba ni nato kay kanang naang kuan man ni economy mo ni ang kuan sa kuan di ay ano sa intaw? Nakahubo. Ano magigi? Anong gigisi man yan? Ano nakita man na yung pinisi? Hasta ang brief niya, gilasnit. Ato lang ikuan ha. Ato alang nang i-blurred ha. Ato lang na i-blurred. Ayaw lang mo ka, kuan sa. Ato ang mga kay kuan kayo. Kanang lauay kayong tanahon ba? Now, lauay kayong tanahon sa kanang naang tanahon ba nga magkita aratanan ba? Ha? Kana bang magkita aratanan? Buhagya aratanan. Murang ngilad kayong tanahon. Atulan ninyo anon sa kaysa maning kita buang abi kuno be. Oho.
4: Hala, gyud sa naman ninyo.
3: Hala, so nagi kwan gud. Uy.
4: Public mo.
3: Oh, tanawa oh. Nagasigin na lang siya gunit sa ensakangan in town kay nagising man
4: ano may pupos na
5: kay ano wala ka ba sa dinon basig nasa siya sa yok
4: ano sa yok
5: nasa siya siguro sa
6: siya siya labot nadakpa na muna nakopi wa siya labot ngayon siya minintirap
4: ayaw lang nakuha na kayo
6: wala siya labot wa siya labot
4: baka makamas trabaho ninyo
5: nasa siya sa yok
6: unsa may connection niya ano niya pinagpilming siya
3: so what ay kuno siya labot
4: wala may labot na trabaho makala ninyo ayaw na nagpasasan ba ninyo
6: sabi ka na ba siya tulis ng samuha nakinsulto na mahal na trabaho to me gobyerno gimi niya ano na may tulis apila lang mo press them nakop na lang mo sa iconic tawag ni polis mo yung gibuhat gibalikas yung polis karon mo orang gihapon pirani lang po mapirminti
3: oh so tanaw oh nanakop eh ni sila unya sus nagisi naman na yung short uy
4: Public mo.
3: So nakita ang kwan in town. Ang iyang pinisi nga linubid kasama ang Maris. nakita kay nagisi man ang short. Ano ba kanigi? Kwan ba intado ko ini? Napoy mga babae ra nga nilantaw. Nakaakura pug tanaw mga babae taong nga ato ba?
4: Manong ipubo ka nalang dala. kay?
3: Oh, tanawa ha.
5: Basig na sa jay sayok.
4: Ana sayok.
5: Nasa jay guro sa
6: sayok. Sila labot ni dakpa na mo na ko pi wasi labot ngin siya mini tirap.
4: Oh, ayo lang nakana kay ko nana mo
6: ganun. Wasi labot, wasi labot.
4: Ba mo na trabaho ninyo.
6: Nasa jay sayok. Unsa may unsa may connection niya ngano na pila film siya.
4: Wa na mi labot na trabaho mo kanin yo ayo. Nagpasasan ba gud ninyo?
6: Sabi kini pa jay tulisok sa muwa na insulto na.
3: Oh, tanawa ha.
6: Trabaho jupi. Gobyerno gi minya no na mi tulisok. Apila na mo press them, dakop na mo sa iconic. Tawag mi police mo yang gibuhat, gibalikas yang police. Karon mao lang gihapon. Pirani lang po mapirminti.
3: Ah, kani siyang video daw. Oh.
4: Hala, gumsa naman na niyo.
3: Sus, aguan niya. Gipusasan o niya. Ah, kani lang siyang video ipakita. Kasamang name sa kato. Iba. Ito. Kuan lang sa nato, ibalik lang sa nato ang katong video katubitaw di dapat kato. Oh, kana oh, tanawa. So dunay gikuan ni siya kanang naang gipusasan. Kining ni ang mong lalaki mga sukin digpaminaw nga medyo hingkod ang pangidaro na ani. O niya gipusasan ni siya nya pagkahuman na ay pulis no makita sa video na ay pulis na apoy lalaki nga nagsulob nga na ay probe nga printed sa luyo. Di apoy usa nga naka pink. A pink ba ni? Or kanang na ang maroon ba ni iyang t-shirt sad? Nga murag ilahang giluok. Ha? Murag giluok niya. Be, kunabi. Danaon kunabi. Ah, sige. Ito yung kwan. Ito yung kanang na ang padayon kuno o ga-play kasamang niya. Tanawa o. Oh. O, tanawa niya o. Oh. O, oh, gipusasa niya o. Oh. Akana. Hunong sa nasamang niya. Kato. Kato dito. Ibalik sa gamay. Kato. Pagkuhan na niya nga. Ito na husos ang iyang shirt. Okay, na dili man no makita, ha? Dili man no makita. Kaya ito mang giblurred lang. Ito lang giblurred. Kaya makita lagi ang bikuan lagi. Pero kanay siya, no, unya, hingkod ang panuigong gipusasan, wa hinun baklira, unya, dunay pulis nga niresponde. Ha? But niresponde ba ni? Or diyan ni sa paghitabo, or gi, nangayo bag-assistance ang taga-probe, tingali. So, gipusasan siya, unya, noon sa manang hitabo, ang ano man ang shirt nga nagisi, man. Ha? Unsa man ni gisi ni daan og shirt? Ha? Sa man ni nagisi badaan ang shirt ani or kanang pagbirabira ni nalangkat ang shirt, ha? Unyag malangkat ang shirt. Unsa man ni basig wa pun ni kwan dagway? Ha? Kay ngano man nagkita man in town ning kwan in town. Unsa man ni walay brief ning tawhanat. Awa man kita ka kwan ha. Man kita na ka kwan ug unsa gihinungdan ani nganong naingon ani ni pero basig atong kwan na. At tanawa atong tanawon ha, be. Kana usob ko na to og play ang video, be. Tanawa ha. Oh. Oh, gilayo payo.
4: Hala, giunsa naman ninyo?
3: Ah, tanawa oh, sus.
4: Public mo ta?
3: Oh. So, gikuan na dito. Wait, no, giamaman sa pulis. Ah. Oh. Akato sa kasamang nais ibalik sa kuno to gamay be. Ay balik to gamay kana na ang kani tanawa oh.
4: Hala.
3: Oh. Agiluok na siya kay gipusasan. Ah, okay. Oh, so na adyan ay presensya sa pulis.
5: Public po.
4: Dito. Public mo ta.
3: Tanaw sus biha. Oh, ang uban sad nga mga kuan sad no? Dito na sa mga simanang po dito noon. Oh. Doon na po yung mga manang dito no nagbais-bais po sa manang oh.
4: Ano mo pagod ng nagdala? Kay?
5: Kana, wala ka ba ako sa dinon? Basi nasa jay sayok.
4: Ano yung sayok?
5: Nasa jay siguro sa sayok.
6: Kasi labot, nadakpa na mo, nanakopi, wasi labot, ganun siya minitirap.
4: Ayaw lang na ko, anang, kayo ko, nana mo ganun.
6: Ano yung labot, wasi labot.
4: Ba ka magamas trabaho ninyo?
3: Oo.
6: Unsa may connection niya, ganun niya, pilag-filming siya.
4: Wala na may labot, na, trabaho mo ka na ninyo, ayaw. Nagpasasan ba ko ninyo?
6: Ano naman? Sabi ko, sa muwa, nakinsulto na, mahal na, yung trabaho, chupi. Gobyerno gimi niya, nanoon na migtulisok. Apila lang mo, press them, nilakop na lang mo sa iconic. Tawag mig polis mo yung gibuhat, gibalikas niya polis. Karon mo orang gihapon. Pirani lang po mapirminti.
3: Oh, so muna ang kauban sa mga nagdakop tingali. So matod pa niya nga, dili siya ang gidakop ni apil ko no, ni salga ko no. Kading ni ang maong ilahang gidakop, o niya nang insulto ko no nila, at nanulisok. Pero muna nga pananglitan o gakuan. Ah, kanang na ang pero ato kuno tan-aon din eh unsa may istorya aning gapos. Ado na may gapos nga kani si Pong sa kaning sniper, ha?
2: Straight to the
3: ato
2: point.
3: Ato kuno basahon ning iyang post ani ka kani iyang caption sa iyang post makasama be. Ato kuno basahon ning caption kay kaning ni mao man ang caption unsa ginahitabo ato pero amo na nga to dito atong kauban to dito makasama kay para nga kwaon ang aside aning ni ang atong taga-probe o niya ang kanisang sa kanang na ang mga or kanin ang tawhana no kani ilang gidakop nga nakita in taon ang pinisi ba hasta yaha nga unsa man basig nakalimot sa brief kasama ki or naapil og kalangkat yang brief ha? Ato ni agi kulo kamidya ha ato ning kulo kamidya kasama ki kay kana na ang akwan kayo in town kanang luoy pod ba no nga pandungon pero atong kusutaon taon jud og unsay nahitabo ani ha kay matud pa niya kanin sa post ha kamo nay bahalag comment diha around 6:10 sa gabi eh no ganiha pero kay one day ago man eh so Lunes posible Sabado ni nahitabo or Domingo baka okay ganiha maon ni ang nahitabo

0: tabangan ninyo o tabangan ninyo ng tao nga hubog. Ah, hubog din ni. Ah, nga dili man na trabaho ninyo. Ah, nindot na ninyo mudala og dakop oy. Kay inyo man hubuan, ha? Matod pa ni. Okay, dakpon ko no niya, gibuan ko no. Kone dere sa iyang nga post. Ba, basta ang tao nga ultimo, basta ang tao nga ultimo ra, pwede ninyo nga anaon? Na question mark niya. Kato ganina, katong hubuan, kwanto siya. Kanang naang exclamatory, mga kanang naang, kanin siya, gitubag ramo sa inyong istorya. Matod ba niya, gitubag ramo sa inyong istorya, masuko na mo. Ha? Og maayo kaayo mamuhimo og istorya sa mga pulis nga gitulisok mo.
1: Straight to the point.
0: Pinakuan ha, kanang na pina question mark, ha? Pero dinhi sa muna nga tong iklaro unsa man gyud to? Nagisi. Ha, nagisi tungod sa ligig lugnot, katong short ba? Unsa man to? Nagisi katungod sa iyang sige og lugnot. Ha, ubaka ha, gigisi og tuyo or gihubuan kay og mingon pa diri gihubuan man sa iyang post ni Pong Sniper. Wat ta kabalo si Pong Sniper og igunsa ni siya sa kanang naang katunto ang lalaki nga one in town, katong gidakop, ma, parinte ba ni siya, or usan is mga nakasaksi sa mong hitabo. So, at atong ipadayon, na ipadayon ta. Gitubag na mo sa inyong istorya, masuko na mo og maayo. Masuko na mo. Og maayo kaayo mo mo, himo og istorya sa pulis, nga gitulisok mo. Question mark. Sumpay. Karaana na inyo style, oy, karaana ko nung kayong ilang style sa taga-probe, ang gi-refer, ani, aw, hinuon, taga-gobyerno man mo, walay makapalag ninyo. Ikaw, sir, ha? Ikaw, sir, matod ba na, ikaw, sir, pulis, nagpusas, imbis kay inyo pakalmahon, ha? Kay init ka ayog mga dugo, ang mga probe, pugso ninyo pagpakuyog ng tao, nga wala man na naghimo og krimen. Diha, tungod ra sa mga taga-probe, nga iya nakalalis. Yano lang ninyo nga pugson og dala ng tao. Tabangan ninyo bugno. Mura man mo og mga bayot. Na matod pa ni... nya na ay sumpay nga kanang naang dat. Ana, so matod na yun atong padayon nun ta. Naundang mo bugno kay naamay nagvideo no. Ensa nagudang mo kung kinamay nag-video. So muna ang gagamit kay na mag-video, kanang mag-video wala na question ng mag-video basta nas public. Ha, basta nas public labi na nga taga-gobyerno ang makuan. Ha, ma-videohan. Nindot din ani karon makakita gyud ta pud ba. Okay, gibuyag raba unta may ganito nag-video kay wa magpadala. Gibuyag raba ta kastaga probe ga ay pag-video ay pag-video. Basta na against public, pwede ra mo mag-video ana, labi na sa gobyerno ang na-involve. Pwede ra na mag-video mo basta na sa kwan, ha? Kana na ang gobyerno. Ay patuan na dili mag-video kay kwan na, di po ta kita viral. Ato padayon nun, ha? Explain, sama ni siya. Matod pa diri, ato ipadayon ng iyahang caption sa post, ha? Explain mo taga-probe. Kay grabe na mo kasalbahe, so, grabe na iyahasang kwan. Suko kayo ni tawa na yun, ha? Medyo na anay kasuko sa kwan gitinga lipod sa probe ni siya, no? Hasta tao inyo naman dayungan. Kay ikarga ninyo nga kurmata raman unta. Inyo dayungan o ganang mga manindahay nga illegal pero inyo man apilon ang mga tao o karga. Moni ang iyahang kwan in town. Anang naang caption niya, no? Moni ang caption niya sa iyaha mga sukin di paminaw gipos nga kanang naang video.
1: Straight to the point.
0: So muna nga kwan in town kayo. Na, kwan bitaw itong igunsa ka ni, no? Kani si Pong Sniper nga nag-post mga sukin di paminaw. Igunsa tingali ni atunto ang probe mo na nga, sa manis siya, nasa kalagot sa probe, pamilya sa probe, or witness sa probe, or

0: kuan lang kanang na nakasaksi sa dito pero murag gisakitan siya sa gihimo sa gaprobe pa moron sa mga nahitabo ato sa may nahitabo o gyud ato di lang sa tamag himo og kanang na ang conclusion or kanang na ang kinsayt nung kanon pero kita ni mo sa video pananglita gituyo og hubo o dili pod maayo tinga. Pananglitan ba pero muna nga. Pero katong iyang short, kaya mura manig may pagkamaong na iyang short, dili ni dali-dali nga makuan. Oy, dili ni dali nga magisi. Tingali, saan to ka sa mga names, be? Ha? Karoon to, datoon to, datoon nga balikan to, karoon to. Di man ni, kuan kay, kanahinoong mga kuan, kanahinoong mga murag kamisin, ana. Aka na mga nigpis nga mga tila hinoon, murag dali rin na malangkat ka sa mangke. Ha? Dili, pero katuyahan, mura magmaong tong nalangkat man to dayon. O niya, ditso ra bayo kakita ang tinaguan taon. Ah, balik ta karon to duman sa may mga importante kay standby lang sa ha. Alas 9:05 nas buntag.
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talk. Og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDonald ngayon. May bagong nakakabusog meal. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Straight to the point.
9: Ato ang attack na alas 9:11 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama dire sa itong Pagkulong Kabildo karong buntaga.
8: Straight to the point.
9: Now, atong atagan sa pagtagad kay atong paminaon ang probe. Now, nini atong swayan magkasama sad og kontak na to or mahimo madto na to dito sa ilang opisina ang taga-probe. Bakit ito ang ipa-explicar? Pero, agato na ang taga-probe ito nga ni-explicar magkasama ningon sa nga nag-apil-apil ko, no? No, nag-apil-apil ko, no? Bisag way labot. Ha? Nag-apil-apil ko, no? Onya na po'y gapos nga, wala ito, nag-apil-apil, hubog lang. Ha? Hubog lang sa pero ilang ipatulan. Ha? Pero muna, nga nun, isampot man lagi ito sa, kung ano sa man, grabe pag kinuanay nila. Ah, kanang unsa man to pag apil-apil niya, daan na ba to nga kuan, daan na ba to nga nagisi ang purol, daan na ba to na hubo ang purol in town, o nalangkat ang purol ang iyang short na, daan na ba to nalangkat or tungod to sa pagdakop sa probe nalangkat. Munang ato ang imbestigaron sad makasama dito sa area to kuno balikan kay kato daghan kining tao diha nang manalili, daghan kay yung mga tindahan, daghan kay diha, so naagi mga nakakita ato. Ato kuno siron kay tuwa dito sa area karon si Idol Tweety, no, sa 93.9 IFM. Nato makasama. Ato ko nung siron. Unsa magi nahitabo ato? Unya dito sa area, doon na magi nakakita? Aning hitabo? Yes, Idol Tweety, kamusta man diha?
8: DYHP. Tata, Ottoman Report.
10: Rajuman Benji, live and direct mismo diri sa may 138 Mall, Rajuman Benji. Kung diin, Rajuman Benji, ato yung gipangita ang katong nag-viral video na giingong gidakop sa probe, Rajuman Benji. Apanapang nasairan na gipagawas na po ni siya, Rajuman Benji, sa kainungdanganan nga atong higayuna na kay hubog siya. Ato, Rajuman
9: Kainom
10: Benji.
9: Kainom siya,
10: Oo, kani siya, Rajuman Benji, ato na niya tago sa ihang pangalan nga siya, Sir Alan. Usa ni siya kanang fruit vendor na maligya ni siya glansones, na ito na gani arambutan na Rajuman Benji, pero murag padung na minihurot karon kato amang gin siyang natultulan.
9: Oo, niya, labi na, gimuha ng...
10: Aron gid atong mahibawan, Rajuman Benji, ang kinatibukan nga storya kabahin na itong maong nag-viral video. Ugang anong ingon ato po ng iyahapong kahiubos sa ito ang probe team din sa siyudad sa Sugbo. Atong inabion si Sir Alan. Sir Alan, maayong buntag, Sir Alan. Live ta sa DYHP RMN Sugbo sa ayatan 93.9. Sir Alan, pwede ba minimum masaysayan na kabahin na nimo ang kahiubos sa probe? Nga naman itong nahitabo man ito katuganing nag-viral, Sir Alan. Yeah, dayon na katong nahubuan noon ka og tamp o imuhang short.
11: Kaya naman, katubag ba yun sa sinumang baka lang ang nahitabo mo naman. Kanang, aming ko nga, di na, wala na mapahilo na ang ilang mga pagdakop ba. Kay, di sila, wala na nag-inform niya. Palit na nag-ambak sa kuhan, kanang kasyanan niya, dito, dakop ng mga naninda ba. Nga sa akong side, bag-ura ko gidakop na diya. Ang kamang
10: kaatso ka itong gidakop kanila?
11: Sa ikunik. Nga, isibog lang ko gamay. Alkitin ko sa gabi. Isibog lang ko kay naisugas ko siya ba? Nga, ilap yung gaginot ba?
10: Ang kamang mo pindan ito ka ito? Di ako rambutan.
11: Oo, ito na yung rambutan niya. Dakop
10: ko lang. Ang kamang kadlawa ka itong gidakop ka?
11: Ma. Sa bado mo ito na itabo, no?
10: Oo, ang katong gidakop, katong nahubog ka.
11: 3 days, 4 days. 3 days.
10: So, wala pa ito nahitabo, katong nahubog ka niya. Dahil yun, imuha nakatubag ang kanyang probe kay gidakop dahil kanila.
11: Oo, ang baligya. Wala mo kayo nahubog ito.
10: Ang kaman, gi-embargo yun nila, ang imuhang kuhan, kanyang imuha nila.
11: Dilim ko ako yata kay, nangyawa sa utang ko na ito. Nangyawa ko, kaamu ko, pistibus. Hindi na ako kuhan, kuhan ako po, kuhan ba, ng tuga ba, sa gabi mo. Nalimisal mo, kung di nagigalon ba? Ang pagbana ng bigya, ang tingtawag sa polis. Ang sitwasyon na itong pagpangay.
10: Sa ito nang higayon na, sa katong nagikuha yung mong tinda.
11: Mm. Ito pa, sunod, wala sa akong tinda. Dito, kaya nga dito sa industriya na itong kailan akong vendors, amigo.
9: Idol tweet eh!
10: Yes, Rajuman Benji.
9: Nisugot ra siya, kay pakita ra yung naong sa kuan sa to ang...
10: Nisugot ra man noon siya, Rajuman Benji.
9: Ah, okay, okay. Sige, sige. Okay, padayon, padayon.
11: Nisugunit sa mga kuan ba?
10: Ano, kayo ba itong nanakot sa inyo, ha? Kung kumpiskaran ninyo ang mga tinda? Daghan to sila.
11: Hindi po kayo mga kuan sila. Ang, akong nikuan niyo sa kuan, abante nga ng kuan mga. Muna rin sa unom, ano?
10: Daghan mo ato gidakop, Sir Alan.
11: Ang katunang kuwan, sa ikadwa, katunang mga dinjos na sila ba? Sabihin mo rin
10: ko. Kumantay mo, ha?
11: Oo. Uman naman to kuwan na kuwan ako nga. Boss, hindi din mo nakup mo din mo mag-uniform, boss? Na, wala. Sa unang biyang, ang probe sa unang ako nakuwan ng magpabalo, biyag na yung presyon kayo na Madakpan nila, di na magbasa-basta yung mga upan ba?
10: Di na magbasta-basta o display.
11: Di na siya mo blame sa pro ba?
10: Oo.
11: Ipaybalo na, o, ipaybalo mo lang na i-print yun. Lahat na siya lo, marag, mag-init po nga, bisurag ka lang, contact yan na ba? Baka yan na. Kuyo-kuyo na style ba? Kanang,
10: so, katong higay yun na nga, nagkalalis mo sa probe at to, sir, wak ka naninda at to, apan imuha silang murag na kumpronta ko nga, oh, nga nung pwede na di ay mangdakop maskin wala sila uniform.
11: Oo, oh, wala nga. Ano ba? Pwede na mangdakop, wala uniform, wala ko. So, kalalis kayo may. So, sa kwan, Lay, isang siya nagong sabi, ilan yung doton ba? Nakilikasok ko lang ako. Itong diapas ako, diya sa iconic, itong ilang leader-leader, abot, leader-leader ba ito lang ako, mag-ilipon. Natataan ko na ipo mo ba? Iyan pong gibaran niya.
10: Pero wala pa ka ni Sokol at tuhigay yun na?
11: Wala, istorya lang.
9: Unsa man kuno ibahad?
11: Istorya nga, itong safe.
10: Rajuman Benji?
9: Unsa man kuno ibahad? Unsa man sa pagbahad?
10: Unsa man sa pagbahad? O ba na doon si Rajuman Benji?
11: Ganyan ko niya eh. Bisa kasa ko nang makita. Tumbahon ka ako. Tumbahon. Ito yung ingon. Oo. May mga tao. Buhata na. Buhata. Hindi mo nang ipamulong. Buhata. Okay. No, mamangka rin yung style nyo. Buhata na.
9: Nakaila si atong gabahad niya?
10: Kaila ko.
11: Kaila ko. Mugaya po yung kondo. Atong,
10: pero waka kaila sa apelido.
11: Waka kaila sa pangalan niya. Apelido.
10: Pero kaila ka sa nao. Oh, makakita ka.
11: Oo. Oh, kaila. Na.
10: Tugihan
11: nyo
10: kaniya nga, patumba
11: kaniya? Oo, kaya sa kanong kita niya, yakin kong kuha nun. Tumbaho na. Sa tiyang time sa yung kaniya, kaya sa kanong...
9: O, ipablatter lang na, ipablatter na sa pulis na nagbahad niya.
11: Tanaw na, ito ako, buhat ka na, mataw na minaw, buhat ka, ibang tadi mo na buhat ka.
10: Wala din mo ipablatter, mga man, nakadawat kagbahad.
11: Wala, kay, wala mo, matumukan.
10: Pero katong higay yun na, Sir Alan nga, nadakpan ka na, nakalalis mo sa proba, niya, unsa itong hitabuang anong gidakop ka nila niya nahubuan manoon kang kurul?
11: Ako pa ilang gidapatan, ako pa gituok na, ako pa ilang gituan dito sa police station padakop. Ako pa ilang kasuhan, direct assault ko na siya. Ilabang gituan dito, ilalang dito, leader na. Sir, ipipulisa naman sir, amo ni pakulata na sulo sir. Amo na patakalan.
10: Agingnan kanila?
11: Oo, gano. Ito na siyang istorya. Patakalan na, patulisa. Yan ang itong...
10: Sir, ano man ito? Nag-isip man ito yung mga kurol?
11: Lagi, bira, lagi, nagatook na ko rin. Yung nakatutok, hindi, pat yung kato, pat yung ano ko. Yan na, ang katong gano'n.
10: Probe to, probe.
11: Oh, sila ba't probe?
9: Uy! So, ningon ang taga-probe nga pat yun ka na ko, pat yun ka na mo?
11: Oo. Yan ako itong isa, katong gatook na ko. Pat yung ka na ko, pat yung. Yung sabi niya, nagabira, akong kurol, siyot, nagabira. Ano, bira.
9: Mm-hmm.
11: Pag abot na ito, nawala. Ako nawala, hindi ko, sir. Pag-police, nawala ang cellphone. Parang ma-pray, sir. Deny man sila. Nawa ko na kuya mo yung cellphone. Kuan. Kwarta.
10: Marati, gayon na, sir. Dili ka hubog.
11: Dili ka hubog.
10: Pero nakainom ka.
11: Oo. Okay. Mamuti, pag matanaw, ito sa bilibin niya, patag sa sulit. Nag-istoryay mo itong amlok sa una, bilidors ko na, nanginila o kutas. Bahay sinitabo ba? Sana itong ginakop ko.
9: Hmm.
11: pagkatagtaw, inabot sila, nanakop ba? Timing, nanakop. Hmm. Na, kung na yung, boss, itong nagbunin ko, pwede din, nanakop, boss, hindi naman mag-i-reform. Hmm. Wala na, basta nga sa inyong lugar, ang, kung mara na mag-kuna niyo, ah. Ngayon, kalilisay
10: lang. Mura to, na-trigger pa sila.
11: Oo, kalilisay lang.
10: Kato, pag ingon ni mo, anak, kung pwede sila manakop, di gidakop kanila din, so?
11: Wala, nag-ilalisay mo, ano. Itong ilang, sinisagaban ka na ako kay, ako, kwan po sa ang side. Nga, oh, sorry, pardon, natural, ako, may sorry ako sa ang side, kay, sabi mo, dito, ano, katong tawa, ang katong, kaya tumisa ka, nakaito, nililidya, katong babaan ako, sinigaban ka, mga atraso, kay, yung kung natagpo mo, atraso, na, ang doon, yun sa, at panggil mo, na, na-coronel ko dito kay, na, ay, nagkatawa na ko, dito ko na na,
10: Let me nga naman itong hitabuas nga nakagawas magkawala kanila pa dahil na o reklamo?
11: Di man, waman mo pa ng polis. Ila kong pasta kaso na ako, nungo man ng polis na di man ipigil niyo ko lang kaya waman yung hilabot ninyo. Istorya naman niya. Na, waman, wala man to, wala man mo, waman siya mo napat ninyo, wala ko na na.
10: So balik wala sila ikareklamo ni mo. So, manang ibuhian ka sa okay, mga polis.
11: Nagtinibagay ang istorya na. Kung sa side, doon na po ah. Doon sa ilang, na matunong ng patakaran sa dakpo.
10: Siguro ka ng paggawa sa yung mga kiobos.
11: Oo, nga natin ko siyempre.
10: Rajuman Benji, doon na kay laing pangutan na Rajuman Benji?
9: Oo. Idol 20, ikuan ko na. Pwede ipadool niya ang cellphone, ana.
10: Ipadool na ko. Ako pa pagkita niya, Rajuman Benji.
9: Oo. Sir Alan.
10: Rajuman Benji, tanghiyan.
11: Oo.
9: Sir Alan, si kananing Rajuman Benji ni Dres DYHP og sa IFM. Sir, kanang nang atong Sabado, wala ka maninda atong Sabado?
11: Oh, wala ko ka maninda, sir.
9: Okay. Pero dunay mga nag-display diha sa ang kaning dakop gyud asa man hitabo sa Manalili or diha sa may
11: Gilmore, Gilmore Manalili.
9: Oh, diha sa may Gilmore dapit.
11: Oh.
9: So doon na, ni Anha ang taga-probe, nanakop ang taga-probe, pero dili ikaw ang gidakop.
11: Oh, nakala nga, nagbiya ko sa itong amigo na kung amo po sa una ba, nga naninda siya.
9: Oh, siya mo yung gidakop?
11: Nagsuray, may bayan sa itabo na ko.
9: Kadiyot sa, so katong imong amo sa una nga naninda, maoy gidakop sa probe?
11: Oh, sila, pero aya, wala guniti yung kariton.
9: Okay.
11: Katurang mga nung gataang, mga kuhan, bang nanggatuli. Kuhan ko sa siya boss, pwede rin manakop nga, hindi mag-inform boss, pwede rin rin nga na, boss, alam kay, dito rin lagambak sa kyanan, na wasit, nga nga pasiruan ba, pakay sila sa kyanan ba, pasiruan nga, dito ambak, dito, dakop rin ba, dito gunit sa mga kuhan.
9: So wala sila nag-uniform?
11: Oh, wala nag-uniform.
9: Pila man sila kabuok?
11: Mga, unong siguro na, unong, dito na, unong.
9: Oho, so naman lagi katong sa video katong taang gi pusasa na kanila na may usang murag dunay marka sa luyo nga naiprobe. Ni apas na lang to or kuyog to siya?
11: Silang kuyuga.
9: Silang kuyuga pero kasagaran nila wala mag-uniform.
11: Oo, nga.
9: Okay, so katong to ang pag-ingon nimo nga no sir nganong manakop mamo nga kanang nangula mo muna nag-uniform, unsa may ilang gitubag?
11: Muro sila galain, nakon. Kaya, hindi ako ng trabaho, nakon. Ito, nagkalalisay na rin, nakon.
9: Nagkalalisay na mo ato?
11: Oo. Oh, na-connection na, na-connect na dahil itong, gayo na nga, itong gidako po ng paninda ba. Na, daano ko ito, pagdakop nila, yatataan ko po mo itong ilang isa, mo, trader ba ito lang, wapo ganun po, gapon ba. Nagibaran ko niya nga. Sagasa ko nung makita niya. Ayaw ko nung tumbahon.
9: Unya ka ni, nakapablatir ka na nga. Sagasa mo makita, iya kang tumbahon?
11: Wala ko pablatir. Pero sa iyan, pagsulti yan na. Nagano na taon nananaw. Ako sa ginan.
9: O, pablatir lang unya na ha. Pablatir lang unya na.
11: Muna rin yung tuwan. Muna rin yung kanon.
9: Oh, okay, so mao na to kanang na ang nagkalalis mo nanulisok man kuno ka tinuod na nanulisok kanila.
11: Ako nakasulti yung gug kanang kon nga gimayo kon kay wa naman nabutan silang kon wa kung kawat niya di naman kawat sel na niya di man naman kon wa nabutan sa lugar yung nakop.
9: Mm.
11: Sa una paibalo sa mga profesyon kay nga uniform sila kanan pero ni dakop nila nga sa dakpan. Di nakablim ilang nadakpan kay na pabalo nga sa nasa prison nga ila muro kadaadlaw naman ilang kuan.
9: Mm, kadaadlaw ang dakop. Oh. So pila man ka kuan di ay unsa may giinom ni mo nga atong Sabado, unsa may giinom ni mo nga ilimnon nga atong Sabado?
11: Red Horse nga giinom atong kuan.
9: Red Horse?
11: Namiyag buto, namiyag buto mo gatong namiyag lansunis nga akong kaila.
9: Mm, pila man ka butilya mo na hurot?
11: Dinula, wala, dinula na ko lang, itagayan, tumirin. Mga dua kabasor na itong nakuha ngayon.
9: Dua kabasor na imong nainom?
11: Oo, oh, nagayan ko na ba?
9: Ah, so, well, so dili ka hubog ato, nakainom lang?
11: Oo, oh, nga. Maulaw po tayo, ngatag pa ko nagkuhan ni si Ronandre, kamay balak po na.
9: Unsay maulaw? Maulaw ka nga, dili mo dawat?
11: Di ba, maulaw po tayo nga karang, tagayan ka nga ba, ngat, ito, hindi. Ito, ito, isang pitaka, ngatag ko nagkuhan ni
9: ah, okay, o so ni...
11: Kamay balak na.
9: Oh, so...
11: Paan po ko ba? Dito niya.
9: Hmm, nagkikuha, nagtampo. O niya, nga naman to, nahitabo man to nga kuan. Katunto ang, gikuha na ni mo, gidunulan kag duha kabaso, ni dunulan po ni mo 100, dayong, unsa man, nagpadayon mo, inom ato, or katuran duha kabaso, imo na inom?
11: Ito, nagsiray, wala naman naman tiwas, kaya nabot mong prob.
9: Awa na natiwas.
11: Katong na maliag butong.
9: Pag abot sa taga pro, wala din ni mo, kuan eh. Pag abot sa taga pro, wala din ni mo, tagay, dagoy, naapa man dagoy, unta.
11: Ang maliag butong, mo siya may nagdala sa limno niya, yung tabok pa siya sa tikas.
9: Oo.
11: Kami, nagturay, may padayo na tungguan, nung yad na tunay.
9: Hmm.
11: Pero, lakas na putol ang inom, kaya ito naman sa maliag butong, kami niyang ilimnon.
9: Mm, gidala niya.
11: Dawlat, oh, mitabok siya ba? Dawlat. Dawlat to pud sa tabok ni.
9: Mm.
11: Nga buot ang probe na ko mo nang kuan na.
9: Ah, sige, sige. Ah. Kadiot lang sa kay mo kuan sa mi, mo commercial sa mi kadiot Sir Alan, balikan di ka karon taw taon kay luoy kay mong sitwasyon taon pod no nga nanin nga buhi tao ga kanabantarong aron nga makapakaos pamilya. Ningon ani ang gidangatan pero tanaw na to gyud og ganang ato ang balansehon mo na nga ikuhaan ka na mo sa among side. Asa imo hanga side para nga mahibalo ta og ang mga nakita sa video. Sanbay lang sa kalaliha kadiot lang sa kayo Idol Tweety. Ato ang atak na alas 9:28 na sa Kabuntagon.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
17: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
19: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ohoy! Kidney care time!
22: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Delivery! Maria Jose!
25: Is that box really mine?
24: Surprise!
25: Why are you inside the box?
24: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
25: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
26: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
27: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
28: Zed Health Testimonies.
29: Health Testimonies.
28: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
30: Dagan ako sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pag-ipuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
28: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
31: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Maulan man? No worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm! Fab! Con!
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
13: Straight to the point.
14: Ato ang takna alas 9:37 na sa Kabuntagon. Paligta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
13: Straight to the point.
14: Ato sang balikan no si Idol Tweety mga sukin digpaminaw. Ato sang balikan karong tataod garong madungag na tong istorya katis na hinabi taw niya. Aga to si sir nga nag-viral galiasan na tog alias Alan no in town na kadto magkasama para nga makuha na to yung side good boy ha aning ni ang hitabua. Yes, Idol Tweety, balik dyan nimo Idol Tweety.
13: DYHP RMN report.
15: Yes, Rajuman Benji, balik ta din hino kung asa na himutang pod ang pwesto ni Sir Alan Rajuman Benji. Lami, na baka ayaw ni iyahang rambutan Rajuman Benji.
14: Oh, atuan na ko anon ron, kanang naanga, diyan na si kasamang Marisas, kasamang Aida, magpadala ko no, tagpila man tong kilo.
15: Tago chinta ang kilo.
14: Ah, chinta pila mo na Maris, tulong? Ha? Pila ka kuan. Ah, sige mo, mochatra ko no siya, dahil pila kilo iyahakis, kasamang kipon mo, palit po ko. Atong palitan taon kay luoy po taon ba, no? Sige, ato.
15: Then nakita ni mo po da Rajuman Benji kay gikamangan naman kung itong hornigas ani. So tamis yun ni?
14: Ah, tamis kayo, tamis kayo. Oh. Ay kumpiyansa diha po na, ay kumpiyansa po lumigas, ha? Sige ko no. Oh, ato ko nang balikan si sir, no? Ato ko no siyang balikan sad kay kanang naang mo ditong hitabua atong Sabado. Na mo dito atong kuandi ay biko no dayon ato ang kuanon.
15: So, atong balikan Rajuman Benji si Sir Alan. Sir Alan, balik ta sa UA Experiment sa Bukay FM 93.9. Kauban nga po na to si Benji Tanghian na ato ang anchor karon.
14: Aha. Oh, Sir Alan, so balik ni mo sir. So kanto mo to nga naglalis na mo pagkalalis ay onya wala hinuong ka manapat nila sir. Pag humanyog lalis, wa ka manapat.
16: Wala. Wala.
14: Wala,
16: wala mo kung manapat.
14: Oh.
16: Sige ko atras kay na may mabantay ng kilala ko.
14: Oo.
16: Katong nakaitong nililigil lang, actually, sige nga, hataw ko mo rin. Sige atras. Punta ko itong mga iyad telepon. Nakakuha, nakoroner ko dito. Muto, na yung kalitog-tuok na ko. Then, muna lang ito, bambira ang shirt na.
14: Oy, gituo ka, gituo ka.
16: Nalang ka, oh, gituo. Nakatong-gatok. Sige, gingon na, patiyong ka ako, patiyong ka ako.
14: Asa may nagtuok ni mo, katonto ang naipatek?
16: Wala ko.
14: Dili.
16: Wala ko kung kikay na tukay.
14: Or katong naingalang naiprove sa luyo?
16: Wala ko kakuan na kikay, kikay nagtuok na ako, sir, kay...
14: Pero kung makakita ka sa video, panita makita ka sa video, makailar ka sa gatok nimo basi makuha sa video.
16: Oh, kung na video anto.
14: Oh, naman to video si Idol Tweety dia na kay. Akaron to taod lang, makita ka diyan ni Kwan.
16: Kalma na dato, nay pulis nga boss niya, ila ring kutasan.
14: Ah, so gituok ka pila man ka tawo gatuok nimo?
16: Isa nga live ba ni Gira, Gira sa shoot. Nagbira ko short, ito na langkat, nakahubo ko.
14: Ah, so mauto, katuntong imong short, adili ito yung ato, so gibira ito nila, mautong na nakahubo ka.
16: Oo.
14: Oh. Kisa may nagbira ato?
16: Prove. Magani, reklamo
14: ko. Ang katunto ang gatuok ni mo, mo nagbira sa imong short?
16: Dili, tabangan mo ko nila, lain ang
14: gatuok. Ah, lain ang nagtuok. Ah, okay, so lain ang nagtuok, lain po'y nagbira sa imong short?
16: Oo, oh, gikuyog na ko na ba?
14: Uy, usgan kay nagbira ato kay nahubo. Unsa man to imong short nahubo ra to or nagisi gyud?
16: Nalangkat ta pikas.
14: Nalangkat gyud ay.
16: Okay.
14: Unsa man to nga short sir? Maong to, maong?
16: Maong, oh, maong.
14: Sus kaligon anang maong nga short unya nalangkat pagud kusgan kayo.
16: Oh, tingala pugo nga nganong ugkon, nganong ako bang ang short may ako ilang untarya.
14: Oh.
16: Ya, karon akong kwarta nga kumpra nga ako akong amon, wala sa cellphone.
14: Uy,
16: dinya sila mo angkon sa PlayStation.
14: Tay patente, tay sa ha.
16: Mutana ko sa mga tao dito. Wala ang programa ning ko na po. Naruto nila kay programa ko nimo.
14: Oh, so nawala imong cellphone og kwarta dito sud sa imong bulsa.
16: Oh.
14: Oh, wala ka tumatagak niya basi natagak ra to diha.
16: Wala amot lang kay nga ba to natagak pag to nila haras nila ako kay namatan ako sa to nito wala man lang kita wala man yun kay yung lang mga tao dito kay nakailangan ako ng mga tao dito mga panda mga ang problem ko na yung ikuan ako naroon nila kay ang problem na yung ikuan mo
14: kanya wala ka ng utanas taga probe
16: wala lang wala man kita wala man yung nagkakuan kay sa PlayStation hindi naman lang ang ton dito nga sir ayaw sa police. Wala ang kwarta sa Rupita sa sir. Israel ba ko gawin?
14: Hmm.
16: Di man lamang ko. Mala nga, wama na siya ikuan. Silpon, wamalik. Kumusik. Taka, ha?
14: Pila man tong imong kwarta nga nawala?
16: 3,000 kapin, ano nito?
14: Pila?
16: Kumprahay, 3,000 kapin.
14: 3,000 kapin?
16: Oo.
14: Uy, dako na kayo. Kato imong cellphone, wag yun mabalik.
16: Wala. Mabilang gato sa amo gapon dito na yun. Nangutaw na sa mga tao dito.
14: Unya?
16: Ina na itong mga nakabidyo nga. Naruto na naruto sa probe. Probe na kukala ito. Kasi sila rin may kukala po.
14: Kinsa man itong cellphone sa imong amo, imo ha?
16: Ina ito yung isyo. So, isyo sa amo.
14: Ag isyo sa imong amo?
16: So, yun na itong gikal ba?
14: So, kanina yung imo ang pagbaligya?
16: Gamit-gamit.
14: Ngayon, doon naman kay amo, kay unsa may trabaho ni mo dito, o kanina imong gibaligya na kay amo, ana?
16: Oh, na.
14: Ah, so dili din na imo ang kaugalingon na kanina imong baligya?
16: Tindiro, tindiro ako.
14: Ah, so nanindara okay. Po ka di ay?
16: Oo, oh, magkaya nga. Na, makuha itong paninda.
14: Tagpilang mang adlaw ni mo, sir? Tagpilang adlaw ni mo, ana?
16: Taga-aram ko nga mo, depende ko. Tagamit, 100 or ko.
14: Pila, pila?
16: Depende na siya, sir. Matahatag yung 500, 600, na libre mo kaon.
14: 500 ang adlaw?
16: Oo, oh, ano.
14: Yatag. So, kuwan day ka, doon na day kay amo po, gipa, kuwan day mo, nanindara ka diya. Pilam, unsa man ka, na kay asawa?
16: Wala bang ko na, wala bang ko na minyo, sir? Ulitaw na ko, sir?
14: Ah, ulitaw? Wala day kay kuwan diya, wala day kay kaila diya nga, na ay, naninda diya nga, na biyuda ba ka, o dalaga ba ka?
16: Wala. Wala. Wala mo nga. May bahing ko. May bahing sa lahat.
14: Oo. Oh. So, katong, mubalik na to imong short, no? Kay maumani nag-viral in town. So, gituo ka, gawas nga gituo ka, na ay laing tao nga nagtuok. At katong, Katuntong nagtuok, sigurado ka ato?
15: Benji, ato sa putlon, kadali, kaya mo palit sa ihang...
14: Ah, sige, sige, o sige, o kanin sa baligyaan sa nato kadiyot, ha? Baligyaan sa nato kadiyot, kaya ka na naang, ano, nag-gataod sa hanga, antipara raban. Gwapo ba, sir, di ay podnoy? Na may hitsura ka sa mangki taon, o niya, ingon ani ba, palit ng dakpon, dakpon nila, ha? Pananglitan o dakpon, dakpon, di kay tukon, so na ka napalit na gituak, o niya, gibira pag yun ang short hantod ng makahubo. Daghan ko ng tao. Ha? O kanang bagdakop, okay, wala tayo kuhan anang sa dakop niya, pero kanang mulapas na mga sukin di paminaw ba? Dili maayo po paminaw niya, naatas gobyerno kasamangki. Anakas gobyerno, nilapas na kasi naka, dayag sa nagang tao, may gani, kaya wala siya mga, kanang naangwa siya, kanang bitong asawa, or baka ha, kanang anak. Ha? Problema ani, o kung kay, kaulawon ba yan nga kuhan in town? Ha? Pero nga tuwa ba nga dilit din mausap o nga ingon ani ba nga palitang na dakop o kilang o niya naamag yun na diya tulay pahiluna o tarong dagway asa na to na ipamutang sila kay og bawal na diha ang uban god mangyawat man niya muna gani nga mupugo sila bisag bawal kay usa may kaunos pamilya po tao usa may lang kaunon po in tao nila dili na to na mahayan po sila oy di na to mabaso ha sa manisinya siya kasamangki ha, sige standby lang sa Idol Twitter balik ta karon tao da standby lang sa alas 9:45 nas buntag.
17: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata o panglawas.
20: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Nag-init na pod. Vacation ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, sigurado ah, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Seth, health testimonies.
23: Health testimonies.
22: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
24: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call ni DJ Papa Sam o Masbate.
22: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
25: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
17: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan ng atong panglawas. Nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon. Ang uban mag-overtime pa. Di gyud malikayan nga, bati yung tagkakapoy. O aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Straight to the point.
14: Ato ang attack na alas 9:51 na sa kabuntagon. Balik na makasama dere sa itong pagkulo kabildo karong buntaga.
0: Straight to the point.
14: Okay, on niya. Ato hatagag, atong balikan sa Idol Tweety. On niya, mo-chat lang si Kuan, Idol Tweety. Ah, si kasamang Marisa ni mo. Ah, yes, Idol Tweety, balik. Ato, Idol Tweety, balik ni mo.
0: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, Paraman Report.
14: Yes, Idol Tweety.
15: Yes, Rajuman Benji. Lagi akong dito, nahurot na ang ihang lantunin sa Rajuman Benji.
14: Uy, nag-order ba unta sa hurot na? Uy, dali, wa naman doon eh.
15: Wa ang rambutan, wala pa.
14: Pila, unta ka lansunis, 1 kilo. Taka, kasamang Marisa, wa naman may lansunis.
15: Per kilo ang ilayahang lansunis sa Rajuman Benji.
14: Oo, oh, mukuan unta, mutsat unta sa kasamang Marisa ni mo, kay mukuan nilag pila kilong lansunis o rambutan, o niya. Nakuha naman di ay, nahurot naman. Ang kanan nalang rambutan.
15: Ang rambutan, oo, 80 ang kilo po ninyo rambutan niya, Rajuman Benji.
14: Ah, sige, mutsatras si Kuan. Mutsatras kasamang Marisa ni mo, pila kilo ang kuanon ron taon-taon, ha? Okay, so, kanini ang si Sir, so gibuhian na siya diha karon onya kuan na, kanang balik na siya paninda diha.
15: Balik sa paninda, Rajuman Benji. Apan, anaaraman po siya, dili naman hinoon sa gawas yun, kanigaling agyanan yun sa mga sakyanan, Rajuman Benji. Nasi ani mga railings, gani din hiya.
14: So, kanang naaad yung iyang gibaligyaan karon na Idol Tweety, unsa man na, gitugot na diya, nga pwede rin siya makabaligya diya, or basig dakpo na po na taon-taon.
15: Gibutangan rin nilag pwisto diri, Rajuman Benji. Ato apas yung pangutan.
14: Ah, gibutangan siya ang pwistos taga-probe.
15: Dili, Rajuman Benji, naagid siya dinhi nagpwesto sa pagkakaroon kay murag na hadlok na po siya nga kanang madakpa na po pag-usab sa dapli na lang po dalan siya mag-pwesto magbaligya, Rajuman Benji. Kay ato magugigayun na, doon natin nakitaan sa iyahang kinindughan dapit, Rajuman Benji. Nga doon na siya mga samad-samada.
14: Uy!
15: Atong higayun na nga kung sila, kaning kinumpronta ay sila aning probe niya. Kita ko siya, Rajuman Benji.
14: Sige, so kwan po kayo ni unta, makwan niha ka na ng head na to sa probe nga, wa may problema ng dakop. O niya, kinan, atas gobyerno, maximum tolerance, kanunay ginato ng daladalahon. O niya, saon man, nga, trabaho na tong pagpanako, pero, og mo, lapas na gani, nga, grabe na sad nga, sunang ka ng tuakon. Sana ka na, tinood gilang ingong alan, nga gituka, gituak siya, gitabangan siya, hasta gihubuan, pagyud siya. Og tinood ng yung ingon, sumuraga kanang naang, di na po na tingali maayo, mas maayo nga makaistorya niya ang head sa probe. O niya, pwede lang nato na nga kuanon, da Idol Tweety, paduulan na sa dito sa kanang naang City Hall baka, o baka ato sa opisina ni Mayor Archival.
15: Archival, oo.
14: O si Sir, o baka ato
15: ni... panghulga, Rajuman Benji, murag di na po siya maayos sa pagpanghulga. nga talaga ning appeal sa kaning pagpangdakop kay kayo ning pagpanghulga ay mahadlok pud kang mag-suroy-suroy na or mag-display din ha og
14: okay kay isuga ba day oy pananglitag tinuod tong ingong alan isuga de sa tuang mga pipila ka mga amigo nga approve diha diay pero karon nag at least kabalik na sa paninda so naa siya sa atubangan sa asa man eh
15: 138 Mall.
14: 138 Mall. So, kaning ni ang property nga iyahang nga gibaligyaan sa 138 Mall na ni?
15: Oo, yes, sir. Rajuman Benji.
14: Ah, so, dili na ni kung anong sa taga-approve. Mas may ang hangyoon na lang ang 138 nga. Mo-display lang ko ni Ray o niya mo abang lang kung inadlaw ninyo. Oh. Hangyoon lang niya. Ina, hangyoon lang niya ang taga naman ay kasing-kasing na mga management sa 138 ba? Kuan na na.
15: Pinood yun. Hmm. Yeah, pwisto po kayo sa Dari Rajuman Benji.
14: Oh,
15: pwisto good kayo.
14: Oh, ikuan lang. Abangan lang. Mura ganing ikaw, mura nagplano ka mo abang po dahil tingalis do, kilid. Mita, o.
15: Taod-taod, na-display na ko dere.
14: Mita. Di, si sir, ato lang inon si sir nga. Indulim mong amo, mo abang lang sa 138, basig mo sugot ang 138 di ay. Aron nga, di na sa dakpon.
15: Pinood. Mawag yun, Rajuman Benji. Mawag yun, pinakamaayo po dito. Kaya masindot man po dito. Nagit ay kapistuhan sa ito ang mga negosyo, Rajuman Benji. Kaya kasi hindi na magbukod-bukod o kaning probe. Kaya hindi na tamhadlok kang kanang muagi ang probe. Kaya para dili po, dali kayo nga makuha po ng mga paninda. Pero mo lagi na, nasagmuyo lang po dito. Ang uban po na itong mga vendors. Lakit na ito mga na-interview po dito sa may Manalili Street, Rajuman Benji. Kaya naman po dito uban daw, nga dali ra kayo nga makakuha sa mga paninda ba? Nga kanagan hindi na taganog chan sa Rajuman Benji.
14: Lesson kayo na. Lesson
15: kayo na. Hinabuhi daw sila og tarong. Apan, ang ilang pagpanginabuhi, kaya magkuhaon na po doon, dali na po kaayo.
14: Yan, mahal okay.
15: Mo na ba mukuha o kining mga cards sa Rajuman Benji, kining ilang mga pangdisplayhan, mahal daw na ba kaayo kung ilahan ng kuhaon pagbalik.
14: Sige, Idol Tweety, onya, kananaang salamat kayo. At doon na lang ang ikuan, onya, ano? Doon na lang kuhaon ng statay, onya. Salamat kayo mo kasi kasaman Jay, si Rajuman Jay, nakasunbay na po sa Picas Linya. Simo na lang final report, Idol Tweety.
15: Yes, Rajuman Benji, sumoni ang atuang nakuha ang report kabahin atong nag-viral nga usa ka lalaki nga ato agyong natutulan nga si Sir Alan tali sa mga proba, Rajuman Benji. Ato alam po ni nga hatagan og dugang pagpagtagad lakit na ang habig ko sa atoang probe team dinhi sa siyudad sa Subo. Kauban nato sa atong Armand Patrol atong speed pilot Rajuman Jesse Sumampong kining idol TV sa FM 93.9 og DYHP Armand Cebu Tatak RMN.
14: Okay, salamat Idol Tweety sa imuhang report ha o niya ablita ang sibianan sa DYHP sa habig sa taga probe makasama o galing muhatag sila o kanang naang aside no aning hitabuha in town karon anining usa ka vendor makasama diri sa Dakbayan sa Sugbo diri sa downtown area. Ato sang i-check no si Rajuman Jin Galiardo makasama kay tuwa karon sa lapu-lapu no mahitungod aning ni ang may nalumos sa maning kalakiha taon oy ha nangayari nalumos mga sukin dig paminaw. Ato sang i-check ni kay ato nakasanbay si Rajuman Jin no karon taw-taw dato ang i-check makasama onya karong adlaw ang unang adlaw Lunes, unang adlaw ron sa ikatulong semana makasama sa impeachment trial. So, ikapitong adlaw na ron. Ah, og sa nobinaryo pa, mga sukindig paminaw, ikapitong adlaw sa nobina. Ikapitong adlaw na karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Onsa na pugay, maayong atangan na to ane, maayo ba or dili? Ah, pero karong adlaw muragway witness lang ipresentar kasi mga maris ugma pamantos matibag. Nya kadtos matibag ugmang adlaw mo adto sa kanang naanga sa impeachment court para mo presentar sa mga sukindi ko sa kaugalingon. Pero to nin tan-aw murag nindot ni ugmang adlaw kay nagkabangi naman si karon day karon hapon nagkabangi na mas Alan na Senator Alan Peter kay tanog Senator Ping Lacson. Ato na isigutan noong taon-taon sa hara. Ato sa itsek si Rajuman Jin Galiardo makasama kay medyo aligre sa ning niang kay Tanog kap Lacson. Naaman ko noong ilaingalan si Lacson di ay hadili naman di ay kuan. Aka nang naang ka Lacson makasama Fan Pilo ang ka ginganlan na ron siya ni kay Tanog Panglito. Panglito. Okay, atoy sexy Radyo Man Jane Galera na speakers nina. Yes, Radyo Man Jane. Unsa may nahitabo di karon? Unsa update ani nalumos di Radyo Man Jane?
1: DYHP. Ottoman Report.
15: Yes, live na karon din sa Maya Sityo Dump Site, Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin gihaya. Gihaya na gid in town ni ang 4 anyos nga batang lalaki kasamang Benji nga nalumos ni sa gikaliguan nila nga dagat. Very particular jud sa may Angasil Port, Barangay Mactan na kasamang Benji distansya kaayo ni siya sa panimalay ni ining maong bata. So sa atuang initial nga nihibaw na kasamang Benji na hitabo ning maong insidente ni adtong Biyernes, Hulyo 17 ning tuiga, nagduwa ra ni matud pa ang kining bata kauban ng iyahang duha ka higala pod kasamang Benji nga silingan na po niya din hinagpangidaron o 7 anyos. Pero kaning bataan, nagpangidaron ni siya 4 anyos kasamang Benji. Ang duha niya ka mga higala, napakaroon nagpadayon o paalim sa Pambalanan na tungod kaya nakainong tugid in town to o tubig niya itong pag-Biyernes. Pero sa pwedeng naibawaan o nasairan

0: pangidaron og pulos siyati anyos. Niyang kanis siya kasamang balyo maoy na ulahi og kuha or nakit-an ni atong Biyernes niya. Gisawayan pagidintaw ng tanis siya og tabang. Gisipiar pagidintaw ni siya kasamang Benji. Pero subo pa malandungon nga nakabsan gidintaw siya sa iyahang kinabuhi. So karon natakaroon din sa panimalay ni sa iyahang iyaan. Iyaan ma'am no? Iyan kasamang Benji kay pa naman diri gihaya niya na po diri ang inahan so ato lang ipasaysay sa inahan
1: pero nakakuha ka to sa video dito sa kato nahitabuan na Radyo Man Jane
0: dito ta sa area gyud kasamang Benji atong gisusi no unsa kalay una niya kung mahiba pa magud nato kasamang Benji 4 anyo so muraga bata pa gid in taon kaayo niya layo kaayo kasamang Benji gikan dinhi sa barangay Bangkal kung ato ta sa barangay Mactan distansya kaayo atong gipa banabana gani kaganiha kay ni adto magid sa area so nakakuha po ta pictures videos kung ibanabana nato kasamang Benji gikan dinha sa ato ang istasyonan muraga padong sa Basak Pardo kasamang Benji.
1: Uy, layo man di ay.
0: Tansya gid kaayo kasamang Benji. Mauna ang katingalaman og naka wala nakatuo ang ginikanan in town aning namatay kay ano naabot man didto. Nya first time di ay sa bata kasamang Benji nga naabot didto kay naandan gid aning bata na diri ra gid siya sa ilahang balay kung dili man sa ilahang balay ari sa iyahang lolo, ari sa iyahang mga iyaan kasamang Benji magtabok-tabok ra. Pero diri ra gid sa may city dump site diri sa may barangay Bangkal. Pero nganong kadtong higayunan naabot gid sila didto kasamang Benji sa may barangay Mactan. So ang nahibawan sa inahan kaya naglakaw kasamang Benji pero ilaha pag gid na sa sihon ilabi na gid magbacktracking pud sila kasamang Benji no or mag check pud sila sa mga CCTV kung naglakaw ra ba gid kahani or dunay nagpasakay or dunay nihato didto sa Anga Silport kay kung lakawon kasamang Benji murag maabtan pa siguro hapon kung maabot dito kung kanilang mga bata kay medyo layo og gid kaayo kasamang Benji gikan din sa ilahang balay so karon ato lang paminawon kadali kasamang Benji ang inahan nining maong bata so ato lang po ning hinganlan ang maong bata nga si Nel Ethan no Nel Ethan Poyadora Povadora clarify lang nato kasamang Benji niya 4 anyos niya so atong paminawon si Ma'am Jeneline kasamang Benji ang inahan nining Ethan nga ipasaysay nato kutob lang pod sa ilahang mga nahibaw-an kay maski sila, padayon gihapon gid sila nga nangutana kasamang Benji no kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo sa iyahang anak. Ma'am Janeline, live pa karon sa DYHP or RMN Cebu ug sa IFM Cebu. Kao ba nato sa picture niya si kasamang Benji tangian, ma'am? Lalang siya gamay pangutana mo.
1: Ma'am Janeline, na mayong buntag nimo diha unya condolence diay nimo og sa imong pamilya.
2: Mayong buntag.
1: Condolence ninyo, taon, imo pod. So kaning ni ang si Ethan, ikapila man imo ning anak?
2: Ikaduha.
1: Ah, ikaduha. Pila may edad sa kinamagwangan?
2: 12. Pero wala na sa sakura.
1: Okay, wala sa simuha. So, pila man ikabok inyong anak tanan?
2: Sakong kaipon ron. Tulo niya. Kaya ang kamagwangan sa una na akong kaipon niya. Wala na sa kwa na yun siyang lula.
1: Ah, okay. So kaning niya si Ethan, maunay ang...
2: Ang kamagwangan sa akong kwan ron.
1: Okay. Pilam nila kabog magsuon?
2: Tulo.
1: Tulo ni sila si Ethan. So siya maoy silbi kinamagwangan sa imuhang...
2: Kinamagwangan.
1: Ah, okay. So, si Ethan, unsa maning... nagkuhan na ni siya? Nag-eskwila na ni? Wa pa?
2: Nag-eskwila sa nursery.
1: Nursery? So, atong Biyernes, pwede ba ni mo masaysay itong Biyernes? Kay, o katong ingon ni Radyo Man Jane, ganiha, gikan sa inyo ha, layo man kayang nahitabuan, pwede ba ni mo masaysay balik kung sa hitabu atong naabot sa dito?
2: Wala, gini ka daw, yung naabot na sa ito, kaya kung naibawaan, naara na siya, gini ba lang? Gini siyang iyaan. Mga alas 10 na nagpalit ko kong sultan, naguyong Miss Balay. Nigawa siya balik, muna nibalik siya diri. Muna, mga alas 12. Para kong balay, akong ipatawag ko yung mga mamuhog. Nagpatutoy ko ni Matugat, tula ko siya uyuan. Muna, gihita, labot sa asin, laliw, dagat. Muna, may buong kung ano labot, may kalayo ato.

0: Aku ketemu istri aku orang bawang dari belakang orang yang betulang mendengar belakang kalau you atau ibu apa saja.
1: Oh, so katapusan ni mong nakitaan sa anang Birnes, unsang orasa?
0: Mga alas 10, pagpapalala mo pa nga akong niya, papapadong mo duty.
1: Alas 10 sa buntag?
0: Oo.
1: Okay, so alas 10 sa buntag, naa pa dyan, ipalit yag sudan, para sa to, para paniud to ninyo, para pamahaw?
0: Pamahaw, okay, nagpalit niya. Nagyari mo sa gikan niya yan, bago siyang wapa. Namotigisugat ko niya, motor nga siya 5, palit siya, motigipalit niya, swapper, motor ko siyang gidaki, mga ako na lang isbalay.
1: Okay.
0: So pagsuot na sa mong balay, motor ning, kuha ko siya sutil sa motor ning, gawa siya balik. So ako asa man katan, ginagat ko siya maari siya diri siyang lulo, siyang mami. Uli siya diri, muna na ako nagawa na siya.
1: Oh, okay. So ano lang siya, mananghid siya kay maato siya siyang lulo?
0: Oo.
1: Unya, nakaadto siya siyang lulo ko, no? Gipangutana ni mo yung lulo. Niadto ba siya? Kung dito, itan?
0: Oo, naam siya. Bwede siyang iyaan, siyang mami na. Bwede, nagduwa pa ko na siya, mga alas 11 kapin.
1: Alas 11 buntag?
0: Oo. Oo. Oo. Mga alas 12, mo po dito, nang gawa siya. Ano yung nagagaw mo, tinakakuha na, mga laaguro sila. Kaway ko, giagula ko na siya, mga laag sila.
1: Hmm.
0: Dimi ka to nga ako dyan sa grabe kalayo ato abi na mong birira.
1: So kanang na ang balay sa kuan, kanang balay sa imuhang isa na imo mga igsuon o sa imong lolo dool ras inyo ha kanang gilaagan ni Itan?
0: Oo, dool ra malak lang labang-labangon ra niya.
1: Ah, okay, so dool ra malabang-labang ra. So karon si Itan nagdula dito, nagtan dito mang alas 11 dito pa sa imong igsuon, kay iyaan niya unya Ang yang barkada kaning yang igagaw.
0: Oh, yang gagaw nya di ang banduha silingan yang saya kuan no igagaw na sang hay pagumangto na sa pagagawa ni. Kuya na ang katong kuan niya nang pagumangto sa pagagawan.
1: Pagumangto sa pagagawan pila edad ana?
0: City.
1: City kanang usa?
0: City na silang tulo niya ang akwari 4.
1: Ah, so kanin tulo, city ni, 4 imuhang kuan, imong bata?
0: No.
1: Okay, so mga, naay nakakita nila nga, nagkuyog ni silang upat, paingon dito sa nahitabuan, or kanin nigawa sa ilong balay?
0: Wala, so wala, sir. Wala may nakakuan, palit lang ang gulong kuan, mga tabo, anong nabot, ang nabitanan nila dito, dagat. Kung may nakakita, kaya napin nakakita, guri, mabadlong guro sila.
1: Di, kanang paggawas niya sa balay ba? Kanang na ang si Itan, diya raman to, gadula-dula raman ta to diya sa iyang iyaan. Yung ano mga nigawa sa dito or gidala siya? Kinsa may nagdala? Kani ang mga barkada mo, kuyog, yung mga amigo?
0: Oo, mikon mo lang siya. Yagda sa siya, laag. Musta ni Zoyo, wala gibuot. Kuyog, ni kuyog lang po siguro siya. Yako, ako ba nga? Kuwa, nagtuorok ko, naara siya dito sa iyang iyaan. Dito lolo. Kinaari lang gina siya din mas pambayan.
1: Mm. So silang upat, nagkuyog sila dito, paingon sa kating nahitabuan. Unya, pag-abot dito, nangaligo sila, o saan mo ni dagat yun isa, or kanang medyo kuan?
0: Dagat, ang talag.
1: Mm. So naay murag mga langob-langob, ana? Naay murag mga bangag? So kani sila, ngano man nakadumduman sila dito? Kaning iya mga barkada nakaadto na kuno ni dito?
0: Pugni kabalo, pugni kabalo. Nambot lang eh, ngano nabot sila dito?
1: Unya diin naman ka nakahibalo na lang nga kanang naang muna ni gidangatan ni Itan.
0: Sa balay, gato ko sa uyuan. Muna mo nang ikon si Itan kuno na gida sa ospital, kinalumos.
1: Kinalumdalik
0: sa to.
1: Oh. So, ang kanang yung mga igagaw, unsa man sila, nakuan po sila, kanang naang, na sila yung mga samad, unsa man na-appeal po sila o kakuan unta, or wala ra?
0: Kuan, yung yara itong mga silingan, ang duha kabuok na aron sa ospital. Yara na mga silingan, amigo niya. Yang usah kayak dikatitir pemandau ko gambo tang usah na. Ako ka kun tang usah. Okay na go ang usah.
1: So kani silang upat nangaligo ni silang upat di ay.
0: Ah.
1: May gani kinay nakatabang nila dito?
0: Naa, kaya katong usay lay gaga mo man ang kuwan dito. So, nalumos yung kauban.
1: Ah, so nanawag na dito sa mga tao dito sa dool? So, sumunin hitabu, adi ay, nga ligo taon ni sila, way mga city anyos, dili pa man kayo ni mga dagko taon. O niya, wala sila ikuan gede din. Kaning ni anda pita, layo ni pa ni Malay, mga kana mga balay nga, kuan, o dool ra?
0: Dool ra. Ang usap, ang duha na sa usin, pero ari na siya, ari na siya magsambayan. Kaya naman din sa diya, isagagaw raman sila. Ang usap, silingan. Ang usap dito sa unahan.
1: So kani si Kwan intaw no manay tabu a taon di ay unya ka subo bang palandungon sa din taon ani yahang Kwan ni kaduhang anak pero magginamugulangan ni sa yahang kaduhang Kwan taon nga Paris. So kanis itan sa imong pagka Kwan ani buutan ning bata so may pagkailan ni mo ani imong bata taon.
0: Bukan ta sa di bukan mapinanggaon. Imong kadang nga way di mo sokol.
1: So naminaw mas Ethan diha ron, balitag naminaw siya ron diha nimo. Unsa may imong ika sulti ni Ethan na lang? Sus sa Luoy Town. Unsa may mga pulong ni Ethan o kanang iyahang pagparaig nga dili ni mo malimtan nito ni Jenilyn?
0: Malangod mo. Matong, madugi na siya na mo. Imamangod yung panggap yun. Uwilak na nga mamon. Ganyan siya na lang paubog. Nagulog na nga mamon. Ito ah, nagulog. Una, ilugod yung mangod yun. Ganyan, babos kaya mangod mo hilak. Panggap na nga yung mamangod. Kay taon dito niya.
1: So niya itong adlang Biyernes o ranang adlang Huwebes, wa kayo namatikda niya nga murag makaingon ka nga ah, muna dito yung last niya nga kwan o baka namilin-bilin ba siya ato?
0: Itong Biyernes mo sa Diyo, dito sa mo, iyaw nang yan, diri sa mga an. Yan ang may nakita nga na, nanan ako nung hari, araw ko na rin ko na siya matopi sa gabi eh. Muto dito, yung iyan natin sa mga, kung nagkabi mo ito ng utang ako, sa sita niya, muto na ano, nga nara man dito. So, nag-isgot mo niya.

0: Oy, kayo, lako pagkaugmaon, ining maong bata in tao, 4 anyos. Sige, no, onya magpakaligon lang ka, Jeneline, kauban imuhang mga anak in town, o imuhang bana, sa unta man, no, di naman mabalik ang kinabuhi. Niya, tuan na lang ikuan in town nga ang maayong pagpanaw ni Ethan in town. Sus, saluoy ba in town po doy? Niya, kanos aman ni ilubong ninyo?
1: Sabado.
0: Sabado. Sige, onya, salamat kayo, Jeneline, ha, sa imong panghatag og panahon diri sa DYH Pig sa IFM. Niya, kanang naang kuhan in town. So, kay muha nga mga bata diha nga tulo, adili na lang ni Moni kuanon, ha, kanang naang sagdan, kinahanglang og magdua-dua or mag asa mo adto, kinahanglang imuhag yung monitoron kanunay. Ara ka, so may trabaho ni mo?
1: Ang naras balay.
0: Oh, so kani mo mga bata, magagmay pa niya mga manghod niya?
1: Dos, tres.
0: Yang usa?
1: Nakamagwangan.
0: Oh, dos o tres. Magkita magwangan. Muna ito, dosi, no? Oh, so imuhan niya kung anon lang, kani mga, magdua-dua niya mga manghod. Gasa sila. Oh, gasa magdua. Kinahang lang. Sige niya, salamat kayo, Jeneline. Sa imuha panahon, gigihatag Gris DYH Pig sa IFM. Idol, Radio Man Jane. Kailan ay...
2: Masikita ka sa mga Benji, no? Moraga, sakit po kaayo nga naminaw ta sa usa ka inahan nga inanig din ta ng nadangatan sa iyahang inangga kaayo nga anak ka sa mga Benji. Pero maski sila, daghan po sila og pangutana kung unsa jud ang nahitabo na itong gayo na tungod kaya. Wala pa manggid sila naka-istorya po sa uban pang bata ang kauban sa iyahang anak o ni Ethan ni atong Badlawa. Pero kita, mukubuhan po sa mga Benji, no? Kaya mangutana po ta. Kaya base na investigahan po niya sa ato ang kapulisan, makakuha po ta sa ilahang side. Pero ang kabanay ni Ethan, kaning si Ma'am Janeline ka sa mga Benji, kauban sa iyahang mga sa iyang pari, sa iyahang ubang pamilya din ni, kaya maningkamot po sila na makasubay po sila sa biagian ni Ethan kung unsa jud or kinsa jud or naunsa pagkaabuta dito sa Anga Silport ang iyahang anak sa mga Benji. So, ilang usa din ipanghimutang si Ethan karong umaabot na Sabado ang katapusang kuan ni Ethan at Lau, ilahan na ning ilubong ka sa mga Benji. Dirira po si Dakbayan sa Lapu-Lapu, ma'am, no? Asa dapit, ma'am?
1: Humay-humay.
2: So, mauna, ako pong paabutan po sa mga Benji, makakuha tag side sa ato ang kapulisan. So far, mauna ang atong nakuha, different din he, sa Panimalay Jude, meaning namatay nga 4 anyos na batang lalaki din he, sa may barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kauban ako sa tong Armed Patrol at Speed Pilot. Idol Double D's, ayat ang 93.9. Ako sa bangin yung Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tapak?
0: Okay, salamat Radio Man Jen Galliardo sa imuhang report. Ani muna subong taong palandungon muna to ang mga inahan kato mga nagbantay sa mga kanang bata pa taon ba. Kinahanglan nga ang ato ang pagmonitor, doblehon gyud ang pagmonitor kay lisod kay makasama o kanang naang malipatas mga bata, kani mga bata. Natural bisag asa ra magina mo adto no, bisag basala labi nagnaay mo dala, bisag na kinsa ra puy kuyugan. Kawas la suba mga bata nga di makuyog ug di makaila no, may mga bata sa dingon ana. Onya muna ato lang ang kuanon ha. Matagag pagtagad baka sama. Onya ato ang hatagag pug pagtagad ato impeachment di ay kay impeachment kanang na ang impeachment trial. Karong hapon makasama atong atangan kay medyo ikapitong adlaw na makasama onya ang uban nagkuan intaw nagatang mas may pang impeachment trial kay paspas kayo kada semana pa ang imbestigasyon sa flood control wa nagyod intaw na maoning kalakiha. Awa naman mas may pa sa impeachment trial kay kada semana tagutlo ka adlaw pa oni ang ilang gigukod usa ka tawo lamang apan ang kaning sa flood control nga daghan kaayo unta nga angeng ipatawag labi na kay ang suna ni presidente Marcos nagsingabot dapat unta daghan ang mga priso, taas na unta ang panahon, mga sukindig paminaw, sa pag-imbestigar o asa na tadapitas imbestigasyon. Wa man kay si Bindalo, mga sukindig paminaw, Irwin Tulfo, wa pa man, duka pa man. Ato lang atangan sad ha. Mukwan ko no sila, mubalik ko no sila, pero ipatawag nga magsuong kay Tano. Ha? Tiaw mo na, ma kay Tano, ipatawag flood control. Okay, imbisigaran ko no ang SEA Games sa 2019. Still on in town. Alis ata sa ito ang dugang winner sa nasakpang naminaw. Adi ang nakasanbay sa pikas nina si Radyo Man or kasamang Laylin. Arabanis Arigada sa yes, kasamang Laylin. Kinsanin duga mga winner sa ito ang nasakpan karong buntaga. DYHP
2: Ottoman Report. Mayong buntag po sa kasamang Radyo Man Benji. Balik diri sa Lapu-Lapu City. Kinlaing grupo na usap ang karawat sa tumapahalipay nga bugas o chorizo. Isip salamat sa ilang kanunang pasunod sa mga programa sa DYHP. Sa Salvador Balmoria, Benita Sigara, Evelyn Largo, Reni Estupa, Marita Lopez, o Rosemary Villamor. O karanan sa ikasingit ninyo sa DYHP. Sabla ko si kasamang Julius Valilugay Dolby sa 93.9 IFM. Kini si kasamang Lailin Rabanis Arigaras, DYHP Tapak RMN.
0: Okay. Salamat kasamang Lailin Rabanis Arigaras, Julius Balilig Idol B. Ang so ang mga dugang winners no nga nasakpan. Dabi daghan kayo makasama taon kanabuyag ato ang mga nasakpang naminaw. Kanawat na sila ang mga bugas og chorizo. Okay, onya karong gabi atong tiwasog isgot makasama atong isgotaning. Kaning ni ang away nila karon ni Senador Ping Lacson makasama og ni Senador Alan Peter Cayetano no. Ani hatagag pagtagad onya kay kuan man. Kanang na ang pikin naman tas orasa. Naminaw sad nato karon si Giovanni Librando kasama ang Linda Masong Lagos. Onya Victor Mantos Nini Salvador Ornopia. Og si Ruby Superales.
3: Kanunay nagserbisyo sa tayo.
0: Og si Lovely Nitura, no, diha sa... Akan na ang talisay, ha?
3: Subo paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point.
0: At ana lang na minaw, unya si Kwan sa di ay ho... Matagbon. Si ho, sani ho, Janice, sa...
3: iyang isultida yun. Subo
0: paminaw. Sukwahi, ha?
3: Matina.
0: Huhanis, ha? Huhanis Sukwahi.
3: Sa subo.
0: May buntag, Sir Benji, please shout out dere sa Toyota Mabulo while nag-tent gym reel from June the Sukwahi. Ha? Salamat, Sir Benji. Uy, salamat kay Sir. Ha? Yeah, sa Toyota Mabulo. And samtang nag-taod sila og tent. Eh, kung... Salamat kay niyo, Sir, ha? Sir John. Ha? Anya si Jess Burha na minausad na to. Straight to the point. Okay, tanan lang na minaw. Salamat kay ninyo, ha? Tangi ang sunod nga drama kung ako pusultion kay musunod na karondayo. Silva Reformado Phil og Jurek Jer Bihag og si Biling Kahes na minaw sa nato. Tanan na lang na minaw. Salamat kay sangalan na lang si Gerrit Compersa sa DYHP RMN Cebu. At ang station manager Attorney Rufil Fernandez Banyok.
3: Andam na ba mo?
0: Pagkaban din sa muscle control sa kasamang Kisos Minya. Diri speaker sa lawag kasamang Marisa Abadiesa. Nameskin Yunis. Ito sa transmitter site kasamang Rubil Boyser Chief Technician. Alan Talado Oliver Atis o Rubil Boyser at ang Chief Technician. Si kasamang Jackie Lo Canedo na minaw sa nato sa Vito Ming Glanile. At kung lang yung boss nga lagat sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos Tanghian ang magpasalamat yung pagpaminaw. O gamaayo nga buntag na itong tanan, Tatak RMN.
4: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: straight to the point.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: straight to the point.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
3: Sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang disaster ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
6: Kidney care time.
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mao ang importante nga lig-on ang resistensya ug prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory

0: Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabalik sa mga butika.
5: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Mari.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may magkasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
5: Yun sa man nga, Mari.
6: Nag-unifis mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifis?
6: Kaayo, Mari. Imagine na, Mariha, sa lapukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Hi! Hello mga kasama! Kinigay po ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner, Randy Tayad! Mangumusta kanyang tanan. O sa tanong magkaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Jigo. Kinigibotag 2 sa radyo ni Ray Arellano. Kaya kailangan nga itong magtatampo si Jigo.

0: kini ako problema bahay na sa kong asawa nga sobra kasilosa. Nga mura gitawag silos nga was lugar. Mas grabe pa ni siya suban nga akong na ilhan taon kay maldita yung kayo silosa pa sa was lugar. Pero aron nyo masabta no? Nagkatakanta Miss Dong Pedro. Inaniwan ako pagsugod ang mga pangitawo. Ano? Kanta-kanta daw? Itong kantang aning Tata Yoyoy Villame. Larga.
1: Yung si Tito.

0: lang dun ay lusay, ay bayo di ay. Pasiplat, siplat.
1: Chico!
0: Kan, ah, oy, don't draw. Nyara, wala ka lang sa dito kayo, kaya lang ako sa wa.
1: Kinsa sa?
0: Ato dito ko.
1: Kinsa sa imong gepa at bang at bangan na lang imong kanta? Kanang mga borders sa atong silingan na naa di has because by mo na gisigihan ni mo kanta-kanta diha nagpabilib na sa kadu
0: takka ra kay pabilib taon unsa taon kay
1: ha okay isa may giharanahan ni mo
0: okay ra ni ra na wana ni usuron kantar ko diri wa pawas la ay
1: pawas la ay ay nalantad ni mo jigo na inaong ni mo ay hangul kaayo
0: ha sa dibo so saon ni taon na
1: manako to kuso-kuso ang mga linabhan waswasi na to ikaw rito
0: bida bida o manugo mo panugo lang dili kay mo masangil mo bida hasulang.

0: konsa naman sa mos nura, murag na saba naman sa bukani, ha?
1: Ay,
0: Diko.
1: Kada, wagod ka ng pasingit na niya, ha? Ngitag away.
0: Oh, dili na maayo, eh.
1: Ha? Kasi di maayo tayo. Dili lang, yun yun. Saan ito man nga? Mauyo na yung utok.
0: Plaway mo. Mga problema nga, ingon ni anak, Diko, isturahin na ninyo og tarong. Kana ba ang itawag na itong heart to heart?
1: Damdahag heart to heart, tinamdahag heart to heart.
0: Ay, suway eh.
1: Suway hindi?
0: Oh, suway eh. Basta suway lang. Daghan kayong nagsulbad, ha? Daghan kayong nangasulbad ang mga problema, ha? Pinagian ng heart to heart talk. Ha? At to ati mo asawa na kao. At tumul kwarto ka ng kamurang duha ang magstorya. Ha? Pasabtas, ya? Pangutan, ha? Unsang yung problema ninyong duha?
1: Ah, kini last chance na yun yung hatang na kunyatay. Di pagilisan mo, son. Awa ko'y may mo, anak.
0: Ay, way, kumus pagsuwa.
1: Lagi tayo, lagi tayo.
0: Suwaye lang.
1: O, lagi.
0: Lakaw na, tuwa sa inyong kwarto. Naamkaw sa dito.
1: Natay, natay.
0: Lakaw, tuwa. Kanang kamurang duha.
1: O, tay.
0: Ay, kung naminaw pala na kung nabitaas akong tambag, nilim kita kayo madako ng ilang problema ba? Huh? Ah, tuwa na. Nakasuwa na siya. Labing siguro magsutianay na to sila. Maminaw lang kos panahon. Ang sarun? Muragi kan mas ilang kwarto. Doon na sa atin. Ano man ron? Pero wam ko'y nadungog mas sinagitay. Ang may tingali na ilang panagsulti. Huwaton ko lang kung unsay resulta. Biyabli ng pultahan. O si Diego, siya ka nang may gawas. O, yun na. Naunsa mo na siya? Ha? Nagpangungunit mo na siyang naong ano man.
1: Ay.
0: Ha? Eh. Unsa man. Ha? Unsa man na hitabong ano man ka.
1: Ay. Ay. Ay.
0: Ha?
1: Ay.
0: Mura magkakit nga ano ka. Naunsa ka. Nagunit ka bang ugusin mong nao?
1: Ah, mumura, magbatagak, tay.
0: Usin mo na? Nga naman!
1: Naigus walop nura, tay.
2: Ha?
0: Usa?
1: Eh, ikaw sa tikaw. Ikaw yung pisulti itong heart-to-heart talk.
0: Eh, ayaw na lang doon. Ngita lang tag-timing.
1: Ha? Sa timing, tay?
0: Kanangwa ba na sa putang asawa mo? At tuta silang paring pilona.
1: Oh, gusto mo dito?
0: Mangayo tag-ice dito.
1: Ha? Mahinom ta?
0: Iso ba iinom
1: mo? Kita mo ka guys, iinom ta?
0: Para sa imong black
1: ah! Bungo, ito'y pagkasidot pa!

0: The original Koy Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Mga may mga pamati na nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Sigang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.

0: ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi, tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat, sulay mo diba, mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nang uma, karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin ba yag mabatal noon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwait Surigao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayutro Herbal Capsule.
4: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ko gayom, ma. Mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
7: Yun sa maninyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagyo kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa lapukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasahid na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie, tudloy ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh, nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
10: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil?
12: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
10: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
13: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: Ay, qué pato, qué. Gau asal. Itu kailan pa rito, per. Ay, qué permis, ba, era. Kaya tuba na yung taong. Sawa na itong balita, kignaw. Ha? Madugay? Pagkailis niya mong naong. Ida. Mahina ikaw bangon. Di lang taon, makamata taon. Di lang taon. Aha. Uh-huh. Oh, yun kamat nun eh. Salamat yung taon. Magawas ako sa kwarto.
1: Sila na napaliog ang pulahan doon.
0: Ha? Ako nakamat na eh. Nakamat na eh. Ito, mabali.
2: Ha?
0: Ida. Yun ako nakamat na da. Magdayan ko. Mungin na ikaw. Ablis waltahan. Dayon, ako isira. Uy, nakusugin mo na ako. Ibisin na yun. Parbida. Ha? O, ibitawan ka mata doon. Wala, okay ito. Gisira na ako balik. Kung usubo na ako.
1: Atay!
0: Uy, bungot siya ito.
1: Agay!
0: Day, nakamata di ka?
1: Di ba may bangon ko? Di ba, ay may bangon? Di ba naingon ko nga isira na ng pultahan? Ikaw, sinungong ka?
0: Oh, nagmata yun ni kanto, day.
1: Tungtuunin mo na ako natog. Asa ka? Ano ni kawas ka?
0: Ngihit ako, day.
1: Mangihi?
0: Lagi, kiunki ko.
1: Tana.
0: Ha? Asa ka?
1: Mangihi, masaka ka?
0: Oo, ngihi ko. Mukuyog ka?
1: Dili. Dili kayo mukuyog lang. Ako kayo magunit, ana. Ako'y muwisik-wisik, ana. Dali na dali.
0: Inaanay taon kagrabe ang akong asawa. Ultimong pagpangihi, siya ko na yung mutik-tik sa ihi. Brubida ni kuyong pagyod. Unya?
3: Ah, usa naman ha, tigo. Sige lang kagigda di ha. Sige kakosa ng unlan. Usa man, hili ka mo trabaho.
0: Ah, oy, lamin ay trabaho ito eh. Ang butani.
3: Ayaw paghinanggaw niya ha. Diyo ba? Dili, mayalan na yung mapagpangitag trabaho. Bangun ya, bangun.
1: Ngano din na siya, Tay?
3: Ay, wag ko nung siya ganahin mo tabaho.
1: Nga naman. Wala na siya magkakita siyang kapit?
0: Ka?
1: Mao nang sige na siya higda-higda, diya? Sige, gakos anang iyang unlan?
0: Patakak mo na tao, kaya ano raw, eh? Probida.
1: Ano lang, Tadjiko, eh? Klaro na kay Tadjiko, sige gakos anang unlan. Kung saan, nag-imagine ka nga imo ng kapit, ha?
0: What ang kapit? Probida, sa
1: niyo? Diya, tell it to the Marines, Jiko. Nainaw ni mo.
0: Nasaan? Mauli mo. Marines, ayun, probida.
1: Ya, pare, ay, hangol.
3: Hey, ako ba ninyo, no? Ha? Kamu ba? Mao na inyong problema, ha? Isuryahin mo na inyong tarong, be. Kaya bang mag-isurya mo ang bugnaw ang inyong mga o? Bugnaw na inyong mga eksulti mo. Sulbara na inyong problema, nga kamura. Ili kay sulbaro na inyong pinagis, away.
0: Bitaw, bitaw. Pero kinigit ito siya, tay. Kanigit siya. Init yung kinigit siya, go. Nya, pataka na magsilos. Bisag wate, gibuhat daw tan.
1: Ay, sus! Huwag ko tao. Nagkong ilara, Chico. Kay dili ko karaang tao na natao ka ni Adto. Natao ko sa bagong panahon.
0: Awa. Awa rin na siya, tay. Awa.
1: Awa, tay, nay. O, tanawa. No, no. Tanawa. O, naghinuktok lang sa siya. Naguna-una na sa das iyang kirida.
0: Huh? Ang kirida. Kaya mga magkakusan ng kirida.
3: Uy! Ako pa ninyo, no, para nindot kayong inyong adlaw. Hala, mag-date ko no mo. Bakasyon mo kung usa ka lugar ka ng kamurang duha.
0: Kamurang duha, tay?
3: Oo. Oh, kanang way magkaditurbo ninyo. Pagtagbaw mo para mas kanabang wana mo yung silos ninyong usag-usa.
0: Unya, tay. Di kam kuyog.
3: Ay, ayaw na lang. Kamuna lang.
0: Oo, oh, unya, tay. Di ka madlog ay ikaw rin isbay, ha? Purbida siya ni mo. Di ka baso ikaw rosa, ha? Huwag mulungag ni mo. Huwag mulukaluto ni mo.
3: Ah, tuhod, kuyaw na lang ko.
0: Abang, puto ito.

0: pe akopane mo kene mo sawa imuna higus doldol
1: pidas ni mo pre ngaru higus doldol pre
0: dong ro di mo na normal yang gibuhat ni mo sawa pre sobra na ni ya di na ma o ko ke piao ka iba ko bi di na na ma o pre tinuod magsilos mo kita kita magsilos mo kita pero di sa nangingula nagagrabi ay
1: meron ka na Spidro ka na yung bagong uya bro katong mga 50 kape na sa di mo magsilos grabe kayo
0: o nga ako pa ni mo pre higot nas doldol lang yung mga asawa aron mauli anak kimurag nalisuan na masas pangisip tungkol ng dakong sobra niyang gugma di ani mo eh
1: oo oh, pre ano
0: sulayi
1: sulayi ano ito sabi mo
0: sulayi pre ingagog di na may pikto ah pre.

0: tinud-on kay na akong sol tempre ando to. Naihigot ko ni ang sawas duldul.
1: Ha?
0: Huh? Tinud-on ba ka, no?
2: Kinsa naman sa gisigihan ni mo ko na huna. Imo na sanguyab, imong kabit, imong kirida.
0: Tanawa. Ay, porbida. Puya pa minaon ni. Ikaw di ba ka puya ni mo dayo, eh? Huwag yung lain, anak. Kirida. Sabi ni siya pa, honey mo na, honey.
2: Day.
0: Listen ang lain, huwag na ilain, anak. Day, kirida,
2: ako, kirida. Oy, Jigo, naghuwat lagi kong timing. Magka-timing gani kung masaktan tamong duha, timan iha na ako'y giandam nga pugakhang para ninyong duha.
0: O na, nayabag na.
2: Nayabag, bitaw. Usa lagi akong hangyo ni mo, Jigo. Ay, gugog pakita nga magkuyog mo si imong uyab. Kay oras nga makitanta mo, ibitay tamong duha, desplug pole. Siya, na mo.
0: Giapil ang nasa kong nuna kay iyang sulti diha na mo. Kurubusa, didi. Bida. Iyudari, Bihana. Panakidang lari sa higot si Duldul. Pero, asam ko, Duldul. Wala may Duldul. Kaghimo na magtupik ang kanan. Pero, bida. Pagka si Duldul!

0: Nay, nakausap ko ha.
1: Asam ka?
0: May pakikitaan ko, amigo.
1: Nga naman?
0: Kung usap tao, disupyado biya na yung mga disupyado kay ka. Kuyog kayo, sige mo ka pangutan, nakapag kayo tubag.
1: O, sige mo kuyog ko. Di, gano'n ko magpabilin.
0: O, naarang na yung nataka!

breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin niya kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric ug DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Doon pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon,

0: Mana gani tong nagpiti ako, tulay ng siman pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
0: Oo. Kaya tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: Na ibaw ko mo kuyo yun sa nako. Kay dili mo yun siya mapabilin, basta malakaw ko. Kay diskumpiado mo kayo ni. Pero lipay sa ko, kay gilabad akong kukunusaon ako siya pagda. Nga mahigutan ko siya sa punuas dul-dul. Unya?
1: Asam taan ni Chico?
0: Mungita ta punuan dul-dul eh.
1: Dul-dul?
0: Oh. Namo gyud nagsultin ako nga nay punuas dulo dinhi do order ko na dinhi
1: dapat ay oy oh, mura nakabantay ko anak dong to adit to ay
0: adi man
1: dito ba dapit ba dali adto ta dito dito oh
0: very good sige tara
1: sige tara dali
0: pagi chakay bao kasi ako higot dulo
1: dong kisa namo sa ginauna nimo imo na sang kabit no
0: oh, oh. Wala kita og kabit taw no ra daw sa taon ka
1: bantay bitaw ha Lain gud imong gianhi dinhi. Bantay lagi ko.
0: Asa dul-dul oi, asa dul-dul.
1: Kala.
0: Aha.
1: Nara imong gipangita ang dul-dul.
0: Hay ba?
1: Kana kun og kanang puro ang nagbarog mo na dul-dul man.
0: Oh, mao dinhi dul-dul. Kada ko tuntri mo ro siya.
1: Kana.
0: Dali dai, kini dali masutas koral.
1: Uy, tempo oi, basi makasampantas kiya panangid sa.
0: Ha? Ha, mayo. Mayo, mayo. Mayo.
1: Ano dai, oi mag-usa man kada nang dul-dul dong.
0: Kana ko higot. Mayo! Na ito!
2: Ay, ha? Hala, gwapo!
0: Oh, bangas ka. Huwag na, patay.
2: Uy! Kumusta naman ka, uy? Oh, uy, hala, uy. Gwapo, harunin mo, uy.
1: Ano yung alag yun, eh? Muna imong gianhiji ko, kanang bayhana? Muna imong kabit, ha? Mga panuway mong dagdag.
0: Ay, hindi. Bidadi, taon na ba, o taon, oy!
1: Hindi, ay, pa!
0: Agay! Ikasakit mo! Bakit mo na matyot na mo! Day, bidawa taon. Huwag ko kailanong bayana taon, day. Anis pa, huwag ko kailanong.
1: Isa, eh, bot mo to, pa!
0: Agay!
1: Ulit na, maulit na!
0: Sana ulit na! As ka malasal eh, abin ako sulbar ng problema, sabot mo doon. Katong babae nga, gisugat na ako, anak to sa tagiya sa bahay na aday tao ay dul-dul. Mauto. Nga, nasa day tao ito'y gamay taon, porbida may ito si Dugano sila higot doa. Nga, gika na itong higot ay dul-dul po ito siya. Nga, nakabuhi lang taon. Paita niyo kong asawa sa aon mataon ni Nako, ma'am. Ate Pres, paliyong taon, bitabagi ko ninyo. Mau niya akong problema, unsa man ako bato ang taon. Be, unsa man, kung kamo'y pasultihon, Jigo.

0: Sa tanan itong mga kaigsunan, good morning, Ate Jinjin.
1: Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit. Sa Don Pepe Tablia, kay taas ang energy. Happy, happy, happy, pirmi ang mga bata. Pwerte nilang ka-happy kay ting klasinan. Taas ang ilang energy. Para sa mga dagko, taas ang ilang energy. Happy sa sila kay naano may Don Pepe Dark Chocolate. Unyang ugum-ugum sa layang munyema, OBM Espesyal. Crunchy, crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo, ha?
0: Okay, palit kita, ana, ha? Mga bata, ingnan yung mga magyon nga palit yun mo doon Pepe Tablia. Ma, palit mo, ma, kay mauna imno na ko pa doon si eskwilahan, ma, kay panalagsik ang utok. Taas atong energy, mga bata, kung mo inom, tana, masood sa atong utok. Ang ato, ang klase sa atong maestra, kung unsay pangutana, unsay mga assignment sa atong mga maestra, dali na itong mahibawaan kung unsa ang mga question sa atong maestra, kay abdik mo na itong utok sa pag-inom na ito sa doon Pepe Tablia. Unya, o pag... Padoong mo iskwilaan. Iskwilaan o gum-ugum sa mga OBMA special o Daimonyema special. Hamo na yung nindot kayo na itong o gum-ugum mo. No? Labi na magtanaw kag TV. O gum-ugum mo, ana. Nga, mga dagko. La, kung mag-inu-inu mo ang tasty fish crack.

0: O gato ang paulitos macaroni crunch ang ato ang isyat-syat ato ana siyang isumsob. Sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos kada buhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Muriha Kap sa tanan ni mga tao diha. O ba, salamat kayo sa tanong mga tao nga nabalit sa ato ang diha sa Happy Mart Waluna Kulod Tabunok sa ilahang mga barato kay nga mga school supplies. Tanan nga kinanglan sa mga bata atong higay yun nga, bisan karun na apa, mga uniform, kung sa panadiha na sa Happy Mart, wadlo na kulong tabunok, ug maktan, do na pag do not sir us, sa Happy Mart maktan, ug sa tanan pong mga tao ni Kuya Nick Pipito Dudung GR Pipito, ug si Ma'am Shane Pipito, nga gilahang mga tao, gipainom sa tuang Sed Panyawan Coffee Mix kay labi na yun sa Brumits nga kondisyon kayang mga tao nga matrabaho sa inyong panimay, kung makainom sa tuang Sed Panyawan Coffee Mix. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casimer Araraw, Talister Daan, kung siya Lister Daan sa Talisay, kung siya Francis Paris, kung siya Joel Garganera, o si kung siya Ferdi Rabaya, o ngayon man si kung siya Danny Caballero, ang ato ang amigo po diha sa Talisay. Kumusta po tanang diha? Ang inyong mga tao, paim na sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix kay para kondisyon kay na kung unsay mga trabaho niya sa inyong opisina. Ati Press!
1: Okay, ulaw ko sa pasalamatan. Ang tanahan nga ng tumar, nag-maintain karon ron, Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kinang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imna ng Sed Panyawan Herbal Capsule, kada adlaw, katuluso sa kada inom. Sa buntag, una ka mukhaon sa imong pamahaw, inom daan ng sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo, mawagyapon, usagyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka mukhaon sa imong paniuto. Mausab gyapon sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan ng sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o guilty eye, ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na magkatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty eye, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alay sa kidney o guilty eye, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, thank you, Ati Prince. Huwag sa tanan po na ito, mga tao. Salamat kayo nyo sa paggamit sa ito ang Sed Liniment Oil, ha? Thank you kayo nyo, tanan ka mo. Nasayod, good mo. Kung unsa ka-epektibo atong Sed Liniment Oil nga, ya, plus atong panood, pamaol, parakit sa kalawasan, parikos, men, sa katul-katul, kutus, sa kabataan, ilikay, pagyutan sa dinggi. Kung mga plus na sa ito ang Sed Liniment Oil, pero sabot, ha? Anharag yun palit sa butika. Kaya, pero guwa mo, layo mo sa butika, anhalo mo sa Facebook, type na ninyo ang Sed Marketing Incorporated. Nariya ang mga genuine nga mga produkto sa Sed Marketing nga pwede ninyo o diron sa Shopee. Pag Shopee na lang mo, bam!
2: Alam ko mga limot, Hansel, celebrity ko, Jake Beauty, plinikar pong balik sa ito ang klase sa ito mga kabataan. Ingumunan sa mga mamututudo, mga ginikanan, ayaw gud ka mo kasipiat sa butika lamang kamamuta na, ha? Celebrity ko, Jake Beauty, so, kaubar na ka na diha sa mga gipangisgutan ni Goliath, o ang paggamit sa ito ang sabon para magpabili ni kitang batan o ni younger looking kutis artista, kutis porcelana. Kanimo diha, Sister Jeannie Tormes o Jo Mare Tormes sa Lagoon de Oslob, Cebu. Kanimo sab Inday Gary Ityong sige mag-ato dagat inik pang naunaw na lang manabun hayo dito dagat kanili na mubuha sa celebrity ko Jig Beauty Soap kaya doon na kinagluta tayo ng papaya extract. Ingun sab kanimo Mrs. Juana Pungot sa Handmade of the Lord sa Lagoon de o kanimo diha Sally Serna, to persona inyo apo, gamay pala pa may dala na usap ka katuwig, doon ha. Sin celebrity Kojic Beauty Soap, aron magpabilin kitang younger looking, doon naging mga up, doon na ba white teeth, black teeth, kids. Doon ay itong itumimong number. Nasunog ba ko sa imong pang-apply diha nga mga pangpagwapa pero wa mo angay? Diretso. At to sa butika, pangunta na asa na pitang ilang celebrity kojik may yuri soap nga doon na kanilabel nga nakabutang said marketing. Original ka na, ha? Aog dili ka na basta-basta lamang imitation. Imit. Matod pa. Ayaw ka mo kalimutan, ha? Kay kining maong say nga nila, inamay mo offer ko doon sa halip na nagnay magsuri-suroy. Apandili niya ka na original. Sipiat niya ta, ha? Said celebrity kojik may yuri soap. Thank you!
0: Okay, salamat kay Bamo niya mga kaigsunan. Ang toksin, maugin mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells, importante kay tighatod sa oxygen nutrients o tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, ini, daghan mo takbo na itong mga major-major nga masakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian. Mauna nga kinahanglan mag G-Detox Plus Herbal Capsule yung ka. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural nga detoxify. Natural nga remedy, tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients, kamo ay makapaligun sa itong vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, mamahinungdan sa imong balatayan, waron ligon yun kanunay atong vital organs. Inong yun tama, tagadaw, G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one mutagtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres!
1: Okay, ang sedo na ito karong adlaw.
0: Si Dudong Jigo, Ate Pres.
1: Kisingan?
0: Jigo.
1: Ah, Jigo.
0: Jigo Castro. Niya ang akong kumpare, taong dato na kayo, kumpare Jigo, pero bayag lang. Niya, ang problema ni Jigo, Ate Pres, kaya kiniyang asawa ay kuhan kayo, kanang silusa kayo. Niya, bisag kung saan tambag sa iya, ang papapunso taon si Jigo nga mauna na, ang saan ba, ang asawa, kula tao, pero si Ate Pres. Silusag yung kayo, kada hinuktok niya, sakit sa may imong giunaw na, ha? Ang imuhan sa kabit, basta may hinuktok, Jigo. Imuhan na sa white rabbit, mauna yung parbida. Niya, di, nakatambag niya, Ate Pres, nga, higots dol-dol, ito, nangita siya dol-dol, kuyog niya ang asawa kay, basig na, magkita sa kabit, di, ang gina, pag-abot ito sa tagiyas dol-dol, aw, sa nai dol-dol, Ate Pres, ang bat, ang nisugat nila, ang katumang anak taon sa tagiyas dol-dol, nga, doon na sa itawi gamay ba, bago pang higots dol-dol, nakabuhi man. Pag-abot nila siya, uy, guwapo! Ay, kumusta naman ka? Uy, guwapuan ni Moron, uy, mas 14 lagutang mura. Nagtuos nura nga maotoy kabit ni Jigo. Mauna yan problema. Kulata
1: siya. Kapag nga na si Jigo, doon ay namay?
0: Dili, ang katong, iyang, ang iyang problema kay, kuan kay silusa yung asawa.
1: Kunya, mag-usang sila dol-dol?
0: Iyang higot yung asawa. Kaya namay nag, siya, grabe ka na yung mga asawa. Pero namay gatambang niya nga, higot at dol-dol pa, para mauli ana.
1: Di ba ang dol-dol para mas mga dili maipangutok?
0: Oo, oh, para di maipangutok. Nga, kanabang, wala na may, wala mo subay studling ba? Lahi na. Oo niyo. Pag-abot niya dito, Ate Pres, naman sa ika ng babae nga, wala na saan mo subay studling. Di mo na nga, nag, kabuang taos jigong panagang kay, hey, guwapo, kumusta naman ka? Uy, guwapuhan na nimo, nagtuo yung asawa si Nora, ng otoy kabi. Oh, kulatag mais jigo.
1: Ang mayong higot na to si Nora.
0: Si Nora lagi.
2: Ah?
0: Si Nora may higot. Si Nora may higot dito ni Jigo, ta? Ito sa duldol, kay taka lang pang, kuan, taka lang pang, sa pangalan na, pangabubo. Maghinuktok na lang igamay Jigo at Ipres, ingno siya. Kisang ibig una-una, ade, ang imor sa kabit. Sa gamay lang yung una-una. Mag-una-una siya nga, una, mauna, mato ko nyo, pasangin lang, siya. Mauna yung problema, sa una na ako, nga, ako nga sawa taon, nga pinanggap na na ako, kay, niyagikan, mato yung, pinangga ko niya ang asawa, maulag ito, gikan sa gigot, dul-dul itong babae nga ni Dool niya. Mga niya problema ron. Para na ko, Dong Jigo, pasabta sa na yung asawa, Dong, ikuy-kuyog na, sa kasa ka, para makakita na siya, wakay uyab, wakay kuan, ikuy-kuyog na, sa kasa, dadaa, ngaon mo, ana, suroy, ana, oh, niya, siyarong, magsilos, magyapon na siya, magita, magyapon siya, paging nga makasilos, yan mo nga, kita man siya nga, huwag ka magbinuang, huwag kayo ya, huwag kayo gika, sugat ng babae, kayo naman siya, imong kiliran pirmi, eh, saan mo naman na, ha, di ba, Ate Pres, mauna yun yung buhaton niya,
1: mauna,
0: oh, anak lang dong, mauna,
2: Jigo, Jigo, kanang mga sawa, unsa man kanang, wala na siya salig ni mo,
0: Mahdi, ambot lang ka. Wapa ka ni makasas, Jigo. Wapa ka ni apasa dito sa Cagayan.
2: Wapa kay binuhan.
0: Marinansi.
2: Og sa kuan pa. Sa doktor pa. O sa doktor pa. Doon namin yung history sa kuan, TV. Doon namin yung history sa high blood. Ako mo ito sa buto. Wapa ka ni history.
0: History.
2: Wala mabay sa una. Ari tayo dito pa abit mo. Paambit. Ari sa Efeso 5 verse 21.
0: Saan ba?
2: Tungod kang Kristo, pag tinahuray ka mo, mga asawa, tahura o sunda ninyo inyong bana sa mga nagtahod o nagsunod ka mo sa Ginoo. Mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon nga higugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyahang kinabuhi alang ni ini. Pag muna angay ninyong naunaon, ha? Angay ninyong sagupon, ingay mong asawa, kaya arita diri muli di sa Old Testament, arita diri sa kuanay, tubit utso. Kinis tubit, anak ning, og amahan ning Tobias, na, ako ning basahon diri kaning, tubit utso, versikulo, site, ngadto sa utso, hangtod sa 9. Nga kita itulan ang pag-ampo ni Tobias. Ginoo, gipili ko si Sara dili tungod sa kaulag, kundili tungod kay kini o sa kabuhat nga matarong. Kaluyi kami og itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Imagine? Unya silang duha mingon, amen. Og nang higda sila. Ako nang ibasa tungod kay nilang po nagtiayon, punong yun sa pag-ampo. Ultimo ka nang padung sila magdulog ulit at nag-ampo. Kaling imo ang asawa, huwag ginisig. Tuduy, kuna pa po ako nung nagpanagsa diha nga. Paano na? Og kana lagi, sa amin nagingon ni Gulyat, og doon ay history ang imong ba, ang ikaw sa una, doon na ba kay history nga na mabay ka mo ng imuhang asawa, sige, sunod-sunod ni mo. Doon na kay record sa una, o sa unta man, ay nun mo nagbago na ka, kung doon na kay age.
0: Ako ba, hindi sa mga pangambo, sige, sa di gina mga bubong ako, kayo wa mo kay history, ano pa mabay?
2: Malagi, kuwa kay, doon na kay age.
1: Singan, singan. Singan, oy.
2: Wah, kayo, dito na.
0: Wah, ma'am, si Lisa, ma'am, hindi na mga bubuna ko, kay, wag yung ko history, anong pambabay, di ba, ma-press, di ba, wag yung ka, ma'am.
2: May kayo mo nang gizgutan.
1: Unsa, oy, nga na.
2: May nang gizgutan. Kanang yung na mga pangunta na ate press.
1: Nga na, oy.
2: Buhay po itong bana ko sa kumang hod. May ngon ko itong bana. May kabaw, wag doon itulog.
0: Si ma'am siya, nga na, oy, noon sa
2: Ina te presyo.
0: Di gusto mo mapresyo.
2: O sa te, o ba te mo kaya, ako mo tubag.
0: Wala ko yung historis mo mo ba eh.
2: Wala na. Ako mo tubag sa lugar na te presyo. O ba, wala ko siya.
0: Wala ko yung historis mo mo ba eh.
2: Di ko madungo ko. Sama ko na natin kung lupan
1: doon. Kala ko ay puzzle tihan.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
4: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
6: Jo, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
5: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
6: Jo, maluoy ka, Jo. Jo! Au! Oh!
5: Mateo! Scammer?
7: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisang gamay, wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nila.
5: Nga mas lalaki patanaon kay nimo? Pero karon?
7: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh. Lola?
9: Lulas Boy, Sugila nun sa gugmang nga naumol, taliwa sa mga pagduda, ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
10: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This Time Check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
14: Bugas-bugas, akong katul-katul,
15: TTX 500 na.
14: TTX 500.
15: Aduna kini antimicrobial properties.
14: Nga makatabang sa pagkuha.
15: O pag-ayo sa bugas-bugas.
14: Akong katul-katul,
15: TTX 500.
14: Tumalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
15: TTX 500. Ako
16: si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. Detex 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na akong menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
15: Detex 500!
14: Pumali sa mga butika.
17: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba? Bisan gabi, eh.
18: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Ako si Ellie Pastros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahe daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
22: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
24: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
3: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
25: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: This Time Check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Teen You Mo.
26: Ahoy! Kidney Care Time!
27: Ako si Tiri Robles.
0: sa 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: ug karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Og labig siguro. Mulo tao na yun ang natural niyang kagwapa.
3: Mga kilo, sama di kayo mupili. Ako lang.
2: Ay, ano gun lang ang natumboy siya.
3: Kinsa man yun?
2: Kanindot ka unta, no? Kun, siya na lang ang mapangasawa ni Mateo. Kung sila si Mateo ang magkadayon na, malipay yung kalko.
4: Tulog ka kilo, day.
3: Oh, tulog ka kilo, yung mga manoy.
4: Okay.
3: Manang, bayan
5: ng pusman ka.
3: 500
2: naman. Oh, 500, ay.
6: Ay,
7: sayo ba kayo para mukonklutan?
6: Pero, bilib ko nimo.
7: Ah, isa may iba sa butan.
6: Busy good kayo pagkatao good. Pero ni mga miyagi mga adlaw, may kahinggi kasi kayo para spy time.
7: Oh. Oh. Sa iba sa butan ang misihan.
6: Oh, walang, walang. Ato na ta?
7: Di ba? Nagpaandar ko.
6: Nagkawag yun mo eh. Tana!
2: Oh, ansa na. Kapoy no, pero lingaw.
8: Pamang ko kapoy yala.
2: Oh, hinoon. Bata pa man ka.
8: Dili man gid siya kapoy la. Wala gid siya kumingking sa pagpangarga na ko.
2: Oo, oh, day no. Mangargahay man day tuod ka sa una. May nakaila ba ni mo kaganina sa mga kaoba ni mong kargador sa una?
8: Oh, doon naman la. Kurat gani kayo sila. Suya kay sila sa kong mga gisulob.
2: Unya, mag-shopping na saan unya tag sunod ni mo sinina, ha?
8: Uy, ayaw na la, uy. Apoy, di para imo na, pero ayaw na kong kapila la, uy.
2: Uy, daghan patungko ang tong akong ipamalit ni mo, no? Naunsa man ka.
8: Ha, kadaghan ato la.
2: Mga underwear day ni mo.
8: Oh.
2: Oh, di raguta magsaba-saba. Good. Kung kanus ata mamalit aron dili ta sundan ni Mateo.
8: Ah. Sige la.

0: Unsa ka kun ako na siya orderan online para sa iyo mga underwear? Pero, di ba? Unsa pa yung gamit mo sa mga tumboy? Di mo sigurado.
1: Hello, Mateo. Iyara mga files niya yung ipapangita.
0: Doon na kay idea unsa yung underwear nga gamit sa mga tumboy?
1: What?
0: Huwag ka kadungog.
1: Oh.
0: Akong usbon?
1: Nakadungog bang ko. Pero, I mean, why would you ask that?
0: Pwede to bago na kunin mo without asking why?
1: No. Huwag ko kaibawan sa ilang gagamit. I mean, how would I know?
0: Okay. You may go now.
1: Matt.
0: Go. Go!
1: Sa minit, ang tuwa na. Nalangutan naman siya na kung ito. Doon na siya'y tumboy na palitan ng underwear. Kinsa man! Ako nang na-survey ang kanang department din sa opisina. Duhara cute ang tumboy. Usa ka guard, o usa ka janitor. Sila ka ang palitan ni Mateo? Pero, nga naman, por Diyos, por Santo, why? Ay, kadugay bang tawa na, uy? Asa naman to siya?
2: Hi there!
1: Ay, to arati ay.
2: Ganun talaga?
1: Of course, no. Abi ka rin akong imo kong Indianon.
2: Oh, come on. Ikaw akong Indianon? No way.
1: Pag-order na gin mo, hapit na mahurot ang ako.
2: Okay. Gang, as usual na ako. Palihog ko.
1: Okay, sir. Wow, ha? Huh? Nailhan na deka din
2: eh? Of course. Tod, ano siya mong giingon nga urgent matter na imong tuyo na ko?
1: May nailan kang tumboy nga close karon kang Mateo?
2: Oh, ha?
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
5: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: CDOIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
9: Delivery, Mariose.
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you.
11: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
9: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
11: Borrow up to 90% of your savings.
9: No processing fee and get fast approval.
11: So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
8: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang
2: be the best. Be galing. Bimeg.
3: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX 500.
4: Para sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
3: TTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
6: Prostate cancer. Ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: May nahibawaan ka?
11: Hey, hey. Yan ang nangunta na mag-ana.
10: Tumutay gusto niyang palitan og underwear.
11: Unsa? Sasabali ako eh. Sure ka?
10: Seryoso ko ha?
11: Yakang gingnan?
10: No. Pero ganun nangunta naman siya na ako unsa yung underwear yung gagamit sa mga tumboy.
11: Uy.
10: Then, nakapasipet ko sa iyong phone na nag-open siya sa mga online stores.
11: Unsa?
10: Sige,
11: di makakatawa, eh.
10: Tumbagaw na ako.
11: Yeah, kuya.
10: Doon na ba kayo nabawaan?
11: Wait sa, wait sa. Pag ginawasan ko, eh. May katuloy akong tutunlan noon. Huwag ko kasagang init, ha? Di ba ako kamubuo, no?
10: Hala, oy, ay, sige, katawa pa.
11: Sorry, good, sorry, good.
10: Tumbagan ako. Isa mo nabawaan?
11: Kining, doon ako'y nailhan, pero di ba sila close?
10: Kisa man. Kisa man tumboy, ha?
11: Si Kwan, Joe.
10: Kisa man si Joe?
11: Alalay, siyang lola.
10: Alalay? Sa iyang lola? But, why would he buy underwears for that guy?
11: Ang bakam. Huwag ko may bao. Siya'y pangutan, ah.
10: Kaysa si Joe. Who is Joe?
12: Ayaw ko singkahi.
10: Tumbag ka una ko kinsa na si Joe sa imo kinabuhi.
12: Are you crazy?
10: Yes, I'm crazy! Naibaw ko din ganun ni Sol Gurini sa imong company as a poor secretary. And it's just because I want to be close to you. Nag-effort ko nga ma-close ni mo. Pero sa usa lang ka pamilok, makadungog na lang kung nga doon na ka na itumboy nga gusto ni mo palitan og underwear. It's unfair!
12: Jessa, kung wagay gusto mo trabaho today, go home.
10: No.
12: Or resign.
10: Mateo, gusto lang kung may buhok ang gisakitan ko.
12: I don't care kung gisakitan ka. Or what? Get out of my office. Out!
11: Bro?
12: Pag-ausar ko na babayan, ha?
11: Ha?
12: Paresign na na!
11: Jessa, dali, kawas. Dali.
10: Uy, ikaw!
11: Ay, kung pag-inayas yung mga ugol. Tana, dali. Ay, pag-inayas ko.
12: Adik man din nga litong papihana. Kalit naman. Oh, wait. Ngano na iba mo siya bahay ni Joe?

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director, Ricky Bangisgaring.
3: Audio editor, Lloyd Gabiana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mugdalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka ng gwata sa banggo! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsay!
6: Down! Dalas ka na!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.

0: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag guwanta pa.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi
7: heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Mama Mia,
8: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
9: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
17: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Nang nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So ako itry. Dito lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
18: May buhay sa makabuhay!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Mamatigyan nga rin ako nga dilig na mo tumas kasabutan. Matumatig! Mamatay si Marga! Kasabot!
2: Kasabot! Ayaw ninyo hiyabda si Marga, ha? Tumano ko ang tanan ninyong mando.
1: Ay!
3: Maugid niyo? Ang kidnapper to niyo?
2: Si Marga, naghilak. Dili sa gusto nga lukatunay ko siya. Kaya anugnan ko na siya sa kwarta. Bahala lang ko na siya mamatay.
3: Unsa?
2: Baw ka na ula. Naghilak si Marga. Nagpaabot lang ko na siya sa ihang kamatayon.
3: Ano? Anong kataon? Lukatunang kanimon, Nyor.
2: Dili lagi sa gusto nga kong lukaton, kay anugon o sig puno ang kwarta.
3: Oh, labing maayo?
2: Dili ula. Luwason ko si Marga. Mahal ko siya. Isamot akong kaluoy. Kung makaniya, sa dihang disulti siya nga, bahalag mamatay siya. Importante kuno nga dili magkuhaan ang kwarta nako.
3: Oh, naarani mo. Naaran mo, Nyor.
2: Kasabot ko, Ula. Nga dili ko gusto si Marga nga mausik maunugnan siya sa kwarta. Tungod lang niya.
3: Bitaw, sir, no?
2: Og tungod ni Ana, isabot nga kung kaluoy ka niya. Murabag, gipikas nga kung kasing-kasing nga nagkabati sa iyo paghilak, Ula.
3: Nyor?
2: Huwag mo sa'yo sa buntag. Dahil doon ko parang sa akong magisunlan sa kwarta. Aron, lukat doon ako si Marga.

0: may nanawag ka. Kinsin ako.
1: Ang inutil kong daddy, Rafael.
0: Ansa mo kay Toyo?
1: Inom. Kay ako nang tubagon. Halo?
2: Federico, duog.
1: Nga anong nanawag naman siya?
2: Sa magkausap pa, manghangyo kong tabangi in town ko.
1: Tabang? Saan siya man?
2: Si Marga lagi taon, di kidnap.
1: Silabot ko. Ha?
2: Kuan man godong kaning muhangyo unta ko ni mo, Federico. Nga, magpatabang ko ni mo ba?
1: Ngay, itabang na ko. Pero sa akong gipangayo ni mo, di ka muhatag. Di ka bantay gana? O niya, magpatabang ka na ko.
2: Federico, iho, dili ka ba di ay maluoy ni mami ni mo, Marga?
1: Alin eh. Maluoy yung tago. Pero ang saan naman? Sa luha ng problema niyo.
2: Federico.
1: May nang makamatungon ka. Nga mahining danon day ko ni mo, importan ko ni mo ba? Kabantay ka na. Magpanawag ni ka na ako, pero imong ang imong gihatagan magbili ba? Bukha tong abil. Oh, shit!
2: Federico, iho.
1: Ayan ko sa muka. May kwarta ka man. Hala, lukata si Marga.
2: Iho, Federico, paminaw ako.
1: Mau na rin, ha? Ako, nangayo mo na mag 50 million pesos. Pagamihatag. Pero karon, si Marga, ha? Si Marga ang gikidnap, muhatag ka!
2: Huwag ko lang mahimo, iho. Gawal sa paghatag. Dili ko gumikatugo, doon ay nautag, mahita po sa pinalangga kong Marga.
1: Si Bali kay. Lalo ka ta. Ano pa sige, gasol na ko. Bushet! Bye! Tonto. Hanggaw nga. Hanggaw yun kayo. Nagsigig pa nga itabang na ko. Lokaton ka niya, Ugma.
0: Federico.
1: Ugma sa buntag. Milyonaryo na kita. Kabantay ka.
0: Anya, mangutan ako ni mo. Lokaton man ka ako, Ugma. Kisa may madawat skwarta. Ikaw ba?
1: Ugob! Ugob!
0: Oan si Ugob?
1: Bugo!
0: Can afford? Ako bugo?
1: Pero simple. Ganun ako may mudawat, ha? Ganun ako man. Mabunggo ta.
0: Tuod, no? Anya, kisa may mudawat lagi?
1: Ang akong mga alalay. Ang akong mga kakibot.
0: Kakibot?
1: Yes, Marga.
0: O kung madawat ng 60 million pesos, magtunga dahil ta, Federico.
1: Ako sa?
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
5: Fast-acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
6: Max Alaga, Max Protectado. Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ECS.
9: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magtunga dayon ta. Dili mahimo nga imong sulohan ang 60 million pesos. Dako ba kay ko growl ani ha? Kung dili patungod nako, dili ka makadawat ang kantidara.
10: Oh, relax lang. Relax ka lang, Mommy Marga. Relax.
9: Onsay relax?
10: Ato pa ng duha.
9: Yes, nakasabot ko. Atong duha. Pero kinahanglan na doon ako'y kuptan.
10: Oh, come on. Come on, Mommy. Mommy Marga, huwag nagsalig na ko.
9: Federico, my son.
10: Mm.
9: Pulos na maro. Magtunga yun ta. Okay?
10: Okay. Okay. Why the galalis? Sige. Tunga ta.
9: Good. Angay mang gani unta nga. Labaw ang ako.
10: Hmm? Usay. Usay labaw ang imo.
9: Labaw ang ako. Tungod kay ako ang gikidnap. Muhatag si Rafael, tungod nako.
10: Pero, insa may

0: Okay, okay. Hasta na, dito maglalis, dito magdaog, ana. Okay, okay. Sige, tunga ta.
1: Good. Pila ka tao yung magamitin, ugma?
0: Duha lang ka tao.
1: Duha ka tao?
0: Yes, duha ka tao. Nga mag full face helmet. Magmotor sila. Ha? Aron, talirang makabiya human makuha ang kwarta.
1: Very good. Og ako?
0: Ato ka na. May balik ka na. Kang Daddy Rafael.
1: Og ikaw?
0: Distansya na kang Daddy. Angton nga iyang ihatag na ko ang akong gipangayo.
1: O kung dili ni ihatag ko?
0: Panahon na nga ipatuma na to ang laing plano.
1: Ang asa ato?
0: Nga hinay-hinaya ni Mugilo si Daddy Rafael. Aron kita na, ang himpit ka ba nag-iya sa iyong katigayunan? Kamantay ka na!
1: Yes, Federico. Ka-bright ka, di boy.

0: Ang sa charity, hindi ka mo duty o nga.
1: Iyang yan ako si Sir Mangkaw. Ikaw lang una tingali. Ikaw sa'yo mupuli na ako.
0: Asa ka?
1: Sa'yo ko mulakaw. Mga alas 4 sa sayong buntag, mulakaw na ako.
0: Asa lagi ka?
1: Doon ay importante at duon.
0: Unsa man?
1: Mangitag sakar.
0: Mababangas ka, unsa?

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako ba?
4: Oh. Ibon yung bag, miss?
3: Ikaw na, sad?
4: Oh. Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, sad?
3: Ay! Bakakon!
4: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaong basag ko na mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: con
1: PS Love You. PS kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS Love You. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: O, si may baw?
1: O, ayaw na lang siya pahibaw, ah. Kaya wa man gihapon kay chance niya, di ba? Maestra siya, o estudyante ra ka. Madaot pa hinoon si ma'am kung di pa mo gusto ni mo ang imong pagbati nga to niya. Mga, dali na lang ka na ako. Hmm? Kita na lang mag-uya ba? Kaya gisugot naman ta ka.
0: Wa makisoy, takara ka, wa kumubaos.
1: Mm.
0: Ikaw rin mihawak na ko.
1: Hoy, wala, basta kay considered na itong siya nga, nag-kiss na ta. Mga uyab na ta.
0: Dili ta uyab, wa kumang uyab ni mo, amigar ta.
1: O sige, manabi ko. Kung dili ko ni mo ang kunon nga uyab na, manabi ko aron maabot sa dunggan ni Ma'am Denise nga uyab na ta. Lo.
0: Hoy, paminaw. Kung dili ka gusto maguba ang ato panaghigala, ay gipagbinuang di ha? Ay nagbata. Ayaw ipakaubusog mayo ang imong pagkababayo, eh, Clover. Ha? Kay mutuo ka man o dili. Mutuo ka man sa dili. Ang pagtanaw ginako ni mo kanilto sa mga bata pa, tano? Maurag gihapon hangtod karon. Wa di ka makita sama sa uban nga nagtanaw ni mo. Kasabot ka na. Ikaw pag gihapon nga kung higala ka nito.
1: Ayaw ba? Kahilak ko na ba ako, ha?
0: Clover, gusto ko nga magpabilin ta. Nga ingon ni anak, permi. Way lapas, way mo lapas.
1: No!
0: Hila ka nung ka. Abit! Tumsa ka kayo. Mabati ang tas mga silingin. Ilo ba?
2: Pagating! Pilya ka dito. Matsana na yung kuda. Gutom na yung gaya ko.
1: Tumsa! Ipakaapagalit ka ganina sa upang kumulakaw.
2: Gutom man, kaya may kamantanong ko. Ano hilag mo ka?
1: Dahil si Pinoloy!
2: Uy! Magsiray mo ako, ate, ha? Bago mo na ako
0: niyo.
2: Sangin mo na lang akong ate, labi yan na ako.
1: Oh!
2: Magsiray mo akong ate!
0: Uy!
2: Wa kun no nya may nya kun ako ngati
1: ay ko ano wala ko labte oy ko ano kanang natouch na ko sa iyang gisulti og tungod ana mas misamot pa nga akong love ni mo Pilo. Sa mo

0: Loyang kapitan, eh. Wagid kabut si kapitan sa akong birthday. Nagisigot pagani mi nga muuban siya nato. Aron nga maling usab siya. Pero kalit lang nga namatay siya. Huwag man na ilubong.
1: Daganog tao. Timailhan nga maayong tao, gidang kapitan.
0: Tinood na. Kapi mo, nay? Oh, ma'am. Ikaw, ma'am. Kapi ka? Ikaw, nay?
2: Mut nang dili ko makatugan ng kapi. Diyos na lay ako.
0: Gatas sa imo, nay? Imo, ma'am.
1: Ayaw na. Busog ko. Sinanay na lang ni mo.
0: Ah, sige. Excuse-an ninyo, ha?

0: Yan ang inyong...
1: Natog na si Ma'am Denise, natog na.
0: Yari mong gatas na iyo. Hindi dadaan sa tagagbiskwit.
1: Imna na lang na. Kaya mo pa uli na ko sa ato. Musabay ko nilang nita nga manguli. Ikaw na lang bahala, anak ni Ma'am Denise, ha? Nakatugra ba na nga nagsandigras bangko?
0: Sige, Nay.
1: Oh, sige, adon ako. Kaya mabiyaan niya ko nilang nita.
0: Sige, Nay.
1: Sige.
0: Taparan ako si Ma'am. Mitakilid ang iyong upay ko na ko. Patanoon ako siya. Pasandig sa kong bukton. Katog lang niya, Ma'am. Diyan na kaso kong apawag ka. Ahat pa eh. Kahumot pa si mong buhok, Ma'am eh. Katindot pa yung hagdan. May kakusang-usan niya kakamot sa kong hawak. Ma'am.
2: Ayan eh.
3: Pahimos pag maayos si Piulo sa higayon eh. Yan ikutarang aping linis. Araw dili mahog ang uni ini nga misandig sa ngabaga. Yay, magbukal at sugod akong dugo eh. Isunod ko baka nagpatay ni Lolo, no?
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Mal, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kuda kay mukus pagpatay sa kagulingon akong abuhan. Ni mo pagkapiulo. Baka kita lang kung higayon. Pirahan na yun ka. Oh, animal. Niya akong mga yutangan sugal. Ay, bisit. May anhigot. Ay, bahala na. Akong tagbuko na. Kitingalig unsay buhaton inila din sa hayat ni Lolo. Kisod na.
6: Sir, salamat sa inyong pagduaw sa haya sa kong abuhan.
7: So, tinuod kita eh, namatyan ka?
6: Ako lolo lagi, sir. Namatay tao na. Tiguwang nang sagot. Unsay inyong, sir? Diyos? Kape? May gatasab ta?
7: Ikaw ray amo.
6: Sir. Sir, ayaw lang din, sir, kay may mga tao, sir. Dili ko mudagan sa kong utang, sir. Bayaran ta mo. Pero ayaw lang una karon, sir, kay namatyan pa ko.
7: Hatagan ka na maunglayong usag si Mana. Manana, ipahipos na nagkas akong mga tao.
6: Ikabala ka, sir. Wapay usag si Mana, makabayad ako ninyo. Unahon sa ginin ako ang haya sa kong lolo, sir.
7: Timanaan ko na, ha?
6: Oo, sir, oo.
7: Doon kayo maday ko nung kapitan siya ng dapit ang imong apuhan.
6: Pila ka termino, sir?
7: O, maing tao?
6: Oo, sir. Buta na si Lolo, ang kugihan.
7: Huwag ka maliwat.
6: Sir, buta na kugot.
7: Ha. Timing, no? Namatay mo, apuhan nga may dako kang bayranan.
6: Oh, sir.
7: Well, anyway, huwag ko'y labot kung asa ka magkuha o kwarta. Ang mainong danon, mao nga... mabayran minimo sa dili pang adlaw nga among gilugway nimo.

0: 나가도 오빠네 nakita na ko din sa sofa. O, ni ako mag-unlad sa paa ni Piolo. Oh, nakatuog sa siya nga nagpa-unlad ako sa iyang paa. O, ang iyong tuong gamot. Ni asa kong hawak. Ay, kagwapo niyang tanahon nga nakatuog. Taliwatiw kayo ang iyong ilong. Gikan din sa kong nahimutangan. Gwapo gid gihapon siya bisag dagan na iyang bapa. Muhin ay kus pagpangwan. Oh, mas giuptan pa niya pagkupot ang akong hawak. Saon ko man inis pagbangon ron? Kaiiun ra pa ko. Unya na lang. Kitingalik makamata siya. Antusun ko na lang una ni akong kaihiuna. Madapa man sad. Dinhilang una ko muhita sa imong paa. Oh, nakamata na siya. Mayo na lang kani kinakabantay ko. Ug dali kong nakapiyong. Dili mahimong may bawas siya nga nagmata na ko. Ug nagsige kong tutok niya. Iyang gihapo ka pa nga kung umo. Kanindot na matiyon siyang gibuhat.
1: Ma'am.
0: Oh. Hinay ko niyang gisangpit.
1: Ma'am.
0: Naibaw pa kasi ang anagmata ko.
1: Kunasayod pa lang ka, ma'am. Kunuan saan ako kalipay ron. Nandiyakas akong dool. Nakikita ka sa kumpaa. Kung mahimo pala nga, gaksong tika.
0: Unsa?
1: Samot mong kagagwapa nga natuog, ma'am. Inosintik ikagdagwe. Samot mong gugman ako ni mo, ma'am.
0: Unsa?
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagkamot sa mag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
9: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Gigutom na ba?

0: mahal. Kaigalaan, ayos ay pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my team. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headline sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival anda mo dawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan nga gitakdak sa katungdanan. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nangandam na alang sa ikalima nga State of the Nation address ni Presidente BBM sa posibilidad nga dunay mga lihok protesta. Samtang sugda na sa DSWD karong adlaw ang pag-apod-apod o cash assistance ubos sa expanded uplift program nga mokabat sa 2,000 ka pesos. Market ang mga headlines.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
12: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Gawas pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
16: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-mentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oras sa DYHP alas 12:43 sa kahaponon or sa kaudtongon. Sugbo ka bisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galenea, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mahatod sa ato mga balita. Metro Ratsada, ning adlaw nga Lunes, Hulyo 20, 2026. Kumusta yung kaudtohon karon video uwan nun? Ang ato ang kaudtohon atong sa taon karon ang pag-asa magtan ha karon taon-taon. O sa may latest weather update, bumantay na monitor ng low pressure area pero kusog mo ito nga pagbunog sa uwan na sinati sa Metro Cebu. Karong taon-taon ha sa itong pag-asa weather update. Kung karon sa detalye sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival anda mo dawat pagbalik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan nga gitaktak sa katungdanan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP Tata RMN Report.
18: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Andam si Cebu City Mayor Nestor Archibald pagdawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa bayan nga itaktak sa katungdanan. Partikular niini ang mga kanhi sakop sa Bees and Awards Committee Comeback nga gipasakaan og kasong graphs o pagpangaw ka ulima ka tuig na ang nakalabay. Kini nilakip nilang Attorney Jade Ponce og sa upat ka mga regular employee nga sila Attorney Dominic Dinyo, Attorney Lyndon Basan, Lizel Kalamba og Sanso Odista III. Ang mga kawani ni pagbaturang saan sa buhatan sa ombudsman. Apan ang kasong kriminal nga gapilar nga ini, gi-reverse o gibasura sa Sandigan Bayan. Matong Archival, kaway problema kaniya kung pabalikon silang trabaho ang nasyuta mga regular employees sa City Hall. Wa pahinong resulta sa kasong administratiba nga gapilar sa mga kawani pagtangtangan nila sa pwesto na naglakip kang kanhi Mayor Michael Rama. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP Tatak.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platchable nationwide.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
19: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
20: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
21: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog kaog dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imo full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Oras sa DYHP, alas 12:48. Padayon sa itong mga balita, magkasama, subda na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD karong adlawa ang pag-apod-apod o cash assistance ubos sa Expanded Uplift Program. Ubos sa mga programa, makalimat o gadugang 2,000 kapesos ang nasa 7.5 million nga mga beneficiary sa mga programa. Natunga sa tulog ka grupo ang mga beneficiaries niini. Makadawat og one-time cash aid nga 2,000 pesos ang naa sa 3.5 million beneficiaries sa 4Ps o walang gutom program nga na-appeal sa Group 1. Group 2, ang 2.5 million beneficiaries nga naglisod o near poor nga naa sa poverty threshold. Samtang appeal usab sa Group 3, ang 1.5 million nga mga trabahante nga makita lang og ubos sa 20,000 ka pesos matagbuwan. Pareho makadawat og 2,000 pesos nga ayuda matagbuwan ang Group 2, Group 1, sugod or Group 3, sugod karong buwana hangtod sa Disyembre ning kasamtangan tuig. At oras sa alas 12:50 sa kahaponon, ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nangandam na alang sa ikalima na sona ni Presidente BBM sa posibilidad nga dunay mga lihok protesta, mga rally sa Lunes, Hulyo 27. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
23: Nasa mga idang, ipangandaman karon sa kapulisan sa sulod sa Sugbo ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong nga August or karong Hulyo 27, adlaw nga Lunes. Matod pa ni Police sa Colonel Ricky Cabading Sumalde, ang kasamtangan nga hepe sa Cebu City Police Office, nga doon na sila giandam nga mga personnel nga mga i-deploy at also ipagayin nga State of the Nation address. Wahinoy na monitor nga mga hulga ang kapulisan sa sulod sa Sugbo apan usa sila ang gibantayan ang imuon nga lihok protesta sa mga militanteng pundok nga muhimo og march sa protesta gikan diri sa may uptown area kay ngon ngadto sa may Daan Kulon apan matud pa ni Sumalbe nga ilang hatagan og higayon ang mga militanteng pundok nga muhimo sila og lihok protesta o march sa protesta aron ipagawas ang ilang mga yangungo ngadto sa gobyerno apan dunay mga CBM ang ilang iandam nga mga kapin sa usa ka gatos ka mga personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion o basta magsilbi sila nga CDM nga iandam kung galing nga dure mahitabo nga kagubot at sa baong nga adlaw na sa ligunino ng kapulisan sa sulit sa Sugbo nga magmarinaon ra sanggit sa nanglabay ka mga zona pag-sanksyonan ni Presidente BDN, waray mga nagko ng mga insidente o malinawon ang gihimong protesta sa mga progresibong grupo. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Manargo sa Mantri YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide.
2: At oras sa lasa 12:51 na, ariyo na ito sa DYHP Answer to Win promo sa itong kautuhon karon mga hatag-tag-premyo. Kagalina nga sa iyo sa buntag. Natagi pang hatag nga bugas o chorizo alang sa mga on-the-spot na sakpan nga naminaw. Atong sa pagsuri-suri sa itong mga research department. O karong untuha usab sa mga nagpaminaw sa online. O atong hatag kagigayon nga makadawat o pa-premyo. DYHP Answer to Win promo 200 pesos GCash. Apa na mechanics, i-like DYHP RMN Cebu Facebook page, i-follow na. O yung man na Facebook page, Atty. Rufil Fernandez Banyo, kanay do na yung blue check mark. O niya i-share atong live program karon sa DY o sa Metro Ratsada. O ang pagtubag sa atong pangutana, karong hapon na atong pangutana. Pila may kantidad sa cash assistance nga idugang nga ihatag sa DSWD o BOS Expanded Uplift Program. Totoo na balita ka ganina ha, nga muhatag o dugang pang cash assistance nga pila may kantidad. Ubos sa Expanded Uplift Program makasama 200 pesos ang nagpaabot alang sa saktong tubag o ni-share sa atong mechanics kanong uduha. At oras sa alas 12:52 sa kahaponon.
0: Ang regular na paginom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kinog maayo, makaproduce kinig mga paragang. Mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na paginom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kinig sa mga medical doctors, 100% minimo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre o quality consultation kada adlaw. Lunes, ito sa adlaw ng Sabado, open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa Induga Pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. O niya'y kalimot ha, para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado ha, gid og tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katuging doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabay ni ka makanunay nga ma-constipated. Paginuman ni Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko.
5: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko.
6: I feel inspired to work every day.
5: MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
7: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: YHP, una sa lahat, weather update.
2: At saka sa taon ang kahimtang sa panahon. Perteng bunok sa uwan diri sa Cebu City area. Kumusta kahanguban nga kasikpit nga syudad? Para ito, i-check ang weather specialist sa pag-asa magtaan, Janina Martek. O sa may latest karon, o sa manina si natin ito ang weather condition. Ma'am Janina, maayong udto?
9: Mayong udto, Ma'am Aida, o sa itong mga suking tipaminaw matong latest weather update. Southwest monsoon o habagat gihapon ang nakapektar din sa may kasagbang bahin sa Luzon o Visayas. O para naman sa itong weather condition din sa Central Visayas, kay makasinati gihapon kita o generally fair weather, na naalam tayong mga mulalabay ng pagulan, pagpanugdog, kilat, tungod ang mga localized thunderstorms. And as of now, nakita'y active na thunderstorm advisories din ha sa may Central o din ha sa may Metro Cebu, lakit na din ha sa may Cebu o din ha sa Mandaue o Lapu-Lapu. So, sa pagkakaroon na kasi natin sila kining mga pagpanungdog, pagpangilat, so possible kini atong mga pagbaha, hilabi na din ha sa low-lying areas o kining landslide din ha sa mountainous areas, hilabi na o natin magsinati ng mga kusog na pagbunok sa uwan. Huwag hapon kita'y active na gale warning, Mang Tibok, Visayas, kay makasinati gihapon o hinay nga na sa kasarangan na paghurot sa hangin, diin atong kadagatan na sa hinay nga na sa kasarangan ang kahimta. Dinhi sa Sugbo, atong kadagatan kay nay pagtaob, unyang alas 2:39 sa hapon, ug mohulas kini unya sa alas 9:01 sa gabi. Temperatura nato magduwa kini sa 25 ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Ug atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:00 sa gabi. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DSC Pagasa Mactan, kini si Janina Marte mayong udto ug daghang salamat.
2: Mayong udto daghang salamat, Ma'am Janina.
24: YHP, una sa lahat. Weather update.
2: Weather specialist Janina Marte sa Pag-asa Mactan. Mapahabagat niya og localized thunderstorm ang nasinati karon sa Metro Cebu area. Nasinati natusad no ang mga pagdugdug og kilat sa Mandaue City og Lapu-Lapu City. Kanina naagian pa dito ni kasamang Remar Tapugoy, may naga og talisay, wa may uwan ang butka aron. Apanampi kanunay ha, labi na sa mga prone kaayo sa mga pagbaha og landslide. Naning mga pag-uwan-uwan mga kasama, bunok may agyog kaayo, bisan dirigali sa dakmayan sa Sugbo. At ang oras untop ng alauna sa sayong kahaponon.
24: DYHP Abroad ngayon.
10: Ato balitang abroad, atun ka na ito sa said marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa itong balita, nalunod ang Osaka Ferry nga nagkarga og 136 ka mga pasahero sa kadagatan sa Guyana sa South America. Sigon sa mga awtoridad sa Guyana, maabot sa 67 ka mga tawo nga naglakip og 15 ka mga batang naluwas gikan sa maong panghitabo. Ang maong ferry nga dunay 17 ka mga crew members nalunod sa North Atlantic Coast samtang paingon kini sa village of Port Kaitoma. Wala pa maklaro kundi ingikan ang maong ferry. Nagpadayon gapon ang search and rescue operation alang sa mga wala pa ma-account nga mga pasahero sa maong ferry. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Katong mga balita, atun ka na ito sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon ng epektibo alang sa UTI o mabalatian sa kidney, hugang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, mao ang numero uno, hugwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes. Mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater tuberculosis. Dagan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol, high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa inyong dugo. Busan sa painyong hiwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: DYHP RMN Cebu, the official number one. Racho mo nationwide.
2: At oras sa launa, dosa sa iyong kahapunan, mga kasama, sabi na ipresentar na sa House Prosecution Panel sa Miyerkules, Hulyo 22, ang mga testigo o ebidensya may kalabutan sa giingong sayop nga paggamit sa 612.5 million nga confidential fund nga nasukip sa articles of impeachment matok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni House Prosecutor Representative Terry Ridon, lakip sa Tokion, kung tinuod ba nga tao si Mary Grace Piatos, pagkuman pa nga nakasuwat sa acknowledgement receipt gikan sa OVP. Itakda usab nga isa lang sa prosecution ang handwritten or handwriting expert gikan sa NBI aron mo testigo sa pagkapareho sa mga nakapirma sa kadaghanan sa acknowledgement receipt. Gawas ni ini ipresentar sab sa report sa Commission on Audit Concoa kalabot sa notice of disallowance sa OVP ni atong 2022 nga moabot og 73.287 million pesos. At oras sa launa, 3 sa kahaponon. At ang DYHP Answer to Win promo, kasama sa atong DYHP Metro Ratsada, atong pangutana, pila man to ang dugang cash assistance sa ihatag sa DSWD.

0: sa Metro Ratsada. Ang tubag, 2,000 ka pesos, 2,000 pesos. Congratulations nga to ni Bianca Makento, atong winner. Naka-follow. Ingon man, naka-sunod sa itong mga mechanics. Bianca Makento, ang tubag, 2,000 pesos. Check, sakto. Ikaw itong winner sa DYHP. Answer to win promo, i-message lang ang imong kompletong pangalan. Iduod nga pangalan, imong GCash number para ato ang ipadala. Ang imuhang premyo karong hapunan. Ato oras sa launa, 4 na. Ato partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio. DYHP Digital kasama ang Nimble James Quinones. Transmitter Site Chief Tech, Robel Boyser, Alantala Dua, Oliver Atis, Jerome Yap. Sangan ni Radio Man Ken Galinea. Ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Magdungog ta sa DYHP News Update sa lasing ko karong hapon. Mayong unto ka na itong tanan, mayong pagpaniunto.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Palpitate infection, Gene Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: This time check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol and candy flavors.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na recommend dado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibilis sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Nawan ana baka ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
6: TTX 500 na.
5: Ang TTX 500.
6: Adunay powerful extracts.
5: No phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug de-sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
6: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500.
5: Sa mga butika.
6: TTX 500.
5: Ang tuba.
6: Kontra sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500.
6: Epektibo.
5: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
6: TTX 500.
5: Ibo sa de-sugared sugar cane extract.
6: Ug anti-diabetic property.
5: Gigan sa palaya.
6: TTX 500.
5: Garantisado.
6: Highly recommended.
5: Sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakadulo.

0: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
2: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig, kumadunlan, inikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sid Panyawan capsule, hey, karon, dili na kay kumadunlan.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
3: O gaano nagkapi magkaan ang tamis, wala Sir Max?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo sugar. Murag presyus bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
10: nga naman, Marie.
9: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kusa kong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa kinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Uniface?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
13: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
9: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol in candy flavors.
9: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
21: United Home. Unilab yan.
22: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
24: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong Dota.
23: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: I have Lagnat and I have Sipon.
26: Pag 2, pwedeng flu.
27: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
28: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
28: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
31: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sir nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-glow yun ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
30: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
32: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
35: Mama mia, here I go again.
36: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Anggin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra. Anggin,
1: barato ng ayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrof Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrof Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ning akong suat suliran. Tawagan ako sa pangalan nga Tony. Hingkod ang pangidaron. May ka-live-in o may usami ka-anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta ang akong napalit nga milabay na lang ang duha ka tuig human ko makaimpas. Wa pa man ko hatagig titulo o deed of sale sa tagya sa yuta. Aron ninyo hisabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Pamina ko pa?
1: Oh, mayo kinauli ka na ito niyo.
0: Sweldo man ron pa. O weekend sab. Si Tanya pa. Si Dodong.
1: Ay, murag doa tos kwarto ninyo ay. Sige naman nagpanirado sa iyong kwarto uban sa iyong anak.
0: Ha?
1: Dili kayo makikisulti-sulti na ako ng imong asawa. O usahay, murag nasabdan ako nga. Naglikay-likay na siya na ako.
0: Ha? Nasayop ka na siguro sabot na?
1: Gusto unta akong makikisulti niya, pero basin, dili siya komportable.
0: Ako sangsakon pa.
2: Papa, bit ko.
0: Uy, kabuta sa kong junior. Hug, Papa B.
2: Lami.
0: Oh, siyempre. Nag-idag lami si Papa. Uy. Oh, nga naman ka? Huwag tingog-tingog diha. Di lang ka mo kiss na ko?
3: Amaw.
0: Nga naman ka? Hilaw ragi kay kagpahiyom.
3: Mag-istorya niya ta.
0: Ha? Bayan sa usama na?
2: Papa, nami.
0: Oh, nalimot na ko. Oh, di hara ko.
2: Eh, yay! Jelly!
0: Nagagawas na ang bugoy din sa atong kwarto. Nalingaw na sa akong sinugatan niya. Masa ba itong gusto niyong pag-exultian ako?
3: Tony, di na ako komportable din sa inyo. Pero may mong kungwa ang imong mama. Kay mo ato sab sa imong usa ka igsuon ba, nga to ang maminyos bukid. Kamiras papa ni mo din ang mahibilin o kang atong anak. Kitang nagminyo. Pero mura man hinon o kamis papa ni mong nagminyo.
0: Ha?
3: Kay di ay. Nga kamira man ang niyas by permi. Natural kon mangaon mi. Agdahon din na ako sa papa. Magdungan mi taon. Di na ko komportable, anak. Maglain na lang tapi.
0: Ha? Ya. Asa masabta?

0: Ay, timing ay. Kanang yuta ni Predo sa atbang, iyan ang gilote-lote. Gibaligya ba? Labing minus 50 square meters. O kung gusto kag dako-dako, pwede ka makuha og 100 to 200 square meters ba ron?
1: Mao ba, ma?
0: Hmm. Gusto man ka mong maglain. Mayo na kay naras atbang ni atong bay. Og mamonitor pa man mo ang imong asawa og anak kung tuwa ka sa syudad magtrabaho. Kay kung makadata na kuno ka og katunga, pwede naman kuno na nimong mabayan.
1: Oh, sige ma, sige. Mukuha kog lote diha.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dahil na mga lokas yung manan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na gunay na bawal sir. 40.
10: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
17: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
16: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Man, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kada

0: Available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: DGX 500.
5: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumalis sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
8: O gaano nagkapi magana ng tamis mo na, Sir Max?
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Mauna ang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
9: Max Alaga! Max Protectado! With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
11: ECS!
12: Uy, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
19: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Sed. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
18: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
20: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxFit Kargado!
17: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
24: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
25: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
26: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
27: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
28: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
29: Uy, nga naman, Marie.
28: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
29: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
28: Yun sa maninyo, Marie.
29: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
28: Uniface?
29: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. ko nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imo maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
28: Kadako di ay Marie, tudlui ko.
29: Oh, dahil feeding guide Marie o, nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
0: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay.
4: Pwede na, mamakas.
3: So anak ko, nabinta na ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
21: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
31: Tunay Natural at Original.
30: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
32: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: This newscast is brought to you by United Home Kittylets. Chewable paracetamol in candy flavors.
34: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Prepared program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
18: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
19: Mas ayo akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapag yun po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
18: Maayo gani kay nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
35: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagunat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Kung moingon si mama nga,
13: sige ka, gout, imnanani mong tambal.
14: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kada

0: tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
3: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: 100 square meters ang gikuha na ko, Lote. O, pagkadata na ako katunga, ako na dayong gibayan nga kanang payagragod, half concrete o half amakan. Hangtod nga ako na impas. O, unya?
1: Walang di ay ibaw ito, Nino. Naimpas na di ay ni mo ning imong loting nga gikuha.
0: O, ma. Kaloy sa Ginoo. O, ang sunod niyan akong project, ma. Ang padak agamay ning among bay. Kay Abdos naman po good si Kuan, Tanya. Muda ko na niya ang among pamilya.
1: Oh, magduhan na di unya ang akong apo ni mo. Yay, di naman ka ako ganahang mo adtoan ni ate ni Mus Bukid. Kinian naman ko makalingawan nga apo din his dool.
0: Mawagin ma.
1: Unya, saman, may titulo ka na aning lotiha?
0: Ha? Wa para ba ma?
1: Impas naman ka kaani. Pangayo og tituloan ni dong. Aron nga hingpit na gyud ang imong panag-iya ining lotiha.
0: Sige lang ma. Ako lang na nang ipaatiman ni Tanya kay nahibaw na baya ka. Wa ko permi din sa ato. Mauli ra ko din himatag sweldo. Kay nga akong trabaho to ama sa syudad.
1: Uy, Tony, atiman na ni oy. Titiguang na baya na spredo. Simbako, gonsay mahitabo ana.
0: Oh, doon na minong ko mga resibo sa kong pagbayad ma. Ako'y mga resibo dari sa acknowledgement ba?
1: Uy, acknowledgement reset? Oh. Di na, uy. Tituloog din of silgit ang ligo ni mong kuktandong. Aron dili na malalis nga ikaw na ang tag-iyaan ng lutiha.

0: Stop tas mama mo, pre. Kaniguro mo ano eh, ay pagsali ka ng resibo ngayon mong ikuptan. Titulog, did of silyod, aro ay kulba ba?
1: Tabitaw akong asawa ron sa tagya sa yota, pre. Oh, kadya sa pre ang akong asawa. Kadya sa... Hello, Tan.
2: Ay, kapoy naman kong balik-balik dito ni Nay Fredo eh, nga tagya sa yota. Di man ko na siya kahatag na to titulo. Oh. Sige mo lang ni siya saan?
1: Huh? Gabot ang giron og duha ka tuig sukad na impas nako ang akong gi data-datahang yuta. Apan wag di koy gikutang titulo o did of sale ini. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nakapalit og lote nga akong gi data-datahan nga may gidak-on nga 100 square meters. Naimpas na rin ako apan wa pa koy titulo. Delikado ni bisan do na pa koy mga resibo. Ikaduhang pangutana. Nagsigi mi og pangayo og titulo og deed of sale apan magsigi lang og saad ang tagiya sa yuta. Unsa man nako nga mapugos og hatag ang tagiya sa yuta ana? Ikatulong pangutana. May bay na baya ko nining lotiha og plano nako gani nga ako ni padak-an. Pero nabalaka masag ko ini. Unya dalaga ako magpadako sa akong bay kung may titulo na gid ko? Ikaupat og katapusan. Pwede ba nga ako na lang ang mutrabaho sa deed of sale o patitulo ining yutaa? O papirmahon ko na lang ang tagiyan ining yutaa? Pero unsaon man? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tony.
3: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw. Kini si Attorney Elaine Batanog. It's me. Ako today ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, emotional na itong mga pangutana, mga problema. Agoy, ipadana guys, atong hisgutan, ato ang suwayag hatag tambag be. Ipada ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Daghan gud ang pamaagi ha kung unsaon ninyong pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. And guys, hangyo please adto lang gud ipadala sa kini ang akong suliran official writers page. My big thank you and big shout out sa tanan mga nag-like. Please continue to like and follow me at Elaine Tantengco Bathan on Facebook and Elaine, Attorney Elaine Tantengco Bathan, my official page. Please continue to like and follow DYHPRMN Cebu sa Facebook. Mapaminaw ninyo ang mga programa nga inyong na-miss for the day kay basay na busy. Wa kaablis ilang mga radyo, di mag-uol na ata YouTube ug DYHP nga Facebook account. Salamat sa mga tagagawas na to nga padayong naminaw, nagsubaybay sa ato ang programa ug sa tanang programa diri sa ato ang stasyon DYHP. No, so good pa programang Attorney Rufil Banyok. Hangtod sa to ang programa. Hangtod, no, mahuman mo sign off ta. Salamat kaayo ninyo. Dili lang sa inyong pagpaminaw, kundi sa inyong yung pagsalig sa ato ang station. Nga di lang makahatag ninyo lingaw, ba't kaalam o pagsabot sa mga nangahitabos atong nasod. Kay grabe kaayo, guys. Let us not help spread misinformation. Di ta magpataka og pada or post or sulti og mga storya nga di mao. No, pilian ninyo please ang inyuhang mga gina-like o gina-follow o gina-share. No, nga to make sure nga ang tanang inyong gi-like, gi-follow, gi-share, legit na o sakto pod ang iyahang analysis. Di man na problema nga, you know, lain-lain gitag baruganan, no, na ay pro, na ay anti. Ang importante, sakto ang ato ang basihan. Kay do not help spread lies and misinformation because we are not helping, okay? Si Tony, ni Padani, kay naan ni siya'y problema. problema, no? Nga punto legal, di na to isulti ang iyang address, isip pagrespeto sa iyang request, kabahin sa yuta nga iyang napalit, 2 years na lang, hapit na maimpas, pero wa pa sad siya hatagi og titulo og deed of sale. Okay, si Tony, ning suwat ni kay gustong malamdagan, no? Kay, sayo. Naimpas na niya, duhak na katuig ang nilabay. Sa iyang gidata-datahan, pero wak pa siya gikuptang titulo. Okay, unang pangutana. Nakapalit siya glote nga gidata-datahan nga may gidakon nga 100 square meters. Naimpas na nila ko apan wala pa siya titulo. Delikado ba ni bisan doon na pa ko'y mga resibo? The answer is yes. Dili resibo ang pruweba para makahibaw ta. Well, these are supplemental evidence, but the strongest document, ang pinakalabing lig-on nga dokumento, Kuya Tony, nga makapamatuod nga napalit ni nimong yuta'a are this. Una, ang deed of absolute sale nga gipirmahan sa tag-iya, pagpamatuod nga nabayra na nimo ang kanang maong luna nga 100 square meters para aning kantidad. Ikaduha, ugna amang gani nga nabalhi na ang titulo or maski ang tax declaration kung dili ni tituladong yuta'a, nganha nimo, no? So kinahanglan yun na siya nga maklaro ug mausab. Dili lang ang resibo. Kaning resibo, proof ra of payment. Pero proof nga gibaligya, it has to be the deed of absolute sale, no? Ikaduhang pangutana, nagsige mi og pangayo ani og titulo og deed of sale apan magsigilag saad ang tag-iya sa yuta unsaon man nako nga mapugos og hatag ana ang tag-iya. Una, pwede natong magpadatag demand letter siguro duol abogado, hulgaon nato slide kay murag dugay na kaayo nganong wa pay deed of sale, no? Or ipatawag nato sa barangay kung silingan og di gani gyud. I think mag specific performance na gyud ta ani kaso didto sa korte tabang ang usa ka abogado do kay murag ngano manis kuya naad siguro ni something fishy ay nganong di man kaka-execute og deed of absolute sale kuya ha nga gibaligya man kana nimo maski kana lang no nya mangutana sad kung tuni gisusi baka ni natog sakto nga siya gitag iya aning yuta a usa ta ni palit kay di ba guys. I always remind you, sige gitag remind ninyo, ayaw mog patakag palit og yuta. Susihag yun ninyo nga dapat ang nagbaligya anang yuta'a na ay saktog igong katungod pagbaligya ana, no? Kaya nga naman siya'y tag-iya, nanunod siya, naa siya'y pruweba, naa'y extrajudicial, or naa siya'y SPA from the owner of the property itself. Okay? Katulong pangutana, may balay na baya kuno siya anang luteha. Nya plano niyang padak-an. Pero nabalakasad siya. Unya na lang ka siya magpadako sa balay kung may titulo na gyud ko. I agree. Husaya usa na ang kanang imuhang pagpalit sa yuta. Kumpletuha sa nang mga dokumento. Kay inigkuha po na to building permit pohon sa pagpatukod anang yuta. Di biya po ta pwedeng magpatukod yuta way building permit ha? Chismes. Unya, need man na nga i-prove ni mo nga ikay tag-iyas yuta unsa may ikapakita ni mo, problema na sad. Sulbara usa na to ni. Ikaupat o katapusang pangutana, pwede ba nga ako na lang ang mutrabaho sa deed of sale o patitulo aning yuta'a o papirmahon ko na lang ang tag-iya sa yuta unsaon man? Yes, why not? Muna ningon ko nga muduol tag-abogado para atong hulgaon slight mo padatag suwat. Pwede sad nga magpatawag tag-meeting, papirmahan na lang sa deed of absolute sale. Ikaw nalay hikay ana, gastuhin na lang na gamay, unya ipaw nalay pabalhin sa titulo. Pangunayin na lang na kaysa magka-problema ka later on, no? Nakahuma naman kag data-data, siguro no, tigum-tigumi pod kung pilay bayranan ana sa buhis pagpabalhin to ensure nga na-transfer na aron hapsay ug malinawon imong pagpuyo. After ana, nanang titulo, nabalhin na, naana kay igong dokumento pruwi bahala. Renovate galore, expansion na dayon ta, ato na dayon padak-an ang ato ang luna, kay at least dili na ta magka-problema ana, ha? Kay mas tapoy man, mas hasol man siya kung dili na tuingon anaon. Okay? Magka-problema niya ta later on. May nang malinawon ng atong pagpuyo. Hinaguan ba yan ng Tony? No? Kaning mga yuta niya. Kita ba? Mamaligya ta dita mangilad o laing tao. Uy, maluoy mo. Hinaguan sad ba yan na nila niya? Kamu sayon-sayon nun ranin niyo. Kangilad ninyo guys. No? Ayaw mo anak. ay pamintaha sa kahago sa uban, trabaho og lihok og inyo. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: RMN Newsbreak, Newsbreak.
9: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gitakda na sa LTFRB ang booking o platform fees nga i-charge sa mga app-based taxis nga to sa 20% sa aprobadong aplitihan o mo equivalent nga to sa 60 pesos. Patuman kini sa LTFRB taliwa sa mga reklamo nunod sa inconsistent charges nga gipamtang adto sa mga pasahero. Nagkarayon si LTFRB Chairperson Vigor Mendoza nga ang palisiya nag-establish og uniform guidelines alang sa mga taxi operator gamit ang digital booking platform subay sa pagkonsidera nga mas nidaghan pa ang mga commuter nga mas pilion na ang mga app-based transport services. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: MN Drama presents Hanjumanan Sosawa Ka Awit.
1: Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga taga Santa Cruz, Balalan, Davao del Sur. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jeffrey.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. It's a family friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kala mi magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer, death,

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
2: Biogesic, Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
0: So, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Kape niya nang, basta lang ka-serve.
1: Kape sa mga kuha nang.
0: Oy, oh, gudilin, ikaw mo gudilin eh.
1: Uy, ikaw mo sa din ni Jeffrey.
0: Oo, oh, ako yung taon.
1: Eh, hilig sa kikagkape sa.
0: Oo eh. Mone gingon nga, kape na lang ang nagpapainit ng katawan ko.
1: Ayay! Nga naman po na.
0: Ah, nga, wala tayo uyab. Bay mo gakos.
1: Di mang uyab po.
0: Kisa pa sa'yo pang uyaban ako. Ikaw?
1: Pwede no.
0: Ah, ha?
2: Kung mo na nga gihagi tayo ka ni Judelin.
0: Muraga na, gibay?
2: Ah, oh, sus. Ako pa ni mo. Dab, sway na pang uyab. Basin ba na yung giyakasugtun?

0: Hoy, gani na rin kasi gigtutok na ako. Ano di ka?
1: Kwanin, nanto kay Sulti.
0: Ano sa man
1: na? I love you.
0: Hoy, nanguyab ka na ako?
1: Olin.
0: Binuang naman itong giingon ni mo, uy. Naunsa di ka?
1: Nga, tinunood niya ko, ah. Sugtanan ko.
0: Jeff, wapaka makailan na ako. Wapaka masahit sa matuod akong pagkatao.
1: Sagun sa pakalim. Dawat natin ka.
0: Bisaging nanti ka nga may anak ko?
1: Ha? Ano sa anak?
0: Mauna, Jeff. May anak ko to asa mong dapit sa kalinan.
1: Mau ba?
0: Karon nga nahibaw ka. Mupadayon ka pa ba si mong tinguha na ako? Nga may anak naman ko?
1: Di ko na-exe pa yan, Lynn. Dapat na nga akong gugma.
0: Jeff.
1: Saman. Ayob na ta?
0: Oh.
1: Suwayin lang ko. Suwayin kong sugot. Masin pa dahil, more ka na itong relasyon.
0: Sige na lang, uy.
1: Ha? Saman na? Ayob na akong sugot?
0: Oh, Jeff. Ayob na ta.
1: Salamat, Lynn.

0: Tinuodig akong nadugkaan gauyab ko numuan ng judilin, Jeff?
1: Oma?
0: Uy! Ha! Way ayo!
1: Way ayo? Nga naman ma?
0: Bisag kinsa man ang lalaki ha ang ikakuyok ang babayhana.
1: Ha?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ach! Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kong ibatiyan. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
16: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Mmm, tofu sisig?
20: With mayo?
19: Pwede sa ulam yan?
21: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
22: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
23: Ako ramo ni mga amigo nga ako'y kakuyog, good. Dili man ako uyab.
24: O, niya karon kay uyab naman ta. Paglikay na sa imong mga amigo. Ha? Kay laing mo kayong magikuyog ka sa mga lalaki. O, niya, nakuyab.
23: O, Jeff.

0: Lin, naunta ko yung nyo ni mo ba?
1: Unsa man, Chef?
0: Mag-iipo naman ta.
1: Nga naman.
0: Kataas na muna itong edad, good. Nga, gusto na sa kong makakita sa kong liwat. Okay na ni mo nga, mag-iipon ta.
1: Sige, Jeff.

0: Dong, nakaibalita ni mo.
1: Oh, unsa man aday?
0: Mabdos na ko.
1: Tinuuday?
0: Ulagi. Wala na biya ko itong haibalig doha kabuwan. O, nag-pregnancy test ko. O niya, positive.
1: Mahimo na di kong amahan ni Ninday.

0: Day! Oh, nang saka?
1: Sakit kay Kutihan.
0: Ha? Masi mga anak na ka. Dali, oh. Datunod na lang sa ospital. Oh.

0: Dong, dako na magiling atong anak.
1: Mm.
0: Mukhang yung antak ko ni mo nga, muadto ko sa Kalinan Davao sa mong dapit.
1: Nga naman dahi?
0: Gimingaw mo ako sa akong anak sa una, Dong, uy. Maumuhang yung antak ko ni mo nga, mudoaw ko sa amo.
1: Sige dahi, masugod ko sa mong giyang yun ako.
0: Salamat, Dong.

0: Kumusta naman ka, Daday?
1: Okay ako, Dridong.
0: Kumusta mo ka mabalik, Dris Ato?
1: Eh, basi madugay-dugay pa dong, uy. Kaya ako sa tagbawa nang akong kaugalingon sa pakikuban sa akong anak.
0: Sige, Day. Amping diya. Ha? Di ba ka muli, Dris Ato?
1: Dili lang sa dong.
0: Nga naman.
1: Dire na lang ko, dong.
0: Oh, unsay, di hagot.
1: Ako pa niyati manon akong usa ka anak, dire, dong, good.
0: Oh, unya, ang atong anak, dire.
1: Ikaw lang si atiman, ana. Upauli ako kung ganahan ko.
0: Oh, Judilyn. Pila nakabuhan na nakalabay, pero... Kuha pag mabalik si Judilyn din sa amo. Ay. Igaagaw mo ni Judilyn ang chat. If akong nakitaan si Judilyn rin nga nag-inom kauban sa iyong mga barkada nga lalaki, huwag naaraba ni siya ay bagong uyab diri. Judilyn! Abi ko bang nag-atiman kasi mo anak niya? Nagkuyukuyog balik kasi mo mabarkada ng lalaki.
1: Kisa ba nag-ingon niyo?
0: Di na kinahanan na maibaw ka. O sa man, Judilyn. Tinood ba nga may bag-o kang uyab niya? Nagkuyab-uyab ka di ha?
1: Oo nga naman di ay. O sa may problema, ano?
0: Kinukuyitahan ni mo, Judilyn, oy. Niyain taon ko, eh, nga imong kaipon, unya, naguyab-uyab ka rin, ha?
1: O sa may naaana, good. Uyab-uyab, rabi taon na.
0: Hindi na kong makagwanta ng batasaan na ni mo, eh. Diyan lang kasi inyo, huwag ayaw naging pagbalik din sa ato, kay makigbuwag na ko rin mo.

Wa na ko makagwanta sa gipakita nga batasan ni Judilin. Maong ako nang nibuhi sa mong relasyon. Sa pagkakaroon, nag-inusara kong nagpadako sa mong anak. Tinihina lang ko to, o dakang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN.

0: The Original Koy Herbal Capsule.
1: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
5: Bilang kilos gani?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Nay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Mao kita mga higala ang kaagay ni Jeffrey nga taga Santa Cruz, Balaalon, Davao del Sur, uban sa awit nga yagi pangayo. Awit karagalhan, kasalanan pa.

Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN!

0: This time check is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh baon food favorites. All day, every day. Basta baon.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. May kabutangan.
4: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
5: I-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
4: Ug katul-katul.
5: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
5: DTX 500.
6: Ako sa Janice. Udukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regional na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis, wala Sir Max.
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
19: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og karong Sulaig sumpay ng atong sugilanon Isit Quadro!
1: Mas labing maayong sulungan sa mga polis by Sarge aron ilang kubaton.
2: Kausana bay, ako nasundan ka itong kagaw nga major problem. Buta, kalimot man kung asa gito eh.
1: Hinumdumi kung asa ang maong dapit by Sarge. Hinumdumi gyud.
2: Oh, ubay misail. Suwayan ako og subay itong dapit aron ako may muha ng sketch bay.
1: Buhata gyud. Pero, dubling pag-amping palihog.
2: Karong higayon na. Sa kay posibleng kinabuhi ni Bicho Problem sa suod sa sindikato nga, mau'y nisagop karong niya, no?
1: Marunong ang major by Sarge. Utukan siya o makamaong mo diskarte. Busa siguro ko na maayo ang iyang kahimtang.
2: Talawan siya, bay. Isug lang siya mo'y makapabor.

0: Adto ka lang po yung uban sa imong anak nga si Misael.
1: Ay, salamat na lang do kaayo, sir. Di na ko mahimong bihaan ang akong bahay.
2: Manay problema ning akong inahan, Sir Mark. Kaya dilikin makabiya sa iyang bahay.
0: Una-una ang imong siguridad, Dibi. Posible ba ya gyud nga balikan kanya itong wanted na sa balaod nga kagaw nga major?
1: Sir Mark.
3: Nabala ka ba ya ko ni Munang? Uban na lang ka namo ni Misaela. Aron po ba maatiman ka?
4: Sige na lang. Sugod na lang gunang.
1: Sige. Maumang ka. Maikog yun baya ka ayaw ko kay si Sir Mart baya ang nagbayad sa ospital o nipalit sa mga girisita nga tambal.
0: Ayaw ka na guna-una ah. Ako mao ni offer ni anak kang Misael.

0: Nalipay ko nga nagkaoban na mo karon din yung simong inahan, Miss Al.
1: Salamat, Aliyah.
0: May gani kay na-convincer yun siya.
1: Malagi. Bawi ang rason kay dili niya mahimong biyaan ang iyang bahay.
0: Mas luwas mangod siya din, hi, ubanin mo. Usap-asab, maatimanin mo siya. Ilabi na sa pagpainom sa iyang mga tambal, diba?

0: Ni ano yung baso sa tubig ng uho? Oras naman alam sa pagtumarni mo sa imong tambal.
1: Ay, hala. Kaikog ko naman ni mo indaigli na, oy. Paabuton ko na lang ang mahuman sa iyang gibuhat ang akong anak.
0: Paabuton sa iyang gibuhat ba nga? Malipayon kay itong nakisulti ni Miss Aliya.
1: Aw, unsa gudi ay.
0: Sige na. Ni amang yulista sa oras ni mong tigtumar sa imong tambal. Mauman ni akong gibasihan.
1: Ay, salamat ha, indaigli na.
0: Si Miss Ahel, malipayon kayo siyang nakiksulti kang Miss Ali. Magkalagot. Pusit niyong papatiha.

0: Darling Belinga, will I go go?
1: Oh. Nanoy kao lakaw na sadha, Darling Belinga?
0: Dili ko may mutang. Ya dili makahimog milagro batok na itong bangag sa ilong abisayal.
1: Punta ka na'y bubuti pasabot, ha?
0: Basta kay may bawaraw niya ka. Kay ugmusul tira ba ko, o niya mapalpak akong lakaw? Buna yung gagingon nga pagarpar kay ko.
1: Darling Belinga.
0: Mabalik na dahin ko. Umanoon niya ining akong sekretong misyon.
1: Naman ka na alias boy pangang. Ikaw ka na pauban sa iya haba.
0: Ah, dili. Solo flight kining akong lakaw.
1: Medyo gaspal. Ikaw ka na wanted na imuhang mga kauban sa utulidad ha. Bakit ikaw limot anak ba?
0: Huwag ko malimot yan ha. Maung andam kong makipinusilay nila.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad nga tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Wala nang maninda ko diha, ni asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala imong ko kapoy. Ako bitong bata, naapo nang uma. Kanang gikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zep Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zep Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa Zep Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Tools pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoidis Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
13: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: Ikaw ka na kontak dayon og nakasugatan pulublima ka. Pala na tayon lispundi sa imuha ba nga sakop sa dalagon.
15: Okay. Og, daghan kang salamat, Madam Jane. Darling Palangga.

0: Madam Ching.
1: Ito gra monitor sa kalihukan sa Mityo Kaspal. Ito gra sunod-sunod sa mga lakaw, ha?
0: Oh, madam. Arreglado.
1: Kinakatasabot iya kalon sitwasyon ba? O sa iya ha emosyon ba? Kita sabot, ha?
0: Dili tinudlalim sa iyang bahin ang mawagtangan urang ko. O dahil mo pagkir kayong wanted sa balaod.
1: Oh, mau ka na ba? Oh, sige! Ikaw na alias, boy pang agad!

0: O ako makasabot sa kong kibati. Gikulbaan ko, Glina.
1: Uy, nga naman ka na, Misael.
0: Ambot lang. May kalitra man eh.
1: E pa-check up ka nagsiguro eh.
0: Walain kita ang kubas kong dukan. Nabalaka kong ating halip na itaw tamay tabo sa usa sa mga doon sa kong kinabuhi.
1: Unsa?
0: Wala ka uta.
1: Ha? Asa?

0: kišeni, eh? Gumšel, i kao pakne? Kili, kaši, Mišel?
1: Kumustana? Tiguan buta. Alias Magno Bugto.
0: Kisheke!
1: Nakailagyo kay ka na kong Magno Bugto. Kay agaon ko sa imong binuhoy ka ni Adto ng Vigilante. Bangag sa ilong!
0: Sir Lieutenant Gaspar.
1: Major Gaspar. Tungod kay promoted ko human sa panahon sa AJK.
0: O sa imong tuyon ako.
1: Ni ako. Aron hukman sa kamatayon ang mga tao nga suod sa dughan ni Misael.
0: Pwes, ingon ko ikaw. Ngatili kagyod pa sa iloon sa eskwadro kung imo ka ng buhaton.
1: Okay. Daan pa yun ko. Huwag yun ko masayop sa akong gituan. Nga si Misael mao ang nagpailang nga eskwadro.
0: Oh, siya ang eskwadro. Ang vigilante kanhi nga imong tao. Mauna karon ang eskwadro. O maunay mo patay ni mo, Sir Gaspar.
1: Pwes, mag-una lang kag jutay, Magno Bugto. Kay karong yung pizza ha, muuna kag taliwan sa eskwadro. Ngadto sa laing kalibutan.
0: Dalawan ka. Kay mo patay ka man o tao nga way ikasukol. Kay gawas nga tiguang na. Buta pagyod. Pagkauaw ka lang sa imong pagka-opisyal, Sir Gaspar.
1: Pagkauaw ni ko, ha? Bangag sa ilong! Yeah! Pag-ayo-ayo sa imong panaw, alias Magno Bugto. Misael, utiabaw ka sa kasakit ding kamatayon, dining alias Magno Bugto.

0: Asa mo karon ni Sael?
1: Ya, mi karon sigli na sige po yan ni Noy Magda, sir. O, naabda na mo siya nga wala'y kinabuhi.
0: Unsa?
1: Kipatay ang tingkuhang, sir.
0: Kinsa ang nagbuhat sa ingon, ha, Misael?
1: Huwag ko na'y kinudahan. Si Mitchell Gaspar.
0: Mitchell Gaspar! Kagaw ka!

0: iyo pag-abot. Ikaw ka naman nilampos sa imuha personal misyon.
1: Oh, Madam Jane. Darling palangga. Nilampos ko. Napatay na ko ang tiguang gabuta o kanhi kriminal nga alias Magno Bugto.
0: Maayo. Ako ka na po lipay pala sa imuha, darling palangga.
1: Muhilak si Misael. Kay anam-anamon kus pagpatay ang mga tao nga duol sa iyang kasing-kasing.
0: Kana! Ha! Maayo ka na ni mo buhaton. Ikaw pa ni Mouse ba?
1: Madam Jing, kumpirmado nga si Misael, maugyod ang eskwadro, bangad sa ilong!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nipasidaan ang Sugar Regulatory Administration kung SRA nga ang nagkasamot nga dangan o gitawag nga Red Stripe Soft Scale Insect kung RSSI sa Negros Occidental. Posibleng mo resulta sa pagkahanaw sa gibanabana 150,000 metricon tonelada ng raw sugar. Dili dayon madali ang pagsulba ni ini. Base sa SRA records, 30% sa 67,000 ka-ektarya ng tubuhan sa naasing dapit ang labihan ng naapektuhan sa dangan o padayon kining nikatap sa uban pang mga tubuhan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk na ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna

0: Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Presto Creams.
8: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
9: Maayo na lang na ay Kidilets.
10: Chewable paracetamol and candy flavors.
11: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
12: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki

lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang upan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, Spinner Ariel Mancao, Soundman Ricky Pangis Gary, Audio Editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring dato!
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sig Unilab.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
10: Paala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
11: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
10: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
13: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
15: Ako sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
13: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: Uyat, ging na kus, doktor. Di kayan ko nula ko ang tamis.
18: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
17: Ah, lagi. Basig glass na ni.
18: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw!
13: mag-Farex B araw-araw.
16: Ako si Lady Linta Myra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Tunay, natural, at original.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Lola, mayong hapon diha.
2: La!
1: Ah, nanay.
3: Uy, namalik lagi mo.
1: Lola, nami ipakita ni mo, mao nga namalik mi.
3: Ay, shaman.
1: Kineo.
2: Kahon na, Lola. Karaan nga kahon.
3: Kahon? Ay, diin mamugikan ining maong kahon.
1: Amo nang ikaut, Lola?
3: Diin man siya tinin yung makauti.
2: Sa kahoy nga nara, Lola?
1: Hmm.
3: Kahoy nga nara?
1: Oo. Sa kahoy nga nara ba, nga tuwa sa at mga sapa?
3: Ang kahoy nga nara? Ang abutanan ni Piluogoog. Eskolastika.
1: Oh, huh?
2: Ang kahoy nga nara, ang ilang abutanan?
1: Ano mag-abot mo sila, Lola?
3: Suod silang managigala sa mga batanon pa sila.
1: Uh-huh.
3: Pero, wa magustuhi sa ginikanan ni Tikang si Pilo. Tungod kay kaliwat kini ug-ungo.
1: Uy, kaluoy gud sa kong lolo Pilo.
3: Huwag ka nang makikikala sa imong apuhan. Tungod sa istorya nga naglatay sa iyang kaugatan. Ang nugo sa pagkaungo.
2: Sa imong huna-huna, Lola, unsang kay sud ining gamayng kahon nga gilubong sa kunuan sa nara?
3: Huwag na ko mahibaw-bahin anang kahon. Basin mga bata ang naglubong ana.
1: Karaan na kining maong kahon, Lola? Giputos mo ngayon ni plastik?
2: Anya, unsang may atumuhato na ng kahon, la? Ato lang ng tanawon. Ang sud ba itong tanawon?
3: Ato nang ablihan.
4: Naamay martilyo, Kuya Chani. Arao!
1: Ah, asaman?
3: Uy, dali ako ni mong nakadag martilyo, Ina.
2: Salamat, Inaday, ha?
4: Huwag sa pa yan, ate. Nakakindid, ate.
1: Ah, Inday, kuan ka ng Kuya Mikmik na siya, day.
4: Aw! Huwag sa pa yan, Kuya Mikmik.
3: Ablihin na ng gamayng kahon.
2: Ah, sige, sige. Mupadaplin ta aron maablihan na ni Abay Chani ang kahon.
1: Daplin mo, daplin mo.
4: Nabuak na ang kahon!
2: Abay, makakita na kita kung unsay soda ng kahon na bay.
4: Sige na, kuya. Aplihin na na.
1: Ayaw na.
2: Nga naman, bay? Ganun, di pa man din mo aplihan, ha?
1: Lola, ikay lay abihin ng kahon. Ikay lay abli. Sige na, Lola.
4: Sige na, Lola.
1: Ablihin na ning kahon.
3: Ay, sige. Ako ning abihan.
4: Hala, kulpa na jud ni jud.
3: Piyo nga una ang inyong mga matatanan. Dili na ko ablihan ang kahon, kung dili ninyo piyongon ang inyong mga mata.
1: Sige, sige. Mupiyong tang tanan. Sige.
4: Ay, di lang ko piyong, Lolo.
3: Mupiyong ka siya, Ina.
4: Ay, apil da ay ko.
2: Bay, sige na, bay. Mupiyong ito. Kay, di niya ablihan ni Lola ng kahon, kung di ta mupiyong.
4: Sige na lang, oy. Piyong na lang ko, oy.
2: Sige.
1: Sige, piyong. Piyong na ta. Piyong na ta, ha. Ata ba? Ana, nakapiyong na mintanan.
3: Sige. Ako na ning ablihan. Sige. Buka na ninyo ang inyong mga mata. Ug tan-awa ang suod sa kahon.
1: Oh!
4: Hala! Mga alahas!
3: Kadaghan na ng mga alahas!
4: Lala! Makapalit na tagdag ang bukas, Ana!
3: Ang kwintas o ang sing-sing.
1: Lala, nakaila ka ng kwintas o sing-sing na naa sa kahon, ha?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini ipagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw. Adlaw nga routine.
9: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
10: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mama mia, here I go again.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko.
17: May angking diskarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
0: Mark Mugen,
5: Emil, and Vince of DBDK.
4: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
2: Set health testimonies.
17: Health testimonies.
2: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng set liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang set liniment oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
1: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Oh, dili mahitabong masayop ko.
1: Nga nang nakailaman ka ng kwintas o sing-sing lula?
6: Tumod kay.
1: Oh.
6: Ako kining maong kwintas og sing-sing.
20: unsa? Unya, nganong naamnis? Nganong naamnis kahon ang imong mga kwintas, lola?
21: Ako di gibaligyan niya tungod sa among kalisod. Sa dihangapit na mahurot o maligyan ni Manolo ang among kayutahan. O kapanginabuhi ang rancho. Abi na akong kipaligyan na ninitikang. Abi na ako, o dili na ako makakitain eh.
22: Lola, nga nang ilakman ka.
20: Inday, doon na lang siya, inay numduman.
23: Dali na. Manggawas una tali. Maghimo taog daob.
21: Abi na akong dili na ako makakitain ng akong kwintas. Kabilin pa kini siya akong amahan.
20: Lola, giyon sa amin mo pagsiguro nga iimog ng alas.
21: May initial nga letrang MB sa luyo sa pendant.
20: MB?
21: Manuel Berdin. Mauka na ang nga na siya akong amahan. Tanawa ang luyo sa pendant.
20: Sige. No, ito'y imbiyo.
21: Papa!
20: Dawatan niyong kahon sa mga alahas, lula. Ikaw ang angay ng mugunita na. Kamita na para makabangon mo balik. O makapaskwela ka niyong indain na.
21: Imunig ihatag na ako. Kung mauna, dili na dahi mo muani.
20: Muani yung mag-iapon, Milula. Ay, kabala ka na.
21: Basta, ha?
20: Tabangan ka na mo repair ining imong bay. Kamao, mong kumamanday.
21: Tinood ka?
20: O, lagi. Lula, mga tanan ako. Amigo ba mo si Lolo Pilo?
21: Ay, wak magkuto nga manghilabot siya o silingan.
20: Mao ba?
21: Buutan man si Lolo ni mo.
20: Oo, buutang ungo.
21: Oo, buutang ungo.

0: Gabi yun naman kaayo, boss. Uwa man sila si Johnny mauli silang payag.
1: Mau ba? Asa mo ka lang sila?
0: Ambot ang ka, boss. Basig, nanong nasabtog sa ayaw. Mapaulit lang ko, boss, eh. Huwag ba na ko mabalik dali?
2: Sige. Biyaan niya.
1: Oh, sige, boss.
2: Tay Baragod, ano sa may hitsura sa payag nila ni Johnny karon?
1: Ang iog kaayo, boss. Huwag yung suga.
2: Mo ba? Oh, sige. Biyaan na niya. Bye.
3: Mas maayot nga ni nga ako ang musikit ni Johnny dindo.
2: Oh, Tay Baragod, ganun ganahan mo yung musikit ni Johnny Milchi?
3: Naibaw naman ka sa rason, God. Nagyemo bi ako gusto niya bahin sa pagkaliwat sa ungo.
2: Maorgi ka na hinungdan?
3: Ole game, ano hinungdan?
2: Ah, sige, sige. Magpuli-puli mo si Puldos sa pagpaniid ni Johnny.
3: Thank you.
0: Oh, biya ako din nindipitaw eh. Hayag rabambuan. Ang gawa sa ungo. Ala, ala. Ni Karan sab ding iro ay uwang-uwang sab. Ala. Sa man to? Gibangko na ni. May singgit sa bata. Giabat igat ko. Musaka buhay na ko ni napitaw eh.
4: Sinuot ka, abay? Imong kihatag ni Lola ang counts lahas?
5: O, bay. Mas na kinangalan siya ini.
4: Pero...
5: Ano lang kahinugon ni bay, Mikmikod?
4: Awa magod kung mahinugon, God. Pero... Nga naman sa ima mangihatag ni Lola ang mga lahas nga nakauta na to?
5: Tumagay silang. Tinungkod niya tagiya.
4: Unsa?
5: Ang kwintas o sing-sing kauban sa ubang alahas, abay. May initial nga ngan sa amahan ni Lola. Nabaligyan ni niya ni Eskolastika.
4: Kung mauna, may pauli niya ang alahas.
5: Oo.
6: Mga kuya, andam ng inyong hitaanan.
4: Ano yung gudeta mga tawbay?
5: Oo. Oh, biin naman. Masayon na pauli, umak.

0: Mura mo sa gmigaan nga kundughan nga doon na na yung mga lahas nga mabaligyas lula, no?
1: Magad.
0: Anya, kanang mga lahas nga naani mo, kanos amo na nato i-dispatchar?
1: Sa hustong panahon.
2: Bata!
3: Ay! Namatala! Huwag patay-patay! Mga tao?
0: Nasa dapin sa kasadang mga tao, bay?
1: Ang kung may gitulo sa mga tao?
0: Oh, muray, gigangat!
1: Ano, akong gilagi ang giganlag, umo! Dagan, mik-mik!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukab karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto simbi ako ba nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pagkapinin mo buntag sayo kape niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapidyo ko na paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
5: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sukilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kay akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kun mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isinuot ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Mahibalo nako sa mga katsauhan aron inyong mahibawan ang original Koi Herbal Capsule. Ibikibo gayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic.

0: sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bilabila Coffee, mawalian ka. Basta kainong ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
8: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric og DYHP Cebu.
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Ako si Terry Robles, 59 B, sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: sa? Mabrood ka? Anong saan sa pa? Nga maayaw man akong trabaho din eh. Kaya man ako nga bubuhin ninyo. Kaya man ako ang pagbuhin ninyo ng akong pamilya. Mahatag ko magkuloon sa inyong gusto. Anong saan sa pahan? Ha?
1: Uwa ka di ay maminaw na ako. Kato di akong gisulti nga para sa tong kaugmaon.
0: Para sa tong kaugmaon? Unsa nga kaugmaon ang butong ipasabot?
1: Mistil, papagunang ipasabot ni mo. Unsa man din ang para sa atong kaugmaon? Di ba, para nga mahamugaway ang atong pagpuyo? Nga bisan unsay atong gustong paliton, mahimo na to.
0: May gusto na kumabati ni Mohan. Nga ihulagway gid nimo kung unsay imong paglantaw yan ang imong giingon nga pangandoy nga para nato. Yan ang giingon nimong kahamugaway.
1: Unsa man din ang akong gisulti? Nga tanang magkapalit ako sa atong gusto. Ingon na anak, good.
0: Okay. Huwag mo ka na ibutin mo ipasabot.
1: Mauna.
0: Pero bangutan ako nimo. Kinindi akong trabaho. Nga assistant to the general manager ko. Dinigbago pa lang tungod sa akong pagka-promote. O sa ngadto-ngadto, kung itugot sa Ginoo, mahimo na niya ako puhon nga general manager sa company nga akong trabahoan. Ugway siguro. Kaya kung pagsalik na ako ang company president, kasi mahiraw nga mas mapromote pa ko sa mas higher nga posisyon. O kanay akong panglantawhan, din ay akong pagpanarbaho.
1: James, Han, sa imong kabahin, okay, satisfied ka na. Pat na ako sa akong kaugalingon. Wa na ko panganduyahan nga hangtod matiguwang ta. Ordinary housewife lang gihapon ko. Gusto ko makabarog sa kaugaling ko mga tiil sa ako gin mismo nga hinaguan.
0: Milan eh.

0: Mau ba? Gusto mo abroad si Melanie aron magtrabaho dito, bro?
1: Oh, bro, Baldwin.
0: Gusto mo iya nga. Kamayo naman ganit trabaho ni mo din, eh. Kadakol ganit ni mong sweldo. Nabisan pa maganig. Buhay ikag doha kasawa. Kaya. Dili ba?
1: May buwag dili ni mo sa gulan o komedyan ng atong panagsulti, bro. Seryoso ko.
0: Oh. Sorry, bro. Unya, si Dad Chelsea. Akong kinugos. Iyang biyaan.
1: Unsa pa man day?
0: Unsa pa man day yung buot niyang may tabo sa inyong kinabuhi, bro? Unsa pa man yung ipangandoy ng maangkon? Bro James?
1: Nagpatabang na ko ni Father Joseph aron tagang mablihan ang iyong huna-huna. Pero huwag ginimatandog sa iyong tinguha. Nakadesisyon na gid ko na siya.
0: Mao ba? Gusto ko lagi di anay. Huwag ka na siya gikasabot ng lain, bro.
1: Ha? Sibot mo ipasabot?
0: Dili ba? Ay laglain na pagsabot, ha? Ang ako ba? What may ba? Nga tingalig
1: kung sa?
0: Ay lagi ho gawin muna-huna, ha? Ang ako ba? Nabasin na naka-influence niya nga. Ato ganito mga trabaho sa gawas. Kisa nasayod nga. Mga nagsigaw encourage niya. Nagsigaw tintal niya.
1: Unsa?

0: Ayaw lang kung kagoon, Miss Rica, kung huwag ka makasood sa company. Makakita pati nga lang labaw nga trabaho diri. Nga mas dako kag swildo kay diri.
1: Ganahan mag-itong kung manarbaho diya sa inyong company, Sir Baldwin Good.
0: Ano niya? Saon taman nga. Dili man ikaw ang gidawat sa general manager, be. Ni Boss Emil. Saon mo na. Nga, umatay mahino.
1: I know, Sir Baldwin. One of these days, makatrabaho rin yun niya ko niya.

0: 아우왕이야 소마 아보트 mga adlaw. Ningisi man ko ka. Basta kahit ang awa niya.
1: Nanganti ka ba ya?
0: Dili ni pangante, sir. Matinuod jud ni.

0: Paayo kayo si mami ni mo. May importante ko nga pakisulta ni mo lang ka.
1: Unsa man na, Dad? Kuyawan man ko ano, we?
0: Ayaw ka, kuyaw. Bahin lang kininato kung ni mami ni mo milan eh.
1: Ha? Huh?
0: Naibaw ko nga sa kalingod sa imong pangunaw na magkasabot ka na sa atong sitwasyon. Sa atong pamilya. Huwag na mo ni mami ni mo milan eh.
1: Kay unsa man day na, Dad? Kay ngano man day, Dad?
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: RMN. News break.
7: Ayaw na ako ng surat sumag na Joseph Wills, J.T. Caro, sa mga Diyos, Frank D. Caro, Kapura, kung nito sa Teta Excel 5 and 3, pinibang matanon, ang naanay na mag Teta Excel 5 and 3. Ang Teta Excel 5 and 3 na masuperior, ang Diyos Lanz, na ako'y kaputik sa Masidula, Apple Western South, patok sa Terabes na Free Red House, ang Diyos sa Kulisong, yung race pabisyo sa mas mayroon sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa ato na pagkaduang kapagadurbista, Lira France, ang mong gata ng operasyon sa mga partida sa Argao position ito sa Barangay Hampang sa Mahoga Lungsod. Ang ganak pa nila sa palag alias Justin Arnold, pulis na ganyan sa Gabriel Gunung, pulis na kuya po sa Zutan na lugar. Ang buwan na pagkakilin sa libong na barbas presyon ng mag-iperyasyon sa pilaka simana ang pagpumalik ng legal drugs na dito sa Zutan na lugar. Nakuha sa mga nilakuan ang mga pinakitigilahan sa buo na mong balor kapin sa doon ang half million na ang doon ka mga drugista itanggong na karoon dito sa Arcao Police Station. Ang mga drugios, break, garo ka po na. Ako gina po sa Jetpack sa 503, nalitig sa 500 champion niya presyon, alay 1.3 million hour of events sa Andes Lance, at ipinag din ang pangkawa sa mga free radical sa mga oxidation. Sa Jetpack sa 503, anong pari tumatawang internal organ na yun? Ang Jetpack sa 503, nilibar sa betas sa Farrelable Disease, Glocoma, Cataracta, Cardiovascular Disease, Fatalable Disease, Kidney Disease, Gas and Formation of PCDT, Insomnia, Acute Pancreatitis, GERD, ang Jetpack sa 503, ang Sekreto!
6: RMN Newsbreak.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
10: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukinaro. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama. Sa buhay ko ikaw,
1: tanging ikaw. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero, imo ning giputol!
3: Masaylo ako, Sir Hans!
2: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
4: Ay, isa! Kinahanglan mo para yukas akong maguwang!
3: Dili, Sir Ken! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
4: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
3: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
4: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ayisa!
7: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
9: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop try-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
11: Tusiran Forte.
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit?
9: Just stop it.
11: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
13: Basin og
11: may diabetes ka?
13: Mag TTX 500 na.
11: Ang TTX 500
13: adunay powerful extracts,
11: no phytochemicals,
13: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palaya,
13: ug di sugared sugar cane,
11: mga organic compounds,
13: nga effective
11: batok sa sakit nga diabetes.
13: TTX 500
11: sa mga butika.
13: TTX 500
11: ang tubag
13: kontra sa sakit nga diabetes.
11: TTX 500
13: epektibo
11: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
13: TTX 500
11: ibo sa di sugared sugar cane extract,
13: ug anti-diabetic property,
11: gikan sa palaya.
13: TTX 500
11: garantisado,
13: highly recommended
11: sa mga eksperto,
13: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
14: Ang lapad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng nanakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Dito ako believe. Mama mia, here
22: I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
23: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
24: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
25: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
29: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
30: Wow.
29: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
28: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag gwanta pa.
31: Ilong Ranger?
32: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
31: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
32: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
31: Sipon dayon?
32: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na eye zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
33: Set Health Testimonies.
34: Health Testimonies.
33: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil na kong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
35: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
33: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: ano baon bukas ng chicken ko?
1: Ay, este ng chikiting ko!
0: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
2: Basta baon! Bounty Fresh!
3: Mmm, tofu sisig! Pwede sa ulam yan?
1: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Naay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
34: Let's go. Go with the flow.
36: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
34: go with the flow.
36: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
34: Charmy.
30: Charmy, let's go with the flow.
37: At first I was afraid if Toyo

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Pasod na si mong kasing-kasing pagbalik si Claire. O papasa ko. Kan paminaw. Kinahanglan buhaton mo ang lisod aron makasurvive ka sa kinabuhing minyo. I-focus ni mo na una si mong anak. Kinahanglang excited ka nga makakita niya. Kan please. Please. Alang sa kalinaw na itong tanan. Mahala ang imong anak. Sama sa pagmahal sa imong ginikanan ni mo. Bisan para na lang sa imong anak. Mupauli ka ni Claire.
3: Okay. Ginabaw ka. Swerte paghihapon si Claire. Ikabahalan kayo ang imong tingog para na ako ayon sa...
2: Salamat, Kent.
3: Para sa akong anak. Bye.
2: Kaya na ni mo, Kent. Lord, please... Himo akong likod. Ay, palayo na ko si Kent. Please, Lord. Tabangin si Kent, kamalimtan ko.

0: na dungkin. May paulit na di ay ka.
1: Kadagang ilang buwak.
0: Na, kanalagi mo nakita, sir. Salamat nga may paulit na giyon ka. Kay makapahuay na sa panghipos ini mga buwak. Ang uban, ipanghipos na ako.
1: Sorry na.
0: Huwag isa dung, uy. Aon sa man ka ng kape? Gusto ka? Kutawa.
2: Kent! Kent, di ulit na ka.
0: Hala,
2: uy. Kent, salamat ka ni pauli na ka. Promise. Promise, din ako manghagis. O, din ako mangaway.
1: Pangandam. Kaya mo larga ta.
2: Ha? Mahina yun ang atong honeymoon?
1: Kung sa'yo mong gusto, may akong buhaton.
2: Yes. Thank you, Kent. Thank you. I love you.

0: Kala may isa utang tinunuan ni Lola Sam, uy.
1: Ganun na huwag magkani, Kent.
0: What man?
1: Ayaw na lang pagpamakak, Ayisa. Nabati ko ang inyong pangnagsulti gabi isa yung kwarto.
0: Naluoy lang ko ni Mama.
1: O nga nung imo mang inahan mo imong ikaluyan? Sulti sa tinuod.
0: Na problema siya nga nagsigig panghagis si Ma'am Claire. Laliman ka? Ayaw na lang ako rin, mahal good. Kunin pa uli ni mo, dahil kanang butang ni mo ang nangabuak.
1: Kung sa inyong ipanagsultihan ni Kent?
0: Nakabati man ka ka?
1: Wa ko maklaro ang inyong panagsulti. Pero nakasiguro ko na si Kent ang imong ikasulti tungod sa tunos imong sultihan.
0: Ako rin sige papauli. Pero dili madaot ang gisabak ni Claire.
1: O, mituman ba siya?
0: Ambot lang ka.
1: Tawag ang imong inahan. Pangustaha siya. Kung wanabar siya maglabay o mga buak.

0: na daw. Niya na ang imuhang kape, Dong Ken. Huy, tiguang na yun eko. Kapoy namang isa ka din is rooftop.
1: Ibutan na natin ang kilid ang asal.
0: Ah, oh, okay. Din hindi ka matog sa rooftop, Dong Ken?
1: Hayahay din eh. Kita ang buwan.
0: Aw, tuod, sab. Uy, hala, nanawag man eh.
1: Kinsang nanawag?
0: As isa. Ako nang tubagon, Dong, ha?
1: Tubag ka din sa kong dool lang. Gusto kong kabati sa inyong panagsultihan ni Ayesa. Ug i-own ang speaker.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilet.
8: Chewable paracetamol in candy flavors.
9: Kumabala ka. Kay dali rin pa inom.
4: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of kidney lids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
1: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayo na.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
2: Kargato.
3: Maxvit Kargato.
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-Maxvit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: Sige na lang. Tubag ka na si Iyasa.
6: Hello! Ayisa!
7: Ma, kumusta naman mo, diha? Ikaw, nagsige pa ba kang panghipos sa mga buwak, diha?
6: Nahuman naman ko kagabi eh. Limpyo na ang bahay, day.
7: Maayo kayo wa namang hagis si Ma'am Claire.
6: Wa naman kay miuli naman si Dong Kent.
7: Oh, maayo di eh, kimi pauli na si Kent.
6: Masalamat bitaw ko kay nasaba kay Denising Ma'am Claire. Oy, kon wa si Sir Ken.
7: Maayo hinoon. Ma, ayo na paglabig panglaba ha. Tabangan natin kay nagbalik na mo diha.
8: Ipalundre na lang ubang bulingon ayisa. Kay dugay-dugay pa tayo mabalik sabay.
7: Unsa?
8: Sige na. Sutihan na imong inahan. Klaro ha.
7: Ma, ipalondre na lang ko nun ang ubang bulingon kay dugay-dugay pa di ko naming mamalik diha.
6: Aw, unya kisabay mo bayad?
7: Aw, kung kisitag-iyas mga sinina kay palondre mo, imo bayad.
6: Aw, na sige. Anya ikaw, kumusta naman ka diha?
8: Ingna, na-happy kayo ka.
7: Happy kayo ko ma.
6: Sigurado ka nga happy kay ka diha?
7: Oh, lagi ma, happy ra ko.
6: Wade kay trabaho diha?
7: Wa. Mukhaon, matog, mulaag, maorni trabaho na ko diri. Daghan magud sila katabang diri. Kasagaran kay mga tiguang pero si Lolo Sam gyud akong paborito nila.
6: Lolo Sam? Aw, maayo noon kay dili ka katabang diha.
7: Girlfriend ba ko ni Hans diri ma? Bili man katabang.
6: Oy!
7: Ma? Ma, naunsa ka? Unsa ka murag bikagay?
6: Waday, oy! Ang ireng kalit nga milukso! Slamisa! Sige, bay una. Gukdon una to na akong ireng, day! Bay na! Nga nung sa kadungkit, oy! Kuya, wan lang tanim mo.
5: Nagpahimus, jug maayos, kuya.
6: Dungkit! In town, kalma lang in town diha, uy.
5: Anong girlfriend man ang iyang pagpaila kang ayisa sa maong mga saob dito?
6: Uy, ambot lang kuroy po. Ang imong maguwang regyon ang mahibawa na kung nga no. Aw, lain na, tingali siyang maghunahuna nga magdahan siyang katabang nga batanong paman siya.
5: May lain siyang plano.
6: Kiring Dong Ken, kanang focus na lang sa imong anak, Dong. Kana na lang yun ang imong angayng himuon ron.
5: Nga son, dili na ko kapugnan na masuko lang.
6: Ay, pugni lang yun itaw na dong! Aron wa na'y gubot!
7: May iring di ay, nga nagsamok-samok ni Mama.
8: Naasi Kent, nga namati niya.
7: Ha? Huwag mo kayo nabating tingog ni Kent.
8: Namati lang siya sa imong tingog.
7: Kuya, wala ko din mag-imagination, Sir Hans, no?
8: Mahal, muna na ang itawag ni Monaco. Bisan kung mamauli na ta sa syudad. Mahal.
7: Bisan sa atubangan ni Kent?
8: Bisan kinsang atubangan. Mahal na ang isang pitnako. Sige na. Pagandam na. Kay man lakaw na ta.
2: Asa naman si kami ini? Pasti lang man nagsuon na, eh. Tugat, hindi ko madugay, hindi ko bakubag, eh. Mga isog man kayo.
3: Ay, ay, ay, siya. Ako na lang hipos niya. Lakaw na sa beranda.
2: Lola Sam, ganina na ka diha?
3: Ha? Di palang dugay.
2: May nabati ka ba sa mong gipanagsultihan ni Hans?
3: Gamay.
2: Hain mo na itong imong naabtan.
3: Ay, saba day, ha? Ay, nakabati bitaw ko sa tanan ninyong gipanagsultihan. Pero di lang ko magsaba.
2: Lo?
3: Ayaw ka ba latan ako, inday? Maayaw kong mutago ang sekreto. Sukad pa sa una nga daghan ng mga hitabo ining bayan nga ako ra gyud ang nahibaw.
2: Unsa mga hitabo alo?
3: Ay bag-o pa kong niingon ba, di ko musulte. Di ko magsaba. Pero ayaw ka malakad eh. Ay dili mahibaw ang akong mga kaubar nga. Katapang ka ni Dodong Hans.
2: Nakabati ko na ikaw, no?
3: Ay, ulag eh. Pero, ha? Di ko magsapa.

0: Love, Kent, nga na dahing niya mo kadini sa rooftop na to.
1: Hindi ko ganaan sa kabugnaw sa aircon.
0: Ay, kanang kuan di ay. Muadto kog doktor, magpa-prenatal ko. Uban ni ko ha. Ubanan ko ni mo, dili.
1: Maligo lang una ko.
2: Landong kayo dinis ilahom sa prutasan. Oh, naibay hapas. Uy, hala. Kadagan sa bunga. Katkato na ako.
3: Ayaw pagkatkat niya. Magbong ka.
2: Oh, mahal?
3: Palayo ang bayabasa. Palayo.
2: Mahal? Ano sa may naan ang bayabasa? Mahilis na ako na akong katkaton?

0: Nasukin ang muntik paminaw ning akong pangidaron karon daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.
1: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa ba lang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan, sud sa 25 na katuig.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
5: Lakaw da yun nga doon sa butika, pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya pong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500
10: si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol?

0: Paul, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga na ay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
0: Oras sa DYHP, 5:13 sa kahaponon. Unuhan sa ato mga balita, kusog ang pagbunog sa uwan na sinati karon sa Dakbayan sa Sugbo, Metro Cebu area. Pipila ka mga bahin sa Dakbayan sa Sugbo, gipang bahaan. Diya sa south nga bahin sa Cebu City. Taas na po lang tubig, diya sa may barangay Kinasangan. O diya sa downtown area. Ang pingta mga kasama labila sa ato mga biyahero at mga motorista. O ang wala ato mga kaigsuunan nga paingon na mo pauli apan. Nga stranded karon, nagpakilid-kilid lang una, nagpasilong, gumikan sa masinati yung mga pag-uwan-uwan. Dili sa maiskaryo, dito ang toang lagamay pero dinaga po yung mga totaligsik. So kayong sakay ba sa ingon aron nga sitwasyon, labila kay rush hour, ting pamauli inasab, kumusta inyong kahaponon karon. Cebu City Mayor Nestor Archival nagplano pagpasira og balik sa Binaliw Landfill. Samtang dulang 200 ka mga suspitsado na nadakpan sa usa ka semana nga anti-criminality campaign sa Cebu, Police Provincial Office o kapin 3,000 ang nakalapas sa mga lokal nga ordinansa sa matag lungsod o component city sa lalawigan. Samtang nagpadayon karong adlaw ang impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Magkat ang mga headlines. Sugbo Kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon o anon nga kahaponon. Kumusta yung nahimutangan karon? May mga areas baka nga wala mag-uwan-uwan. So far, gikan diri sa Cebu City area paingon sa south, nakabunok man ang uwan. Sa mga naagian ni kasama Marisa Abadias, area diya sa may Kinasang-an, paingon sa Basak Pardo, paingon sa south. Medyo baha-baha naman ang kadalanan. Kumusta man inyo nahimutangan karon mga kasama? Naminaw sila mga radio karon na ki-update sa may sitwasyon karon sa panahon. Ato nga i-check on sa may latest weather update as of 5 PM sa Pag-asa Mactan. Labihan kakusog sa dugdug o kilat sad na sinati. Naminaw sa ato ang digital platform DYHP Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himuta mga kasama naglanog-lanog ang DYHP. Ato mga overseas Filipino workers, OFWs, maayong adlaw ka rin yung tanay. Pwede pa sa pag-gabana-bana karon sa ato ang panahon. Atong i-check ang dugang pa mga balita. Sa Dakbayan sa Sugbo, sa Cebu City Mayor Nestor Archival, nagplano pagpasira og balik sa operasyon sa Binaliw Landfill. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
4: DYHP.
5: RMN Report.
6: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Big 17-in-1 na nagplano si Cebu City Mayor Nestor Archibald pagpasira o palik sa operasyon sa Binaliw Landfill. Kinitunti ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Gingong nagdumili pagdawat sa mga basura sa Takbayan na sa hirag gusto sa operator ng malipkas hahingpit ang cease and desist order kung CDO nag-issue sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR7 una-udawat sa mga basura sa syudad. Panasayaran ni Archibald nga Binaliw Landfill parayon na nidawat o mga basura nga gikan sa pribado ng mga establishmento. Butang nga gi-question sa mayor uban sa bahat pagpasira o palik sa operasyon ni ini.
7: Pagmamusta na, ano nagpaglabay ng mga Friday? Ano butang hindi mo magpaglabay ng syudad? Maradiyan ustin sa nila ba? Nang diin ang ingon nga pwede na. Nga karon, kung gawas nga kamoy hindi mo subot. Nga nga nung nagsili mo palabay ng private. Ano sa mga inyo? Selective?
6: Si Mayor Nestor Archival, kanuman nga gipasadaan sa DNR7 ang Binaliw Landfill na tumaging buwan sa Enero. Dihan alos no ang porsyon ni ini. Kanikala sa 37 kakaribuhi o niangol sa laing resize ka-individual. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duna sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestion system, vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man. Eli Balanos, DYHP. Tata.
5: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5.18 sa kahapunon, sabang doon ang 200 ka mga sospetsado ng dakpan o sa kasimanang anti-criminality campaign sa CPPO o kapin 3,000 ka mga lokal o ang nakalapas sa lokal ng mga ordinansa sa Bataglungsod o component city sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
5: CYHP Talk RMN Report.
8: Nagpabiling ngaligon ang anti-criminality campaign sa kapulisan sa probinsya Sugbo human sa manampuson nga usa ka semana nga operation gikan Hulyo 13-14-2026. Dindulaan sa 200 ka mga tao ang nagadakpan sa lain-lain krimen o kapin sa 3,000 ang gamanapason sa lokal nga ordinansa sa matag lokalidad ang gagipang isyuhan og citation ticket sa kampanya sa Cebu Police Provincial Office batok sa ilegal nga drugas. Nakalusad sila og 60 ka anti-illegal drug operations nga resulta sa pagkasikop sa 78 ka mga drug personalities. Sa maong operasyon, nagkasakmit ang kapulisan og 159.51 gramos sa gituang nga shabu nga doon ay balor nga 1,084,668. Din nagpakita kini sa walay paglugak nga tinguha nga mabungkag ang ilegal nga kalihukan sa lalawigan sa Sugbo. Samtang sa pagingusog sa pagukod neto ng mga pinangita sa balaod, ang kapulisan sa probinsya nagkasikop og 52 ka mga wanted person atol sa 52 ka operasyon og 56 ka warrant of arrest ang ilang na-implementar sa mga ginaganon sa mga nalakpan na pulo niini. Giilang nga most wanted person nga nagatubang og dagko nga mga kaso. Nakaembargo sab sila og 26 ka mga armas nga walay lisensya. 14 niini ang gitahan ngadto sa matag police station samtang giasikaso pa ang mga permit niini og 12 ang ilahag na pasakalog kaso ngadto sa korte. Gipahiba usab sa CPP o nga nagpadayon ang ilang programa nga uplan katok sa mga panimay nga doon lisensya nga armas apan wala ma-renew ang mga papilis niini og giagni nga itahan lang una kini sa kapulisan. Wala magpawahi ang ilang pagukod sa ilegal nga sugal sa kalungsuran ug syudad sa Sugbo. Di nakadakop sila og 47 ka mga sugarol atol sa 23 ka operations o pagkasakmit sa 9,318 nga kwarta gikan sa sugal. Gipahibaw sab sa CPPO nga nakatala sila og 3,171 ka mga malapason sa nakalainlaing lokal nga ordinansa sa matag lungsod ug syudad sa probinsya og 1,278 ka mga tao ang gipangwarningan. Gidayeg ni pulis sa Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang ihaga mga sakop sa tibuok probinsya Sugbo subay sa nakabot niini nga kalampusan sa ilang dungan nga anti-criminality operations. Gipasabot ni Mangilin nga ang ilang nga kalampusan na himong posible tungod sa pagtinabangay sa lokal nga kagamhanan sa mataglong sunog sudan, mga partner agencies niini o sa abag sa komunidad. Gihulagway niya nga pabiling malinaw ng tibuok probinsya sa Sugbo tungod sa presensya sa kapulisan sa kadalanan o ang pagtinabangay sa matag-opisyal sa kalungsuran, sudan o kabaranggayan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man, Arbo Samantini, YHP. Tatak, Aramen.
5: Radyo mo, DYHP. Una sa lahat, weather update.
0: Ani na itong ipaabot, makasama latest weather update ka sa pag-asa magtanas of 5 p.m. Sa baka rito sa natin yung mga pag-uwan, localized thunderstorm makaghapon ni Ughabagat. Weather specialist Evert Jantinio sa pag-asa magtan, maayong hapon.
9: Yes, mayong hapon na. Mayong hapon sa Suntanang Tig Paminaw. Pini ang pinaka-latest na weather update para karong orasa. Ang hanging habagat o southwest monsoon ang labing naka-apektar din sa may kasadpang bahin sa nasod. Samtang ang nabiling bahin sa nasod, lakit na kita sa Central Visayas, at doon naghihapoy mga medyo mapanganoron nga sa mga panganoron kalangitan, inubanan mga lumalabay na mga patak-patak ng mga pag-uwan panugugukila tungod ka na mga localized thunderstorm. Sama na lang sa natinati. Nato karong oras sa para din sa Metro Cebu, labihan na din sa may Tadisay, sa Milanilla o sa Karkar. Sa atong hangin o kadagatan, ang Tibuok Visayas at yung nagyapoy hinay nga sa kasarangan na paguro sa hangin na nagligikan sa habagatan kasadpan nga sa habagatan diin ang atong kadagatan aduna po hinay nga sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita'y gale warning signal sa bisan-asang bahin sa tumang kadagatan karong mga orasa. Samtang ang atong temperatura din sa Tibuok Provincia sa Subo na sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Ang atong dagat mo hunas o niyang alas 9:01 sa gabi iog mo taupod ugma sa alas 3:25 sa kadlawon. Philippine Standard Time, manakita sa 5:21 p.m. ang atong haring adlaw mo talop karong 6:10 p.m. ug mo sa kabalik ugma sa 5:31 a.m. Huwag mo ka ng latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, yung si Evergen Tenyo, nagpahinomdom na sa pagbagong panahon, doon ay Pag-asa, sakto informasyon. Nagang salamat po, maayong...
0: Sir Evergen?
9: Yes, ma'am.
0: O, doon ka na itong pangutana karong hapuna. Asa pa mga areas diri sa Cebu Province, makas natin mga pag-uwan-uwan, labi na sa musulong pang tak na agikan karon. Nabay mga areas, gapon nga, doon ay mga standards, thunderstorm advisories kay palang dugay, no, kusod nga kilat, o dugdug man ang nasinati, bisan diri sa Cebu City area.
9: Yes, ma'am. So, sa pagkaroon, doon na kita'y nakita na mga pag-uwan, labihan na din sa may south portion sa Metro Cebu, sama na lang ining Talisay, Milanilla, Naga, hangtod din sa may Karkar o sa Simbunga. Doon na po tayo nakita din sa may Dumanhog, din sa Dalagete o sa Alcoy, kana para sa Metro, sa probinsya sa southern portion sa Sugbo, samtang din sa northern portion na doon na po kita'y nakita o posibilidad na mga pag-uwan base sa atong radar din sa San Remedio o sa Bugo City.
0: Dingan salamat, Sir Evergen.
5: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Weather specialist Evergen Tinio sa Pag-asa Magtan. Dugang pang pahimangno gikan sa Pag-asa magamping magmatkon labi na ingon aning sitwasyon karon mga localized thunderstorm og habagat na sinati karon sa Cebu area, Metro Cebu area. Mga pag-uwan-uwan matag karon og unya mo nang kinahanglan nga mahandam na lang ta, magdaan na lang tagpayong, labi na karoon nga mga panahon na kay gagaling na buntag baya as of 8 or 9 a.m. Init naman, kapan dihang, paingon na mag-11 to 12, ngunahapon, nagpunay, nagbunok ng uwan.

O kini nga portion dalit kinato sa DTX sa 500. Ikaw nagkamin pag mga sakit karong panahon na mag DTX sa 500 na matag adlaw. Yung nakarit siya rin tinikan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Pwede imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw makataba magkapanilod sa mga tulog makapugong sa mga sakit sa gin. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500 best choice against diabetes-induced hypertension. Ariyo na ta sa DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama. Ang ato ang pangutana karon. Kung sa man to nga landfill ang ipasira ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Ang ipanuhan nga pagpasaradaan ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga kasama. Wag na ha, sa pangutana unsa man to nga landfill ang planuhan, giplanuhan ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga pasiranhan. 200 pesos alang sa maka-follow sa Atong Mechanics, like, follow DYHP Arriban Cebu Facebook page, Atty. Rufil Fernandez Banyog Facebook, o i-share atong live program. Nahalan nga ma-follow niyo yung mechanics kay sayang kayong 200 pesos kung sakto inyong tubag. Apan sa pag-check, pinagi ni kasamang Nemuel kung in-charge diri. Wala yung maka-follow sa ato ang mga mechanics, sayang kayong 200 pesos. At oras sa 5:26 sa kahaponon. Imando karon sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR ang community ngadto sa Argao ang paghunong sa pagputulog ng kahoy sa plaza sa tungod sa nakitang kalapasan sa special tree cutting permit. Subay sa gihimo inspeksyon sa DNR-7, nasutang wa mutuman ang proyekto sa ikinahanglang koordinasyon o pagpahibalo sa Senro Argao, so apasugdi ang pagputol sa mga kahoy. Nagduha ka mga mahogany trees ang apektuhan samtang nagabilin ang uban pang mga kahoy nga sakop sa nasubay sa mga permit. Tungod ni ini, pahunong ang tanang tree cutting activity na kalabutan sa mga kalihukan hangtod matuman ang permit holder. Tuman sa permit holder ang tanang kondisyon o lagda. Pero pagpanalipod sa kinaiyahan. At oras sa 5:28 na sa kahaponon.

0: 2,000 pesos nga financial assistance sa kapin 400 ka mga beneficyaryo sa walang gutom program sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Talisay. Giapod-apod na sa DSWD Field Office 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP RMN Report.
2: Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, giapod-apod sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kun DSWD FO7 Central Visayas ang 2,000 pesos nga cash assistance ngadto sa 461 ka mga walang gutom program kun WGP sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Talisay karong adlawa. Kini nga inisyatiba gihimo pinagi sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kun Uplift Program sa DSWD. Ang mao assistance gipatuman aron matabangan ang mga benepisyaryo sa pagsagubang sa pagsaka sa presyo sa mga panaliton. Ang mga nakadawat sa Group 1 gipili base sa opisyal nga listahan sa mga aktibo o kwalipikadong WGP beneficiaries hangtod sa Mayo ning kasamtangang tuig gamit ang datos sa Community-Based Monitoring System kung CBMS sa naasing ahensya. Kasama mo sa DSWD FO7, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Gadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butik ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Platchomo Nationwide.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 ga-recommendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osminia Boulevard, Cebu City, Buena, Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, naman sa ADM Building sa Kansaga, Konsolasyon. Nakainom dumini niyo ha, timan ininyo karon ay karugali mo palit sa Life Extension Vitamin D3. Sabi na sa ato immunity, kato nagitatak nga LE. Ang matag soft gel aron sigurado nga authentic dili fake ang atoong giinom abi nang i-consume Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:31 sa kahaponon. Mommy, makainom-dom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa DYHP, alas 5:32 sa kahaponon. Samtang sa dugang pang balita mga kasama, alita sa balita ka nakuha sa ato ang CSUV Com Intern. Duha ka Filipino seafarers nakala sa drone attack dito sa Black Sea. Kasama mo sa balita atong UV Com Intern Angel Rosana.
1: CYHP RMN Report.
3: Patay ang duha ka Filipino seafarer samtang dusi ang naangol ug usa ang padayong gipangita human sa sunod-sunod nga drone attack sa mga barkong milabay sa Northern Black Sea sumala sa Department of Migrant Workers kung DMW. Matod ni Migrant Workers Secretary Hansley Yukakdak, padayon ang paningkamot sa gobyerno sa pagpauli sa mga namatay ug sa subsob nga pagpangita sa nawagtang nga mga tripulante. Gipadayag sad sa DMW nga siyam ka barko nga gisakyan sa 139 ka Filipino seafarers ang naapektuhan sa mga pag-atake sulod sa miaging duha ka semana atol sa pagbiyahe sa high-risk area sa Black Sea. Subay niini, gisusi na sab sa DMW ang posibleng responsibilidad sa mga ship owners o manning agencies sa operasyon sulod sa warlike o high-risk areas aron masiguro ang kaluwasan sa mga Filipino seafarers. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP Tatak, RMN.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: Ato karon nga sutaon na sa may kahimtang sa gawas nga bahin sa dakbayan sa Sugbo man sa pagbunok sa uwan. Ato i-check na mutangan ni Radio Man Joseph Osquijano dito sa downtown area sa Gregadia sa may Bonifacio o sa may MG Cuenco Road. Ato karon sutaon na sa may latest kasaman JQ.
1: DYHP RMN Report.
4: Yes, salamat ka sa mga Radyo Manoida live. Andre Carondre sa may Estina Bonifacio o Sikatuna, no? Sa akong sa Palagay Dayas sa Dakbay sa Subo. Labi ang lunog pati ay kasama Radyo Aida, no? Kung sa laong kayo ang tubig baha, no? Mas pagbunog sa uwan, video, dali ka ito na kuman, pero nakasinatinig. Grabing baha din sa nasputan nga lugar kasama ka Radyo Manoida. Pagka akin ay noon, karunong taon, karunong mga oras sa Aga Four Wheels, kato mga nag-drive o mga sakyan ang bata, mga motor, medyo pikikig kamay, no? Ilablaw pagkakasabag ka Radyo Manoida. Aga baha din sa may eskina. Kato nagikan ka rin sa may eskina at Marilla o Gayas Barangay Hall. Subag ka rin sa katuna, padung rin sa may Parian Police Station o kato na sa may Mabini, Colon. Mauning eskina kasabaga Radyo Manoida.
0: So mani ito nakita karon din sa tuang video support, no? Noon gituod. Mas maayong nga mo, divert lang una di ato mga motorista.
4: Gabi ang isusurag yun, no? Ganit, nakasinating grabbing traffic karong ika ka sa may eskina Kipadilla o sa may Pinorosario o sa Patira. Kung panoong kagkulon ka sa baga Radyo Masubay ka ng Sikatuna, una hanggang may Subarkay Hall, di kita yung kagagi ka sa baga Radyo Masubay kung magmotor ka. Pero ang karong maurasa, pagkagina ang mga four wheels sa vehicle ka sa baga Radyo Masubay, panoong dito sa may Kulon, Mabini, o di ka ba, muraiton ka ba, panoong balik din sa may Desakusalim, one way raman ino, kinindahan Bonifacio, one way kika ka sa may Mikiko Avenue, kung subay ka sa Bonifacio, one way rani, niya kung kuan, di kita sa may Barangay Hall, sa Dayas, pwede ka right turn, pero bahagi ako sa mga Radyo Maida, no, ang habig din sa may Bonifacio, panoong ito sa may Hakusalim, pero kung mudiritso ka, taas-taas ang bahay mo magian, kung kika ka sa may Barangay Hall, sa Dayas, kung diritso-diritso ka sa Katuna, panong dis may Parian Precision, taas-taas ang baha, kasabaga Radyo Maida. Ang gika sa Bonifacio, kini Bonifacio, natunga sa Bonifacio, gika to sa Meskina, MGQ Kuhabi niyo, mas arang nito gamay kay Wapay Baha, pero gabuti mo rin sa may kiningang atong tigmaminawan rin, nakakuha mo rin sa una sa researcher rin sa Dali ka rin diri at nga kusukan di USP. Ikan silang tindahan, sweto si Jesus Mampungan eh. Ikan silang tindahan, o palong rin sa may subay sa sikat, ano, bulipasok ka sa mga Radyo Maida, taas-taas na ba, no, o galaos rin sa may, doon na sa may Hakosalim na side ka sa mga Radyo Maida, ang baha nga na sinati karoon ka malurasan rin sa nasutan nga lugar. Ang manalili, di nung kahit tanto kuhan, pero nakababahan gamay o kining kulon, no? Kining kulon sa miskina kuhan, kung kira, o anong kay kabaha ka sa mga Radyo Maida, kay ako nga nakita ganyan sa pagbunog sa kayong uwan, di rin manang baga kay dagong napita, no? Manang kung na napita, kay pagbunog sa mga ginatong manakita ganyan nga may unos, no? Kusok kayong hangin, o niya, inubanas ko sa kayong uwan, pero dalik kaya kasama, dalik kayo, orang banabana ako mga 5 minutes na ito sa mga Radyo Aida. O na nga, akong ipunting rin dagan na yun kay posible na ating babaha. Mauna nga akong nakita rin na rin pag-agin ako nga nakasinati sa grabbing traffic. Mauna niya nga atong na kita ka sa mga Radyo Aida nga baha na yun napita sa mga eskina si Katuna ag Bonifacio ka sa mga Radyo Aida. So katong mga motorista na muwari rin subay sa muwari sa my downtown area ikan sama injikin ko avenue bagi kas pidar sa ikan sama i pasilya ke do sa ay bagi ikan sama garage mai dagai karo maura sa laon pa no aga tubig ba
0: na sa pero to ang na nakatuang na ka sa man JQ ang uwan
4: sa baga radio mo naida
0: nakatuang na ang uwan o to taligsik pa
4: sama gin ka sa radio ay
0: nakatuang na ba ang uwan o to taligsik pag hapon
4: na mai wala na no so, mga 20 minutes na ka sa mga radio ay da medyo gina okay. Kayo wala gi wala gay magtotalisik no dire sa my down tree I don't know there sa uptown area. Pagbiyan ako di ha, tutalisik ako niya. Pabot ako doon sa may downtown area o nagkasamaga radio. For doon ay dagong Japon, ato nakita, no? Sa posibli, Lapu-Lapu ni, Tortuba, o grihapit sa may konsulasyon. Pero ang gilis sa may kasagpa, gilis sa may mid-north area, Balamban, North Central Highway, habig din sa may kapusila, medyo hayag-hayag na kasamaga radio. Maida. Ang magandang umato nakita, dito nakita sa Mandawi, Lapu-Lapu, no? Yan din sa may habing sa may south na bahay, tinaw na ka sa mga radyo mga dagan, nagpakita na ang adlaw, din habing sa may south na bahay. Pero din sa may norte, no, mauni na ka, nakita na ito nga pagkapagapagtagong sa mga radyo mga dagan. Nya, wala magtutalisik, o nya, pero ang porosyon, ang bahay sa itong kawanangan, kalangitan, medyo doon ay ayag, doon ay giog, doon ay dagong na ito nakita, no? So far kasabaga radio radar. So, I don't know, basi nag-uwan siya dito sa unahan, sa Lapu-Lapu posible, o habang dito sa Bohol, no? Kaya kinapin na kita, pagkapagamang dagong kasabaga radio radar. So, dito sa atong uptown area, dito sa may south na bahin, medyo arang-arang na sa may kulong, dito sa kuning mutangan, naagya po idagong kasabaga radio radar, no? Dito sa may downtown area, pero wa mag-uwan, no? Kung anytime, kung sa ikuan, nato may hangin, eh, kaya mapalit lang ni, pero huwag ay hangin nga niya, wag yung masating hangin, simple bubunok, bubundak na kasabaga radio nga na ay dano. So far, mga paningin ka si Pascal, matagaroon niya, mga nagdugang update. Hindi nga pagbunok sa sawa din sa Dakpay sa Subog Metro Cebu area. Ika din sa may Bonifacio, si Katuna, kanyang radio man, Joseph Moscano, DYS, Pitata Carmen.
0: Radio mo, nationwide. Ika sa naman, radio man, Joseph Moscano, mayang gawin o diya sa toang suki nga listener diya sa may Bonifacio Street. Mayang gawin o niyo diya ma. At oras sila 5:40 sa kahaponon.
1: TYHP Showbiz Showbiz Ngayon
0: Santa nga Korean nga boy group nga BTS malampusog may perform sa FIFA World Cup Finals. Kasama mo sa balita UPCOM intern France Aberilia.
1: TYHP Tabak RMN Report.
5: Nimug na og kasaysayan ang Korean pop boy group nga BTS human sa ilang performance uban sa lain pang mga international nga artists sa 2026 FIFA World Cup Finals halftime show nga gipahigayon sa Estados Unidos. Gikanta sa BTS ang ilang hit English song nga Dynamite nga gisugat og makabungog nga pagdayi gikan sa mga nanambong og sa mga milyon-milyon ka mga netizens nga nagsunod online sa tibuok kalibutan. Mipasundayag sab uban kanila sila Madonna, Shakira ug Justin Bieber. Kahinumduman nga si Jungkook nga membro sa BTS lamang ang mi-perform atol sa FIFA World Cup 2022, isip opisyal nga mikanta sa World Cup song nga Dreamers. Apan karong tuiga, nakumpleto pag-usab ang pito ka membro sa grupo human sa ilang military service. Gilantaw ang mong performance isip simbolo sa panaghiusa sa musika, sa kultura, ug sa sports o sa kapinakadakong kalihukan sa kalibutan. Kasama mo sa balita, France Aberelia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: TYHP Showbiz Showbiz Ngayon
0: At oras sila 5:41 sa kahaponon. Balita gikan sa kauluhan padayon ang gihimong pagpangandam ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sayang maabot nga ikalimang State of the Nation Address Consona karong Hulyo 27. Mato ni Presidential Communications Office sa PCO Secretary Dave Gomez noon progress na ang speech ni BBBM. Importado sab sa Malacanya ang plano sa House of Representatives na himuong mas simple ang SONA isip kabahin sa pagpatuman sa austerity measure. At ako na sa 5:42 sa kahapon na itong balikan at itong DYHP Answer to Win promo mga kasama itong pangutana kung saan itong landfill. Ang planuhan nga ipasira ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Ibag na ha, i-type lang na, i-comment ang imuhang tubag sa itong live program karon sa DYHP News Updates. I-share gid ang itong live program. Aron sa ingon, ma-follow ni mga mechanics, una kay chance makadaog og 200 pesos nga GCash. At oras sa 5:43 sa kahapon ng dugang pa mga balita sa ato pagbalik kuman sa mga pahinomdom. At oras sa 5:43 sa kahapon. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko ko kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiun tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap at ag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry o jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the Super Fiber Drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: Mami, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
14: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 taba nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tang kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
16: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95
14: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
19: Paro na kayo nakapuy, ma'am?
18: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
20: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
21: May buhay sa makabuhay.
22: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mugkabalaka ni ana makasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aromalik kayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
0: Oras sa DYHP, alas 5:53 sa kahaponon.

balikan ang DYHP Answer to Win promo karong hapuna mga kasama sa di pa sa itong DYHP sumbunganan. Asa man to? Asa man to ang landfill? Planong ipasira ni Cebu City Mayor Nestor Archival? Dubag na? Ako na mo yung chance makadaog 200 pesos.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sumusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of BBDK.
16: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
18: Drink responsibly.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
21: Oras sa DYHP, 1 minuto sa lima mag-alasay sa ang kagabhion. Mga kasama sa DYHP, sumbungan na ni karong gabi una ning adlaw Lunes, July 20, ato ning hatagan o pagtagad kini atong bisita, usa ka mister, usa ka bana manawagan o tabang para sa iyahang asawa nga na-confine karon sa usa ka private hospital diri sa Dakbayan sa Sugbo, lumikan sa nasinati nga sepsis, cardiomyopathy sa iyahang asawa nga na nakaroon kapin sa usa ka buwan sa ospital. Gani ang iyaing taong sitwasyon sa iyang asawa, coma pa, hangtod karon mga panahuna. Pagnahanglan din ni maunga maka-undergo o dialysis while nagkasinati nining maong kondisyon. Pinahalang po nga ma-dialysis ang maong pasyente o matod sa Osaka Bana, labihan kabugat yun financially ang ilang gisagubang. Gani, duha ka ilang mga anak, ang duha ka mga bata nila, puro nagtungha. Nakaroon ang ilang kamanghuran, 7 years old, yung uban-uban diri sa Cebu City. May nananggali kay natagan sila chance pinagi sa pagtugot sa school principal o teacher nga magmudyo lang una mong bata while makabantay dito sa ilaha sa pinamungahan Cebu. At ang ikahinabi karon ang bana nga manawagan o tabang diri sa itong sibiyaanan padaol sa microphone. Mayong gabi ini mo o ang pangalan palihog.
22: O dahil si Gilbert Toledo, sa pinamungahan, ma'am.
21: Asa man sa pinamungahan inyo, sa ha, tangob. Bert? Sa?
22: Tangob, pinamungahan.
21: Tangob, oo. So, kanusa mo diha nga pizza nga na confined na diya sa ospital? Sa Chongwa man to, no?
22: Ito pang kuhan, ma'am, June 4.
21: June 4. Sa ito pa, kapinigid tuod o sa kabungan. Oo. Ang iyahang bulatian, ang kondisyon ani Pirmero, katong heart,
22: sa heart problem. Sa heart maglisod siya ginawa ko. Tas, yung mo ito nga, natambala na biyata ito diya, ma'am. Ya. Katulang yung pag June 8, nag-seizure siya, ma'am.
21: Uy.
22: Nag-seizure yung mo ito ni Sakay, ang BP. Ito na ito, ma'am. Nakuha, napiktuhan na sa yung utok mo itong nakuma siya, ma'am.
21: Uy, hangtod ka ron. Oo, unya, ingali nga sitwasyon nga nagkomatose, unya, i-dialysis pagid gihapon.
22: Dialysis gihapon siya, ma'am.
21: Bastilan. O sa may mga pinabuhian dito sa pinamungahan, nakay trabaho?
22: Nagtrabaho ko ato, ma'am, ya. Sukad pagka dalas akong asawa diya sa akuan, wala nagiging ko trabaho, ma'am.
21: Oo. So, imuhang anak in taon nga, imong dala diri, unsa man, namoy gikaistaran diri sa Cebu City.
22: Na, kung pagmangkon, ma'am, trabaho mo siya diya, niya. Niyangi, alam po, may nga. Anal na ko pa katulgon akong anak.
21: Mm-mm. So, while ikaw, maoy magbantay sa ospital. So, pastilan, taod-taod na yun. Kaila may kantidad po sa pagpa-dialysis kung o galing mawag ikinahanglan.
22: Tag 9,000 kada dialysis, ma'am.
21: Kapila man mag-dialysis sa usa ka semana?
22: Sa karon nga, duha ka semana, ma'am. Kaduha, kaupat na lang. Sa una, kadadlaw gito, ma'am.
21: Uy, pastilan, kagrabi po, no?
22: Pag iniabot yun to, walo ka dialysis akong bitay, ma'am.
21: Uy.
22: Yan, yun nga, delay na ma-dialysis. Kay taas-taas na po yun akong bitay. Kita-kita, ma'am, nangayok kayo. Ugas akong maka bayad atong bitay na kung anam-anam.
21: Stilan po, no? Oo. Sato pa, karon ka upat sa usa ka semana. O niya kada dialysis.
22: Tag 9,093.
21: 9,093. Stilan, bugata pa po, no?
22: Wala pa nilabot siya yung resita, ma'am.
21: So, man naman kaingon yun ka makapanglingo-lingo. Gitag, asa man kuhao, no? Ang pagpa-dialysis o sa mga tambor na kinahanglan matag-adlaw. So, ang imuhang anak, unsa naman nga graduha karon ang katong kamagwangan?
22: Grade 12 na, ma'am.
21: O, eskwela pa po. So, nara dito sa pinamungahan. Na kining 7 years old, dalaki ni babae.
22: Babae, ma'am.
21: Wala imong giingon nga, kuyog-kuyog, nagmudyo lang taon. So, karon ang bata.
22: Na dito sa, ma'am, abangan sa kong pagmangkon.
21: Mm-mm. May kay, maigo rapod, maka, huyo rapod mo.
22: Duhar rapod ka tao, mama. Kung pagmangkon, wala lang po siya ni Kuan. Nihangi ko lang po siya. Kuan ba? Trabaho niya nga at magkuhan lang siya. Work from home. Para kami may makapuyo dito, ma'am.
21: Ah, pastilan.
22: Kwartor man po diyang gabangan.
21: So, kaning pasyente ni mo, nga imo ang asawa, Merly. Oo, niya pagidaro ni Merly.
22: 36, ma'am.
21: 36 years old. Taon-taon na ba ni iyang ingon-ani nga doon na siya heart problem?
22: Sa una, daga pa siya, ma'am, pero nawawa man to, ma'am, na tambalan man to ba? Karoon naman gina nga ako, ma'am. Na.
21: Nibalik?
22: Balik, yan. Pacheck up with me, yan. Itong itagaan siya, maintenance, itas-taas po, BP. Tada itong June 3, ma'am, matoy sugod nga, magkutasan siya.
21: Nihangtod ka ron, no? So, hindi ka na itong June 4 or June 8, sa imong giingon ganina nga, koma pa hangtod ron?
22: Koma pa rin siya, ma'am.
21: Oo, so stillan po. Pero, ang imuhang fighting spirit sa papangitag pamaagi, nga matambalan ang imong asawa, mapangitaan o tambal, pagpa-dialysis, karunay, taas ang imuhang panghinaot nga maayo matambalan pag ang imong asawa.
22: Ay, ma'am, salig rin ko sa ginoo. Siya rin, naibawas tanan ako nung itubayan niya tanan. Kinimang pagsuhaya mo nagyan. Hindi lang po minya pasagdan.
21: So, karon na job sa atong panag-uban sa DYHP Sumbonganan. O sa may hangyo ni mo sa atong mga sukintig paminaw nga tuyo magyud ni mo nga nidangop ka diri sa DYHP sa atong mga listeners para sa imong asawa.
22: Nawagan lang ko sa mga naminaw karon nga unta. Nalooy mo sa ginagmay nga tabang para sa mga asawa. Nga maka kawan lang yun ko siya mga painadlong pinanglano niya sa ospital, ma'am.

mapakita ang ato ang pagsimpatiya, ingon man ang ato ang pagsabot sa ilang sitwasyon karon sa kalisdanan ng ilang nasinati sa magpamilya. Pwede niyo ipadala inyong tabang diri sa ato ang GCash number nga may sayon o mas dool convenient para ninyo. Labi na kay kung galing uwan-uwan, na kung galing di mo maka-anhi personal sa ato si Bianan karong orasa, pwede na sa ato ang GCash, ato ang GCash number na karon sa atong screen nga ato nang ipakita ato number under Aida Tampos. 0918-554-2071, GCash number under Aida Tampos na makasama sa pagpadialisis karon sa iyang asawa, bisan nagkomatos apan four times a week. Mao'y panginahanglan in town karon sa panawagan sa usa ka banal. Labihan, no? Makapungtana yun ta, makahangad yun ta kanon ay asa naman po sunod. Una nga kita sa itong ginagmay nga kabahin nga kaya ang pagtabang. Ang ingon pa ni Jobert, waman mangandoy nga o nagbungat o pilay kantidad apan sa iyong atong kinasing-kasing nga tabang, sa iyong generosity nga inyuhang ikapadangat nining usa ka amahan nga nanawagan karon og tabang para usab sa iyahang kapikas. Ang ato ang numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Matag-adlaw, kung galing doon natin patalinghugan nga bisita sa DYHP sa Bunganlan, lain-lain yun, no, o istorya. Lain-lain o mga kaagi sa kalisdanan. O pasalamaton ta kanunay. Kaninyo, kami diha sa inyong kanunay nga pagpaminaw at the same time sa inyong generosity. Umikan kay di lang kutob sa pagpaminaw sa inyong mga dalunggan sa ato ang mga broadcast o hilak, hangyo, tuktok sa ato mga kaigsuon ng abadang updates DYHP apan naapod ang inyong kasing-kasing sa pagtunol o paghatag. Muna dahil kayong salamat, gumikan kay o muingong tanga, bigyan kay challenges karon matag-usa ka na ito ang kalibutan, ang Pilipinas, mga gigasagubang. Apan, mas mayo gigapon nga sa mga pamaagi nga kaya nato magkatabang gigapon ta mga kasama. Sa mga nagtawag sa pag-confirm sa itong number, yes, mo ni mo gitawagan, sir? Ma'am, 0918-554-2071 sa itong numero karon atong GCash number. Sa mga nag-suway og tawag karon pag-confirm sa itong number, yes, Moni, ato under Aida Tampos, atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Okay, salamat sa mga nisanong, no, sa ato ang panawagan diri. Sayod gita na ato ang DYHP Subunganan, ato gigahinan og sa ginagmay oras. Yawat na lang makatabang yun ta. Kuman sa itong mga balita, ligahin ko itong oras nining ingon-ani nga segment sa itong program kay magkaingon yun ta ang ubalintaw nga tabangunon kaayo. Asa na malangsad mo, Aldo? Pero galing, wala ka ng panlain. Pero galing limitado ang mga government agencies sa ilang pagtabang tungod po sa kadaghan na tabanganan. Muna nga niabli, ni hatagtag oras sa ginagmay man lang sa atong tulumanon. Kumikan kay sayod ta, nadaghan kaayog, nagpakita bang. Kining inyo nadungog, mga tabangunon lang ni nga atong ipadangat on air. Muapan, sayod po mo nga, daghan tagi, patalinghugan diri nga, ipanikamutan sa nato diri sa DYHP o sa IFM nga bisag off air, makapadangat ta og tabang mga kasama. Apan kiniingon ani nga, nag-require sa yun no, og amount, kantidad, muna nga, atong ipadungog di akadino, yawat man lang nga kita. Nga dunay chance nga makatabang mga kasama, dunay kahigayunan, pinagini atong tulumanon nga makapaambit sa inyong grasya. Mayong pagpaminaw, uy, kasamang Ingrid, Miss I, Bertudaso, good evening. Thank you kayo, ha? Nag-message rin, doon na siya ginagmay nga gipada apal kinasing-kasing. Salamat kayo, Miss Ingrid Palanga. Mayong gabi, kumusta naman kadiha? Thank you kayo, Ma'am Ingrid, Miss I, Bertudaso. Thank you kayo sa imuhang tabang. Adres ato ang nanawagan karon ato ang bisita. At balik ko na ito, numero 0918-554-2071 sa nag-confirm.
Mauni ato ang number under Aida Tampos di ay nag-send ninyo. Kung galing sa to ang number nga 0918, dili da yun mo diha-diha makasod. Nag-provide taglain pang number 0991-207-9880 aron sa ingon. Inyong ginagmay nga tabang diha, pwede kaayo no nga ato ikapadangat karong gabi una ni Jobert nga nanawagan karong luoy pod kaayo. Matag adlaw tayo nang indahay nga makamata na, makamatngo na ang iyahang asawa nga kapin sa usa ka buwana nga nag-coma in town. Apan bisan pa man sa maong kondisyon kining usa ka bana naningkamot sa mga pamaagi nga kaya niya nga makadangup kun asa man kay financially wa na gyud in town siya ikasarang sa pagpalit og mga tambal labi na sa pagpadialysis. Salamat kayo, Depoy 100 pesos, ikan sa 1112, dengan kayong salamat. 20 pesos, ikan sa 7095, thank you. 100 pesos, salamat, ikan sa 1534, thank you sa Tabang. 300 pesos, ikan sa 8576, salamat kayo, maunan thank you. 500 pesos, 7529, dengan kayong salamat ninyo, sir, ma'am. Dengan kayong salamat sa pagpaambit. 30 pesos, 8709. 100 pesos, 0535. Thank you. 200 pesos, dikan sa 1392. Dikan kayong salamat sa Tabang. 30 pesos, dikan kayong salamat. Dikan sa 6249. 100 pesos, dikan sa 5277. Sayod yun siguro atong bisita karon nga si Jobert. Huwag man ta makailagid aning mga nitabang na to. Dipadala o gab. Donations, pinagi sa GCash, malain-lain man nga amount, pero kining tanan Jobert, klaseng-kaseng yun din, no? Nga paghatag nila sa pagpaminaw sa radio, ilang kutob sa pagpaminaw, apan sa pag-reach out, pagpaambit po, pag-type diha, pag-open sa GCash, pag-type sa amount nga ikapada, ligan kayong salamat. Kinaot nga, padayon, no? Ang ato labang makagagawang sa pagbukbuk, dugang pang grasya niya kaninyong tanan sa inyong pamilya, abundance, na pinagod ang maayong panglawas nga pala yung tang makapanikay sikay. Bahalag, patagkaroon nago niya atong tabang na akanunay. Basta lang, kita'y hatagag higayon na makatabang. 200 pesos, 9577, dahil kayong salamat. 200 pesos sa gikan sa 0815. Thank you kaayo. Sinakulo member sa San Lorenzo Parish di sa Barangay Tisa mayang gabi. Ma'am Susan. O mga kaubanan, daghang salamat sa inyong tabang kanunay. 250 pesos 0994. Daghang kayong salamat. Sa ato ang pang panag-uban, dili sa tuwang pikas nga number ato sang gitan-aw karon 0991-207-9880.

0: Kung galing Jobert ka na mag-suggest, kung ingon man sila, no, nga, sa ingon ana, nag-comatose, pero o saman, musuwag yapon ka ag-suggestorya niya, or mag-suggestorya gihapon ka. Mm-mm.
1: Patong ko na gusto yung sa iyo mga anak, mag-video ko anang voice message. Marag-isipon, hampi mo may pag-ingon sa doktor nga, istoy-istorya hilang basin. Madungog po.
0: Oo. Mm-mm. Bisag di man tuod, yun nga naka-maka-istorya or nagpiyong man, pero basin pa.
1: Oo. Basin lagi.
0: So, kada adlaw, imo nagihimo?
1: Kutob sa mapulig bantay.
0: Padol sa microphone.
1: Na mapulig bantay, yung mga iksoon. Maugya po ibuhaton, mam. Istoy-istoryahan na gyan po.
0: So, kung ikaw, doon ang higay yun, no, maka-istorya ka, labi na ikaw makabantay, sagad, unsa man po imo ang isulti.
1: Inumdum niya, mam, nga. Maning kamot niya, eh. Nagpaabot pa miya ang mga anak niya sa iyang pagbata. Salig na ginamos ginuong tanan. Eh, pwede mo na ba us ginuong? O imposible niya.
0: Oh, yun. No, so, yung nagatag, amen, good anak. Alang sa inyo ang tabang mga kasama, dugang pa ninyo nga ikapaambit, no, alang sa paningkamot karon sa bana nga maka-generate financially para sa continuous nga dialysis sa iyahang asawa bisan pa nagcomatose apan kaupat magdialysis sa usa ka semana. Apay panginahanglan nga tambal mo na nga sa usa ka amahan nga sa pagkakaroon na udang sa iyang trabaho, kinahanglan gyud intawon og suporta. Ato mga prayers ingon man financially para usab sa pagpadayon nga makapalit og tambal ingon man sa pagpadialysis mo nang didangop gadri sa atong tulumanon. Ato nga balikon atong mga number 0918-554-2071 og 0991-207-9880. Kami po diri sa DYHP sa tanan ato mga listeners padayon nga magampo nga ihatag no ang kaayuhan di sa imo ang asawa. 100 pesos at 8377. Dihan kayong salamat. 100 pesos, 4983. Thank you. 600 pesos, 3932. Para ni Merly and Jubert. Salamat kayo ninyo, sir, ma'am. Thank you. 100 pesos, 2472. 300 pesos, 7900. Dihan kayong salamat. 200 pesos, 4793. Lang sa kasamang Aida, kagikan pa sa dintao na operahan akong bana. 200 pesos, 4793. Salamat kay ma'am, ha? Thank you kaayo, bisan pa man sa undergo na condition sa imong bana, pero gishare gihapon ka sa imong grasya. Dikan kay salamat. 50 pesos, 3076. Salamat. 180 pesos to 8810. Dekan kayong salamat. Sa mga kayong suunan na ito, nga buot nga mupadangat sa ilahang tabang. Galing mo anhidri sa itong sibiyanan para pagtunol personal sa iyong tabang. Nadiri ang ito ang bisita pa, si Jubert Toledo. Kung galing walk-in, napadiri ito ang bisita nga, pwede ninyong atagan sa inyong kasing-kasing nga tabang sa personal. Kung galing pinagigali sa GCash, ito ang numero 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Ato gitabangan in taon, kining usa ka bana nga nanawagan og tabang para sa iyang asawa nga kumatos pa in taon. Usa ka buwan nakapin nga nasa usa ka ospital diri sa Dakbayan sa Sugbo. Bisan pag nakomatos, gumikan sa iyahang sepsis. Undergo po o dialysis kaupat sa usa ka semana mo nang sa usa ka bana. Niingon ko rin taon nga di na niya kaya financially. No, ang maong mga galastuhan. Balikon ha sa inyohan tabak atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama.

oras alas 26 sa kagabion mga kasama as of karong orasa diri sa DYHP Sumbunganan nakatigom ta karon. Joe Bert sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan.

Kaya po, inipada o 100 pesos, ikan sa 5460, dekan kain salamat. 50 pesos, ikan sa 1630, thank you kaayo. 56 pesos, 4696, dekan kain salamat. Kaya po, 500 pesos, ikan sa 2853, thank you. So far, Jubert, sa itong natigom karon sa itong tulumanon sa DYHP Sumbunganan. Sa hakay, na ay ni Paapas o Gatabang. Na nag-send as of 6:23, na nag-send sir Jobert o 5,000 pesos gikan sa 1437. Marikop mo din nag-call ka ganina. Thank you kaayo nimo sir ma'am. Thank you. Atong anonymous donor, waman po niya gilakip ang iyahang pangalan din sa pag-send. Apaan, dihan kayong salamat. Sayod ta. Kini mo ang kantidad. Dako, gikay ikatabang. No, sa panginahanglan karon ni Jobert. Gali kami or ako nga nagdala diri sa tulumanon sa mga niabot nga tabang. So, hindi man good maka-expect nga mao ni madawat na to. Kada adlaw kay lain-lain nga amount man. Muna maingon kita nga uban sa pangaliya, uban sa guidance, divine intervention. Importante nga nakaipos ta og tabang. Okay, salamat ha. Thank you, Kaiser Ma'am. Thank you, gid kayo sa yung tabang. 100 pesos gamayang tabang. Ma'am Aida Tampos, ikan ni sa Tay Padilla sa Lower Lumar. Good evening, animo dia, sir or ma'am. Thank you kaayo. Client tayo sa 6 pesos, 0885. 150 pesos, ikan sa 5315. Salamat. 100 pesos, account ining number 5326. Salamat kaayo. 150 pesos, 9251. 100 pesos, Regasa Store sa Tuyan City of Naga. Dagan kaayong salamat. 20 pesos, 9443, Hinabang. Yes, salamat kaayong.

0: At oras alasays, 29 na sa kagabion sa pagkakaroon. Atong natigom din sa DYHP Sumbunganan, Jobert, 11,700 pesos. So, kaya yung tagpagpadialisis karong Miyerkules po hon, nga 9,093. So, magamit na ni. O yan apay, ginagmay para sa tambal. O sa'y mensahe ni magkaroon gabi una nga, bisan pa man ugwa ka mag-expect, nga mo ni ma kantidad nga atong ma-generate, pero sayod kita, daghan ang nakasabot sa imong sitwasyon. At the same time, atong makagagahom, no? Nag-hiccup ka doon ay sa atong mga generous nga listeners nga padayong matabang. Imong mensahe karon para kanila.
1: Kanan nga ni tabang, bisag wala ko kailan ninyo. Daghan kayong salamat. Unta, tagaan pa magdugang grasya sa inyong pagtabang ka na ko, sa inyong pagpaambit, sa inyong mga grasya. Ginoo na lang ang mag-igong mabalos ninyo. Salamat kayo.

Mga kasama nyo nadungog si Jober Toledo o makausap pa mga kasama sa yung kasing-kasing nga tabang karon lain kinabuhi na usab ang atong nahatagan o kapagtagal lain kinabuhi na usab ato ang nahatagan paglaom karon gabi una nga bisan pa man sa kalisdanan ay mga tao na willing gigihapon kay motabang maginagmay man nga tabang apan kining tanan kinasing-kasing. Kaya salamat, Anonymous Donor. Huwag tanan nga naglangkob sa atong tulaman ng karong gabi-un. Atong oras, 6:30 na sa kagabi-un.

0: Dito malimot mga kasama sa lipat na matapos. Aron sa pagpanghaplas, ingon man pagpanalipod, kontra dengue, karo mga panahon na ato naging gamiton, EXL All-in-One Skincare Oil. Dilang kini skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and circumferent property. Dahil mga protection alang sa paak sa lamok, sa natural nga ingredients din magkasuguro ka luwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. Pero gali problema ni mo ang pagkatulog, panghaplas lang ang EXL All-in-One Skincare Oil kay doon ni calming effect na maghatag kanimo og relaxing nga feeling nga malas panalipod kontra sa dengue. EXL All-in-One Skincare Oil available na sa Babotical Duol kaninyo. Order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangapay karong gabi una, labi na kay Bugnaw, kayong panahon. Hindi makompleto ang imong kagabion, imong imong adlaw kung walay kape. Ari na ta, sa nasuwayan na, nabantog ng alamian nga kape, balansi kayong lasa. Labi na katong naglikay sa taas nga sugar. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 Perfect Coffee, alang kanibo, doon na kanyang spirulina at powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang ang pambos sa cholesterol level, triglyceride level, mga kasama mo nang inyong nanggay kang kape, ari na lang kita. EXL Coffee Mix 17-in-1, available na sa mga butika, dool ka ninyo, imong iingon, EXL Coffee Mix 17-in-1, kay sigurado makaingon yung katilod, yung tag-ingon ka sa mga aydada, ang mga nutrients, ganaan, makita yun nimo no, sa mga pagtimpla. Gamian kayo labi na yun sa imuhang pag-inom. EXL Coffee Mix 17-in-1 mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, add to cart na na. Ato oras sa size 31 na. Ari una ta sa itong DYHP Answer to Win promo. Karong gabi una, winner nato of the 200 pesos. Sakto ang tubag. Ang tubag, Binaliw Landfill. O ingon man, naka-follow sa itong mga mechanics. Karong gabi na, congratulations. Ngad to ni Marian Canoy, or si Yanni Marian Canoy, ato winner karong gabi una. Kunya i-message lang imong kompletong pangalan, imong Gcash number, aron mapadalahan ka sa imuhang premyo og mapuhon. Congratulations, ma'am Marian Canoy. Kunya atong oras napupos na. Wala si Jess Borhang, nagpaminaw karon sa DYHP. Salamat kaayo. Kung sa'yo sa Lito Bintoy, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Nagpaminaw sab karon diha sa Leyte, Antonio Codera de Dasi. Salamat kayo kaniyong tanan. Para nagpaminaw karon, nagka-tune in karon sa DYHP. Ato oras sa Lasais, 93 na. Ato partner sa Master Control, kasama Nistro Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerard Albios, Transmitter Side, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHB-RMNZ, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masundan ug lango ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulyat.
2: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara ka buok ang mata.
4: Igo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Igo.
3: Isa mo nang hatag na ako, Igo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!
3: Kuya.
5: Go!

0: bata.
1: Ang butang na bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni Kuya Kulya. Dalit ka ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Ah! Akong bugas-bugas!
9: Akong katul-katul!
10: At may kabutangan!
11: Bugas-bugas! Ung katul-katul!
12: TTX 500 na!
13: TTX 500!
14: Aduna kini antimicrobial properties
15: nga makatabang sa pagkuha
16: ug pag-ayo sa bugas-bugas!
17: Ung katul-katul!
18: TTX 500!
19: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar!
4: TTX 500!
17: Para sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka sa TTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
6: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
19: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: sus talaga sa honor kay nga itong sugilano ron eh. Kuya Marvin Caballero, umabot ang kutsihal sa ilihan. Ha? Ang baboy ngay rumbuang! Asang mungita na baboy ngay rumbuang? Bidagin ni Kuya Marvin ay lahiig ni siya. Ang itong direktrisa ni si Ate Martins Parval Boris Diapon niyang atong atong spinner si Kuya Jewel Bici ang manager sa Bien Aqua. Susan man si Kuya Ricky Bangis Garing ang tagiya sa Bangis Inaw dito ating liquid. Unya ang ato ang audio editor ani dagdani sila si Kuya Randy Tayad og si Kuya Lloyd Gabiana og si Kuya Ariel Magkaw ang manager or tagiya sa Iking Binding and Roof Installation, ha? Okay mga bata mga kasama. Oy sa mga tao di ay ni Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro. Salamat kay nimo diha, Ma'am Jasmine o si Sir Raul Alibio Isoto diha sa Bunbun. Kumusta kamong tana diha? Oh sa mga tao ni Indesien Pipito sa Brumits PH. Kanang Brumits PH mo ni tiglimpyo sa inyo panimay. Kundi na mo ka lugar og limpyo sa inyong panimay. I-type lang ninyo sa Facebook, Brumits PH. Makita na ninyo diha. Brumits PH Cleaning Services. Makita na ninyo din ha. Nga na yung telephone number diha or cell number. Tawagan ninyo. Og kamo na may baho kung unsay gusto ninyo nga buhaton sa inyong panimay, limpyuhan. Og unsa pa na diha, basta. Tawagan ninyo ang Brumits PH. Og sa tanang mga tao ni Kuya Pipito, Dudong GR Pipito diha sa Toledo. Good morning hapon yung tanan. Og sa ato ang suod nga kayo nga Kutsial Francis Espares din sa siyudad sa Tsugbo. Uy, atangin nyo ang mga drama sa tanang bakak, ikaw ang tinood. Unyal na ako i-plugging kay Layo pa man, ha? Ari lang sa mga pizza bechinko siguro. O ano lang? Ano? Pizza bechiti. Bechiti lang kay Agusto pa man ato mga drama. Okay? Mga bata magkasama niya kita sa unang adlaw sa Kung Asoy. Sa tanong mga tao ni former Kapitan Jude Ramos, nabuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer o Mega Plus. Salamat kayo. Aniya kita sa unang adlaw sa Kung Asoy ninyo nga naguluhan ang baboy ngayong buwang!
1: Lai mahayo pala sa pang gibiktima sa katikalang irong buang Pilis Barrio, Kapitoy.
2: Unsa on kas pagsikop ka ng mananapa. Timato panikap Junjun sa Picas Barrio. Nalipat sila sa ilang pagkukod. Kaya ang ilang nadakpan, dili irong buang kundili baboy.
3: Dili ka ga mauto ang ilang nadakpan, Kapitan. Nimo lang ning baboy gikan sa pagkairong buang.
4: Pitaw,
3: Kap, gito eh, kuyawan tayo mo eh.
2: Paminaw, ha? Paminaw. Meeting nga ang imo mga kaubang tanod,
4: Apil, miss meeting
2: ka. Kabati ka?
3: Oo.
4: Kabati, sir,
2: miss. Arong pahugtan ang pagrubing matang gabi.
3: Oo, Kap.
2: Sige.

0: Pastilan, Jack, apo ko. Kuyaw na yun kayo ron ang panahon. Nanggawas na ang mga dili kasarangan ng mga pangitabo.
1: Lula Hilda.
0: Sa Picas Barrio, nanghasik na sa ang mangtas nga irong buang. Habwa taon ang ginawaan sa baboy ni Manoy ni Muani nga tagadapdap.
1: Maulang kitaon, Lula.
0: Ang katingalahan kaayo, kaysa dihang gigukod kini sa mga tanod, usa ka baboy ang ilang nadakpan.
1: Gilipat sila sa abyan ining linalang sa kangit-ngit, Lula.
0: Ha? Usay buti mong ipasabot, Jack.
1: Ang tinuod, Lula, ang nanghasi karong mangtas nga namugno og mga kayupan, gitawag og baboy nga irong buang.
0: Ha? Baboy nga irong buang?
1: Mahimong dili katuhoan ang ako gisulti ni Moron, Lula Hilda, apan mao kada tinuod.
0: Jack!
1: Dunay daot ang abyan nga mo'y nagpaluyo ni anak, Lula. Lula!

0: May nakaila kong tao. Kaidad na siya ni mo, Lorita.
1: Onya, ma?
0: Mamisita ko no to siya ni mo, day.
1: Ni, kalain. O pagani mi makaila?
0: Duwil iyang pangan. Hustos barog, guapo, mistiso.
1: Ay, din ako ibaylo sa lain ang panagsuod na mo karo ni Jack Maluling.
0: Ah, way ayo. Kung magkauyabog, magkadayon anang Jack. Pobre lang gihapon ang kinabuhi ng imong puyan.
1: Mamaluling.
0: Mas ninot imong dungog, day, Lorita. Kung ang mamisita ni mo, kanagdi auto.
1: Ma.
0: Katong duwil, ha? Mo'y gusto kong lalaki para ni mo, Lorita.

0: Nabusog ka ba sa mayaging gabi, Drake? Kana, o kray gusto ko. Nga din sa kalibutan sa mga tao, imong matilawan ang prisko kayong ginhawaan sa mananap nga imong magustuhan. Dito sa tunggibiyaan nga kalibutan sa inkantasya, usa ka lang kayanong baboy, apan din hilahi ka, kay bangis nga irong buang ang pagtanaw kanimo sa mga tao, Drake. Kaog ko to sa imong mahibo, Drake. Pagtagbaw sa ginawaan sa mananap, nga gusto mong lapaon.
1: Sandili, bago ko padayon, mga bata, painom-dom sa da!
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsaman ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Dinugwang na ko ng pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Mama mia,
8: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Sige, padayon mo ginom, santo, pipitablia mga bata kaya na, sumpay sa kung aso ninyo ni Sminaw na karaguluhan. Ang baboy, ngayong buwang.
1: Dili na makagukod pagkanato dinis sa ributan sa mga ang kasundaluhan sa inkantasya.

0: kung sa ibuti mo ipasabot, amiga na kung aninipot.
1: Ang maong mananap, pinuisaw sa kaing kantuanon, nga ni anak karon sa kalibutan sa mga mortal.
0: Unsa?
1: Ginawaan sa mga Pinoy ngayupan, mga paborito nining kanon.
0: Kung ikumparar kini sa mga hayop, nato din sa kalibutan sa mga tao. Unsa man siyang mananap pa?
1: Papoy!
0: Unsa?
1: Unsa siya ka-cute kay nga papoy nga engkantuhan nun. Apan, mo-transform siya sa pagkairumpuang.
0: Pero, nga nung ingon man kaniya na?
1: Tingali, aron pag-justify sa iyang pagkamangtas o kabangis nga mukunis-kunis og mga ayuban. Madagko man o magagmay.
0: Huwag rin ko masayop sa akong pangagpas. Huwag ako kininggingalan o baboy ng irong buang.

0: Hilda, tambong to sa barangay assembly nga ipahigayon sa tong GM sa barangay, ha? Unihangyo sa atong cap gitoy.
1: Ay, oh, oh, otik.
0: Karumabutan lang sa badunang, alas nubis buntag.
2: Busy kaya mga tanod sa pag-house to house o panungko sila mga silingan? Kung asa silang sityo masakop?
1: Oo, kay kinahanglan nga makatambong sa ipahigayon nga barangay assembly.
2: Nasugatan ganito na ako ang tanod nga si Moklo dito si Babaw? O niya, dito sab sa ubos, si Kap?
1: Hinaot nga mahunong na ang kamatay sa mga hayupan.
2: Diligid ka na mahunong, Lula Hilda. Samtang naapa ka ng mangtas kayong baboy ng irong buang.
1: Jack!

0: O sa ikaw kalagad ka ni mo, Jack. Sa'yo ko ang misuro din isbay.
1: Eh, sa'yo rin ko, Kap Gitoy. Kay, basino mabisi o niya ka?
0: Oo. Niya. O sa may tayo ni mo, ha?
1: Gusto lagi ang takong hamuban sa mata grooving sa mga tanod, Kap.
0: Interesado ka, Jack?
1: Punta, Kapitan.
0: Sige. Tugutan ko ikaw. Tulgay, nakita ko nga tarong ka nga pagkabatanon. Responsable ka. O disiplinado ka sa apuhan ni mo nga si Nang Hilda.
1: Salamat, Kap.
0: Sultihan ikaw bahin ning atong hipi sa tanod nga si Utik.

0: Okay, Kap Gitoy. Notin na. Ipalista lang na kung siya ni Consul Jace for the record.
1: Oh, sige, utik.
0: Report lang din sa barangay mo tag Lasitis gabi, ha, Jack? Kay aso-otso man ang unang raw na tapos pag-rubing.
2: Kunay, utik.
1: Onsa man, Jack. Saman. Interesado yung ka, ha?
2: O, Kap. Kay gusto ko nga madak pa na ang mangtas ng baboy ng irong buang.
1: Baboy irong buang?

0: Ikaw di ay ang maanyag na anak ni Manang Luling.
1: Ako si Lorita.
0: Ah, oh, Lorita. Paborito nga ni pare. Ako sab di ay si Duel. Mailagyo kayo nga manggiuwaon ka. Kay magtabon ka man anang imong pad, anang imong ba-ba samtang magsulti ka. Nakabantay ko, anak.
1: Mauaw ko.
2: Tarong nga baya gyud nag-atubang imong bisita, ha? Lorita, dato baya na, day.
3: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa. It's Mele Francisco.

0: at ang inyong mga batang supay sa kung aso ninyo ni si Pinauna nga naguluhan ang baboy nga irumbo ang dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanadalit ka na to sa Arimen Drama
1: to ni Tatay Mutuman
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa said marketing ang tingamaw-tinga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni-issue ang BIR sa kaguide nga nagklaro sa mga lagda alang sa one-time property tax transactions. Sa Revenue Memorandum Circular 75-2026, ang BIR ni dangat sa daghang pangutana bahin sa pag-issue pagproseso sa electronic certificate authorizing registration kung e-car ug ang one-time transaction kung onet computation sheet kung OCS alang sa mga transaksyon nga nalambigit og real property shares stocks donation ug estates. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule

0: Stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghanaw sab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml pug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagay ko diri ba? Pahit ko ka impeg diri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo diri kong lab.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakota. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
1: na konting That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Ano baon bukas ng chicken ko?
9: Ay, este ng chikiting ko.
8: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa ito.

0: Mlakaw na ka?
1: Oh, duty na ko.
0: Ay, paita pa yan itong sitwasyon eh. Karusa ka itong mag-abot din isbahay, no?
1: Naunsa man ka, uy. Kadugay na ni nga sitwasyon na to.
0: Maugan eh. Dugay na. Dugay na sa natong giantos. Nag-abot na ko gikit sa trabaho. Mausa ilakaw ni mo.
1: Ang-ang. Dili man tapareha sa oras sa trabaho.
0: Karusa mo ka magpa-change o schedule. Di ba gaing na ng dekana?
1: Unsa man. Nagtuod ka nga wana na ko lihok ka? Gilihok na nako uy. Nanghangyon ako sa mong head nurse pero unsaon man nga dili pa mangid pwede. Wa pa sa kasaligan nga makapulis akong oras. Paabot lang kita kung kanusa na.
0: Uy, sige lang ta paabot na. Paita ba yan eh uy. Di naman lang ta magkauban ni Nismay. Asas mga bata, gamay na lang kikag-uras para nila. Di na ka makatiman sila mga assignments. Ako na lang sige.
1: Nagreklamo na ka, Pablo, ha?
0: Ah? Oh, di man nga. Di man sa nareklamo ko. Nang ako lang ba nga, wala kay time na mo. Sa imong mga anak.
1: Nagtuod ka nga, wasa ko mga andoy sa inyong time. Kanading adlawan nga wa mo. Ikaw nagtrabaho. Ang mga bata nag-eskwela. Ako rang usa dire. Nangandoy sa din taon ko ninyo, eh nga ikauban mo na ako din eh. Kaya ko, mulakaw na sad ko eh, tingpamauli ninyo, kaya mo duty na sad ko.
0: Maumanggani na nga pangitaig paagi nga ma-change schedule ka. Eh, kamon may pwede nga makapa-change yung schedule. Kanang imo trabaho, pwede raman mo mag-change schedule sa duty. Mapabalihin kag morning good. Di kay, sige na lang panggabi eh. Ako, di mo ko pwede kay, naam ko sa bangko. Adlawan mo ginang akong trabaho. Ang mga bata, sad. Di man pwede ni mong mausap ang ilang klase. Mao nga ikaw unta, mao imo adjust sa oras.
1: Mao gini, permi na tong lalisan, oy Pablo. Unsaon man nga mao man akong trabaho. Nurse man ko. Ha, o unsa man? Muundang nalang kong trabaho? Ha? Unsa man?

0: Gana kasuway o kikaayo, labi na giyot imong lulag lolo sa original Koy Herbal Capsule, makaingudog ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon. Makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinukayo akong tiyan nga grabe ka patuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!
9: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.

Usako ka, nurse. Og ang akong bana na magtrabaho sa bangko. Maglalis may permis sa oras sa mong trabaho kay baiwas may og schedule. Siya adlawan ang duty og ako panggapi. Taod-taod na ninamong problema. Og taod-taod daw sab kini siyang nagreklamo nga gusto siya nga mausab ang akong schedule sa duty kay lagi wa ni me time sa usag-usag.

0: Ma, rest day ni Muruno?
1: Yes, anak.
0: Ay, salamat.
1: Nga naman, anak.
0: Piti meeting na Muruno, ma. Di ba? Nalimot ka?
1: Ay, uday tuod.
0: Nalimot na si mama.
1: Sorry, anak, ha. Nabisi magod si mama.
0: Si papa, munta to ang mo-attend. Niya, duty mo siya. Na-worry ba ako kay... Huwag maka-attend sa PTA meeting na mo. May gani kay rest day rin mo.
1: Don't worry, anak. Ako'y mo attend. Timing git kayo nga nakigbaylon ako ang akong kauban o RD.
0: Yeah! Thank you, ma. Thank you.
1: Huwag problema, anak. Oh. Ma? Josh, nak.
2: Ma, PTA meeting sa namog, ma.
1: Ha? Agoy. Oon sa mga oras, ha?
2: 3 PM, ma.
1: 3 PM? Uy, nga nung hapon magsana, anak. Uy, dili day morning? Pwede raon akong morning. Kay hapon pa man akong duty.
2: Butsad ma, uy. Nga nung hapon?
1: Sige, sige. Muatan ko, anak.
2: Yes, thank you, ma.
1: Pero, anak, mubiya-biya ko hindi 4 PM, ha?
2: Ha?
1: Pasensya na, anak. Duty mang kugod.
2: Dali rady kayo ka, ma?
1: I'm sorry, anak. Unsaon nga, mo-duty na ba si mama o 5 PM? Dili man pwede ma-late.
2: Si papa na lang, ma.
1: Sige. Ako inon si papa ni mo. Nga, mo-out siya og sayo aron. Siya nalang mo-attend sa PTA meeting ni mo, ugma.
2: Okay. Sige, thank you, ma.

0: Di ba ko pwede mo out o sa'yo? Huwag maki, mag-overtime eh.
1: Ha? O niya, unsa ko man ang PTA meeting ni Josh, ugma? Kisa may mo attend?
0: Ikaw. Ikaw attend. Kaya alas 5 pa mag-aing mo duty.
1: Maapike na gani ko sa oras. Maupitaw nga ikaw akong gihangyo. Nga may mo attend, ugma. Ako ba yan ni attend ganin ha sa PTA meeting nila ni Justin, ha?
0: Anong wa naman nalilagi doon, ano eh? Ano nung ta? Maatin na nalang sa danin mo kang Diyos?
1: Niyabag ka? Unsa man ako, Picasso na ko akong lawas? May parehas na grado si Josh o Justin.
0: Anong gilain-lain mo sa danilang schedule?
1: Ambot, oroy, uy, Pablo. Basin og maugi available sa ilang maestra o unsa ba? Ayoko pangutan na anak, kay dili ko maestra.
0: Kapoy.
1: Ano ni bangon man ka? Asa ka?
2: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Samok na ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop try-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kanuna na lang gisapot ang akong bana, init ako. Nasabot ako tungod kini sa akong sitwasyon, nga wa na may oras sa usag-usa. Ilabi na sa pagkahin og oras sa among mga anak. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Jaya dinhi ning atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsingin man tagbalik-balik si itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Halo oy, ngano na di ay ta? Nausal man itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, ngulog uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kap manen!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sino at ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab Quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Sir, health testimonies.
12: Health testimonies.
11: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bispa.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Ipunduhan gida nila o binilyon alumaangkol ang tanang properties libot sa Tierra del Sol.
1: Unsay buhaton tanini, Padre Ferte?
0: Jibre, Blavides.
2: Sila bagid, Father? Sila bagid mo ang makapanag-iya sa misteryosong Tierra del Sol?
0: Ang ako tubag, di.
2: Father!
1: Husto si Padre Ferte. Di sila ang makapanag-iya sa balaang dapit. Nagasa sa Diyos alang sa mga matarong.
2: Ay, Jumali. Ganos pa man ang kinimatapos. Aron makabato na kita o kalinaw.
1: Kung matapos na ang mga daotan nga, buot mo tugaw sa kalinaw sa pagtuong Kristyanismo.
0: Jumali, Miss Crisia, kung luag-luagan ta kinibay na, mahigmatan lang unya kita nga ang Tierra del Sol maputos na sa lawa-lawa sa kadautan.
1: Padre Ferte.
0: Muwato ko karoon dayo sa lungsod sa prosperidad. Ang dapit, kundi intuwa na madestino ang pari nga si Reverend Father Marcelino na yun dun.
1: Oh, mau ba, Padre?
0: Oh, Jumari. Oh, hangyoon ko siya nga makikiusa ka na to aron mo paligon sa krusadang espiritual batok sa Antikristo.
1: Padre Ferte.
0: May gipadangat na kong suwat sa kinaguan sa mga kaparian pinaagi sa diocese. Apalwa pa sila ito ba gaga gipadangat bahin ining mong isyu karon batok sa duha kadagkong mga kulto.
1: Oh, matawag na ganin na itong mga satanista kay nagampo man sila sa rebulto ni Lucifer, Padre.

0: kadaghang mga negosyante nga ni akaroon sa lungsod sa La Tierra.
1: Ocho, Marie. Kay nanambong laki sa usa ka dakong business summit nga ang tinuod nga katuyuan mao ang panaghugpong sa kultong sungayan.
0: Pagka-intelihente nila. Mga impluensyado. Apan, nailad ra og kulto.
1: Sama sa kong mami, Rolaida. Usa ka abogada apan nagpalingla lang sa kulto.
0: Isod na lang kanimo, Krish, ang pag-agak niya paingon sa kamatuoran. Apan, isuryahin lang. At least, huwag ka magkuwang.
1: Lisod na mahilabot pa ko, Choma. Huwag ko'y daganan.
0: Krish, katungod pag-ihapon ni mo ang pagpahinumdum niya sa iyo.
1: Choma.

0: Ah, nakita ni mo nang gigasolde ni Professor Swami Sandibar.
1: Hmm. Ang governor ka na sa lalawikan.
0: Oo. Oh. Ogato na siyang kauban sa kapatiran sa espiritual.
1: Oh, really?
0: Yes, langga. Hmm. Ingon kita ni Ana ka-influential rolay na langga.
1: Nawani na kiyot karon ang kulto ni Varseno.
0: Gusto ka. Wala ganiya ang The Great Supremacy. Kundili ni Ana ka nato. Midaog ang mga buinabides.
1: Unsa kahi reaksyon karon ni Varseno?
0: Ah, wala siya mahimo. Gawa sa pagdawat na lang yun sa kamaturan. Mas gikahimutan kita sa manulunda nga sungayan kay kanila.

0: busay mo tuyo na ko.
1: Ma, may panahon ka pa aron mo tiwalag sa kulto.
0: Rina.
1: Please, mamatar sila.
0: Dili ingon anak ka sa'yo, Rina. Duha na kadekada kapin nga giampinga na ako akong pagkamiyembro sa kapatiran sa espiritual.
1: Pagkamiyembro lang ka sa espiritual? O hangtod karon nilaong paghihapon ka nga maangkon ni mo sa Sir Maynard?
0: Musa?
1: Naibaw man ko, mamatar sila. Nga hangtod karon naigugma paghihapon ka sa atong agawan. Maunga bisan o gupa na kaayo ang imong dugan sa kasakit. Madayo naghihapon ka nga nilaong nga magkakamo, bisag imposible na kayo nang maitabo.
0: O giunsa ni Bus pagsiguro nga imposible na kayo nang maitabo? Ha, Bina?
1: Pagmata na yung taon, mamatar sila. Nakakita ka man bitaw. Mahal nila ni Sir Maynard o Ma'am Rolaida ang usag-usa.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulun-an nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kaya mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit duro, gani ay. Sa tiya nga nagmuntin ko, ano ay, bakit na iyahang maglapagin ko ato mga gulo yun.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
12: Mm-hmm.
11: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
12: Mm-hmm.
11: Mura dark spot siya, anak.
12: Mm-hmm.
11: Tapos nag-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ya.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Brina, why na mahibaw ka? Nagigamit lang ni Maynard si Ma'am Rolaida aron katabunan ang tinuod niyang pagkatao.
14: Ma, pusibot ni mong ipasabot.
13: Wa, Brina. Wa.
14: Mamatar sila.
13: Diya ka na.
14: Kaluoy yung tawang sa akong inaan. Unsa man kay buti pasabot sa iyang gisulti ka kaniya? Unsa man ka?
13: Dili ko ni masabtan. Lisod para kang bida pagsabot sa kong gibati nga to kang Minard Buenavides. Bida, tungod sa akong dakong gugma kang Minard, bitugot ko nga ikaw may mamahimo niyang halad alang saktumana sa propesya. Pasaylo ako, Brina. Pasaylo ako, anak.

0: Numeroso foni minard quinavidis. Un saman kai iam toyo. Hello?
1: Mayo kay imong gitubag, agakong tawag.
0: Unsay imong toyo?
1: Oh, dili ko makuntag ang numero ni Versero.
0: Unya?
1: Mong ikaw, agakong gitawagan. Sofronio.
0: Dili ingon ni Ana kasayon nga mayano-yano mo lang og kontak ang amahang Varsino kun may tuyo ka.
1: Ah, pagkahilas. Murang si Ginza. Nakahog noon mangani ang iyang kulto na gipagamahanan.
0: Bisag lima na lang may kabuok ang mahabilin nga iyang mga sumusunod. Apan magpabilin siya nga maoy among Supreme Master.
1: Luod nga katawanan, Sofronio.
0: Katawa lang, Minard. Baka kutob sa imong mahimo.
1: Ning mga orasa, nasayod ka na tingali nga daghana sa mga elitista o nga dagkong politiko nga ni ana uban ka na mo.
0: Dili na ka na bago alang ni Amahang Varsino.
1: Ilabi na gyud ang dagkong mga contractors o mga flood control projects. Mga district engineers, galabihan, kakwartahan ni Anas Kapatiran sa espiritual.
0: Gusto lang ka na sila nga makigubani mo o ambag sa impirno, Minard.
1: Sa? Taro nga ng silutihan mo, ha?
0: Tingaling nalimot ka. Nga di nati ka agaon.
1: Pakita rin ako. Ha? Kay sumagunta nyo ka.
0: Hoy, Minard. Bisag hasta kapila pa muluka pa ang grupo ni Amahang Varsino. Dili og dili, yun mahitabo. Nga magmahay ko nga nung nibalihin ko niya o gibiyaan ti ka.
1: Yes, sir. Baya. Istorya na lang gana ni mo. Apandili na mawi mong tinurahin, gibati.
0: Nasayop na sad ka, Minard.
1: Baya, gipabuhi mo lang ang imong dugo. Mau ka na itinod.
0: Hindi ko ingon ni Ana. Mas nakaila ka kay kanako. Taod-taod bayapod kong nagpauto-uto sa inyong kulto.
1: Sembergwensa.
0: Nahibaw ko nakatunga sa imong kagahapon. Naasa kong mga kamot ang matuod nga sugilanon.
1: Sugilanon nga dili o dili kagutuhuan kung imo kanang ipanabig.
0: Oo. Oh. Pildi ko dihang puntuha, Minard.
1: Ayaw na lang patuga-tuga. Kay mahiubos ka lang. Punyong kung imong ipanulti sa mga tao. Kay dili kagad nila tuhuan.
0: Oh, mao ba?
1: Maan ka pang nalisuan sa pangisip na turiring.
0: Sige, katawag dako-dako, Minard. Ay, ako na lang gidiang itago ang kamatuoran. Nga dili kay mga babae lang ang imong gikauban sa una kundili apil ang mga baby boys.
1: Osa, pagtanong ha?
0: Ay, pipila sa imong mga babae kaniadto. Imong gipatilawan ka na ako, dili ba? Tungod ka ay mas kanahan o mas matagbaw ka uban sa usa ka lalaki.
1: Baya. Nagkaway lami ang imong ipanulti. Huwag sa'yo ayo, Sofronio.
0: Ako, si Tarsila o ang pare nga kanisod mo kayong higala nga si Padre Ferdi. May buhing saksi ko noon sa ka, Minard.
1: Mapatay tagilong niya ka. Nagpataka ka lang, sulte!
0: Bayot ka, Minard. Bayot ka!

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap.
12: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

0: Datu Minyusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
2: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Ang TTX 500 na
6: ang TTX 500.
7: Adlay powerful extracts,
6: no phytochemicals,
7: og antioxidants,
6: nga gikan sa palaya,
7: og desugared sugar cane,
6: mga organic compound,
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500
6: sa mga butika.
7: TTX 500
6: ang tuba
7: kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500
7: epektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: TTX 500
6: imo sa desugared sugar cane extract,
7: og anti-diabetic property,
6: gikan sa palaya.
7: TTX 500
6: garantisado,
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrops Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
19: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tiguma ug way labot kining istasyon.
20: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
21: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mate City.

0: aba oriental.
1: Ano sige magpalit og paragis bilabila herbal capsule?
0: Sige kog palit og paragis bilabila kay sa sagi na kong mintin aning paragis bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning paragis bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
1: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana.
0: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
1: Sa pa murag magpangita na ka.
0: Magpangita gyud akong lawas aning paragis bilabila kay perfect gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
1: So karon gimintin na lang nimo.
0: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bilabila herbal capsule para nimo ug suway pod ang paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa paragis bilabila herbal capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos si Adto, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako ng bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
1: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
1: Ah.
4: Asin?
1: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
4: Oo.
1: Oho.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, ang kambuayon, jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis bilabila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis bilabila herbal oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man
2: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Panayasa kini bata! Panayasa ni Karol Yudayon!
10: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason.
9: Ah! Wa ko'y anak ka, Durmal!
10: Unsa?
9: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
10: nagkaw kagkawboy. Kinsa ka?
4: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
4: Ako kini, si Jigo Salvador.
11: Kaloy, bawas na ako.
10: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
11: Mara.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
12: Nagunsa ka din eh.
11: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
12: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
11: Pasaylo ako, anak.
10: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
11: Mara.
10: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat og direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis na kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na yun. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan, tiba, imong UTI. Kumuha ganina nun nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagailan yun po o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko na. Paragis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta.

0: Hi, hello, hello, mga higala, kumusta, mga higala, nasa't ka natong tanan? Niya na sa inyong higala, sa kanginan, Ray Arellano, bansa kong partner, wala yung guwapo, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Ayun ninyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule para pagana sa pagkaon o pagnindot sa pag inyong katong. O palapi sa avocado coffee mix with guava.
0: Right, kunya ay sa galinti mga igala sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Kaya gawas nga makahatag kini bayong kalagsik sa itong kalawasan, makapagana pag yun. Okay. Buhay na mga igala, shoutout time. Shoutout ka ito ni Lita Gripo, Belen Alisna, Lucia Bloy, Dila Diasa, Dila Trusa, Dila Rusa, Kalatraban Negros Occidental, no? Gikan kini ni Ricky Bangisgaring. Og naman ni Rosalina Impilis, Dias Katangkungan, Dos Basak, Paros City, gikan nga po ni Ricky Bangisgaring. Unya, naman, shoutout to sabiya ni Anthony Calbotapic, Archil Marcelino, Rosalinda Barayuga, Mario Vlog, Ronnie David Gamali from Visayas, Santol Street, Carmen Cagayan de Oro, Crispin Asintista Bordios, Perilis Pericles Aligo ba ni? Si Inday Bonivi Angelia o ni Michael Jugar o ni siyempre ni atong manager ni Nilo Tadio. Okay, gikan kini ni Bisay Bangag sa ilong atong writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay, bueno mga ikala, dito maglangan na today yung duman ang nangagi nga niya ang sumpa ni atong sugilanon samtang nagsulti sila ni Mando si Christian Mike Kalit lang ang nanawag kaniya si Clara kung gusto nga makikisukol kaniya aron personal yun sila magkita tuon man gitubag ni Christian kung nakita yun sila sa online nakaraig sila sa usag-usa hangdod nga sa pagkaligo ni Clara sa banyo gida ang cellphone nini ug padayon ang ilang video call niya dahil sumpa ni atong sugilanon himayang nahunlak.

0: nakita ko ang ngilit-ngilit.
1: Iyon na ako yung shower, ha?
0: Diyos ko. Nakita ko ginagubo ang lawas ni Clara na nabasa sa tubig. Kasiksili. Lupig ang akong asawa nga si Mara. Gisabunan na niya ang nakalabas. Wow. Makayapak ka, Clara. Makayapak ka.
2: Maori ka rin palayo. Parang kaya perte may hubaga na yung itan. Oh!
0: Premendo?
2: Ayan lang. Ayan itago, pre. Kita mo ko.
0: Para ako lang ni pre.
2: Nida, no?
0: Sagdi lang ko. Yayam tayo kinabuhi. Wala ko tayo laptan, eh.
2: Luoyang marimara na, pre.
0: Diyan ka, pre.
2: Pre! Malayo na sap. Mauli yung tagdunggay na kay Matu, kay hubag mas libre kayong iyong chicks. Hey. Makaluluoy sumabot ay mong pamilya, pare Christian. Makaluluoy yun.

0: Ikaw, Ricky Kong. Huwag ka makauyan sa mga nakita.
1: Tuwerte mo yun na, uy.
0: Mao pa?
1: Nangandoy man gani ko nga. Mahikap ko nang ako nakita.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipangbati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayon na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka sisay yun gisiwaya na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tingay anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
4: Ha? Sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: to. Baka ka sa bukid, di ko ka saka?
5: Mm. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga ihaya.
4: Ah, pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
5: Makakatkat to ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga nga. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguang naman ka ika. Salamat.
4: Sige pa kanan mo na.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pilay mo ito.
5: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud po.
7: So, o ingon ana paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

Na day ang iyang papa silang ipuyan. O istrikto kini. Ah, sayang. Kanindot utas ko nakita sa video. Magkabuhi o patay. Pero, sige lang. Dagkapaghigayon o panahon.

0: Salamat kayo, Lord, nining pagkaon nga mong gisauan karon. Bisan tuod og wa diri karon nga kumbahan nga si Christian. Pero ni ang ilang ninong nga si Parejeko. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
3: Hala, sige. Magmukbang na ta.
1: Wow! Lami kayo ang sedan! Lami kayo mga sedan diyan!
3: Ay, natural good na kayo. Ako gunaan yung ninong ang nagluto, anak.
1: Yay! Salamat, ninong!

0: Ani lagu nak kudin hipadaplin sa bab shelter. Mag-ilag-ilag. Bitawag di sab si Clara.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kung pagkatake na ko, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O anang, maninda ko liha. Niasaan sa bukas. Ana, isulay mo di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Luya ka ba?
3: Aduna ko'y kibati.
2: Way gana ug masakiton?
3: Kalisod na ko.
2: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Maraming maraming salamat po.
2: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong alternative medicine doctor.
7: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
8: Nag-gym, punbaya ako, Sir GP.
7: Amo ba?
8: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
7: Gusto.
8: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
7: Mm-hmm.
8: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
7: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
8: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po ni nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
7: Oo.
8: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
7: Maulagi.
8: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Ug nganong mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
9: DTX 500.
10: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
8: Correct. Say, normal ano? kapoy, kanang magsiga kalsa.
7: Palakit lawas.
8: Palakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
7: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
8: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
7: Correct.
8: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles.
7: No.
8: Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
7: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapal ligon sa imuhang mga ligaments ug tendons.
8: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
7: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko ulan ang bisag unsang impeksyon.
8: So simple lang Sir JP ang tumong nato inini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
7: Absolutely Doc.
9: DTX 500.
11: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan nako silingan ga DTX 500. Naginom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
8: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
7: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
8: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
7: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
9: DTX 500.
11: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan ako silingan ga DTX 500. Naginom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500!
8: Mabali sa mga butika. Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
7: Correct.
8: GP. Mga dili, ganahan mo kaon o gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na, di ganahan mo kaon o prutas. Kung mukaon mang yun, usara po kaklase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources.
7: Oh.
8: Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
7: Correct.
8: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubura ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko, anak, taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million orak units.
7: Pagkataasan na, Doc.
8: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ex Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, disugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
7: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscover, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
8: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. O tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
7: Wow. Mao
8: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
7: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
8: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Kaya sa mga batanon diha, kay muslid, sila rabagin na una. Sakto yun, pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
8: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
8: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
8: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
7: Ay?
8: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
8: Hello? Tay, pwede ka na.
7: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingo jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
8: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
8: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
7: Kalami.
8: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
7: Gusto.
8: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
8: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
8: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo, mo ay gamiton, aron itabang sa labing naga kinahanglan.
7: Kalami dyan anang feeling nga mintras kakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang kas mga pobre.
8: Mao dyan, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
12: D3Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Papalit sa mga butika.
13: DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
16: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
15: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
16: Tulog po kakapsos sa gabi.
15: Simana lang nawala dyan ang sakit.
16: Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
15: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
14: Pabalik sa mga butika.
13: Kining tulumanon. Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Contra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Day of Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
17: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
18: D3 Bio.
17: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
7: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
8: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
7: Oh.
8: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
7: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
8: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
7: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
8: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
7: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang six organ sa lalaki. Bait kayo, no? Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya, putlo na laman sa doktor.
8: Makadaot po ni sa imong kidney, Sir JP.
7: Ug
8: ang ugat nga maunay hinungdan nga maka-high blood. Madaot po ni mong kasing-kasing. Mastroke ka ug pwede ka nga magka-fatty liver.
13: D3 Bio!
19: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio!
7: Kamong mga naay tambok sa tiyan, ha, pagdita na good mo.
8: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Nice seeing, Sir JP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
7: Warning na. So, Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
8: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Hmm. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
7: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
8: Hmm. Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
7: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
8: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
7: Oh.
8: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
9: D3 Bio.
8: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP.
7: Mm.
8: Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
7: Muna yung giingundok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
8: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
7: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
7: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
8: Makapaputi pa jud, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
7: Tsakto jud ka, Doc.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
7: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise.
7: Mm.
8: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
8: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
7: Oh,
8: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
8: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
7: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mao na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
7: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
7: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
8: Mm.
7: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
8: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
8: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
7: No.
8: DTX Premium Coffee for the best experience.
7: Mm.
8: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
7: Mm-hmm.
8: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Santhum Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhum Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhum Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergies. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isigutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
7: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko ug dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
8: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura po ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga nung nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
7: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
8: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
7: Mm-hmm. Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
8: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
7: Nga naman, Doc.
8: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
7: muluya.
8: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
7: Mm.
8: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
7: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system.
8: Mm.
7: Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
8: Mm.
7: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
18: D3 Bio.
20: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
18: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio, may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
8: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng igisulayan.
7: Di kulikta, di ka, Dok.
8: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3.
7: Oh.
8: Bisag

0: ra kun naa may 10 times more potent nga di tribayo. Adto ko sa di tribayo.
1: Meaning ni upgrade ka dok ha? Napayo sa dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman Sir JP.
1: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
0: Awayay.
1: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
0: Ang sikreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan,
1: oh.
0: Inom ka ditribayo. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan, nga mo inom ka ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ragihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
0: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, nga wala sa plain D3.
0: Kanang ditribayo, Sir JP, na ay kitons ug wala na sa plain D3. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka ditribayo.
1: Kampyon.
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is kitons from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
1: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Lara, isa ko ka influencer. Mo-share lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong kape. Ang DJX Coffee Mix, very relaxing kaayong feeling sa kada hikop nako sa DJX Coffee Mix og maka good mood pa.
2: DJX Coffee Mix. Patayin sa mga butika. DJX Coffee Mix.
4: Ako si Grace, isang lady guard sa akong line of work, dapat always gid nga alert to. Busa, GDTX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Patayin sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Lau. Sa una, permi lang kabutod ang akong tiyan. Pagkaduwag na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix, nisulay dayon ko. Pinindot ang akong paminaw, unya wala na po nagbutod o nag-aslom ang akong tiyan. Salamat yun sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Patayin sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawa. Programa

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ikaw ba ay nahihirapan dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobrang timbang, lumalaki ang tiyan, irregular menstruation, high blood, diabetic, high cholesterol at may almoranas? Andito na ang solusyon sa ating problema. Easy out. Easy out. Sabi nga ng ating father of medicine na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. At sabi din ng isang eksperto na si Mechnikov, ang kamatayan ay nagsisimula sa bituka. Kaya ano pang hinihintay natin para mas healthy na tummy, ugaliing uminom ng Easy Out araw-araw. Huwag nang hintayin na magkasakit pa. Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo, try mo ang Easy Out Colon Cleansing and Kidney Detox. Ito ay 100% subok na ng marami. Bata man o matanda, ang Easy Out mabibili na sa inyong suking butika.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. July 20, 2026. Naiswata mo na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, Ug Socorro. Bueno, stand by Socorro, alang sa imong suwag. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og syempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuko mix. O syempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatang po ato paghatag ang pagtagat. Dine siyempre sa tuntulo manun. Sensory, Ate Arlene.

ang pinakaanindot nga mahitabo sa atong kinabuhi, ate. Isip babae. Mao ang mahimong usa ka inahan. Dili matugkad ang bation kalipay. Sadyang atong ihimugso ang atong anak. Ihatag ang pagpanga, pagmahal, ug labaw sa tanan ang pag-amuma kanila. Sila ang nahimong sentro sa atong kinabuhi, ate. Apan sakit palandungon nga usahay mahikalimtan kini sa ubang mga anak. Ako di ay si Socorro, 62 anyos na ang pangidaron. Usa ka retired government employee, ate. 30 anyos ko sa dihang nagpakasalmi sa akong hinigugma. Siya si Joel, ate. College pa lang sa dihang nagkahigugma ay kami. Ug tungod lagi kay pareho ming career-oriented, pag-graduate na mo sa college, wa mi nagplano nga magpakasal gilayon. Naningkamot sa ami nga makakita og maayong trabaho. Ug sa dihang pareho namin nakatrabaho, ate, amo sang gihatagan. Ug panahon ang among kaugalingon nga mas stable mi, ate, financially. Ug ma-enjoy namo ang among pagka-single. 11 anyos gyud mi nga nagkarelasyon ni Joel, ate. Sa dihang nakadesisyon naming magpakasal. Gikasal mi ni Joel, ate, sa simbahan niadtong 1991. Kaming duha ang nagastos among kasal. Wa namin ang hassle pa sa among ginikanan. Mao ni advantage, ate. Kung ready ka na nga musud sa kami niyon. Wa mi naglisod sa sinugdanan. Dali ra pud mi nakapundar sa among kaugalingong balay og yuta. Ate, ang amo na lang yung gihulatan, mao ang makabaton og anak. Pila ka tuig pod, ate, nga naghulat mi nga makabaton og anak. Gani nagpatan-aw mi sa mga nagkalainlaing espesyalista. Daghan ako gitake na tambal. Apan, ate, salamat. Human sa lima ka tuig, gikan mi nagpakasal ni Jewel, na mabdos ko, Ate R.

1996, sadyang akong gihimugsoong sa kahimsog nga batang lalaki. Grabe gyud ang among pag-amping sa among anak ate. Labi na nga wa na siya nasundan. Ang among anak ang nahimong sentro sa among kinabuhi ni Joel. Magsakit gani ang among anak, mura na mi og mabuang sa kumbana. Naalang gani mi mapansin nga murag na igibati ang among anak. Dadong gilayo na mo siya sa doktor, ate. O tungod lagi kay working mother ko, gisigurado gid namo ni Joel nga masaligan ang magbantay sa among anak. Mismo akong mama ang among gikuha nga magbantay, ate. Matagabi mismo, kami ni Joel ang mag-atiman sa among anak. Kami ang gatugaw sa bata. Puli-puli mi sa kumbana. Ate R, nagdako gyud ang among anak nga puno sa among pagmahal ug pagpangga. Apan miabot ang dagok sa among kinabuhi ate. 2007 sa diyang giatake sa kasing-kasing si Jewel. Ug namatay siya ate. Sobrang akong kaguol ng gibati. Kay maginusara na lamang ko sa pagpadako sa among anak. Ate, 11 years old pa lang ang among anak nga si Kyle ni Ato Higayuna. Makita ginako ang tumang kasubo sa mga mata sa akong anak. Close kayo sila sa iyang daddy. Gani dili lang mag-amahan ang ilang turing sa usag-usa. Mura sila suod nga higala ate. Busa na sakitan gid si Kyle sa pagpanaw sa iyang papa. Human nga nahatod si Joel sa iyang katapusang pahulayanan ate. Napansin ko nga kanunayng masulubon si Kyle. Halos di na kinimugawa sa iyang kwarto. Nakita na ko ate. Nga sobra siyang nasakitan. Murag kumuto ng akong dughan. Nga makita siya kay nguniini ate. Dugay gid nga nadawat ni Kyle ang pagkawala sa iyang papa.

busa ako yung isiguro, ate. Nga na ako kanunay sa iyahang kiliran sa mga oras. Nga iya ko gikinahanglan. Nagpakaligon ko para sa kong anak, ate. Tuod man, nang labay ang mga katuigan, hangtod nga 15 anyos na si Kyle. Dini nagsugod nga nakagusto na siya og babae. Iya kining itago ka na ako kay siguro dili siya comfortable nga isulti ka na ako. Ako ra po siyang ipasagdan, ate. Dili ko gusto nga i-invade ang iyang privacy. Ako lang gulatan nga siya ang mo-share nga rika na ako niya na mabutanga. Nag-uyab gid sila sa mga babae, ate. Nasayod ko kay lagi amiga ko man ang mama sa babae. Nakita gid nako nga malipayon ang akong anak. Busa malipayon sab ko para kaniya. Apan human sa halos 5 ka bulan. Kalit nga nausab ang kinaiya ni Kyle. Ako nabantayan nga murag duna siya problema, ate. Ako nasayran. Na nagkabulag siya sa iyang hinigugma. Ikasakit kaayo ni Kyle, ate. Tungod kay barkada ra niya ang gipuli kaniya. Rason, ate. Nga misulod siya og bisyo. Inom. Barkada. Pila na kaadlaw nga. Kubo pa uli siya sa balay, hubog. Di na ko siya maistorya og tarong. Miabot sa punto nga napuno ko nga ito kaniya, ate. Huwag kanunay ko siya makasaban. Apan o sa kay gayo ni anak, misukol siya nga rikan ako. May hinungdan nga ako siya nalaparuhan, ate. Giingnan ko siya. Ngawa ko siya gipadako. Nga balasubas o guway respeto sa gidikanan. Huwag tungod sa mong panghitabo, ate. Permin ako mag-monitor kaniya sa eskwelahan. O gididaan ko siya ating nga makig-uban sa mga barkada. O tungod sa akong pagkapinikito, ate. Mas misamot ang kahiubos ni Kyle nga rikan ako. Abi mo, ate, gibati ko. Nga layo na kayo ko sa pagbati sa kong anak. Sa matagay gayon nga, mubisita ko sa lubnganan sa kumbana. Ako siya gina-istorya about sa mong anak. Ingnon ko siya, ate. Akong wala pa miniabiyay. Tingali. Dili may nguniini si Kyle. Naglibog ko kung asa ko na sayop, ate. Gibuhat ko ang tanan para mabati niya nga akong pagpangga o pagmahal kaniya. Huwag ko nagani giyuna-una pa akong kaugalingon. Huwag ko magminyo pag-utro. Kaya di ko gusto, ate, nga mamahimo na mo kining problema. Pero gada ko git si Kyle nga lahi ang iyang batasan, ate. Huwag pa gani siya makatapos sa kolehiyo. Nakapabuntis na kini. Ugo sa kababae. Iya kining gidala sa balay, ate. Wa ko'y mahimo gawa sa pagsabot kaniya. Apanambot ba, ate? Maapiktuhan pugo ko makita na ako ang mag-away sila. Mulaktaw lang o pila kaadlaw, away na po't. Mas stress ko, ate. Mau nga, di malikayan nga makialam ko usahay. Apan, musantop kini sa panaglalis, ate. Giignan ko sila. Nga mas maayo magkaugalingon sila. Apan gitubag ko sa kong anak, ate. Balay po kuno ni sa iyang amahan.
Matun niya, doon ako no siya katungod na magpabilin. Para way lalis ate, ako nalang ipasagdan si Kyle. Ang kunon ko ate, nagkaanam kadakong akong kahiubos nga to kang Kyle. Humana ka panganak ang babae. Tingali. Tungod kay wa kaayo pakialam si Kyle kaniya kay magsige ra gihapog laag. Milakaw ang babae ate. Gibiyaan ang bata. Sa laktod, mihangya na pud si Kyle nga ati manon ko ang iyang anak. Sabi mo, ate, bisan lisod alang kanako, apan gikaya ko para kang Kyle. Ipapadayon kagyapon siya sa pag-eskwela. Ug salamat. Nakagraduate siya sa college, ate. Nanghigayon na. Itabangan ko siya nga makasulod og trabaho kay lagi daghan man kong kaila. Apan, sa dihang nagka-pandemic ate, na-layoff siya siyang itrabahuan. Inay nga wana siya trabaho, nagdala na pog laing babae nga buntis. Susama sa unang babae nga iyang gidala. Maglalis gihapon sila. Ambot ba ate, sa panahon nga maglalis sila, ako ang kulbaan. Mahadlo ko nga mangisog ang akong anak. Sabi mo, ate, akong giignan si Kyle nga mas may patingali nga ibaligya ko ang among balay. Tungaon na mo, magsugod siya bagong kinabuhi ug maglainapod ko. Apan the more siya may ubos ka na ko, ate, kaya ginaabog ko kuno siya. Sabi mo, Ate R, gusto ko maglahi o dadon ko ang unang anak. Sa akong panghindaron, gusto na kong malinawon nga kinabuhi. Apan si Kyle, dili gid mo sugot, ate. Nasayod siya, Ate R, nagadawat kong pension sa iyang papa. Mahinungdan nga di siya gusto mawala ko. Kaya nasayod siya nga dili na siya makaambit ni ini kumulakaw ko. Usahay, makahinokto ko ate. Hangtod ganos a, nga ingon ni ini ang among sitwasyon sa akong anak. Kung gugma ang hisgutan ate, dili matugkad ang gugma nga gibati ko para sa akong anak. Apan, magunsa na lang kung ingon ni ini ang iyang kinabuhi. Maluoy ko sa iyang unang anak, ate. Sa unang babae. Ilabi na nga suod na kaikiningari ka na ako. Gusto ko mulakaw. Gusto ko mapahilayo. Para makatindog siya sa iyang kaugalingon. Apa na balaka ko. Basig ibaligyan niya ang among panimalay. Wanay noong ko'y ulian, ate. Sabay ang ikong pag-abuhaton. Palihog. Tambagi ko. C.
sincerely yours, Socorro.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Puno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung sabay akong ibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibate na yun niya. Lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Dagang salamat kanimo Socorro sa imo pabadangat imo suwatan pa ni aton tulumanon sa sensor li Auntie Arlene ang imo problema karon. Unsay angay buhaton para sa imong anak para motindog na siya sa iyang kaugalingong paningkamot. Okay, dinhi na kita sa tumo text messages at 0917-159-5812. Ate Aron, ako ikasulti sa Lurisender. Ipairal niya iyang pagkainahan, ate. Kinahanglan iyang balaod ang matuman. Musugot o dili ang anak, dapat iya kining respetuhon ang mga desisyon ni ini ate Marie of Tagbino, Hermoso, Negros Oriental. Ikaw ang huling iniisip. Ate Kalami, badok-dokon sa iyang anak. Dili ba gid sa yun, mamahimong inahan, ate. Philly of Buntok, Southern Leyte. Ate R, para sa Lord Center, dako na ang iyang anak. Dapat, ipa-feel niya, ate, nga dili sa yun ang mangita o kwarta. Muna'y sakit na hunaon ate, ang anak na magsalig sa inahan nga edad-edara na, Jamel of Tungo, Sikihor. Ate R, para sa Lord Center, magpalayo na lang siya ate, ibaligyan na lang nila ang ilahang balay. Ug magtunga sa la ate R, magpuyo siya malinawon layo sa iyang anak, Jerry of Tejero, Hagna, Bohol. Ati Armogid na sakit nga kamatuuran. Nabisan og kontra sa iyang buot, pilit iyang dawaton ate kay iya kining anak. Pwede man siya nga biyaan iyang anak ate, depende sa iya hakong kaya niya, lita o pinamungahan, Cebu.

0: Again, thank you so much. Socorro sa imo pabadangat imong suwatan, pamanginaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Bani standby karon tood-tood. Alas atong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Kini si Ate Arlene Ayon Menez. Salamat. Bye-bye. I love you all. Be one so you and I can be
1: forever in love. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ko nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.

0: O siyempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Aziz. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, na ako'y pangutana, hapit ng 1 year, walay regla ako iksuon. O say, mayong imnon, nga okay na bag cervic care lang, nga walay pari. Salamat Luna Chavez from Santo Tomas, Davao del Norte. Of course, focus lang ka sa cervic care, buntag unto hapon.
1: Yes, Ate Arlene.
0: Kanang 1 year nga problema, dalira na.
1: So, mo kining itawag na to ng mga hormonal imbalance, mga kanas. Hormonal imbalance, posible siya nakuha na to sa ato ang mga pagkaon na wala na to, na nahibaw iba, na naka-contribute di Aisyah sa paglala sa imuhang pagbagsak sa imuhang hormones. Halimbawa, mga kanans, no, na yung mga particular na mga pagkaon na to, mga kanans, no, na sa ilahang pagkaon, naa sila ginasagol na ginatawag na to na change hormones.
0: Okay.
1: Unsa ba ni yung change hormones para dili ma-develop yung reproductive sa usa ka mananap. So, meaning to say, kung dili ma-develop ang ilang reproductive organ, dili sila mag-breeding. And then, ang kay tungod dili sila mag-breeding, mga kanans, ang usa ka mananap, ma-focus siya sa pagpadako. So, meaning to say, dagko o bugat ang ilahang harvest, mga kanans. Pero tungod na asisagol ng mga synthetic na mga hormones na makakos o hormonal imbalance or makakos o change hormones, ang maapektuhan kadalasan ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan, sila man ang naga-produce o egg cell. So, which is yung change hormones, ang purpose ato, dili mangitlog o dili ma-develop yung reproductive organ sa usa ka mananap, mga kanan. So, meaning to say, ang babae ang kadalasan maapektuhan. And then, unsa may tabo, Monica ron, daghan na kaayo sa ato ang community, sa mga kababaihan, daghan na nagkakaroon ng mga irregular ang ilang menstruation, dili nagkatultol sa insaktong bulan, and then kung mag-mens sila, gadisminorya, sakit kaayo, na yung mga apol-apol, na yung mga itom-itom, then ang uban po, kung napasagdan, pwede ma-develop ang inatawag nato ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, or mga problema sa sulod sa ilang matres, susama sa natawag nato ng mayuma, mga kanans. Dok, unsa ba ang akong angay pagabuhaton para ma-preventionan na dili na maglala ang hormonal imbalance sa sulod sa ako ang panglawas. Dako kayo ikatabang kanimo, susama sa ingon ni Ate Arlene, ang Cervicare Brand Herba Capsule.
0: Yes.
1: Cervicare Brand Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inuma na buntag, ugto, din gabi'i, humankaon ang pag-inom, mga kanans. And then, mga kanans, as much as possible, iwasan ang vinegar, mga kanans. Kaya dili na ito, ikadina yung vinegar, makapahina yun sa reproductive organ sa usa ka babae. And then, mga kanans, no, mas nindot po, na mubisita mo sa ato ang Nans Wellness Center or sa ato ang medical mission, kaya nga naman, dili mango dato pwede, no, na isulti na kuon sa to siya ng mga mananap, ng mga pagkao na makakos og hormonal imbalance, kay negosyo man po to, mga kanans, no? Farming mango to siya, mga kanans. Ang ato ang mga kanans, kung gusto nyo mahibawaan, pwede mo mo-add to sa ato ang Nans Wellness Center or sa ato ang medical mission, mga kanans. Dok, katumbang mga pagkaon, makadaot ba gito sa ato ang panglawas? Usually, mga kanans, dili siya makadaot, mga kanans, kung insakto kita sa mga vitamins o nutrients sa ato ang panglawas. Kung nindot pod ang function sa ato ang liver, wala gyud to'y mga problema ang mga pagkaon na ginatawag nato na mga genetically modified. Kaya ano man, kaya o kaya sa atong lawas na i-detoxify, i-neutralize. Kaso lang, tungod sa atong lifestyle na dili maayo, muna ang atong lawas nihina ang iyahang detoxification, pag-neutralize. So may tabo, mabatsyagan pod nato yung effect niya, mga kanan. So,

0: La to si problema as long as healthy atong panglawas kaya o kaya sa atong lawas na i-handle. Mao kini makanans no anaa ang atoang mga produkto to support sa atoang panglawas para at the same time ma-enjoy paghihapon nato ang atoang mga pagkaon mga kanans.
1: Atarli lang Dok Jan, aslang ko, unsay maayong ipainom sa nagadialysis na sa kidney. Lalaki siya, 21 years old. Uy, bata pa mday kay ni Dok. Mas maayo ang tao makabisita sa to mga medical mission, Dok, no?
0: Okay, mga kanans, no? Lately, mga kanans, no, ako'y nakita, mga kanans, no, sa balita, mga kanans, yung chronic kidney failure, mga kanans. Base okay. Sa mortality rate, mga kanans, ikaupat na siya.
1: Ay. Lago na paghihapon ang sakit sa kasing-kasing,
0: yes,
1: Dok?
0: Yes, kasing-kasing is number one gid sa mga kanans. Mm. Pero ang kidney is failure, mga kanans, dili na to ika-deny. Na daga na kaayo, ika-upat siya. Din millions of millions na sa mga tao nahibawaan ba na naay mga kidney failures, mga kanans.
1: Mm.
0: So mga kanans, kana mga kanans, so ang ilang nakita na figures, mas dako pa kana siya kay daghan pa man sa atoa ang wala gyud nagapa-check up. Kay talag sa silent ramangod siya, talag sa pagmuadto na sila ulahi na. Dok, unsa ba ang common symptoms na there is a possibility na pwede magkaroon ka ng kidney failure? Pinaka-simple mga kanans, kung sige balik-balik ang imuhang UTI, urinary tract infections. Once magsige na balik-balik ang imong UTI, mga kanans, yes, there is a possibility, mga kanans. So, mga kanans, mo ingon ko na prevention is better than cure. Kay balo na kita sa kahimtang sa gipang dialysis, luoy gid sila, mga kanans. Kinsa ba ang common na maapektuhan sa kidney failure, mga kanans? Mostly, mga diabetic patient.
1: Yes.
0: Yung mga tag-as og sugar. Ikaduwa, yung mga pasyente na tag-as og BP. Taas ang ilahang blood pressure. Maokini ang mga sakit na pwede magkaroon ng komplikasyon sa iyahang kidney, mga kanans. Pero don't worry, mga kanans. Daga na po kita natabangan, no? Na taas ang ilahang kriya, subject for dialysis.
1: Yes.
0: And thanks God, mga kanans, natabangan sila sa ato ang produkto. O nakita yun nila, mga kanans, during sa ilang laboratory, ni balik o nindot o maayo ang ilahang creatinine level, mga kanans.
1: Okay.
0: Anaa ang atoang UID herba capsule para mutabang sa atoang panglawas para madungangan o protection ang atoang panglawas para dili na kita mabilang sa mga nagkasakit sa kidney failure. Kung kaya raman nato ma-preventionan, nga naman dili, di ba?
1: Correct.
0: Nga naman ginauna na nato ang mga gagmay na gasto kung kapalit raman ng mga kanans na ang kaayuhan sa ato ang panglawas, di ba? So UID herba capsule, dako kaayo ang proteksyon niya na ikahatag para sa ato ang kidney. Sa mga kidney failure, unsa ba ang pamaagi sa pag-inom sa UID? Kung gapanghupong ka, I recommend duha-duha ka kapsula ang pag-inom. Duha sa buntag, duha sa ugto, duha sa gabi. Kung gapanghupong ka. Pero kung nawala na imuhang panghupong, pwede na lang isa-isa na lang dayon.
1: Okay.
0: Kay para protection and then pag-repair sa imuhang kidney. Then mas nindot po sa bayan sa NANS or bakapsul, one capsule, 3 times a day ang pag-inom, mga kanans. And then mga kanans, pag naa kay kidney failure, please, ayaw palabi inom og daghan og tubig. Musamot o maglala ang problema sa imuhang kidney. Lalo na kung gapanghupong, control ka sa tubig. Kung pwede, mga 2, 3, or 4, pinakataas na ginang upat o naakay panghupong. Pasabot sa panghupong, daghan kag tubig sa imong lawas na dili mo kayang ipagawas. So kung magsigi kag inom og tubig, musamot ang imong panghupong. Magsamot og huot ang imuhang dughan, mga kanans.
1: Okay.
0: So control. And then pati sa mga prutas, basi mo ingon mo, Dok, okay raman yung prutas, Dok. Okay man isa, daghan man nag-ingon ang prutas, makaayo sa panglawas. Yes, makaayo sa panglawas. Pero iba ang usapan kapag kidney ang ginaistoryahan, mga kanans.
1: Correct.
0: Kung nagkaroon ka ng kidney failure, usa sa mga electrolytes na isa sa mga pinakadelikado is yung potassium, which is yung protas na pakataas ng potassium. So pwede magkaroon ka ng hyperkalemia. Pagtaas ang imuhang potassium, pwede magka-cardiac arrest.
1: Alright.
0: So mauna, mga kanans, na be careful sa protas, sa mga fruit juices, lalo na kung kidney failure ka, mga kanans. Mas nindot pa yung Vegetable juices, mga kanans.
1: Okay.
0: So, medyo masilan basta in terms sa kidney, mga kanans. Pero don't worry, mga kanans. Anaa sa atua ang non-serba capsule o U-Eaterba capsule. Moagapay sa atua. Then, dili pa po siya dako ang gasto, mga kanans. And then, of course, mga kanans, please bisita sa ato ang NANS Wellness Center o sa ato ang medical mission kay para matagaan pagod nato no, o matutukan nato kung unsa pa po ang uban ng mga diet o mga ilim nun na dapat nimong imnon para mas dali ka makarecover, mga kanans. So, usually sa atong medical mission, naa kitay package para sa naay mga kidney trouble, naay mga kidney failure, mga kanans. Sa taas ang ilang creatinine, naa kitay package ana para sa pagtabang, para dali mo us-us ang imuhang creatinine. At the same time, dali mo balik o kaayo ang ato ang panglawas.
1: Pwede mo naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa Tarlin, og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. Og hinaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na, di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Na ay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: At first, I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: Kabisado sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, inabi na sa mga kabus nga lilupigan. Andam Mo Barog sa Kamaturan. O karon, aniya ang inyong angkorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi, kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo-kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ato ang abuhay nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw. Linasab ni kayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay o sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, beach sa 20 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga pinanggandig paminaw, ito mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Ilang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa tuwang Facebook Live, sa tuwang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa mga naminaw karon sa ilang mga sakyanan, ilang mga taxi, nga naminaw na ito karon, may gabi ninyo diha. May pagpaminaw sa tuwang mga sukindig paminaw kada gabi. Sa gihapon, ako nyo boss ngalagad sa kahanginan, inyong radioman Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa ganaminaw diris Dakbaya, Sugbo. Amay gabi ito mga kigsunan diris Dakbaya, Sugbo, probinsya Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makigsunan diya sa Sikihor. Oy, ato mga sukindig paminaw diya sa Sikihor, sa Bohol. Ato ang mga bulanon nga naminaw sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa ganaminaw karon diha sa Luzon da area. Ang mga Bisaya nga naminaw na to karon may gabi o kayong lusap dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan nga naa sa gawasan nasod. May pagpaminaw ninyo diya ha. May pagsunod ganunay sa tuang mga programa deris DYHB. Ilabi na deris sa tuang tulumanon kasamang nisor kada gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa bato mga pinanggandig paminaw. Ang mga senior citizen, ato mga lula, mga lolo. Ang naminaw na to karo may gabi ninyo diya. O niya to ang mga nanikaisikay sa no nga makigsunan. Ang naminaw karo ng mga orasa may gabi, may pagpaminaw. Adere kanunay sa to ang tulumanon. Niya to ang mga nanay, mga tatay na to. Ang kasamang nistor, panahos kagabion, labi na bugnaw atong kagabion na makaroon na. Ang uban nagbukot-bukot na sabol samtang naminaw. Ang uban nagtanday-tanday na mga kasama sa ilahang minahal sa kinabuhi. Nagtanday-tanday na statay ditong nanay kasamang nisto. Tang ninduta paminaw. Nagkuha na kasamang nisto, nagtanday-tanday na. Nanay-tanday ng uban diya. Sumuna nga maayong pagkuha ninyo diya ha. Mga naminaw na to, o niya kanunay naminaw sa mga manikay-sikay. Kaya doon na may mga manikay-sikay o kanang naang panahos kagabion kasamang listor, no? Na may kanas kagabion ng uban, manikay-sikay, may panikay-sikay ninyo diya, ha? Mayong pag-ugkuan pa sa kanang nag-manikay-sikay, nagtrabaho ba? Nagtrabaho, nagkuri-kuri o na kanang naang kagabion sad makasama. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una. Ito hatagag pagtagad ni makasama. Arita sa tuang mga isgutanan garong gabi una tungod kay taas nga pagsaka sa precious lana, lauman, ugmang sayo sa buntag.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagan rog pagtagad makasama kay moabot sa 10, no? Ngadto sa 11 pesos ang posibleng pagsaka kasamang nistor sa krudo. O niya 11 ngadto sa 12 pesos ang posibleng pagsaka usab sa gas. O 3 ngadto sa 4.50 pesos ang saka or uminto sa matag litro sa gasolina.
2: Straight to the point.
1: Asa ugmang adlawa makasama ang mo epekto na kini pag-uminto. Salana mo nang gaganihang hapon hantod karong gabi. Kanang na ang kanyang sayos kagabion kasamang Nestor, daghan nga mga sakyanan in town nga naglinya sa magasolinahan kay nagpa-full tank kasamang Nestor. Kay ugmang adlawa sayo kaayo nga mo pasaka rabadayon ang mga gasolinahan. kining ni taas ni pagsaka sunang kag 10 pesos. 10 pesos kasamang Nestor kada litro. O niya, 5 ka litro pananglitan og 10 ang saka gyud. Sa krudo mga sukin digpaminaw 50 pesos na ima. Dugang na sa imuhang regular nga kadang na ang gibayad. Doon na kay 50 pesos og pulo ka litro di. So muna ang usag atos kasamang Nestor kini padayo ni og saka mga sukindig paminaw sunod simana kung ugaling dili gyud mahuman kining ni ang pagpangatake diha sa US ngadto sa Iran. Usab makasama karon gani dito kasamang Nestor, matod pa sa tuang mga listeners nga nagbuto-buto na sa dito, doon na nasay mga pagpangatake, pagpamumba mga sukindig paminaw dito sa nasod sa Iran.
2: Straight to the point.
1: Kaning ko anon in taon nga unta mahunong na nang ilahang nga gira diha oy. Mahunong na nang ilahang nga kanang gira diha mga sukindig paminaw sa kaning bangi sa US ug sa Iran aron nga balik na ta sa normal nga tuang gasolina kasamang ni Sir Grodo. Sana man iwa naman ni plano nga balik sa original nga presyo. wa nay plano makasama so muna nga amo nim ko nakapait ani kay kon mo saka na sad og balik ni kay matod pa karon nga saka og gis karon sunod semana og padayon ang gira karong semana huna mga sukin dig paminaw sunod semana mo saka na sad mo saka na sad ang uminto kasamang ni Sir Mas mo samot pagsaka tungod mga sukin dig paminaw ni mo ang pagpangatake. So muna nga grabe og muus-us gamay kayo inig ka us-us sa matag litro og musaka gani astang gimurba gi double sad. Okay, once nga mumahal no ang produkto makasama sa lana god nato. Ang uban nga mga palitonon musaka sad kasamang Nestor. So dunay domino effect makasama ba? So muna nga ang maalaot ang kato makaigsunan in town nato nga kanang na ang naa sa yano nga paningabuhi kasamang Nestor mapiktahan sa kamahal sa palitonon. Gawas lang ani mga kanang trabahantes gobyerno, kanang naa sa gobyerno, dagkog sweldo kasamang Nestor, ay problema nila pidyo, pero ang uban mapiktahan mo gyud gani. Magbagulbol pa man gani ng uban nga bisag naa sa gobyerno, dagkog sweldo, magbagulbol pa mangyud gani kay tungod sa kamahal na sa palitonon labi na ni aning gasolina, krudo o gas kasamang Nestor samot na ato makaigsunan in taon nga naa sa kanang naaba nga kanya kahimtang nasa pobre nga kahimtang taon. Samot na nga ang uban ipalit og bugas makuhaan pa taon. Nya way kanang na ang trabahong tarong, way trabahong tarong makasama, way sweldong tarong. Kaysa uman ni maglisod sa kagsod og trabaho kasamang Nestor og kuan. Nya tuang nga mga mag-uumasad ang ilang kita gamay lang sa gayo, kay labi na tong uban namugas untag mais kasamang Nestor, hangin noon pa sa katong super typhoon Inday, wa na gyud. So muna nga dunay mga kuan, dunay mga challenges makasama sa atoang mga paningabuhi in town. Samtang sa laing bahay natong hatagag pagtagad karon kay di ana makasama ang impeachment court ni tugot sa motion sa prosecution nga isabina ang mga bank records og tax documents ni Vice President Sara Duterte og sa iya nga bana.
2: Straight to the point.
1: So kaganiha dunay impeachment trial gipahigayo niya ikapito ng adlaw. Sukad gisugdan itong Hulyo 6, ikapitong adlaw makasama kaganiha ang gipahigayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, dunay motion ang prosecution nga mao ang side makasama sa mga prosecutors, kaning ni ang mga membro sa Congress, mga congressman, doon na sila'y motion nga isabina ang bank records o ingon man usab tax documents sa magtiayon nga Duterte Carpio. So moto nga gigrant ganiha kasamang Nestor pero niagi pa silag debate, pero Sa mantong dibatiha, murag kuha naman to, kanang naanga. Di man, wa mo. Sa dibati ka, pero naan na may script, daan ka sa mang nistor nga. Sa kuha, yun na isupina, yun na kay... So, nagdibatihay ka ganiya sila si Attorney Michael Pua, ang abogado, usa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, og ang prosecutor nga si Cil Jokno, Congressman Cil Jokno. Nagdibatihay sila kasamang Nestor, doon ay mga dili unta ganahan ang defense team, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, nga isabina ang mga bank records. Ha? Ingon man usab, ang kadunto ang mga tax documents. Dahil nadugay, naingon na nga, okay nga ipasupina, okay nga tanahon, pero kinahanglang specific, ha? May gabiin ni mo di, Doc Obra, ha? Kinahanglan nga ipaspecific, ang kadunto ang gikinahanglan nga ipasupina. Ha? Dili ang tibuok, kadunto ang gikan sa pagka-mayor, gikan sa pagka-vice mayor, hangtod mga sukindig paminaw, nga nabalik pagka-mayor si Vice President Sara Duterte o kanin pagka-vice presidente niya. Ha? So nang kagikan 2007, gikan sa pagka 2007 nga nitungtong sa politika si Vice President Sara Duterte, maoy gustong kuhaon nga record. So niingon ang defense team nga kanang na ang pag tagaimin ninyo mga ebidensya unsa man inyong basihan nga moingon mo nga dunay dili ma-explain nga katigayunan si VP Sara, no amo mo ebidensya. Asa man yung ebidensya, tagaimi ka ng specific nga tuig nga nakaingon mo nga ni grabe ang uminto sa iyahang pagkadato. Ha? Sa iyang katigayunan, di makahatag ang prosecution. Ingon sila, so kanang inyong gibuhat, fishing expedition na. So kanang na ang ningon ang prosecution, nga, dili na kay kinahanglan gyud kay kana nga material nga among kuhaon, kinahanglan man sa mga ebidensya na to basis balaod. So muna, ang ilahang motion, mga sukindig paminaw, gigrant kaganiha. So gigrant man, so masupina gyud. No, ang kadtong bank records o tax documents ni Vice President Sara Duterte o sa iyahang nga bana. So kaganiha mga sukindig paminaw, medyo nakatuyo na gyud, ha? Nakasulod sa unom kaadlaw, sunod sa unom, pito kaadlaw, nakatuyo o gamay. Ha? Nakatuyo o gamay ang kanang na ang prosecution. Sige lang, ato lang ihatag. Sige lang, ato lang ihatag sa karong adlaw nila, kasama ng Nestor sa kanang na ang prosecution. Ang prosecution nakatuyo sa karong adlaw. Noon katong unom ka adlaw, di man to malilong gyud nga naa gyud to nakadako og punto si Vice President Sara Duterte adto. Pero karong adlaw, ikapitong adlaw murag nakatusik-tusik og gamay ang prosecution, ha? nakatusik-tusik sila gamay, so muna nga tungod kay Diaman, gigrant man sa kanang naang gigrant man sa impeachment court nga mo padala og sabina sa mga bank records ni sa magtiayon nga Sara Duterte og si Mansa Carpio, mga sukindig paminaw. So muna nga tuning ko tuning atangan unya ugmang adlawa, ikaduhang ikawalong adlaw ugmang adlawa. Ikawalong adlaw sa impeachment trial, ipatawag na kunos Matibag. Ipatawag si Melvin Matibag, ang direktor sa NBI, usab makasama para nga isip maoy, kuan kununi, maokununi, labing dakong witness sa prosecution batok ni Vice President Sara Duterte. At ako nung paminaw ni Ugma po, kay kanang na ang si Melvin Matibag, director sa NBI, unsa kay pabuto ni kanang na ang Melvin Matibag nga matod pa siya man kunoy makapamatuod sa death threat nga gibuhian ni Vice President Sara Duterte batok sa presidente og sa iyang asawa og sa iyang igagaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin atong hatagan sa pagtagad kay Ombudsman nakadawat og intelligence report nga adunay plano nga mugawas unta o musulay pagawas sa Pilipinas si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Bisan pa man nga dunan na kinigi mando ang Ombudsman makasama nga whole departure order batok ni Romualdez. Apan hugot kinigi himakak sa kampo ni Romualdez, nga nagkanayon nga walay plano si kanhi Speaker Martin Romualdez nga talikdan ang mga aligasyon batok kaniya. Kondiin andam si Romualdez nga atubangon kung aduna may angay atubangon aron malimpyo ang iyang pangalan.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad yung ombudsman makasama ganihan nakadawat silang intelligence report na nakadawat silang intelligence report kasamang Nestor nga dona kunoy plano or ha kuan man kuno kanang dunay plano or mugawas unta no si si kanhi House Speaker Martin Romualdez dari Pilipinas ambot og basig magpatambal po sa gawas nasod tigali kasamang Nestor. Basi oga magpa-check up baka sa dito. Sobona nga ingon ang ni-order na karong ang ombudsman nga kinahanglan ang tanan nga mga authority nga gibantayan sa dagat o sa mala, no, kanin sa tubig o sa mala nga mga gibutang diya para bantayan ang border sa Pilipinas nga kinahanglan dili makagawas si kanhi Speaker Martin Romualdez. Tungod kay ilahang preliminary investigation karon ang ilahang preliminary investigation kasamang Nestor. Sugdan na kuno nila. Unsa sa ning ombudsman kanuna? Hagbay ram ni si Ingwi sugdan. Wa magihuman-huma. Amon nga kaniha ang mga tao ba? Mingon sa mga drama ra tingali ni nila. Mingon nga nga ang mga tao. Nga drama ra ba? Dili mo tuo ang mga tao kung dili gud badakpan si kanhi Speaker Martin Romualdez. Kay moingon ang ombudsman nga ila na kunong giimbestigaran unya karon gitawag na nila og central figure ha si kanhi House Speaker Martin Romualdez giingon nila nga na matud pa sa ombudsman nga appeal kuno sa mastermind sa flood control pero hantud karon wa man gi kaso nga gi-file kasamang Nestor hantud karon wa man madakpi. Sumingon ng mga tao nga, basigi, drama ra ni nila, arong ingnon nga kunuhay ni lihok ang ombudsman, batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Sumuna, dili mo tuo ang mga tao, ayaw niyong ulog-ulog yung ombudsman, nga maingon mo nga, nagkuha na may investigasyon, kay mauna, ayaw. Ayaw ulog-ulog yun yung mga tao, kay unya na mo tuo ang mga tao, og inyo nang madakpan, ha? Onya na mutuo ang mga tao kung doon nag-i-warrant nga mugawas. Pero kanang istorya ra, ha? Labi na si Buying may istorya, si Buying Rimulya mo may istorya, Jesus ko. Ayaw kay kanini, aha, kanang na nga ang kampo ni kanhi Speaker Martin Romualdez ni ingon man nga limpyo si kanhi Speaker Martin Romualdez andam siya nga mo tubag sa mga aligason kung aduna may mga ang ipatubag, ha? Andaman nga mo tubag. Unya karon anda na may anda mo tubag, ganong wak man gipa-imbestigar. Ha? Pero makakuan sa takay, kanang na ang, bisag sa investigation sa Senate, kuan na lang, kanang sa Blue Ribbon Committee. Ha? Si Erwin Tulfo, wak man ginipatawag si kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Unya, ang ombudsman, wak man. Sumuna nga, og mingon, karon ningon ang ombudsman, magsugod na tag-imbestigar. Ha? Sugda na ang preliminary investigation kasamang Nestor. Ha? Kaya naan ay mga sakto na kunog ebidensya ang ombudsman. Muna yung mauna, dagang nga kutsus. Patuhuon ninyo mga tao nga hagbay raman mong gasigi o putak na inyong baba. Nga duna na mo'y kaso ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ingon pagin sila plunder kuno. Ama plunder, hantun ruwa may nanimaho. So, unya na mo tuo ang mga tao kung doon na nag-warrant of arrest, ha? Unya na mo to, pero ingon mo nga, kwa na na, karoon, ha? Katawaan Ramos Campo ni kanhi Speaker Martin Romualdez sa niyong kalak. Ha? Kaya kwa naman, nganong hanto doon, wakman? Nganong hanto doon, wakman na file ang kaso na una pa noon si kanang Senador Dante Marcolita nga ang iyang isyo dili flood control. Ha? Panahon sa donasyon sa kampanya. Nauna pa si Marcolita. Ha? Tanawar na. Buing Rimulyan, tanawar na. Nauna pa si Marcolita pagkapriso. Aning uban nga makongresman nga kunuhay adunay nakadawat o kickbacks ana money nga kuan. Oy naunsa ba yoy? Ayaw ninyo ulog-ulogi mga tao in town kay ha dili ni mga ulog-ulogan ni mga tao.

Ah, so muna ito ning kanon ha, tony hatagan og pagtagad sad garon. Ah, makasama dire kay amot ka mo na mga naminaw na, mga naminaw di man. Ah, di man sila motuo nga kanang naan tinuod ang ombudsman nga naglagas ha. Ima motuo mga tao nga mukaso gyud ang ombudsman kasamang nisok kay hantod drone hapit na us ka tuig na karong bulana. Ah, sa sona ni Presidente Marcos, wa man may nakuan. Hasta saldi ko, wa man dakpi saldi ko. Ang ano man, lisod gindakpon saldi ko? Ha? Unsa man, lisod gindakpon saldi ko or wala gyud ninyo tuyuan, dili gyud nyo tuyuan dakpon? Ha? Si saldi ko, tuas gawa sa nasod. Unyahan to nun, wa madakpi. Dakpan malagis Davis nga, gipasangin lang nila nga, mo'y nagpatay ni kanang na ang kanay Gobernos Negros Digamo. Ha? Na dakpan, nakuha malagi dito kasamang Nestor. Unya si saldi ko, dili ta makakuha. Ha? Nga, asa mang Interpol di ay? Oh, muna nga, mga tana mga tao, nga, usaman to saldi ko, tinuod yun to nga dakpon sa gobyerno or tinuod to nga ang ingon ni saldi ko nga laylo lang usa dire, palayo lang usa dire, kaya ako'y bahala. Ah, samtang sa laing bahin ato hatagag pagtagad ha. Kay pagkamatay sa usa ka vlogger nga pro BBM, ha, duha ka angulo karon ang gisubay sa kapulisan. Ang mao nga vlogger aduna di na dawat nga death threat sa iya nga kinabuhi kani adto. Ang duha ka mga angulo nga gitan-aw karos kapulisan, una mao ang yahang trabaho isip usa ka vlogger nga matod pa usa sa mga kritiko ni kanhi or ni Vice President Sara Duterte. Og ang usa nga angulo dunay kalambigitan sa iyang ex nga karelasyon. Straight to the point. Ah, kay kaning ex nga karelasyon di ay kaning iyang panagbuwag kasamang Nestor, dili di ay ni healthy nga pagkabulag. Dili healthy ba nga pagkabulag, kanilang pagkabulag sa iya nga ex, medyo kanang suko pang ex, kamurag doon na pa'y gugmang natira, tingali ka sa mga misto. Anya, karon, doon na po'y lain nga giuyab-uyab. No, doon na po'y lain giuyab-uyab, kining maong vlogger nga babae, usab makasama, anya, sakay sila ng sakyanan, gipusil, namatay ang kaning vlogger, anya, ang iyahang uyab-uyab na angol. So usa nga gisubay sa kapulisan karon kaning ni ang nahulga sa kinabuhi. Ha, unya do na ni say kanang na ang ex-boyfriend. Ha, ex-boyfriend ba niya or kanang yaha na baning bana tingali mao gisubay karon mo ni kuyaw ani kasamang Nestor og himuoning ebidensya sa prosecution ba or kanang magamit ni nga ebidensya sa prosecution nga tanawa kanin district dili gini angay palampason kayo tanawa o gidistrict ning usa ka BBM nga vlogger ha gidistrict ni gipatay man gyud. Ha, kuyaw na ha, ato nang timan-an ka sa manisor kay kuyaw na nga basi og kanang himuon ni ba nga dugang mga ebidensya o dugang magkasama nga mga material nga magamit sa pag kanisa impeachment trial na kay labi na nga pro BBM baya ning mga vlogger pero atong kapulisan ning man dunay karelasyon ni ini unya murag dunay dakong tsansa nga ilang imbestigaran ang kanang related sa iyaha nga personal na kinabuhi usab magkasama o. Okay, samtang sa laing bahin, upat ka director or upat ka board of directors sa SEA Games 2019, gipadad-ana og sabpina sa NBI kalabot sa giing anomalia sa budget sa maong kalihukan. So di ana makasama 14 paspasang NBI karon ni padala nagyod og sabpina sa mga board of directors. Ang ganing ni ang mga board of directors sa SEA Games 2019 gipadadag subpina ang wala padad-i si Senador Alan Peter Cayetano na lang. Ang akong nakuanan ani akong pangagpas kasamang Nestor kaning mga board of directors gipadad-anig subpina. Onya posible man nga mao ni himuong witness. Mao ni posible ni nga mao ni himuon nga state witness. Batok ni Senador Alan Peter Cayetano. Ay, nananas sa kumpahak ka NBI.
Akin na mo may ilang giunag pasabina ang mga board of directors. May giunan nilang pasupina. So, posible himuon nila ng state witness. Pag himuon nilang state witness, so musaksi ng upat, batok ni Senador Alan Peter Cayetano. Malutsag guaran si kanang naang appeal as Senador Alan Peter Cayetano, posible kasong plunder na sani. Dagpan ka sa mang Nestor, mauna pa siya kay ni Romualdez. Mauna pa siya kay ni Saldico o Capriso. Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kay laing survey result na usab ang nigawas gikan sa Pulse Asia Survey. Kundiin, nagpamatuod makasama nga ni ubos gyud ang trust o approval ratings ni Presidente Marcos. Samtang padayon nga nagkasaka ang rating ni Vice President Sara Duterte, diin daghan ang nisalig o nakauyon sa Vice Presidente. Tanawa ra sa muna ang duha ka survey na niya, duha ka makasaligan ng mga survey firm makasama ang niingon nga si Presidente Marcos ni Kwan, nagyod padayo, nagyog ubos ang yaha makasama nga trust and approval ratings. Pero pangutanon ni mong Malacanang, di tamutuan na, kanang na ang mga Kwan, kanang mga ilang na survey na timing lang na nga wa na matagai sila og bugas. Matagay bugas?

0: na timing lang kuno na nga kanang wa pa na sila makadawat o kanang na ang ayuda kasama ng Nestor, ha? Okay. Anya na minaw sa nato karon si kasamang Lynn Julie or July Villanca. Ako ba nang ihambana karon na minaw sa nato sila. Salamat kanya kasama og si Atoy Malisa diya sa Lahog, ha? Ah, malipayo na rin ba na ikaisa kay makasakay na kuno sa aeroplano? Ayuha lang yun, dogkuhan. Ayuha lang pangupot yun, ha? Anya, Siegfried Gudes, basta walay planong dakpon, dili yun na madakpan, sir. Ah, maog yun, sir Siegfried, ha? Anya, si Rogelio Lawas Balodo, alam na kasama nga Benze. Kasama ng Linda Masong Lagos, na ay gisin na video, oho. Akong tanawon kasama ng Linda, imong gisin, nako. Ah, sige, sige. Kaya kanin bahina sa makasama, atod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ato magsunod mga naminaw sa garunhang dunay mga sagit o balatian ang gihambin sa kalawasan. Ayaw na ninyo makasamag pasagdi kay naanatay Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama, mayo kayo alang sa magsunod mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit na gibati sa kalawasan. Daling kapuyon, daling makutasan, nga dunay hubak. Ayaw kalimot ha, magparagis bila-bila herbal capsule na ta. Doon mo'y kaila diha nga dunay hubak. Maging na nga kaning niyang paragis bila-bila herbal capsule mo'y ipainom kanunay para nga matabangan ha. O niya ang nakakuan ng kanindot anay kay makapagana sa kaon o niya makapanindot sa tulog usap. Punos mga vitamina, minerals, nutrients nga may gikinahanglan sa tuwang lawasan. Ato ang lawas magkasama puno sa mga bitamina magkasalig ta nga dili tadali gatakbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy o Healthway Pharmacy ug uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Katong uban nga mga dunay mga sakit ha o balatian ang gihambin sa kalawasan karong mga panahuna, kaning ni amoy imna atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Okay, balik ta karon tudaod magkasama o niya sa dugang sa itong pagbalik itong hatagag pagtagad. Itong basahon ka ng inyuhang mga pa-shoutout o inyuhang mga komento o mga hisgutan na ito. San ba lang sa kadali ha? Alas 10:57 na sa gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis bilis bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis bilis bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
2: Iron
3: is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Chili Lips. Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
6: United Home. Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Chili Lips. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Delivery! Mariose!
7: Is that box really mine?
6: Surprise!
7: Why are you inside the box?
6: There's nothing I won't do for you.
8: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
6: No processing fee and get fast approval.
8: So you should...
7: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
15: Kargato!
16: Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxFit, kargado!
19: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
21: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
22: Pag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic adto alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
24: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
0: Happy
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
25: Multivitamins plus iron. Is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling.

0: Beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang kapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Everybody is happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
18: Ato ang tak na alas 11:10 na sa kagabion. Balik na magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo ha karong gabi ora. Alas sige, sayaw lang usa mo ha. Alas sa mog katulog diha be. Ah sige sayaw sa tagidag bay be aron di ta dukaon. Aha. Ah, sayaw. Oo. Ala, sige, si Rini Boy, General. Nagpinaw sa nato, de karon. Ah, oni, kung ano, unta to, nang nanaang, gipanha, tato ni mo si Maninoy Budok Toymal, ha? Araw mag Paris mo ga tsatsa kay mayo to mo sikdo tsatsa. Aki ato sang i-check si Radyo Man Joseph Oskihano magkasama. Asayahang report karong mga orasa kay nagasanbay na sa Picas Linya. Yes, Radyo Man Jekyo sa imo hang report.
19: DYHP. RMN report.
6: Yes, wala pa kasama ng Radyo Banda BJ sa itong napagayin na gawas kabahin ng karmangrasa sa naglaabad na kagabihon na kabihin niya Mlinaon at Dakbay sa Sumbo din sa Metro Cebu area sa Samandawi, Lapu-Lapu naman sa Talisa at panatong kapitins pa naman may himog mga random checkpoint nga gilusan sa matag napit din sa Dakbay sa Sumbo na Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha doon sa mga rista na nagpas ng mga Bible Station sa mga pagkina sa Argao Police Station ito sa mga barangay Hampang sa Mauga Lungsod. Ang dinakpa nila sa palag Justin o Arnold kung sabagi anyo sa April na nagrito sa nasibutag lugar at mga sakop sa Municipal Enforcement Unit sa Argao mabilis sa sakabay mas preserbado sa duha o magkinigin din so sa pila ka adlaw o bila so tang pustibo nga bligay kining liga gatugas kilo sa layo sa kabay mas preserbado kan sa pagkadakop po kasi kung hindi duha

0: mga tropista na kuwag sa mga dinapan at mga pinakitagindahan sa buga mo balo kapin sa tunga sa milyon ka piso sa samtang banabang ni Sosya Bagilas kamusan sa waterfront position katong sa kagingong snatcher nga ni Ladmis o sa kabutang sa kapasir niya sa may ESRP kagalina o gingong gingkod ang maog snatcher at ang ambak niya sa may Vyadak o hanggang karon para ipag-isosi o gibisigar sa kamusan sa waterfront position kusikin sa katong maog snatcher. Onboard sa patrol ko yung Radyo Man, Joseph Osgano, BYSP, Tatag, RNN.
1: Ah, kasaman si Kyo, no, sa ganyan, na report man mo ganina po, o niya, kanang nang atua lang ang mga i-verify po, no, o kanang naang atagan na to, o gamay nga, kuha na to ang mga kaigsuunan. So, kumusta man to, paglayat na dito sa kanang naang dagat, at murag doon naman to yung gukod pong laki, wala na mo, kuha po dito, wala na mo apas niya, o kuha nito, kanang ambak?
0: Wala sa niambak kasama, niambak na kasama ang Radyo Binjigod.
1: Oh,
0: gusto nila pero diyan na doon ay gingon ng armas wala siya nagbuo ni ambak sa Bayadak ang maong na snatcher ka sa Bagara Jibal Benji.
1: Kuya mo sa dato niya unsa may kwan ato kanang unsa may ang naisnat cellphone or pitaka?
0: Ah, butang pa so para rin sa mga Radyo Benji atong gi-collapse sa waterfront ko siya pero pa makakontak ka ka pagkaroon no? Sa initial cellphone mo gilabli ka sa Bagara Jibal Benji.
1: Kuya wa ato niya no nga may gana itong, namun ko nilang dalag pusil, asa may nilang armas ato, katong to ang nigukod niya?
0: Hindi, katong snatcher na nakita, nakita nga nagdag armas, matong walang gigukod kay may, nakita may misinggit mga dunay armas. Oh. Ay, kay dunay armas, matong marang hadlong sa gukod niya, pero ang snatcher ni ambak. Kay gigukod ang sarga sa magdara doon binji. Ngayon niya matong ang nakakita sa mga uskababaeng may sulti nga dunay armas, matong guwan lang ikod ang maong lalaki pero ni ambak sa bisag ay armas pero ni ambak no sa bagara yun di maong snatcher.
1: Kuya wa na diha no nga diha pagyod sa SRP nga nga diha pagyod sa SRP ng labne diha o nga no nga nakahunong man to siya diha nga kuan man no nakahunong man to siya nga kusog man ang mga sakyanan diha mudagan.
0: Naiporsyon na may sa bagara may muhinay kay tungos talaga ang mga sakyanan ba?
1: Akan ni minor nga lito.
0: Ginod-ginod lang ba o? Ginod lang basta ingon na ng orasa ginod naman na niya nabuan o totally sa kasama garan din din kapos ko sa dagan. Niya ginod-ginod sa tong nang mga scan diha gikan sa may subway at sa may subtunnel niya pero sa lisay niya padong sa may kuan muhina niya sa bagara ng minya dapita kay na may portion sa nga mo kung ikaw sa lisay na may uban niya mo writer padong sa kuhagyod sa Silix. Niya uban sa abdari sa may subway niya padong lugsong, padong talisay. Di sa kapag pukusin na napita kay inihinay sa kwede napita ka sa mga Radyo Al Binje. No?
1: Palitan o ka tong cellphone tong iyahang gikuan. Palitag cellphone tong gikuha niya. Niya nakuha na to, nabasa na to, stubig tong galakliha. Ito din na to, muandar. May lag o katang waterproof to.
0: Bisa guba pa to sa mga Radyo Binje, pwede naman to makuan. Pwede mo balikyan, 200-300.
1: Hinoon, og makuan ng tingali to, na may padanglitan og na may katong mga teknisyan nga maayos sa tingaling mo ayo ana o niya, o baka ilubong sbugas, maulian ra mo kong ilubong sbugas.
0: Ay, ikaw po sa pala siya, ipo yan, huwag bugas.
1: Huwag bugas.
0: Alam na yun.
1: Muna.
0: Huwag bugas.
1: Ato na lang sa siyabo, ilubong, ato siyabo.
0: gana, makahalin na ito, bisamahalin ito, gilintos, 300, kubati na ito, ano pang siyabo. Parang illegal drugs ba?
1: Pero...
0: Is this good?
1: Susurbiha atong kuan nato niya. Basing nadalala po ng plastic, dagway. Kaya akong tanaw sa video, ang kupananglitan, ang video may tanaw nato ang ingon nga na ay murag na inikuot ng murag armas, kaning nakayilo. Pero, ang katong na pananglitan og nay armas, tonto ang is not sir.
0: Ako sila nato.
1: Ha?
0: Ako sila nato ang armas na gukod.
1: Oh, ang katong gagukod mo nay armas. Or ang katong nilayat?
0: Hindi ko nagukod doon ay armas. O sino na ito kung doon ay armas na nagukod?
1: Oh, murag mo ganitong nilayat sa dito. Kay pananglitan, og nay armas tong snatcher, nila ilan sa mulayat at doon, mamusil lang siya.
0: Ah, no. At ako, skratol ka sa pag-garad mo, kay dagang tao, dagang sa kanan.
1: Oh. Yeah,
0: base armas-armas sa tutang alis nga, base yung sarili
1: ba? Base yung sad, posible. Posible lang sa nga. Armas-armas to.
0: O, replika ba to?
1: Pusil-pusil to.
0: Uligan ba to? Dito armas yung tinuon ba?
1: Oh, basi pusil-pusil tuod to, pareho niya.
0: Oh, pusil-pusil.
1: Pananglitan, imo, panghadlok lang, pananglitag dili, yun to.
0: Panghadlok lang yun.
1: Oh, pananglitag dili. Paglantaw niya dagoy, ay, wak man mahadlok, pusil-pusil, laya to siya. Okay na, may uban nga, kana pusil-pusil, maoy, dato, namurabot na kanon si, katubito si, Juan Vitaos, Tiberio Vitaos sa muan, dadalag pusil-pusil, buting hadloka mga tanod, oy.
0: Wala kaya ba, ano, duwaan to, niya, nagdala to, para pangwala niya po. Eh, tiyon, tiyon, makunuhay niya. Pumili gito tali armas, tinood sa mag-rubinji, no, niya. So, ayun, kung tinood to, kusimil, ratol to, no, or on sa bato, niya, din gito, profesional nga kuhan ba nga, kasi, skantay ba to niya, niya, dali dagang tao, niya, nagbisa nagdagarmas, or nalimot ba itong armas?
1: Oh, mao yun, oh. Basin ba, pag-tablet, wa, baka mo buto, pananlitag tinood to, pag-tablet, wa, mo buto, or? Okay, puti man karatula, ratol yung kaisa gyud. Sunan ka nga, sunan ka pananglitag cellphone to ya hanggi dala o niya na tuspaw sa ditos dagat ma. May guwato na buhi itong cellphone tingali.
0: Simple, gunitag may mas ito man sila sa mga sa ingon na ng mga trabaho, sa ito sa damdamin, no?
1: Oo, noo, nakakuha na gyud sila.
0: Niya. O basi, sige na to sa himuan niya, first time ni Balin sa bagay, basi kayo patos preso man niya. O yung modus permi ba sa naya na siya rin, makikita kagawa sa lito niya, matong nga, kuhaan niya, siya ito na ito sa pagunit itong mga labnihon, no? Dili maunsa, dili mabasa, dili mailog. Ano man, siya ito na sila sa mga radio ba binibus yung nana, no? Ilila modus.
1: Mm-hmm.
0: O, posible, pag ang baka ito, ang kamo ka ito, nagunit sa cellphone niya, pinataas, para mag-custom siya sa dagat, ang cellphone, di alas, maunaras, kamot, pero ang kamot, nag-isa.
1: Oh, so dili ra mabasa.
0: Or dapat ti oh, no, arde mabasa or dapat ti plastic kada. Wa ta kay ba ono kay basingon na ning mamulo, so ito sila ka sa mga radio man binji, no? Ang mga ingon na ning mga tao nga dunay na mga bad record ba. Dunay mga kuana. Kay kung ningon sa to, ana so ito na to gyud, no? Kadaggan sa hayat pas panahon, nimo sa pagbalab ni, aso ito gito, no? Ang mao nga suspek sa mga radio binji.
1: Sige, ito lang atangan ni, pero ang kapulisan, wala pa sila makaila o kinsan ni Tawana?
0: Oh, wala pa, wapailid, no? Wapailid ang kapulisan, dahil niyampak man niya naka, si Batman. Pero so far, no? Ato nang gihimu ko kulang po sa mag-aral doon, karong na, ganin ato giko na sulso, ganin pa sa doon sulso, pero so far, wapatay feedback, wapay update ka sa mag-aral doon, BJ.
1: Ah, sige. Ito lang na yung kono, natangan na unya.
0: Ika dali sa gawa, subord sa patrol, ako yung Radyo Man, Joseph Oscano, DYH, Pitataka, Aramed.
1: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Oscano, sa imuhang report. Muning kuan in town kayo, kasamang listener, wanay gipili ning niang mga kawatan, kini mga tulisan, bisag makasama og naa sa dan, at diha sa SRP, kuya, kung nagay ka mga sakyanan, anak, purting pagka, kada na ang kusugan ng managan diha, kay wagunay, way ham na diha, walay kananang way kanang usitawagan na way crossing kasamang niso, largo-largo ko na mga sakyanan diha. Nakaako pagyog, panglabni, kilabni tingalit niya, gitulis ba to? Katong hitabu ataw naning ni ang diyang nahitabu makasama sa SRP town. Malikan na karun to taon ha, itong kaya na may video nga nakuha taon sa or kanina ka video maning usa sa mga niagi dito makasama sa SRP kaganiha. Nakini nga bahin na tunsad ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atua nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot isisinti ka mga prutas o gutanon nga gisagol. Atua nga kape. Ang atuang kape makasama. Doon na sa isagol nga rose hip. Doon ay anti-aging properties. Doon ay pain relieving properties. Nga libihan ang sakit sa arthritis. Ato makiksunan to ang mga pinanggantig paminaw. Ha? Ang atua nga kape. Doon ay luya. Doon ay dulaw. Or kaning duaw or turmeric. Doon ay sanisay kamunggay. Doon ay mangustin. Doon ay tapol nga bisaya nga mais. Doon ay bayabas. Amin na kanindot sa dani ha. Aon niya nakanindot sad kay dunay insulin plant or stevia nga may kapalami sa tuwa nga kape. Adunay arabica, adunay barley, adunay ginseng o guban pa makasama nga mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuwa nga kape. Ang ginseng makasama nga naa sa tuwa nga kape. Anindot niya kay makapa-update sa tuwa ang panglawasa. Pusa kung update gani ang atuang panglawasa, makasiguro ta makasama nga makalahutay ta matag-adlaw ang pagpanikay-sikay. Ang ato ang kape mga kasama, lami kay nga piha kay saktos timpla, suwain ninyo niya. Alang sa mga naminaw na to sa dato ang mga kaigsuunan, mahiligon kayo kape. O niya, kung haplas gani mo itong isgutan, EXL Makabuhay Oil San. Ang atong haplas mga kasama, all-in-one kini, o niya skincare oil pagyot. Ang atong haplas dalatanan kasamang nistor. Mainis mga panuhot, panakit sa kalawasan, panglaylay sa mga lutahan, mga pangulngol sa tumakaonoran. Ayaw ka balaka kay naan na tayo. EXL Makabuhay Oil or EXL nga haplas, ha? Ang ato ang haplas makasama manutsuot yung itong kaunuran. Indot kayo ninyo. Humot pag yun. Ha? Humot siya nga paghaplas lahiras o mang haplas. Muna nga kampanti ka nga mang haplas ka ani niya. Mang haplas ka dili ka ilhang ng haplas sungod sa iyang baho nga dili pareho sa ubang haplas mga kasama. Nakanindot ani kay mang haplas ka dili ka pa akon og lamok. Kung dili ka pa akon og lamok makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dengue, ha? So arong malikayan ang sakit sa dengue sad, pwede sad mang haplas ta ani ang atoa nga EXL Makabuhay Oil mga kasama. Minus katol-katol sa panit pinakan sa kami mga mananap og sa mga pangagod mga katol-katol, pwede ni ang ihaplas ninyo mga kasama. Mapalit ang atoa ang EXL Makabuhay Coffee Mix og EXL nga haplas diha makasama sa 360 Pharmacy. Kaya sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ato ang mag-isunan na ito, mga naminaw. Basta haplas o kapi, gani mo itong isgutan, EXL Makabuhay ta. Anya diha sa 360, o sa Alfar, o sa Rose Pharmacy. Anya uban pang mga butika na ana diha mapalit ang ato ang produkto sa EXL, ha? Okay, on ya, itong hatagan sa pagtagad, no? Magkasama na yung ito ang isgutanan. Ito isgutanan. Ito ko nung balikan o tan-out ko nung kasamang name, sabi. Asa di ba tamo ato sa update sa kanang naang impeachment na kaganiha. Ito ko nung tan-out itong kuanbi. Kanang naang katong sa video, bitaw nga kanina sa kuano, diha sa, diha ni sa SRP. Nagbiha, oy.
2: Kasi
1: na yung mga pusil. O, muna ikatong siya. Kung nag-iisip RP, ha?
2: Oh, shit.
1: O, nilayat yun siya.
2: Oh, shit. Na siya pusil. Na siya pusil. Bilab, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na yung mga pusil. Bilab palayo.
1: So, ni-action o ka-traffic kagani, ha?
2: Oh, shit. Na siya pusil.
1: O, so, muna na-videohan.
2: Bilab, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na mga pusil. Bila palayo. Oh, shit.
1: So, nakaitom. No, kato nakaitom. Ito ang nilayat taon.
2: Ano siya pusil? Bila, ayaw pa dool.
1: So, kinsa kayo na ipusil ani nila kay ang ga-video magkasama yung man na ipusil.
2: O
1: niya, ang kato bang to ang
2: ng labni? Bila, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na yung mga pusil.
1: Ha?
2: Bila palayo.
1: So, niambak ni sa taytayan. Human, nakapanglabni. Baka ni Tawhana. O niya, naay duha ka tao nga ni kuan niya. Nila ni gukod niya unta.
2: Bila palayo. Oh shit. Oh my God, ni ambak. Oh shit, na siya pusil. Na siya pusil. Bila ayo pa do.
1: Oh, naay armas ko no.
2: Kasi na mga
1: kuyawa ani kay na may armas diay no. Palitan og naay kuan ni kana na nga na may armas ni unya. Ang kaning ni a ang mao man ni diha dapit sa SRP ba una tunnel ni siya. Unas tunnel, paingon na kasuong dito sa, kung gikan ka diri sa plaza, gikan ka diri sa carbon, gikan ka diri sa kanang naang sa City Hall sa Cebu City, kasamang niso, dito kaagi sa kuan, na nadya, unahan na sa may tunnel, unya, padung ka dito na sa, padung nakasuod, na kano, na may kuan, no, kanang third bridge, sa kita naman diha. Unya, diha, dapit ni din, nahitabo tingali, unya, medyo na traffic, ang kaning pa-southbound kasamang niso. Ha? Unya nilabang sa Picas Lane kaning ni ang kawatan kaninya ng labni ha nakaitom og kana na ang jacket unya ni layat man dito grabiha no dagat na ben adiha no dagat na nilayat tus dagat unya gilagas sa duha ka tawo nya matud pa sa kakuas video ha nga kanang nanduna kunoy armas gilang nakita dunay pusil oh so kinsa man kay dunay pusil ani ang katubang ng labni or ang kaning ni ang gagukod niya ang duha ka tawo or kaning usa sa mga gagukod niya ha kay pananglitan og kato nang labni ha og kato naglabni mo idunay pusil dunay armas ka sa mang nestor ana hadlock man siya or pagpabuto niya di mo buto or kanang naang katong yung armas, pusil-pusil to. Aso muna, kuyaw na kayo, oy. Abisan asa ka din, sunang ka diha, oh. Kani dire, kaning sa downtown area, kaning sa Kulon, ha? Nabantog na maginandaghang mang labni diha. Mga alaha, sing-sing, mga kwintas, ha? Mga rilo. Gadaaga ni panahon na kanang bag ni mo nga tanaw ni mo nga magdaladala kag soldier bag diyang mahalalon kayo. Ha? Ilaham mang gani ng gisan sa ilawom ka sa mga nestor, doon ay blade, magdaladalag blade ng ubang mga marukoy kayo nga mga balibuog kamot. Ha? Magdadalag blade, ana unya, tabasa ng bag ni mo, di mahuswa na imong pitaka or cellphone, baka ha? Magsunod-sunod rapon sila ni mo, kaya pananlitag mataga, kila rapon sa loon, ha? So kani, wa na tingali siya, basig lahi si tingali ng grupuha ka sa mga nestor. Ha? Wa na niya kapanglab ni Dagoy Diris Kulon, tuwa dito sa SRP, yaha Dagoy, ang yaw area, ang yang area of responsibility, tuwa tingali sa SRP. Ha? Basig, naan na ni mga daghan sa na-assign Diris Kulon ba? Ang imong assignment mo dito lang kasi sa RP dapat ha. Ha tanawa ha. Pagani kay nakag video ni unya grabe ka ni Sidido posible ni nga do na baka ni plastic or giplano na ni ba nga manglab ni pananglitan og ma corner kita og wa kita ka padulngan ani ang bagtas dagat at least ang katong gikuhang butang nasud na to sa plastic. Ha? Ah, tanawa kani baka dito ko na paminawon ka sa mga names baby. Tanawa update kayo naka kuno update ka nakalayat. Oh? Kaning usa namay naka-yellow, doon na po'y naka-green og jacket ang ni Igukod unta niya, pero wana lapsi ka sa mga nestor kay ni
2: Playa. Oh my God, ni Ambak! Oh shit, na siya'y pusil. Na siya'y pusil, Belab, ayaw pa dool. Oh my God! Kasi na mga pusil. Belab pala iyo.
1: Kuyawa, ani no?
2: Oh my God, ni Ambak! Oh shit, na siya'y pusil. Na siya'y pusil, Belab, ayaw pa dool. Oh my God! Kasi na mga pusil. Belab pala iyo. Oh shit.
1: Uh-huh.
2: Oh my God, ni Ambak. Oh shit, na siya'y pusil.
1: Oh, kanina kay Yilo.
2: Oh. Belab, ayaw pa dool. Oh my God. Kasi na mga pusil.
1: Yawa, anino?
2: Belab pala iyo. Oh shit. Oh my God.
1: Lalayat yun sa dito, Uswan.
2: Oh shit, na siya'y
1: pusil. Medyo laum-laum raman niya ka sa mga gusto.
2: Belab, ayaw pa dool. Oh my God.
1: Laum na diya, dapit.
2: Belab pala iyo.
1: So kanina kay Yilo, namay ni Action.
2: Oh my God.
1: Ni Action mag-uot sa iyang atubangan.
2: Ano si pusil? Belab, ayaw pa dool. Oh my God. Kasi na yung mga pusil.
1: O, nako na yung mga pusil. So, duha ka buhok na yung pusil.
2: Oh my God, ni Ambak. Ano si pusil? Belab, ayaw pa dool. Ano si pusil? Belab, ayaw pa dool. Oh my God.
1: Nara. Dugay pa naka-ambak ka sa mga nisto. Ha, kaduha-duha pa tayong alisang ulayat kay...
2: Ni Ambak. Oh shit, na siya pusil. Ano si pusil? Belab, ayaw pa dool. Oh my God.
1: Kuyawa, nino?
2: Belab pala iyo.
1: Ha? Kuyaw kay panang...
2: Oh my God, ni Ambak. Oh shit, na siya pusil.
1: Ambak to kay tanaw niya nga...
2: Belab, ayaw pa dool. Oh my God. Kasi na yung mga pusil. Belab pala iyo. Oh shit. Oh my God,
1: sus, ambak sa dito.
2: Oh shit, na siya pusil. Belab, ayaw pa dool. Oh my God.
1: Sige, ito nang balikan karon ng taon kasama ng Nesora. Standby lang sa kasama ng names. Ako nang balikan karon ng taon makasama o niya kay Ningon Rabasi. Ningon Rabang Malacanang karon. Pinaagi ni Tigpamaabas Malacanang Clear Castro nga na ang ni ubos kuno og 20% ang krimen sa tibuok nasod. Kwan kuno, di kuno angay mabalaka ang mga Pilipino kay safety karong panahon. Ingo si Claire Castro ganiha. Ato nang kahisgutan karon tato das tong pagbalik. Sanbay lang kay kadiot lang kayo magkasama. Kadiot lang ha. Alas 11:32 na sa gabi.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: Anlin, karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige ka gaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kada

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
4: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspired yun. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Samok na ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop trikoff, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler. E-continue mo.
16: Ato ang attack na alas 11:43 na sa kagabion. Balik tama kasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabion na. Ani kinigabahin sad magkasama hatod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atoa nga DTX 500 menes magingsunan nga adunay high blood no kato mga high blood na to magingsunan taas og dugo on niya katong adunay taas og blood sugar taas og cholesterol mag DTX 500 na ta kanunay mga kasama. Ang atoa nga DTX 500 champion nga protection kay adunay 1.3 million orak units siya ha on niya nakanindot sa dani mga kasama kay minus magigsunan na ito nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato magigsunan nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato magigsunan nga doon ay insomnia, ayaw na ninyo o pasagdi ha. Ayag pasagding insomnia magkasama busa, inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sa ilahang clinic, nga mao ang klinika di alternatibo medicina and wellness center nga namimutang sa unit 102 Mary Joy Building ako sa Lim Street Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisa no Main. Baka mo tawag mo silang numero ang 0975 795 0 5131. Ani aron nga masiguro lang yun, at tuwa pwede nyo bisitahon ang ilahang clinic yun makasama. Ana adiha luyo sa kaisa numin ha dia skulon ya namre the University of the Visayas. Ang University of the Visayas at bang ana nadiha ang kanang na ang gaisa numin ya luyo ana diha. Ana adiha makasamang ilahang clinic ha. Ani ana kanindot kay nagtanya kusab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ani pwede mo nga mo palit usab sa DTX 500 sa uban nga mga butikag farmasya no dol sa inyong lugar kay available na sana dito sa Negros Oriental og Negros Occidental ay inyo ha sana mapalit diha makasama ha ang atoang produkto sa DTX 500. Anya si Michael Maluloyon. Ay lahagi ng tabunan ang kamatuuran kasamang Benze. Ah, gira boss, ah, kay Minaw Ramino. Salamat ni kasamang Michael. Anya si Christina Marie Balunga. Ah, naminaw sa nato kanunay de si Sario in Ikabande. Junior og si Lucia Daugdaog. Ah. Okay, so itong hatagan sa pagtagad makasama kay Kaganiha ang ikapitong impeachment trial no ni Vice President Sara Duterte o niya kanang naang nitingog na dito makasama si Irwin Tulfo Kaganiha kasamang Nestor sa wala pa magsugod ang paglatad ang prosecution o ang defense team. Doon ay mga manifestation nga nahitabo kasamang nisto. May istorya ang mga pipila ka mga senator judges. Ha? Una dito, Senador Rubin Padilla. Dahil pagkahuman si Senador Irwin Tulfo. Dayong si Pangilinan. Dayong si Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Dayong si Tito Suto. Dayon ingon man usab si Senadora Pia Cayetano. Ah? So muna nga kaganiha atong paminaon kay dunay mga person niya or dunay mga pulo nga gibuhian si Senador Irwin Tulfo kaganiha. Ha? Kani si Irwin Tulfo abili ba ito ani gunta niya? Kana manulti bitaw kasamang Nestor nga isog nga manulti o niya medyo napoy unod bang gamay. Ang manultis Irwin Tulfo pero kanipong niyahang ang nakapait lang po God kay siya magisgot ganig korupsyon sa gobyerno. Magisgot ganig korupsyon. Ha? Wag yun intaw kanang naang mura bagway planong paimbestigar niya siya mantahit sa Blue Ribbon Committee. Ha? Noon kani mga magtiayon mga barangay tanod sa labi na sa Pitulfo, mga barangay tanod, mga healthcare worker, mga trabahante simbahan, o imong papangasabaon si Irwin Tulfo, grabe yun, o sa Rafi Tulfo. Pero mag-isgot ka sa flood control, gani, wa man. Why isgot on ya? Kana si, ganong isgotan itong mga Tulfo God, kaya kana si Irwin Tulfo, mo ay chairman sa pinakadako nga komite sa Senado nga mo ay mo imbestigar sa mga anomalya sa gobyerno. Ha? Pero wag yun. Kaya ito pabinaon yun si Irwin Tulfo kaganiha. Kay ngano mani nga ni Alma mani si Irwin Tulfo ganiha nga. Ha? Hasta pukpuk gini ang kuhan kasamang nisor ka na bitawang kuhan. Ha? Peko na ito ko nang pabinaon sa kasamang names me. Ha? Dara tanawa. Ba Irwin Tulfo awa.
2: Oras ko na ito dapat ilaan natin sa pakikinig, sa depensa, ng vice-presidente sa mga akusasyon laban sa vice-presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Mm. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court. sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla.
8: Mm.
2: Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang?
8: Ah.
2: Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time.
16: Akadetsa kasamang names ba? Atanawa ha. So ni yahang gi-raise ba? No, yahang gi-raise dito kaganiha makasama sa impeachment court nga nang hinaot siya nga unta dili gamiton ang impeachment court sa laing katuyuan. Gawas ra gyud kun dili mo focus ra gyud ta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay maumani ang impeachment court para ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kinsa may ang ipadungog-dungogan? Ha? Ang iyang ipadungog-dungogan si Senadora Pia Cayetano o si Senador Alan Peter Cayetano. Nganuman, ni adtong miaging simana kasamang Nestor, si Matibag, ginumdong kang Matibag, na ningon si Matibag na magpaimbisigar ta sa SEA Games 2019. Pag abot nila sa impeachment court, giraise to ni Senador Alan Peter Cayetano nga usan ni ka intimidation ang gihimo ni Matibag aron nga pahilumon ko isip Senator Judge. Ha? Kamantay mo Matibag, imisigaran si Alan Peter Cayetano nga naman, duharay purpose, either pahilumon or ipapriso. So giraise na dito makasama ni Senator Alan Peter Cayetano kay matod pa Senator Alan Peter Cayetano nga dili makiangayon nga usa ka judge ilahang hadlokon aron dili na makasulti, aron dili makadebate diha sa impeachment court. Ha? Mamantoy tumong ni Senator Alan Peter Cayetano nga giupi niya diha makasama sa impeachment court kay nganuman higayo na ba? Daghang mga nagtanaw, daghan nga mga naminaw, unya makadungog sa danya makauban nga mga senators. Og ang pika side, ang prosecution, og ang defense team. Unya ni segunda man to si Senadora Pia Cayetano. Katong giplay niya ang statement ni Matibag. Ha? Nga tanawa, ha? Gipakita dito nga si Matibag, posible nga dunay nagmando ni Matibag bisigaran ang SEA Games aron nga si Senador Alan Peter Cayetano mohilom, magpakahilom, ha? Or ilahang ipapriso o magpadayon gyud sa pagsigi mga sukindig pamina og hasol nga asa nang imbestigasyon sa flood control. Ngano man si Senador Alan Peter Cayetano gisigi hagit na si Irwin Tulfo nga asa namang imbestigasyon sa flood control na hilom man. Muna nga ni-raise siya ganyan si Irwin Tulfo nga ayaw, dili na ito lang gamiton ng impeachment court nga para sa pananglitag, ipanggukod sila diya, panlitag, ipangkasuhan sila diya, di bahala na sila diya. Ha, tanawa ha? Si Irwin Tulfo, isog kayo nga dili ko no pa, gusto, wa sa ilabot, ipa-imbestigaran sila si, ha? Bisan pa og mingon kang impeachment court na pero senador man gihapon mo, bisan og mga huwis mo diha sa mga judge mo diha sa impeachment court pero senador mo, pwede na, senator judge, dili gyud mo ingon nga, ha, dili gyud mo gitawag og Supreme Court nga judge o baka ng court judge gyud nga to, skurte gyud nga, tatuang nga normal nga korte Kay mga senador ang gud gihapon. Ha? Pero yung nga gusto nga dili pa isgutan. Ha, dili pa isgutan ni Senador Alan Peter Cayetano ang kaso. At ba ito tipadayon sa mga Nesbe?
2: Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saluubing problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandiyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga imbestigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po, sana, sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules po tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikanga depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the president, Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
8: Kindly wind up, Senator Judge Arindulfo.
2: This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President.
16: Isog kayo sa mga sukindig paminong, ayaw lang regisgote. Ayaw din kayo nausik ang oras, ha? Nausik ang oras din rin, nausik. Kay balong din kayo nausik ang oras niya. Kay balong man din, may nakakuat mo siya. Ha? Nakahibalong din po din si Irwin Tuplok. Tuplok. Si Irwin Tulfo. Nakaibalo man siya na sayang ang oras. Ha? O niya, hadlok siya sige istoryahan di ha? Kay malakbitan man yun ang flood control god. Ha? Malakbitan ang flood control nga. Gasigita, gisgot diri sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. O niya, ang flood control na mingaw yun. Ha? pero doon na sa punto atong ningon siya nga kanang naa nga pananglitan og Ha, pananglitan og guway sa si Vice President sa Duterte, atong i-clear. Pananglitan og naay mga sala, di atong i-prosecute. Ha? So diya dapita, nakakuan sa siya, nakapunto sa siya o niya, kanang naang ningon lagi siya nga, ato rito na may mga media dito. O baka ato sa Facebook, ato sa YouTube, ato dito mag-live, dili lang ari dire. Kaya nasayang ko nung oras. Ha? Nasayang ko nung ang oras nga magamit ko no sa mga kananaan nga mga senador mga Japon mo diha o niya gawas lang og ha kabalo na may taong mga tao nga kanang inyuha nga pag kuan diha wa may gihapoy kanang impeachment sayang mga Japon kay na ha kanang impeachment sayang sa oras sayang sa kwarta daghan nga mga kaigsoonan nato naglisod giuna gyud ang impeachment karon o anang tulok adlaw nakahimo ba mo og kanang mga balaod. Anang tulo kaadlaw kanang 12 kanang 25 milyones nga budget sa impeachment inyo ba nang nahimog balaod wa napunta makasama sa impeachment ha asa mang flood control ha Irwin Tulpok ha ato pulo astilan baya do ama nga kanang naa nga magkuan lang nimo dong ha magkatawa lang nimo ang mga tao taon. Aputing isuga ka unya sa flood control porti ka pakakupusas itlog mo. Ikaw man untay chairman sa Blue Ribbon Committee. Ha wa man in tao na wa man nimo tagda in tao ni dong Irwin. Ha, gaangay lang kagimo igsuon si Rapi Tulpo. Ano on, mudagan mas Rapi Tulpo og balik senador 2028. Ha, mga tao na maoy mag-desisyon, ha? Kay mudagan magbalik si Irwin Tulpo, dili pa, unya pag unom ka tuig pa, o lima ka tuigikan karon. Sunod 2028, sunod nga 3 years, usa pa sa mudagan, kay 6 years man ang katuig ang senador. Na si Irwin Rapi Tulpo, maoy mo balik og 2028 dagang senador. Mga tao na mag-igo, ana, bubutar pa ba sila ni Rapi Tulpo? Okay, wala naman tayo yung oras magkasama sa kunayon sa Tuntulumanon. Salamat kay ninyo, ha. Sa inyo, ha, nga pag kuyog na to, o niya, tiwason na to ni Ugma Pohon, ha. Ugma sa gabi sa tuang programa. Hoy, ang atua di ay nga Life Extension Vitamin D3 magkasama. Maayo kayo ni di ay, no? Sa itong magkaigsuunan nga adunay type 2 nga diabetes. Masa doon na ganit mo yung diabetes, doon labi na type 2 nga diabetes, inumina sa Life Extension Vitamin D3. Mapalit na sa mga butika o farmasya, labi na silang clinic na Life Extension Clinic and Pharmacy dire sa Sibudok Building o sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion o sa Negros Oriental as Dumaguete City to tapad sa Kamanhak Terminal. Ha, basta diabetic ka niya, badabitikon gani mo, mag-inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Yun. Okay, akong kauban, Dres Master Kontrol, si kasama nga Nisor Homicilio, kasama ang Kisos Minya, Dres Picas Lawa, kasama ang Nemskin Yunes, kasama ang Smitter, Sa Lubil Boyser, Chief Technician, Alan Talo, Liber Atis, alas 12:03 na skadlaw, na, tungang gabi, eh. Ako na lang yung boss, ngalagad sa kahanginan ninyong radio man, Benji Ulpos Tanghian ang magpasalamat sa pagpaminaw o manamil kayo plangis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan na nandapit o sanang panahon Tatak RMN.
14: Straight to the point.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Remel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bilang kilos karne?
19: 500.
18: Hello.
19: Ma'am, bagsa presyo na ganig may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
20: Sarap magkasama.
21: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
22: Naay high cholesterol o diabetes?
23: Oh no!
22: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
23: Yes!
22: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
24: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
1: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy.
21: Charmy, let's go with the flow.
20: At first I was afraid if

0: ubong makulit? Just stop it!
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
2: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxVit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget. So

0: samantsa, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mungpas, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Samok nga ubo. Undangi na.
5: Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
6: Tusiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Ang katinig sa hilana? Dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Bilang kilos ka?
15: 500.
14: Hello?
15: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Naay high cholesterol o diabetes?
20: Oh no!
19: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
20: Yes!
19: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
18: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
21: Let's go! Go with
22: Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top.

0: And of course, doon na po kita pagtabang sa itong lawas, pinagi sa tuwang mga sabon, ang Sad Celebrity Beauty Soap o Sad Celebrity Kojic Soap. Pero mga igalag, isoon sa masananda na niyagya po ng atong partner sa itong health ng maghatag o tabang ka na to, sa paghuban sa mga klase-klaseng mga balatian. And of course, ang atong mga topic karon kaning mga tinuuhan or tinuhuan. Anya karon sa Sir John. Sir John, sa kamayong adlaw di akarimo.
1: Yes, may adlaw na wala sa Victor Starana to mga tipaminaw po sa kamatanan.
0: Sa ato mga listeners and viewers karon mga igalag isun timani kanunay nga adunay mga pagtubag ang mga produktong herbal sa said marketing sa mga nagkadaiya mga klase sa mga balatian. O ikaw adunay mga bugon-bugon, adunay diabetes, adunay mga problema sa ato ang mga kalawasan o sama sa ubo, sa hilanat, sipon o trangkaso, adunay kitay said Panyawan Plus nga makatabang kaninyo. Ang Panyawan capsule nga adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o Panyawan herb. And of course, ang ato ang said Panyawan with garlic na napamatundan nga makatabang alang sa sa high blood pressure o high cholesterol. And of course, ang ato ang said Kogon sa katong mga kaisunan na ito, adunay problema silang monthly period, adunay prostate problems, no? Nagubag ang prostate, o baka adunay po'y problema sa UTI, kung urinary tract infection. Bueno, padayon gyapon kita, Sir John, no, sa paghatag o mga pagpaila-ila sa ato mga kaisunan, sa mga tinuuhan na ito, o tinuhuan na itong mga Pinoy, ug unsay sana kanang kamatuoran niini ug unsay maayo nga pagtubagon niini. No, karong adlaw, Sir John, atong hisgutan kaning mga buyag-buyag. Tinuod ba ning buyag, Sir John? Matud pa nila labi na sa mga bata, no, kung ang bata nimo imong ikugos nga wala pa ning abot og isa ka tuig, ang uban matud pa nila wala pa mabunyagi. Dayon adunay mga mamuyagay nga mga igsuon nato mayon halag gwapo lagi na siyag mata or gwapo lagi ning baba ning bataan ni ka cute kaayo and then paghuman pagkataon-taon di mong anak hilantan dayon ang makatubag niya na is lawayan no lawayan sa katong nakabuyag sila pa dili man sigon pagkuha no pag buak sa kinaraan. Pero sama sa mong nahibaluan ni Sir John, wala yung mga scientific nga basis, no? Ang mga matang sa mga tinuhuan or tinuhuan. Sir John, tagay ko na kamatuuran sa buyag-buyag kung unsa magiging katinuon kay ang akong silingan, nasa'y gamay nga bata, wala pakabutong sa katuig, no? Gihikap sa laing tao, gikusnit-kusnit ang naman kay gikyutan. Then pagkahapon or pagkaugma gihilantan dahil matod pa nila ang buyagan ko, no? Para na ko, maraman siguro, Sir John, og ang virus or kakilaw siguro sa kamot sa tao ang nakaingon na to, no? Sa kay mong paglantaw, mahitungod na ang ginatawag na itong buyag-buyag, Sir John. No, sa man ang buyag-buyag, tinuod ba na or dili? Porya buyag.
1: Kana no sikat na nga phrase no kanang buyag no kanang sulit na to kung gutay sobra ka kiya tambata unay adunay mga like tao nga naka makahatag si mo kanang kuan ba moy naka inungda no sa moy ang gibati nga pagilanat ba o pagsakit sa tiyan o unsa ba yang gibati no pagka nilabay ang pila ka oras no scientifically wala gyud tay masulti no nga explanation kung unsa ba gyud ang kinaiya ning buyag no sahay as kwan kayo kaning pagtuo na lamang kini sa mga katigulangan no tungod sa ideal nga pangunahuna tungod dili pa explain no kani adto kung unsa ginungdan sa unsa bay sinugdanan no sa maong sakit o kaning pagibati mismo labaw na sa mga bata no kana siya sa week no ang problema is wala man ta nagingon na kamo tuho no kay ako ganing mismo bisan kami sa among pamilya aron na may mga bangi usahay nga ako nga more on scientific and medical ang pag-explain no ang explanation ako sa mga sakit usahay adunay mga pagtuho gihapon na tungod kay siyempre kultura na no nagdagan na mismo sa atong pamilya kining mga inani nga pagtuho. Inoon, walay problema kung mutuotan ni Ana, no? Apan kung sa mua o ako mismo mong isulti sa inyo nga, hatagan pagyapon ato atong kaugalingon sa sakto, no? Nga eksplanasyon gikan sa profesional, medical, no? Nga pagkanaw, no? Aron nga mahatagan ato, siyempre, sa ba, sakto nga treatment, no? Ang kuunsa man ang gibati sa bata, no? Tungod kay siguro na timing lang yun kayo no, nga paggunit sa tao no, to sa imong kaila sa Rick gunit, kusik-kusik yan na, kay cute siguro niya, ugaw siguro.

0: ang iyang kamot, no, nasunod din sa kay siyempre itong lawas, tagan manigbangag, no, itong dilong, baba, dalunggan, mata, no, pwedeng musunod ang kagaw din na, o pwedeng makakos o sakit mismo sa bata, no. So, kana, munang ginaawag na ito, tanan tao, no, na kinahanglan, maglugas sa kamot, mag-alcohol, no, ay magulit sa mga bata, tungkol kaya mga bata, mga, sa pwede ba na, mga risk, no, at risk sa mga, o, di ba, siyempre, sa mga infection o sa kanang pagsulod sa mga kagaw sa communicable diseases. So, kana si Sir Rick.
1: Mm-hmm. Para po sa mga medyo insakto nagpangilaron, sama na mo ni Sir Jan, o naay mo manaway na mo, or baka naay mo, sana, naay mo dayag sa mga panagway, and then maglain na mong ginawa, matod pa, ang usa sa mga kasagarang ginmahitabo sa mga adults is hilantan o baka adunay vomiting nga ma-feel, no, kanang pagpangsuka. Actually, mga igalagisoon, kung inyong sumahon, kung ang usa ka-adult na inay pagsuka, but pasabot nga nanay medyo bikil nga nahitabo sa iyang tiyan. And of course, ang usa sa mga maayong pamaagi ni ana, mag-inom sa said panyawan with garlic. Kay kining said panyawan with garlic, makatabang kini against sa vomiting, no, or kanang pagsuka. And of course, kung plantan, makatabang yapon kining panyawan sa pagpakubos sa hilanat nato. And of course, kung medyo about po din sa skin, no, nabuyagan kuno hay kay naay mga kay naay adto kuno og kanang kalibunan, and then nabuyagan mo nang mga skin diseases. Possibly siguro na kay na sinati or na encounter nga allergic ang imong skin, no, sa mga tanom, and then mo ay nakahatag og pagpangatol nimo, gimong ikatol nya imong kamot, wala puy hugas, no, siguro mo ay naghatag inoon nag problema. Maayo pun nga pahiran sa said liniment oil, basta na yung mga katul-katul dahil sa itong mga panit. Bisan kung sa pana, no, kay kaning said liniment oil, scientifically napamatudaan nga ang pagkakombinasyon sa methyl salicylate, camphor, o menthol, mo'y makatubag gayon sa pagpatay sa mga mikrobyo nga hinungdan sa mga pagpangatol nato sa itong mga skin. So it's not all about like buyag-buyag. Purya na lang sa mga kaisunan na itong pasintabi sa mga kaisunan na itong kanang mutuo, no? Na naagay mga buyag-buyag, pero kana siya is partner na sa atuang mga pagtuo, no? Kung imunang gituhuan, then good for you, no? Para po sa mga umuang medyo nanay may mga scientific nga mga pagtulunan, nga buot pasabot na mo sa mga buyag-buyag, dili na siya walay kamatuuran, kundi hinungdan kita na po gihapon. Same na po gihapon na Sir Jan nga, kanabi itong sensitive kay kasi mong anak, sige na mong kaliguan. Then, magtingala kung ano, gihilantan. Kaya, wa man ta kay balugon, nga naay panahon, nga kanang bata, dili maayo ang ginhawa, nga gikaliguan ni mo. And then, pagkuman medyo na-trigger siguro ang iyahang panglawas, mo itong niinit, no? Ang naghilanat. So, meaning to say, nga, kita rapun mo'y nakaingon nga nung nahilantan ka ng atong bata. So, kita rapun gihapon ang mag-amping. Pero, Sir Jan, salamat kayo sa kaigayon na naning atong 10 minutos nga hugyawan sa said panyawan. O ginautunta nga nakakatuon na po kining atong mga kaisunan o mga pagtulunan sa ito ang tulumanon karon.
0: Yes, salamat kay Sir Rick sa another chance sa punong punta pa na yung pag-iapot sila sa pagsabay-bay na itong programa.
1: Sa ito mga kaigsunan diha, nga dunay mga ginapang hambin pang mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing. Adunay pagtubag sa mga balatian, pinagi kini sa mga produkto or siya ba mga ingredients nga na sa ito ang mga products para makatabang ginug dali sa itong mga kalawasan. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Fried! All you need is Fried!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Center Time, alas 4:40 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility kung par posibleng mabago. Mahimong bagyo.
3: Top down Senate Impeachment Court, disupina sa bank, AMLAC, tax records ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Senador Rodante Marcoleta, nihanggil sa Senate Impeachment Court, pag-ihap sa ihangga boto sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Ikalimang sona ni PBBM, mahimong simple but dignified, sigun sa palasyo.
1: Sa mga balita lokal, systematic failures, kabahin kini sa waste management sa nasod. Mahimong bida atul sa pag-imbestigar sa Senado, sa netubong trahedya sa Binaliw Landfill.
3: Senador Pamakino mo pa-imbestigar sa pagsaka sa bayranan sa kurente, lakip na ang nangaguba ang mga school buildings sa nasod.
1: Kanhi Cebu City Mayor Michael Rama, cleared na sa gipasaka ng mga kasong graft sa Sanigan Bayan.
3: Sa abroad, grupong Houthis nideklara ang naval blockade sa Saudi Arabia. Hulga ngadto sa supply sa lana lakop kalibutan, nagkalapad na.
1: Sa negosyo big time oil price hike, ipatuman sa mga kumpanya sa lana, sugod karong adlaw. Pagkabati nga balita, kining atong nasairan karon kabusaka o nga dako ba rin nga pagsakas presyo sa lana. Ato ni Sairon sa atong pagpanaguman sa atong tulumanon unang radyo ng balita.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Tungkol na mga mahinong danon, kiling unang radyo.
3: Unang balita.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ato mga impormasyon ng inyong masairan.
3: Ang ayan mo madungan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Gising na.
2: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may galang Martes. Pizza 21 na may gala sa buwan sa Hulyo. 2025. Sangan sa kanito mga poro sa Cebu HP, Aramid Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Sangan ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Awadie.
1: Ako sa aming Radio Man, Arlo Samante, ato tabi ka na sa Rasay, Santak na Sabuntak, mga tod ka sa mga lampas ka mga balita. Bag buntag, sugbo kami sa iya ng Mindanao, lanapod ka na may gala sa tonga papariguban. Nag-inout kami nga ng Kamus Kapiskay Kamayan at Docker Begalang Martes, Pizza 21. Sa buwan sa Hulyo, 2026. Kumusta, kumusta, kumusta? May buntag, may buntag, may buntag, may buntag. Mga kasama. Okay ba sa all right ang inyong kabuntago ng inyong gipamati karon? Pasalamatan tabi ka na to mga makagagahom. Nagkatagan tabi ka naglaing adlaw. Lain nga kinabuhi. Nakamatapat na may galaning laing adlaw mga kasama. Martes. Gahapon Lunes. Karon Martes. Sura ni Ugma, Miyerkules. Midweek na. Nila na ginatunahunaon may galang atong ang adlaw. Nagkamunahunaon may galat. Taas-taas yun ang lanat mga higalas. Kanang wadwads lawas. Paimutag sa itong mga keksunan dali sa ato, sa surad, sa sugbo, sa itong mga silingan, mga nakmayan. Dakpin sa Mandawi na Funapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarox, Dakbayan, Sabugo. Sa ito ka mga kasikbit ka mga lalawigan dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Iba na kabayan magala sa Western and Eastern Visayas, kaning orasa. Ang DYHP may lang gihimong orasan. Magihimo nila may galang kabayan sila hang mga gimbuhatlon sa panibay. Magbuntag sa mga nanay, mga ginang sa panibay nga nang ning orasa. Naana may galas silang tagsa-tagsa ka mga kusina na ni kay Sikay na. Nagandam na para sa pamahaw. Anyang ban, nag-init pag tubig para sa painit. Kape. Makahigup lang kape mga higala. Pites na. Aritas kape mga higala ka ng lamian nga kape nga makapalagsi karanta taon ha. Unsa nga kape ni mga higala kini EXL. Coffee mix. 17 in 1. Kining nga EXL Makabuhay Plus Coffee Mix. Labi ni may galay pangapi karamudang. Kay nagdani may galang vitamina. Nino bitaw ko ani kasamang kay katong sa bando. Sus, nagbawas ko pita naghana. Ano sinati ni Alan Tangkawan atong nakalamang mga simana. Pausay akong nasinati. Warag ilimpiyuhan ni Muntinae. Gihabwa taran may gala dito nga namilit ng mga toxic. may butang, panag-panag na mga kasama. Di ba ilan ka rin hapit na musubang ang atong Haring Adlaw? O katong nagsigit pa niyang bukot sa habol, alabangon. Kaya doon ay trabaho, nagpaabot ni mo karong adlawa. Subong ka pa ng dugo, may galang amisag. Musa ka na sana, presyo sa produktong petrolyo, karong adlawa. At ito ng siron, karong tataw, itong tagpila, may gala ang presyo. Samtang sa pikas bahin, ang low pressure, mga kasama nga nasigpatan sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng mahimo ni siyang bagyo sa musunod ng mga oras. At ito isang atgan, karong tataon sa pag-asa DOST Visayas. Samtang mga dagko ng mga balita may galing niyo masairan. Dari sa itong pagpanaguban, labi na itong mga nagsunod sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Bisag-bisaka na po may galang ihang approval rating. Sa akang yung approval rating may gala sa SWS o sa Pulse Asia. Ang ihang rating sa Pulse Asia mga kasama 56% ang iyang approval. Onya ka BBM may gala 29 from 36%. Onya karoning kwan ha, karoning June 2026. Onya sa kinini ang SWS nisaka po may gala siya si Sara Duterte o 2 points ang iyang pagsaka may gala si BBM ni Ubusan. Wala may gala mga hisgutanan sa nasunod nga balita. Samtang sa pikas bahin ato siya check may gala si kasamang Jean Galliardo karunta taon o si mi kasamang Jesse Samampong sa iyang market report na pasadili pa. Ari sa tabi gala sa ito ang answer to win na promo ng atong hatagan ng pagtangad sa itong pagparaguman. Kinsa mga higalaw, mga tana sa itong answer to win promo ha? Kinsa mga higala nga kanhi mayor sa Nakmesugbo nga naabswilto o na-cleared na mga higala sa kipasaka ng mga kasong graft dito sa Sandigan Bayan. Kinsang kanhi mayor sa siyudad sa Sugbo. Ha? Nga gi-cleared na may galang kasong graft dito sa Sandigan Bayan. Murag nakapakpak ni siyang maayo karon. Human masuspinso mga higalang pinakabuan. O niya karon doon na ay kinini ang hukom may gala ang Sandigan Bayan nga clear siya may gala sa kasong graft. Oh, kinsa ni siya may gala ha? kinsa rin nga kanhi mayor. At tubag, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag. Hantod sa lasing kwantag na sabuntag itong tanahon may galakinsay nakasakto. O niya i-raffle na ito may galakinsay palaran nga makinaog. O niya nga itong mechanic sa ikalimot. Pag-like, pag-follow sa DYHP Aramin Cebu o sa Kang Attorney Rufil Fernandez Manyo ka mga Facebook page. O pag-share may gala sa itong program sa unang radyo, unang balita mga kasama. O, manibuhan to rin nyo ha. Inyong i-follow, inyong i-like ang DYHP Aramin Cebu na Facebook page o kang Attorney Rufil Fernandez Manyo. O niya i-share itong program unang radyo ng balita kay Dunay 200 pesos may gala nga atong ipanghatag karamutan ka. O niya laing 200 pesos o niya alas 5:30 antun sa alas 6. Okay? O ito may gala itong nga pangutana karamutan at sa check may gala sa kasama ang Jesse Samampong. Siya rin ito ang presyo sa mga lagunan panaliton. Diaz Mercado, mararamag ang presyo sa lahat na mga hinggalan mo na magdi naman ni maubos nga ito sa sinta. Gutob naman ang gita may galas tinta ni kalakihan. Wise ni si Kuan may galas si Trump. Basta maubos na gani may galang presyo sa krudo. Yan na pong gumato ng Iran. Aron nga mumahal na saan may galang krudo. Kung sabo ni mga higalang Iran sa dugang Amerika. Awa na. Inig mingaw-mingaw may gala sa Hormuz. Mubalik ang presyo, muubos nga tos tinta. Atake ho na sang Trump ang kuan Iran. Saka na saan ang presyo sa krudo. Astilan. Wala yung problema na itong mga higalang ang kasagubang. Kaya kung musaka may galang presyo sa krudo, tanan nga mga palaliton may galang apektado or musaka sa... Pagkaway, ayo may galang balita. At si Chek, may galang sa kasama ang Jesse Samampong. Sa iyo mga presyo sa mga nagunang palaliton sa Carbon.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
4: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Inday Maris o mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mamamprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga lamasin ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Aos, 51 kilo, bumbang puwa, 80-90 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Patatas, 130 ang kilo. Carrots, 90 ang kilo. Repulyo, 45 ngadto sa 60 ang kilo. Pitsay, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Sayote, 10 ngadto sa 15 ang buhok. Sili atsal, 170 ang kilo. Sili kulikot, 200 ang kilo. Sili spada, 40 ang kilo. Bumbang puti, 120 ang kilo. Kamatis, usagatos ngadto sa 120 ang kilo. Limonsito, 80 ngadto sa 90 ang kilo. Pipino, 40 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong, DYHP, Apat, RMN.
2: Kining mang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ
5: kalibutan ayohon.
6: Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Dan sa labag sa mga JC Samampong, ikabigala sa Carbon Public Market. Nirikura sa karon sa kabuntago na mga kasama. Atong oras, alas sa 4.55 na. Ito maglangay. Ato i-check may kalas kasama ang Jane Galliardo. Ang unang guway sa gawas, din oras sa karon sa kabuntagon kasama ang Jane. Good morning, Jane.
7: Yes, good morning kasama ang Arnold o kasama ang Marisa. Pero mura'y di ni good ang morning para sa ato ang mga drivers kasama ang Arnold. Yabi na yun sa ato ang mga jeepney drivers, ato ang abal-abal drivers, ato mga taxi drivers.
1: Tanan nga mga sakinan. Tanan nga mga naay mga sakinan.
7: Palang na ay mga sakyanan ka sa mga Arnold, Muraga. Magamit na gito ay muhang pagtigidig-tigidig sa kabayo ka sa mga Arnold.
1: Balay, magkabayo, magkabayo lang tayo.
7: Magkabayo na lang gito ay sa mga Arnold.
1: Pila naman ang, pila may saka sa presyuron sa krudo?
7: Mga kapit si Jis ka sa mga Arnold, no? Kapit si Jis.
1: Oy! Oy, nonsa.
7: Medyo mura naman itong nalinaw-linaw unta ka sa mga Arnold. Magmalipay na lang ka sa mga Arnold. Nga nasa mga 60 kapin ang kada litro. Meaning, presyo sa tulana. Pero karoon, hindi ako ata din ka sa mga Arnold sa Marshall. Din yung sambrang. Happy nagyapo
1: na wala siya. Wala pa na Mosaka, ha? 75 pa lang, 75. Wala pa na Mosaka. Actually, ka sa mga Jane, unya pang alasize.
7: Oh, yes, ka sa mga Arnold. Pero mo, sakit kayo sa mata ka sa mga Arnold. Pagani na to sa cell, din sa may kanang Iscariot Street, pero masiguro di hapon ni kasama
1: ka. Iscariot.
7: So ako gini ko anda, kumugay ni ilahang murawatanganan silang presyo. So mao gini sugat na to ka sa mga Arnold. So muraga, nalagita na sa dibalik na punta sa Venti Plus na kanilahang fuel save nga diesel na nasa 75.70. Yung napo ilang V-Power 78.60. So ang dako-dako nila ka sa mga Arnold, kanilahang V-Power Racing. Kaya naabot yung 82.
1: 82.
7: Murag sa hapit na pong 100 kids sa mga Arnold. So murag sakit-sakit yung kayo ni sa bulsa. Sa ato ang mga drivers. So panang drivers po ka sa mga Arnold. No, gani. Kagabi, murag gisukod o giunok-unok po ito ang mga drivers sa mga Arnold.
1: Kaya oh, naglinya.
7: Oh, maglangay na unta sila og pagasolina kay momento na karong adlaw ka sa mga Arnold. Giuwan pod gabi. Working to sugo murag giunok-unok gid maayo ka sa mga Arnold. So mao ni ang presyo dinhi sa may Shell ka sa mga Arnold, no, medyo taas na. So ato paabuton kung karong mga alas 5 ka sa mga Arnold kay murag mausab na sad ni. Mausab na sad gid ang presyo ka sa mga Arnold. So mao na murag ang kaning Martes murag matroma na gid ila dai kay Lunes ra ang daghang kontra ka sa mga Arnold. Apil na ang Martes. Kontra sa ang mga drivers kay ting saka po da termi sa gasolina kanang presyo sa lana ka sa mga Arnold. So mao na no ato tagano pagtagad kay mga Arnold ang uban po namang gasoline station, mga dagko nga gasoline station din sa ato ang Dakbayan sa Sugbo atong ikuan pud kay sa mga Arnold ya ang pagsaka meaning ato makatagan og update po dang ato ang mga kaigsuonan nga naminaw nato ka sa mga Arnold may kalabutan nining pagsaka or pagtaas pod sa presyo sa lana ka sa mga Arnold. So sa pagkakaroon ka na lang sa atong ihatag na update noon na mingaw pa kayo ato ang kadalanan ka sa mga Arnold pero nanan nooy nagdagan karong mga oras. So wala pa tayo na sinati po nga pag-uwan-uwan pero grabe ang ato ang nakita nga dagong po sa atong kalangitan ka sa mga Arnold. So magpaabot po ta sa update gikan po sa ato ang pag-asa ka sa mga Arnold. Magigikan na lang din niya sa my Iscariot Street. Ako ang inyong Rajman, Jane Galliardo, UHP. Tapak or amen.
1: Karo wala sa isang takna. Dagan sa lamang kasama ang Jane Galliardo, ha? Karo wala sa isang takna sa buntag ang diesel. Doon ay pagsaka may galang ato sa 10 pesos. Sus, grabe. 80. diha sa Iskaryo nga Petron Megala 83 na na diha kay 73 man. Agoy ginuog ko. Unyang gasolina Megala musaka kini up to 4 pesos kapin. Ang kerosene may grabe o oh, 11 pesos ang matag litro Megala pagsaka. Sa naman taon daan ni ay grabe. Sakita naman na ni sa bulsa. Okay, atong answer to win na promo nga resulta mga higala. Arita sa atong napilian nga mananaog, sakto yan tumag si former Mayor Mike Rama. Ang atong winner, may gala congratulations ni Monisita Nolito. Monisita Nolito, ikaw ang atong panaran nga mananaog sa atong answer to win na promo karabutan ka. Naka-follow ka o niya naka-like sad sa atong Facebook page sa Diwa HP RMN Cebu. Huwag kang attorney Rufil Fernandez Manyoksat o niya naka-share sa atong program sa unang radyo ng balita. Sir, regulang ko chat sa atong Facebook page. Aron nga mahatag ni mo ang tibok ni mong pangalan, huwag mong cellphone number para sa GCash. Kamu ipada 200 pesos. Kamu niya, ayaw mong gahawa ha. Kaya doon na patay lang pangutana. Unyan taon-taon. Sa atong nagpadayan, may galang programa sa unang radyo ng balita. Standby sa dugang ang mga balita. May galang haman lamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinom-dum. Oras, alas, sa oras na, alas 5 na.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
12: Wala sila rin ng mukuro kasi may mga pamati na nila.
11: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
9: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano ay. Pwede na
15: makakas.
14: So ano ka, nobinta na ka.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
17: Breast cancer. Ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
18: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
19: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
20: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Zed Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
15: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
21: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin.
18: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
25: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
26: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
27: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
26: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
28: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
29: Mabalik, sabi na bulgi pati sa sugar.
28: DTX 500
30: ako dahil si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX.
18: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
31: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
32: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
31: Ah, lagi. Basiglas na ni.
32: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
31: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natas ang akong sugar.
32: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
33: Ahoy! Kidney Care Time!
34: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
35: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
36: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
37: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
39: Tayo na!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 serbisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos, nga ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 nga makatabang sa lawas sa tao. Unya, gisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na maayo ang akong tumor. Mamunay tinibri ang akong kalipay kasadya. Karon, nagpasalamat ako.

0: na pinakamaayo nga tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Orpisa, na tingala ang doktor kay nag-ayo na ko. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ko. Kamo nga wapang mo kapalit sa life extension vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na maayo ng lawas ko. Salamat.
1: Life Extension Vitamin D3 for Longer Life. Jerry Hobson, Prostate Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for Longer Life.
2: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pagkuman ko mangi ko murag di mo gawas sakit kayo ang kumatulog ko murag naimupo ka sa kuha pagkuman kay yani agto ko sa doktor nya ningon ang doktor sa kuha na day ko prostate cancer ang dagan kay siya giresita nga tambal akong gipalit pero mura ra magyapog wala norot na gid akong kwarta tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga life extension vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kong maayo, epektibo, good. Grabe gid ang life extension, vitamin D3. Kay gi, ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta po da akong hubak, wala na. Grabe gid ang life extension vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa life extension vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko ni.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone. Life extension vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Ora sa mga kasama, alas 5:14 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Adunay medium chance gamahimong nga bagyo ang low pressure area kon LPA. Nagibantayan gawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR sa sunod 24 oras. Base sa uhaing weather bulletin sa PAGASA, mauga LPA. Kadapos ang kining nahimutang sa Gilay-on nga 1740 kilometros sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Di pa sila napag-asa nga ang hanging habagat mahinungdan sa masinati nga mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod, partikular na sa Luzon ug Visayas. Awhag sa PAGASA nga magbinantayon sa posibleng epekto sa uwan sama sa baha ug landslide.
4: Sa pikas bahin, aprobado na sa Senate Impeachment Court ang hangyo sa House Prosecution Panel pag-isyog supina alang sa Bank of Anti-Money Laundering Council kung AMLAC records ni Vice Presidente Sara Duterte kung sa kapikas ni ini nga si Attorney Manasseh Carpio. Sa managlaing desisyon, iaprobahan usab sa Impeachment Court ang motion alang sa supina sa ubang tax records sa Vice Presidente. Di pa naog ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Chiz Escudero ang maong hukom aton sa ikapitong adlaw sa impeachment trial ni VP Sara kagahapon. Ipasabot kini nga dili kini unang higayon nga ang bank records gisusi sa usa ka impeachment trial sanglit na itabo na kini sa kaso ni kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa prosecution ni hulagway sa maong kalambuan nga victory alang sa katawhang Pilipino.
3: Nalabagan ang gibilanggo nga si Senador Rodante Marcoleta sa Senate Impeachment Court pagkonsidera sa ihang boto sa nagpareng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kagahapon na to si Kapitong Adlaw sa impeachment trial. Nikumpirmar si Presiding Officer Senator Judge Chiz Escudero pagdawat og suwat gikan kang Marcoleta.

0: Kinaghangyo sa korte paglakip sa boto rin sa trial ni VP Sara. Mapagdiparapin lang una ni Escudero ang paghimo og aksyon bahin sa mga request. O ginay, ginuso ang maong suwat hangyo ngadto sa Senado isip usa ka legislative body. Kano naman nga ginakop si Marcoleta human ni minuwat og arrestwaran ang sandigan bayan nalot sa gitabang niling kasong plunder.
1: Samtang gialigar nga misuway pagbiyahe abroad si kani House Speaker og Lady Congressman Martin Romualdez bisan aduna kini travel ban sa sandigan bayan. Ibuti kini ni Assistant Ombudsman Mico Clavano apan sigun sa kampo ni Romualdez wala magtago-tago ang kani House Speaker. Ipaibaw kini ni Clavano subay sa pag-anunsyo sab nga naabot na sa preliminary investigation stage ang kasong plunder o money laundering complaint nga ipasaka bato kan Romualdez. Kini nagpasabot nga usa ka ang-ang na lang ang kuwang aron ma-determinar kung ang maong kaso masangat na ba sa anti-graft court. Bisan wala pa ipasaka nga kaso bato kang Romualdez sa Sandigan Bayan. Iapubar na ang anti-graft court sa petisyon sa ombudsman alang sa usa ka precautionary hold departure order batok sa kani House Speaker.
0: Alas 5:17 na. Dariba sa sunod-sunod nga high-profile crimes nga nahitabo sa nasod. Gipahibaw sa palasyo nga nikunhod ang crime rate sa Pilipinas. Nagkaroon si Palas sa Press Officer Claire Castro. Gabasi sa dato sa PNP, itala lamang ang nasod og gamas jutay ng mga krimen nga nahitabo sa nanglabay ng mga buwan. Dugang nini ang crime rate sa nasod ni ubos og bariga 230.6% ngadto sa 7,883 tare sa Abril 6 ug Hulyo 4 gikan sa 9,506 ka mga kaso nga natala tare sa Enero 6 ug Abril 5. Apan tariwa sa ubos nga crime rate niangkon si Castro nga wala maripay ang gobyerno sa mga nahitabong krimen ug ang PNP para nga mahimo sa laga mandato para pagproteher sa mga komunidad ug pagtubag gilayon sa mga motubaw nga insidente.
1: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, walay bisan unsang prominenteng direktor o A-list celebrities ang gitap alang sa ikalimang penultimate nga State of the Nation Address kun sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Mato ni Palas Press Officer Claire Castro ang palasyo gustong imintinar ang annual event nga Simple but Dignified. Si PBBM gitakdang mo report na usab sa katawang Pilipino sa Hulyo 27 nga himuon sa batasang pambansa. Sa nanglabay nga katuigan, si Marcos mihimo headlines sa annual address ni ini pinaagi sa pagban sa mga pugo ug pagsilbi isip whistleblower sa flood control scam. Ang palasyo nagdumili pagbutyag sa mga detalye kung kinsa ang muawit sa national anthem at sa dakong kalihukan.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kada itong paparagumang giparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original koi herbal capsule suplemento nga gikan sa Palia, kamunggay, garlic, luy ug ginseng. Kamay muhatag, may kalikaligong salamas, kaligong sa itong immune system. Aron nga dita, dali nga matakbuyan sa bisan sa kamatang sasakit sa lamas, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ugang pagabag sa inyong mga atay. Ang original coil magkapsule epektibo sa nimigala pagparingon sa itong immune system. Aron nga dita, dali nga may kalang nga masakit. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, oga, thiamine. Ang original coil capsule, aprobar ka nimigala sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika ang isaplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit ka nimigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Trambanchesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Durai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy. Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
3: Bang presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ang impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantine gikan sa palya alang sa insulin function. Kububuang imong blood sugar, control po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Mga kasama, di kaman punggan, nga mutasa po ng atong edad. Mahilan na to, nga edaran na ta, kaya doon na tayo masinati, may ka lang ang sakit sa lawas. Akinan to, sa watan, umpata, di na to ni mabatsyagan, may gala. Sakit ng atong hawak, sakit ng atong likod, di na ligo ng atong panuhod, sakit ng atong tangkugo, o taas na po, may gala ng atong blood pressure, lakip ng atong blood sugar. Hanap na atong pananaw, usahay sakit po, may gala itong mga natahan. Unya, maglipong-lipong na ta, mga kasama. Unya, mapiktuhan na bagyod, may gala ng atong buluhatun sa balay. Kina naman tayo gipamati sa atong kalawasan. Maunang nakinahanglan ta, may kalaga ngilngig na maintenance. Di pa ng dugay, masagad ako makasinati o pangurog o pagpaminhod. Bisan sa mga simpleng buluhaton, nako kadaadlaw. Ingon yun siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon na gipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Maunang inabanan sa akong maintenance. Meds. Nag-take sab ko o vanular. Tungod kay doon na kinif. 5B vitamins sa taas nga level, B1, B6 at B12, tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3, aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inubanan sa saktong diet o exercise, aron pa rin ang paglihok, di ba? Maong pangutan ang inyong doktor kamahin sa vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinog maayo, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ang number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre o quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na animimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa induga pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun o tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabahin, ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso ka tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung narin sa gabi, ika na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, nungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
0: Ay, labi pangapi ka na buntaga mga kasama na binagya. Bago pa kang mata, kinanglan nga mga pita mga galaron nga mulag si gamay ang atong kalawasan. O niya arita may gala sa kape nga makahatag may gala na itong kaligun sa lawas. Muwagtang sa mga baratian. Muwagtang may gala sa mga toxic dihasimuhang tiyan. O niya, napamatunan na ako ni may gala ang maong kape. Arita may gala sa kape nga daghang bitamina nga makuha nimo samtang naminaw kag mga balita bigala sa unang radyo unang balita sa Riva HP Aramin Cebu. Pangapisa bigala gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sagol niini mao ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Botabang sa dimigala aron ibalibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga ipakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip mga kasama, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela ug bayabas. Kini nga mga sangkap gana may gana sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan kini bigalag mga benepisyo sa imong lawas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nanatanan may gana sa kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ni vegan o gluten-free. Mong recommended ni may gana sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order ni may gana sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Nakakuy dakong kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan ni Landing Nagyud, diri sa Cebu. Itawag ni og Dali Everyday Grocery. Og mag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi og Lapu-Lapu sunod simana. Sila yun ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials og di kalidad pagyud. Plus, naa sila yung mga exclusive items na dili yun ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery karong Hulyo 25. Dali na sa Dali!
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, nanatamay ka na sa itong ikanawang hugna. May gala sa Answer to Win promo kanabutaga. Kanina naman tayo winner, kanina may gala karon na lain na po din may galang hugna sa Answer to Win promo. Ang dama ang cellphone, ang dama mga kasama aron nga makatubag ka na yun. Karong alasay, santak na sa buntag, ipatuman ang oil price increase. Ha? Ipatuman may galang oil price increase sa karong alasay, santak na sa buntag. So ang pangutana, pila man ang increase sa produktong krudo. Sa krudo, sa crude oil. Pila man ang i-increase nini karong buntag. Pila man ang pagsaka? Ha? 75 man to sa Shell Megala karon no. Karong ala size mo kuan ani, morsaka na ni og pila ka peso no. Krudo ha, krudo. Dili ka gasolina. Krudo. Krudo ang kining ginatubil Megala sa krudo nga sakiran. Pila ang pagsaka? Karong ala size ang takna sa buntag. Musaka na ni Megala ha. Dako-dako ning pagsaka gyud, mura og dako ning labad sa ulo.
4: Wa gabae.
0: Pastilan kasakit may gala. Ang krudo ni krudo. Bana nga tumag. Kinala ni patuba o imong tumanon may gala itong nga mechanics. Naka-follow o naka like ka may gala sa Riva HP Aramen Cebu. Onya apil po may gala kang attorney Rofil Fernandez Banyok. Onya naka-share po ka may gala sa itong program sa unang radyo, unang balita karong buntag. Oras sa mga kasama na 5:30 na.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Biotroph Herbal Capsule.
4: day and that. Ngano masulubon man kay nang naong nimo?
8: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Hoy.

0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
11: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
12: O gano'ng nagkapi magana nga tamis, mga Sir Mac?
11: Lagi. Basig glass na ni.
12: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Guliat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mauto kung nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isay sinta na kapin, sabay na biska.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: Nagharaw ang tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Tinta na gyud akong gibati.
17: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
20: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, taon ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito ay mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking taglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kay sa pinak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay diwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
4: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyong pwede kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Ahora Sabana Casabana, 5:44 na.
1: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Ang regular nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 dihas tong dugo, makafunction usabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses, rin pagkini mosunod sa atong cell wall. Busa, inom kaladlaw, ganuhang atura sa tulukas of gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naanay ni Mutang sa Smyrna Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Nga dito sa Konsolasyon, naanay may gala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dubaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utsurool sa Kabanhag Terminal. O niya pahimang no sa ato ka mga suking mga consumers sa Life Extension Vitamin D3 nga kinahanglan kung mapalit mo may kalag D3 siguruduhang legit or authentic ang inyong napalit may kalag Life Extension Vitamin D3. Kinahanglan nga dunay tatak nga marka sa matag soft gel nga LE nga nagpasabot may kalang Life Extension mga kasama. Kung walay tatak nga LE, ayaw dawata. Ibasig kana nga produkto may gala peke o magka delikado sa tunga panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugdan ng atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo o daghan ka makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal. Gavitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mo na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Murang atong sugaton ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
1: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
3: Kaya lalaki nga nangawat og stainless, gisikop sa mga barangay Tanod sa Basak San Nicolas. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Radio Man, Marisa Radio Man Arnold, alas 10:40 ni sa kagabi o nasikop. Kinimaong suspect na si Earl John Bowery. 33 anyos o nagpuyo sa may Cabrero Street, Barangay Basak sa Nicolas, Digdakbayan sa Pugbo. Kanang mga oras, ang mga stainless nga iyang ikuha, giingon nga ipaalarma ni sa tag-iya, inungdan nga ang mga tanod ni responde o nisikop gayon sa suspitado ang balor sa mga stainless o exhaust pan nga gikawat ni enigma og suspect mo balor kapin o sa kalibo kapeso. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP sa Tak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang Senador Bam Aquino mo paibisigar sa pagsaka sa mayroonan sa kuryente, rikip na ang nangaguba ang mga school building sa nasod. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibrona.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Paimbestigahan ni Senador Bam Aquino sa Senado ang pagsaka sa bayanan sa kuryente. Nakaip na ang nangaguba ang mga school building sa nasod. Kinitilawa sa bill shock ng sinati sa mga konsumidor o sa dakong kakuwangan sa mga lawak saningan sa tibuok kapupunan. Gusto ni Aquino nga patubagon ang hintong ng mga ahensya labot niini o sa kalangay paggawas pundo pagpatukod o mga tunghaan. Ang Senador ng Mayusina ay Chairman on Basic Education na himog inspection sa kanyang tunghaan sa kauluhan. Nakaip na ang dilipadugay na human nga kasiglahan Village Elementary Secretary of National High School sa Montalban, Rizal. Apang kanyang deklarar ng structurally unsafe, nakapekto sa labing minus 13,000 ka mga tinunan.
6: Hanapin namin kung sino yung nagbuo niyan. Because wala ka pang 6 na taon, hindi mo na magagano. Hindi naman pwede yun, di ba? Hold up yun. Di ba? Para na hold up tayo doon, di ba?
5: Nasairan usap ni Aquino, nga wa pa magamit ang 67 bilyon espesos yung kahinaalan sa Classroom Building Acceleration Program ni Ning Tuiga.
6: Ito po yung rason kung bakit po kami mag-hearing sa Thursday tungkol po sa Classroom Acceleration Program para malaman natin saan na ba napunta yung 67 billion pesos na nakalaan para sa mga classroom.
5: Ginusosab ni Aquino ang usaka Senate Resolution na tinguhang mapaghayo ng investigasyon sa taas na singil sa kuryente. Kinitinawa sa impeachment trial patok ang Vice Presidente Sara Duterte.
7: Just because may impeachment doesn't mean that these problems stop. In fact, tuloy-tuloy yung mga problemang ito. So tuloy-tuloy rin dapat yung mga solusyon at yung mga reformang kailangan gawin.
5: Si Senator Bam Aquino, base sa Global Energy Matrix, ang Pilipinas namutang sa ikadawang pwesto sa Southeast Asia Nation sa labing taas ng singil sa kuryente sunod sa Singapore. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
3: Deped, paspasan ang rehabilitasyon sa mga tunghaan na apektuhan sa mga kalamidad sa Davao Occidental. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Yes, kasama ang Marisa, paspasan sa Department of Education con DepEd ang rehabilitasyon sa mga tunghaan nga naapektuhan sa mga kalamidad sa Davao Occidental. Inisubay sa gihimong pag-inspeksyon ni DepEd Secretary Sunny Angara kauban ang uban pang miyembro sa gabinete sa mga labing naapektuhan nga mga eskwelahan sa Davao Occidental human sa sunod-sunod nga linog ug pagbaha. Gisusi sa mga opisyal kasama Marisa ang kahimtang sa mga pasilidad sa edukasyon sa Jose Abad Santos, din daghang mga classroom ang naguba ug nakaapektar sa libuan ka mga tinun-an. Gihimugatan ni Angara nga kinahanglang magpadayon ng pagkat-on sa kabatan-unan taliwa sa nasinating krisis. Subay niini nagpagawas ang DepEd og 3.51 million pesos alang sa clean up operations og minor repairs sa mga apektadong tunghaan. Gilakip usab ang Davao Occidental sa prioridad sa pagtukod og 77 ka learning continuity spaces sa 23 ka mga lugar. Sa laing bahin, nagpadayon sab ang DepEd sa paghatag og psychological first aid ngadto sa mga estudyante og magtutudlo samtang nagpalig-on sila sa ilang pagkigatambayayong ngadto sa mga lokal nga panggamhanan ug ubang ahensya aron mas mapadali ang rehabilitasyon o pagbalik sa normal nga klase sa nahisgutang lugar. Kasama mo sa Department of Education, Radyuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatap, RMN.
9: Kining bahina, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kinire shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Ang atong kapangutan may gala sa atong Answer to Win na promo. Pila ang increase mga higala sa produktong krudo sa krudo mga higala karong alasay sa takna sa buntag? Pila ang increase mga higala sa produktong krudo sa krudo mga higala sa crude oil nga mosaka karong alasay sa takna sa buntag sa mga gasoline station? O niyang atong mechanic sa mga kasama kinahanglan nga naka-like o naka-follow ka ha sa DYHP Arimins mo nga Facebook page. Kung wala ka na may gala, di ka kanaong. O na'y klaro may gala nga pagkastorya. O diyan naka-share pong ka sa to ang program kanamutag. Gishare ni mo sa imuhang Facebook pa mga gala nga itong program. Ang unang radyo, unang balita.
1: DYHP Arimins. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. DYHP Abroad ngayon.
3: Ato balita nga abroad, atun ka na sa SED Marketing. Ang tiga-maugtiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, umang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, Gipahibaw sa grupong Houthis nga nipahiam o nipahamtang sila og naval blockade sa Saudi Arabia o sa kalakang nga sama og nagbukas og bagong hagit batok sa Estados Unidos sa nagpadayong gera ni ini tali sa Iran. Tungod ini mas nilapad pa ang hulga sa supply sa lana lukob kalibutan og ang patigayon sul o gawa sa Gulf region. Gikataho nga gitahasan sa Iran ang Houthis pagsira sa Bab el Mandeb Gateway ngadto sa Red Sea kun mopadayon ang Amerika pag-atake sa power infrastructure sa Iran. Taliwa sa maong kalabuan, wala pa'y komento ang Saudi labot ni ini. Ipalantawan nga ang hingpit nga pagsira sa Bab el Mandeb Strait mamahimong mupaminos sa supply sa lana lukob kalibutan og balik 7% tungod kay posibleng dili makabiya sa rehiyon ang sagad sa oil export sa Saudi. Ang atong balitang abroad, natutin natin sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o mamalatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Niana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan ang usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sa mga set Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Ayos sa kalimot mga kasama sa paggamit sa said Liniment Oil. Musaon sa painyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Alam nyo ba na si Bunayda at 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasamay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa mga edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad na edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: So unan nga nagbata na ni mga orasa, nagandam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niya katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon di taon ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil po durag dunay magpanusok o ka muscle pain. Gini nga mga simptoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po takafocus sa atong gibuhaton. Mawag din ni angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan, ato din nga mga listeners na kabati na bamunian ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Kung advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex ka na adlaw. Dunay igong B-Vitamins base sa DOST-FRI PDRI 2015 tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Radyo mo nationwide.
3: Tamtam fuel subsidy sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, apay kasiguruhan kung kadus ama hatag ngadto sa mga driver beneficiary ni ini. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita, hatod ka na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Wa pa'y kasiguruhan kung gano'n umhatag ang fuel subsidy sa kagamhanan sa Kabayan Subo ngadto sa mga driver beneficiary ni ini. Kaya itong jagigong wa pa mahuman paghasa sa listahan nga alang sa maong katuyuan. Sa labing wahing pahibaw ni Mayor Nestor Archival, ang talaan ni abot na 35,000 ka mga driver gikan sa 10,000 nga unang nalista ni ini. Butang nakapalangay sa himong validation sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang giklaro hinon ni City Treasurer Emma Villarete nga andam na ang 35 milyon pesos ngayon gahin alang sa nasibutang fuel subsidy.
10: Basta na natin appropriation ato. Murag ilahan nila ang pag-finalist kay murag usab-usab li ang numero.
5: Si Emma Villarete sa nasairan, fuel o dinikwartang hatag sa kagamhanan sa Dakbayan ngadto sa mga public utility drivers sa syudad. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinanglang mugasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins ngay mong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man. Eli Balones, DYHP. Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Ato balita negosyo, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity BT Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan o SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, misaka na usab ang presyo sa mga produktong petrolyo, sugod karong adlawa, humani ulbo na usab ang tensyon tali sa Amerika o Iran sa Middle East. Sigon sa Department of Energy kung DOE, ang maximum nga gitugot nga price adjustment sa lana karong semana ha, imanaba na nga moabot sa dulaan 4 pesos kada litro ang pagsaka sa presyo sa gasolina, dulaan o kapin sa 10 pesos kada litro ang pagtaas usab sa krudo, samtang kapin sa 11 pesos ang pagumento sa kada litro sa kerosene. Katong mga balita, ihatod ka na sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity BT Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa ang mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o farmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Magandang, magandang, magandang, magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa mga sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan, may tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit may iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi na lang ang gamot, dapat sinecheck. At tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may pureba, dapat na may alaga na bawat sa bawat proseso. Nagkapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Yan kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilam? Para makita nyo ang kumpletong line-up ng Unilam products, bisitahin ang www.unilam.com.ph/products.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kung ganitali sa mga balita, si Museo Mayor Ernesto Archibald nagplano pagpasira sa ugbalik sa operasyon sa Binaloy Landfill. Kasama mo sa balita na Jaman Ilibulo na
1: CYHP Tatak RMN Report.
5: Nagplano si Cebu City Mayor Nestor Archibald pagpasira o palik sa operasyon sa Binaloy Landfill. Kinituti ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Gingong nagdumili pagdawat sa mga basura sa Takbayan. Nasay na gagusto sa operator ng malipkas hahingpit ang cease and desist order kung si DO. Nag-i-issue sa Department of Environment and Natural Resources kung DE na 7. Una o dawat sa mga basura sa syudad. Panasay na Archibald ng Binaloy Landfill. Parayon na nidawat o mga basura ng agikan sa pribadong mga establishmento. Butang ang i-question sa mayor uban sa bahat pagpasira o palik sa operasyon ni ini.
11: Ipaknoosta na, ano nagpaglabay ng mga Friday? Ang mga buta, hindi mo magpaglabay ng syudad. Maradiyang state sa nila, wat lang diin ang ingon na pwede na. Nga karon, kung gawas, nga kamoy, hindi mo subot. Nga nganong nagsili mo palabay ng private. Ang saan ang inyo, selective?
5: Si Mayor Nestor Archibald, kailuman nga ipasaradaan sa DNR 7 ang Binaloy Landfill nito maging buwan sa Enero, dihan na losno ang porsyon ni ini. Kanikala sa 37 kakaribuhi, ug niangol sa laing resize ka individual. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Ganun ay baka ang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging uban pa. Apan din na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Ana ang kinibigala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pakinig ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud may galang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit may gala sa mga butika sa inyong lugar og maorder kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay! Oh! Oh! Oh! At oras may gala, alas size na. At ang check may gala sa kasamang Julius Malili, kinanapoy na ka... Apasadli pa di ay. Andi persipas Julius may gala. Ito sang winner sa atong answer to win promo. Naramay gala tong winner. Congratulations sa atong winner, kanamuntaga. Pagpaka na to. Sakto yung tubag na mga kasama sa itong pangutana, 10 pesos ang pagsaka may gala sa presyo sa kurudo. O niya, naka-follow, naka-like siya may gala sa Riva HP Aramin Cebu, naka-share po may gala sa itong program sa unang radyo ng balita. Congratulations ni Jessa Manforte. Jessa Manforte, ikaw nga tupanaran nga mananaog. Makadawat ka 200 pesos. Unya i-chat lang ang itong Facebook page sa Ma'am Jessa Manforte arang nasa paghatag nimo og cellphone number ug ang imong tibuok nga pangalan. Tinuod nga pangalan sad. Complete name. Okay. Congratulations Ma'am Jessa Manforte. Samtang duna na po ilaing paldo-paldo karong butang, makarawat may galag pahalipay. Nasakpan nga naminaw sa DYHP Aramin Cebu karong butang kasama ang Julius Malili. Good morning, Yos!
12: Good morning sa mga
0: dos.
12: Good morning sa
0: mga
12: mga
0: dos. Uy, pwede. Kaya. Kuyawa. Sigur, medyo kasmalay. Ala. Good morning.
12: Ay, mabuntag.
0: Kinsa man eh?
12: Lisa Singson.
0: Lisa Singson. Pilay na din mo, ma'am.
12: 50 na, kapin.
0: 50 na, pilay kapin.
12: 50
0: city. 50 city. Ah, nala ka diha sa sulod sa balay?
12: Oo, diara.
0: Nara ka diha. Pirmi ka maminaw, di ba? Diara ka nagtuyok. Naay mong radyo skilid?
12: Nasunahan.
0: Nasunahan. Pirmi ka maminaw radyo. Pirmi ka maminaw, di ba, HP, ma'am?
12: Oo, pirmi.
0: Pirmi. Tungo na nandawata mong ginagbay nga pahalipay.
13: Yehey!
0: Yehey!
13: Yehey!
12: Kalau kawan ter, jadi kita nanas.
0: Ah, si Sir, si Sir lang, si Sir.
13: Natakpo na, natang minod with him. Tamo pa rin pa yung kasulti na to.
12: Salamat!
0: Salamat, Sam!
13: Okay, so kamo dyan, naminaw, paabot lang kamo na mo. Basit kamo na sa sunod, makadawat sa mo mga pakalipay. Paminaw lang dyan, buntag, hanto, gabi! Kapan ako dinis sa mga ilalim na buris, ergadat, George, si Kuya. Kaya dupisa 93.9 FM Cebu. Kininyo kasama Julius Valle, DYSP.

0: Salamat kasama Julius Balili ang mga kamarin sa Research Department. Inatong kapanagoman na may galing panantas sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Kami mo hatag, may galing-galing salamat, galing sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin sibong lawas, mandili ka regular nga magkapagawa sibong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutura gyud imuntian, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sibong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin sibong lawas, aron imong maangkon og maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinakahusog.
0: Wala ba tayo ras may gala sa kana lang sa kinitubukang pwersa sa Diba HP at namin subuh kami ang inyong mga tigbalita.
2: Sa kani Radio Man Ken Galenea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
0: Ako sa inyong Radio Man Nord Busamante, magpasaramat sa inyong pagpaminaw, hangtod ugma, sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong galas kasama Tony Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagad lang atanan, degang Jose, praise the Lord. Hallelujah! Sabagadari.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugar.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kinilingi po yung bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y palaya makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Martes, pitsa 21 na, buwan mahigala sa Hulyo, tuiga 2026.
3: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuman, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Nagunas na maiskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, big time oil price hike, gipatuma na sa mga kumpanya sa lana, sugod kaganinang alasay sa buntag.
3: Straight to the point.
2: Mauni ang akong problema na to, mga sukintig paminaw karon. Ah, mauni ang problema nga angay sa gubangon sa katawhang Pilipinhon, ah, niining mga panahuna kay kapin sa 10 pesos. Ang saka sa presyo sa krudo, Jesus Ginoo ko, taon. Kapin sa 3 pesos usab ang pagtaas sa presyo sa gasolina o kapin sa 11 pesos ang uminto sa presyo sa kadalitro sa kerosene.
3: Straight to the point.
2: Katalig pagtagad lubutaga mga kagalaan sa atong pabanuban ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Mauni ang dakong problema, ang realidad mahigala nga diatubang sa katawhang Pilipinhon karon. Ang problema mahigala sa mga presyo sa mga produktong petrolyo nga puwerte na siyang pagsaka mga sukit ng paminaw. Unya kumusaka ni mahigala, of course, doon na kini mga higala ay matawag na to domino effects. Ngadto mahigala sa ubang mga palaliton. Nisaka na usab ang presyo sa mga produkto petrolyo tungod sa pag-ulbo na sab sa tensyon tali sa Amerika o ingon man sa Iran.
3: Straight to the point.
2: Pagin na mahuman sa lahat mga sukintig paminaw, unya ang atong merkado mahigala labihan ka volatile, gumikan ining maong insidente, sus Ginoo ko tao. Katarik pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin low pressure area kun LPA gawa sa nasod, posibleng mulambo ngadto sa usa ka bagyo. Tungod ni sa hanging habagat ug pag-uwan masinati gihapon dinhi sa nasod.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin kanhi Cebu City Mayor Michael Rama na absuelto ug cleared na sa gitubang kasong graft didto sa Sandigang Bayat.
3: Straight to the point.
2: Samtang bank records, AMLC ug tax records ni Vice Presidente Sara Duterte ug kapikas nini na si Attorney Man Scarpio, gipasumpina na sa Senate Impeachment Court.
3: Straight to the point.
2: Kinihuman may gala ni Mando na ang Senate Impeachment Court kagahapong adlawa. Pinagi ni Senator Chis Escudero ang ruling may labot mga higala sa motion na ipagawas may higala ang mga records. Bank records, AMLAC, o ingon man tax records ni Vice President Sara Duterte. Giargyo kini may higala with all due fairness mga kagalaan ni Congressman Party List Representative Chiljukno Maayo ang iyang mga argumento, maayo ang iyang delivery, kalma mga sugiting paminaw. O gitubag sad mahigala og maayong mga argumento, maayong delivery og kalma usab ni Attorney Puwa, mga higala sa defense.
3: Straight to the point.
2: Ang nakabintaha lang mahigala ni Attorney Chiljuk, no, gumikan kay ako na nag-forecast daan, expected na mahigala maugunay mahitabo. Bisan pa man unsa kanindot ang argumento both sides, pero ang impeachment court, daan na mahigala, gi-forecast to na malagmit, issue gina sa supina nga naman.
3: Straight to the point.
2: Mas daghan man mahigalang majority. Diha mahigala sa Senate.
3: Straight to the point.
2: Bisan unsaon pagpugong mga higala sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano, dunay basihanan sa balaod. Actually, kung dili mo issue ang impeachment court o kininiang kamanduan pagsumpina sa tax records, bank records, amlak ni Sara Duterte, dunay gikatarungan. Kay kini mahigala na butang manig fishing expedition. Pero mo issue mahigala ang impeachment court, doon na po sa mga legal basis mahigala. Katong gi-argue ni Attorney Representative Chel Jukno, ang naka-advantage lang mahigala ang Jukno, gumikan kay ang impeachment court, medyo ato na nag-forecast, mas pabor-pabor nga ito nila.
3: Straight to the point.
2: Kay majority mahigala sa mga senator judges, di aman mahigala sa majority. Mauna magina, dili man na malikayan mga sugiting paminaw, no? Kini ato, prangka-prangka nga pagka-istorya mahigala, kining minority, majority black, maumaog yapo na, bisa pag moingon kag mo, lingkod na as impeachment court, maningkamot na sila may gala, although ang ubanan nila, mangita pagpamaagi, o mutanaw may gala sa mga ebidensya, doon ay ubanan na mga swing votes pa, doon ay uban may gala nga, doon na nagyod mga higala yung mga biases, although doon ay uban nga mga swing votes pa, mutanaw pa unsa pag-present sa mga ebidensya, pero gumikan may gala sa mga votings nga mahitabo, ang ruling may gala sa kinini ang presiding officer mao na ilang tuuhan. But kana nga ruling pwede nang ma-overall kung panalitan dunay mga motion for reconsideration unya dunay voting himuon mahigala sa mga senator judges. But kini nga ruling ni Senator Chis Escudero nasabutan na ni dito sa caucus mga sugiting paminaw. Manang kung makabantay mo dunay na mga higalay gibasa nga decision makagalaan si Senator Chis Escudero.
3: Straight to the point.
2: Bisan pa man og nagdebate pa kagahapon kunuhay, pero kadtong maong debate may galawa na to. In the bag na daan mahigala do na nagibasa, kabantay mo di man to mahimo tong gibasa si Senator Chis og diha-diha gihimo ang ruling mga sugiting paminaw. So do na nay prepared mga kagalaan nga ruling labot ana. Og sa akong giingon, gi-forecast na ang daan, dili na angay makurat ang mga tao ana, no? Kay sa akong giingon malagmit, ang mga possibilities mahigala tanan mga motions nga batok mahigala sa Sara Duterte. Mahimong maaprobahan yun ka na, mga sugiting paminaw, gumikan kay mas daghan ang mga senator judges nga naa sa majority black.
3: Straight to the point.
2: Manay prangka nga pagka-istorya. But, og adto kas conviction, that's another story. Nga naman ang conviction, kinahanglan sa 16 votes. Two-third man ang gikinahanglan. But ang motions mahigala, ang uban nga mga orders din ha, dili kinahanglan og two-third votes.
3: Straight to the point.
2: Muna, ngayon, ikabot sa panahon, pag-abot sa voting na, di pa na ito masiguro mga higala, no? Ibutan ito 50-50 pa. Inikabot mga kagalaan sa voting na. Pero kanang tanan motions din ha, nga batok mahigalang Vice President Sara Duterte malagmit sa akong forecast, padong yun sa pagka-approve na, bisa pag unsa ang pag-argue, mahigala, nindot ang argument po, with all due fairness, nindot ang argument mahigala sa prosecution, but nindot sa kayong argument mahigala sa defense. Pero bisa kung saon, inig-voting mahigala na, inig-ruling mahigala ang Senator Chis Escudero, walang pasabot nga iya rana, niagi na o caucus mga higala.
3: Straight to the point.
2: So inig-agi caucus, majority yun ang mo pabor mga sukit ng paminaw, no? So ang mahitabo ana mahigala, dili ni kurat, kung expected na ni ako na nag-forecast daan nga malagmit, mo issue yun ang impeachment court. Bisan pa magmuingon ka nga makadaot sa privacy, against mahigala sa bank secrecy law, against mahigala sa BIR, against sa AMLAC mga kagalaan. Pero ang impeachment court, gumikan kay doon na may divide the house, mandayo na mahigala. Kung doon ay mga controversial nga mga motions, doon ay rulings mahigalang himuon ang presiding officer, doon ay caucus nga himuon, so may tabo niya na outnumbered ang minority mga sukitig paminaw.
3: Straight to the point.
2: So unsa may mahitabo sa sunod ani? Mo ni atong atangan. Makatabang ba ni Sara Duterte nga maduot siya or musaka pa si Sara Duterte ini ng kalakiha?
3: Straight to the point.
2: Ano man, unsa na ka unique mahigala ang Sara Duterte kumpara ni mo ni Manny Villar nila ni Jiju Marbinay, diha palang daan sa committee level, diha palang daan sa pagpahigayon, palang daan mahigala o ga legislative inquiry na nadaot na ang ila mahigala mga ratings. Si Sara Duterte ni Saka mahinoon ang ratings. Naambot ka karon kay una mahigalang hugna sa legislative inquiry katong Quadcom, wa makadot. Ikaduha, ang House Committee on Justice, wa makadot. Karon ang impeachment court, ang pangutana makadot, makani.
3: Straight to the point.
2: Atong isgutan na butaga sa atong pabanuban, usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa pikas bahin, kanhing House Speaker Martin Romualdez gingong nisuway pagbiya sa nasod. Bisan doon na gyoy gi-issue nga travel ban ang sandigang bayan batok sa maong kongresista.
3: Straight to the point.
2: Senador Rodante Marcolita ni hangyo sa Senate Impeachment Court. Pag-appeal sa iyang boto sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin ikawalo kaadlaw sa impeachment trial ni VP Sara karong adlawa, gipaabot nga ipresentar ang sa prosecution ang witness sa NBI mahigala nga mao ang si NBI Director Melvin Matibag.
3: Straight to the point.
2: At sa nihatagag pagtagad mahigala unsa may itestify aning Matibag ka ngadto sa impeachment court.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa pikas bahin duha ka mga Pinoy seafarers nakala sa drone strikes nga gitira ngadto sa mga barko nga nag-operate sa Northern Black Sea.
3: Straight to the point.
2: Laing dusi ka mga Filipino seafarers ang naangol sab o giingong dunay usa ang pabiling missing.
3: Straight to the point.
2: Ano laing problema mga sukitig paminaw nga atong ampuunon ang atong mga Filipino seafarers kini problema dito sa Middle East nga diin doon natin mga nanakay og barko karon nga medyo delikado mahigala ilang kahimtang sumanang atong iampo mga sukitig paminaw o kitang tanan apektado sa gumikan sa pagmahal sa mga presyo sa produktong petrolyo.
3: Straight to the point.
2: Samtang dugang balita sa gawas nasod grupong Houthis nga gipaloyuhan sa Iran mupatuman og naval blockade sa Saudi Arabia. Ipikto kini ipikto niini 7% sa supply sa lana lukop kalibutan. Posibleng dili makagawas sa maong rehiyon.
3: Straight to the point.
2: Kiniguban pang mga isgutan ng imabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Straight to the point.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles. 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
8: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisang gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
17: Atong atak na lasay 35 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
17: Ato sa mahigalang paminaon ang report sa kauban on board sa patrol. Na magtiayon nga nagmotor na angol human didas magan og laing motor des may Guadalupe. Paminaon taon na mahigala ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP. RMM Report.
9: Atuman, Atty. Rufiel, kining Dan B. Rama, di patakaabot sa mga iskina, Banawa, sa mga Jollibee. Mauni ang Japis, hindi sila magka igok kining duha ka motorsiklo. Nag-una ni motor na puwa na ginaniho sa bana ang kas niya iyan asawa. Kaya ang taiyatod sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Apan kining XRM nga blue nga motor nga ginaniho na iningigyan nag alang kusog kayo nga nagdagan o nidyaro nila sa impact na natumba ang duha ka motor apil na niini ang nidyaro niini nagdiayon naangol kini nga nagdiayon nakangkong mga pangusog bunog kung pagpanakit silang karawasan at ang kini nagdaro nila kini nagdaniho ining XRM napaksit yun ang tuong at iili ini o siya mo ay nagrabihan sa maong hitabo. Matun sa mga saksi, usog kayong nagdaganis alan, naigo ining magtiayon na sila silensyo o si Ma'am Inday, nakatumba sila. So sa impact, nagrabihan yun kining gihulagway nga si Alan. O niya sa nang i-verify ni sa ato mga sakop sa itong personnel, wa na ay disintya kining maong si Alan nga nagkadusmo o nakadaro ini magtiayon. Impound ang iyang motor o nga didagod sa siya sa balanan kisiya ba'y nagrabihan sa itabo ang ambulance sa Guadalupe mo ini respondi na yun ani kagahapon sa mga alas 9 sa buntag. Mauna itong report kasama mo sa TEU at sa inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
12: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
19: Radyo Boy Nationwide!
17: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Naghatod sa oras mga sukid di paminaw. Alas 6:38 na sa pikas gabahin puting saka man ron mahigala na pod lagi in taon sa presyo sa mga produktong petrolyo. Naunsa naman ang kalakihan mga kaigalan. Mauni ang dakong problema nga giatubang yun ato sa itong nasod ron. Sa atong matag Pilipino mga higala mo na nga kung atong mabantayan mga sukid di paminaw atong i-relate ni sa padayong salida mahigala sa impeachment trial. Kung nakabantay mo ang mga tao, murag wala na kaayo, mga higala murag gilaay na kadugayan. Mura mga higala o dili na inana kadaghan ang nagmonitor sa live mga higala sa impeachment, gumikan kay number 1, nanarbaho ang mga tao. Paningkamot o panarbaho, gumikan mga higala kay ninkalisod sa panahon karon. So kato mga blue collar nga mga workers, trabaho mong gito sila mga higala o niya kato naa sa opisina. Siyempre, concentrate sa sila sa trabaho sa ilang tagsitagsa ka mga opisina. So, Moniroy, nahitabo mga kagalaan. At ito hatagag pagtagad mga sukit ng paminaw. O niya, medyo niapay na akong problema nga matag Pilipino naka makasinati ganaan yung problema ha. Mauni mga higala ang pagtaas sa pangapresyo sa produktong petrolyo nga diin doon ni domino effects ngadto sa uban mga higala. At sa check nga ito mga kabanan, ready na karon mga kagilaan kay naka-standby ron si kasamang Jean Gallardo dito sa may Petron, tapos mahigala si kasamang Idol Tweety sa may Shell o ingunman mahigala sa kasamang Pulauro at umalikan ron tutaod alang sa dugang report dito sa Caltex mga higala. Moni ang problema ron gumikan kay ni Anamasad, no? Kinini ang saon taman ni mahigalang atong problema sa Middle East na nagpadayon pa man mga sukit ni paminaw, ha? Unya medyo uwan sa garon mga higala, no mga tungura, medyo doon na po yung mga gamayng sabang mga lugar sa ato mahigalang probinsya, muraga doon ay digaumdagom sa gamay. At usan ang isigutan unya, labi na ang report sa pag-asa. And of course, ang hitabo nga impeachment kagahapon mga sukin tigpaminaw. Kung sa may sunod nga mga mahitabo ni ini, no? Ato ni taga pagtagad sa dili pa, ato sa i-check si kasamang Idol Tweety dito sa may Shell Iscario ni ini mga orasa. Ato kumustahon mahigala kung na-implement na ang usbaw na sad mga sukin tigpaminaw. Yes, Idol Tweety.
12: DYHP. RMN Report.
20: Attorney Rufil, live and direct din ni mismo sa Maya Shell Story, Attorney Rufil. Kung di natong isusi ang presyo sa pagsaka na po da karon sa gasolina o kruto o katuag yun akong termara, Attorney Rufil, na doon nag-pagsaka din sa mga presyo sa gasolina o kruto. Kanin Shell Fuel Save Diesel, Attorney Rufil, 83.90 pesos na ang presyo ang Shell V Power Diesel. 86.80 pesos ang presyo o ang Shell Fuel Save Gasoline. Doon na ay presyo nga 76.30 pesos ang Shell V-Power Gasoline. 81.50 pesos o ang Shell V-Power Racing. Anaana siya 86.50 pesos. Apan ang atuang mga motorista, atuang mga drivers, Atty. Rufil, nakapagasolina na gyud kagahapon adlaw matud pa sa mga staff pod dinhi Atty. Rufil kay lagi naka balita na pod sila sa pagsaka sa krudo gasolina karong adlaw na dumingaw-mingaw. Doon dunay mga wala ka bawa ni refill apan pipila lang pud ni nato ka mga igsoona na nga dunay pagsaka sa kining presyo sa gasolina ug sa crude water ni refill apan kagahapon gyud gilimiyahan na ang kining nagkalain-lain ng mga gasoline stations dinhi sa Sugbo ug lakit na pud sa nasikbitan nga lugar atong ni refill. Medyo mingaw pa man pud noon nagkaroon na atong ni refill kaya lagi kagahapon na ang pinaka-busy hangtod kaganinang kadlawon na naglinya ang atong mga kaigsuunan at ni refill. Na na po iya mga nag-uol kay tungod aning pagsaka na po atong ni refill kaya hangtod kanus amin ni magsaka ni mubos musaka na po da ang pag kuan na to ba ato ang pag-budget sa itong pangadlaw-adlaw mo po ni ang ilahang giya kagulaan po atong ni refill labi na sa katong mga driver nga mo po iya panginabuhian yun nila mo yun
17: nya picture na mga kuan na idol tweeting kay aron nya ma-compare na to sa sunod adlaw simbako o musaka or muubos at least natay comparison sa atong mga presyo kay lima ka nag 10 pesos ang saka kasama ang idol tweeting
20: na perting dakuha gyud ato ni refill dako na kay nagtabang sa pangadlaw-adlaw unta nga panginahanglan no na mo nang nag-uol gyud kayo pod ang ato ang mga drivers nga mo gyud main income nila sa pamilya.
17: Mm-mm.
20: So far ato ni refill mo na ato ang nakuha ang latest dinhi sa Shell gasoline station sa may Iskario. At alam po ni Taganog pagtagad, ilabi na sa katong mga wala po yun in taon kabawa, nga doon na po yung pag-usbawa ninyo presyo sa gasolina o sa crude water ni refill. Kini yung idol to the Isaiah from 93.9 of DYHP, RM, and Cebu Tatak R, MN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
21: Rush Boy! Nationwide!
17: Okay, salamat idol to the Isaiah report. Mauni mahigala ang reality ron. Sa problema ng atong yatubang, ang pagmahal mahigala sa presyo sa mga produktong petrolyo. O niya, wapagyod mahigala ang gobyerno makahatag o ang excise tax mahigala, ang katong mga panawagan kina itong oil deregulation law, wapagyod. Pero karoon ni Anasad, balik na sa ni problema ha, mga sugiti pamilya, ni fluctuate na munta ni, pero balik na sa mga higala mo ni ang angayong tutukan, unta, mga higala sa pagkakaroon, pero di aman tama higala sa impeachment. Ambot o malingaw pa ba ang mga tao aning impeachment? Depende na mga higala. O kinsa pa'y mo sunod ni ini. Paminaw lang mo sa DYHP kay amo laning sundan. Bahala ang uban, may higala ang mga kaigsoon na ito. Manarbaho lang sila. Di na sa magkasunod sa live, mga higala. Kay tungod po sa kabisis trabaho, unahon magiging itong trabaho. Unahon magiging itong pamugas aning kalakiharon. Gumikan, may higala, labi na nagmahal aning presyo sa mga produktong petrolyo. Muna ni, doon na ni domino effects. Ngadto mga higala sa mga laing mga produktong atong palitunon. Ang magkapaldo ng mga panahon na kanilag yung mga trolls nga nakadawat ikan sa malimanita ang kwarta. Suka ng taon-taon mga kagilaan, no? Kay kinini ang medyo silargo yung magkapaldo aning kalakiha kay. Pero ang katawang Pilipino honron, astilan. No, ato ni suka ng taon-taon naman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 6:45 na.
22: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
26: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Pook, Barangay Tangke o Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Para sa tamong ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Delivery! Maria Jose!
28: Is that box really mine?
27: Surprise!
28: Why are you inside the box?
27: There's nothing I won't do for you.
29: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
4: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
4: No processing fee and get fast approval.
5: So you should
28: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
22: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
8: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
16: Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
29: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
30: CDOIIIDOL GZIEST. Our best idol cheese dog ever.
31: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
30: Ito ang idol ko.
32: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
33: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko.
34: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo natuon.

0: Ex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayon na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong atak na lasay 51 na sa atong paguban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Dili pa ta mo hisgot may gala sa impeachment trial o kagahapon mga kagalaan sa ruling ni Senator Chis Escudero, ang presiding officer o kana nga ruling may gala dili na kan Chis in fairness may gala Chis Escudero na agi na may gala kaukos o niya sa ako na nangigingon kanang mga motions na gi-forecast ko na nandaan mga higala. Kini nga motion gi-forecast ko na nandaan malagmit maka-issue gyud ang impeachment court mahigala according sa gipangayo sa prosecution. O karon na tuman gyud, no? Ngano man tungod kay moagi mo sa mahigalag voting, inig-voting ana ang majority ang kinini ang Gatchalian Black mas daghan gyud kaysa Cayetano Black. Muna nga ang Cayetano Black mahigala ipangpriso na to nilang uban. So dili na maka-vote mga suki tigpaminaw may labot sa kinini ang mga motion sina. Ang voting sa conviction lahi sa voting sa mga motions. No, muna sa mga kaigalaan. Ito nang hatagang dugang pagtagad niya tutaod. Apas dili pa, ito i-check ko na mahigala usab ang lain mga kaigalaan niya gas station karon gikan sa Shell at sa Tabukon, mahigala ang Petron. Kumustahan ito mga kaigalaan? Ito itong Petron karon mahigala sa kasaman Jane Gallardo. Kaya kining Petron, maumang kuno nita ang bubarato-barato. Maumang ni mga higala ang dili madali unta mga higalag saka. Pero kumusta magkakaroon? Ato i-check ang report. Yes, kasaman Jane?
12: DYHP.

0: ng mga semana after ni Rafael, ang kanilang diesel nalang isa sa 73.90. So karon na nasa 82.10 ang ilang presyong after ni Rafael. So happy po ni mo 6 pesos ang tubuan ng ilang matag litro sa diesel after ni Rafael. Ang ilang turbo diesel.
1: Pangita og kwan kasaman din kana na ang gani murag mo pagaw-pagaw ang imong dili ang imong tingog may pagaw ang imong cellphone ang imong signal no pangita kwan nga stable okay man paminaw nindot man paminaw kan mo stable usahay pero usahay murag mo mo pagaw murag natakdan siguro napagaw og kinini ang murag na stress ya tungod ining kamahal sa gasolina ro. Okay, proceed ka sa man, James.
0: Nasakitan sa di akong cellphone, attorney.
1: Nasakitan. Nisimpatiya. Okay na, kana. Okay na. Kana.
0: Ang kaning ilang extra advance sa pag ni Aging Sumana, narani sa 71.80. Karoon na, naano sa 74.60. So mga 3 stopin po natin ni Rufil, ang lisaka, minimatag letro. Ang ilang XCS, pag niagin si Mana, 72 rani. Karoon, 75.60. Natin ni Rufil, murag, nahilom-hilom naman po ginun tatag, pahatag update natin ni Rufil. Kaya ni Us-Us naman ginun tayo, niagin si Mana. Sa atuang diesel o gasolina. Pero kung kayo murag ni Bulhot naman po siya, pasaka na po dati ni Rufil, murag taas-taas, Gioda, ang pagsaka ron, kayo maabot man halos o gis, ang kaning diesel, niya press, nga to sa 4 po, ang kaning gasolina ni Rufil, so medyo bugat-bugat ni sa atuang mga drivers, Gioda, ni Rufil, no nga, ilabi na Gioda, katong ato mga taxi drivers, jeepney na to, drivers, ni Rufil, atuang mga habal-habal drivers, nga mauragid po din tao ng ilahang panginabuhian. So, murag ang ilahang kuha na ni Rufil, ang ilahang binansa sa ilahang pag-drive, murag matunga na Gioda, kaya mas mahal man ang presyo sa matag litro sa gasolina kaysa sa maski ang atong palaliton gidap ni Rufil ni saka na po din apektuhan po sa pagsaka ni ining maong presyo sa lana pero inoon dinhi sa petro na ni Rufil kay usa man ni sa mga murag dagsaanan gyud base sa atong pag-cover po dani so pag sa pagsaka po sa mga presyo kani gyud diri sa may kamputawa ni Rufil nga petro na murag ubay-ubay dili ni sila mahubsan diri og mga customer kaya dagsaon gyud sila permi daghan kaayo mahapit diri atay ni Rufil ilabi na gyud nga the plain regid pud kaayo kansada so dali ra kaayo makahapit ang atoang mga nagbiyahe
1: pero kagabi ay kasaman Jay nagkabantay ko kagahapon pa kagabi ay naglinya gyud ang mga sakyanan oy kay nagkabantay sila nga karon mosaka so karon mga orasa medyo mingaw-mingaw na although di gyapon masiro ang petron bata medyo mingaw-mingaw ron. Kung ato itandi sa kagahapon o kagabi ka sa Manjain.
0: Yes, ito na ito ni Rufilo. Kagabi, kabitsan pa man yung gisuhon. Gisuhayan, gihapon, deporting kusuga sa uwan paggabi at ni Rufilo. Kaya daghan, gihapon, daghan, mas daghan. Gabi o gahapon na nagpatubil kaysa sa karon. Pero noon, daghan, gihapon ang nagpatubil or nihapit karong mga orasa din sa may petro na ito ni Rufilo. Pero bisan pa man yung white choice ang ato ang mga Jud, ato ni Rufil ay maumang po din ang ilahang panginabuhian. O lang din ato ni Rufil ang simpagya. Saka sa kanipreso, mura lang din ang mga saad sa laki. Hindi ako mo usap, sa usa na lang. Mamingigin ato ni Rufil, ato ni Rufil na usap-usap. No? Pero muna, white choice na ito ang mga drivers at mga kaigsunan. Kundi mo pa dayon, gihapon kaliwa sa pagtaas sa presyo sa gasolina o diesel at ni Rufil. So far, mauna ito nakuha din ang update gikan sa may Petron na din sa may barangay Kamputaw. Kung wala ko sa itong RFN Patrol at ang Speed Pilot Radyo Man Jesse Sumampom. Ako sa panginyong Radyo Man Jane Gallardo, DYHP, Tapak.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: So kung suki ka, salamat Jane Gallardo sa mong report, suki ka may gala sa Shell, pwede sa kita kayo, suki ka sa Petron, maugi hapon. Atong paminawan sa kuno may galang Caltex, money ang gatubang sa matay Pilipino nga problema karon. Money ang mas gitagaan o pagtagad sa mga Pilipino karon. Kining problema ha. Kay direkta man ang epekto mahigala sa tiyan. Direkto man ang epekta mahigala sa matag-usa. Ato nga balikan sa kasamang Paul Aura sa dugang report sa dito sa may Caltex. Yes, Paul, kumusta niya karon sa may Caltex station?
2: DYHP. RMN Report.
3: Radyo man, Attorney Rupin, live karon diri sa Caltex Gasoline Station. Yan niya sa mga daan, MG Cuenco Avenue o Barangay T. Padilla. Nga tugdak ba yan sa Sugbo? Mauna ni ang bagong presyo nila ron sa diesel, 83 pesos, Attorney Rupin. 75 centavos. O niya, ilang gasolina, ilang silver, 79 pesos na, o 90 centavos. Ang ilang platinum, o niya, ang medyo matawag na ito nga special na klasis gasolina, 88 pesos, 77 centavos. Pero kaniadto, ang presyo ani nila, Tony Rupil, platinum, 85 pesos na niya, yung kining silver 75, yung kining diesel 75 rapon ni onya ni saka ang diesel ni saka o 8 pesos o 41 centavos mao ni ang pagsaka sa diesel nila krudo ang gasolina 3 pesos onya 60 centavos isang mura sa anong kasaka sir. Alas 5 kutok yun. Kusang volume sa mag-gasolina, sir? Pa, katong normal pa ang presyo o ang volume sa mag-gasolina, dili na pita, dili pa kayo dagan?
4: Araw-araw sa mag-gasolina volume is medyo kusukuso yun kay mga kuha na mga motorista. Ito yung barato yun. Kanahal sa price board nga, barato. Kasi hapit sila, anak, tubil. Ya karon yung medyo may mahal na. Igo alam mo tanaw sa fun. Isyo, presyo ya. Kung alay ba tubig ka lagi mapikha ka naman. Hubsa lagi ba? Hablog nga mahubsa. Di mo nang hapit lagi sa pugos. Pero kami iwa ta maglinya. Huwag linya. Wala pa. Wala man nun. Murag normal aga akun. Salamat kay sir ha. So ato ang in charge rin sa Caltex Gasoline Station, Attorney Rupil. Ganyan may mutang sa mga daan, MG Cuenco. Og skina T. Padilla, digdak ba yan sa Sugbo. So, alam sa mga motorista na nag-mobiling dyan rin na pita, mauni ang latest update na sa ilang produkto sa lana, no? Si diesel, gasolina, o kinilang special sa gasolina. Live dyan sa Caltex Gasoline Station sa mga daan, MG Cuenco Avenue, og T. Padilla. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide! Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. So, mo ni mga higala ang gatubang na itong problema matag Pilipino karon. Gumikan mahigala kaysa ako nang giingon ang mga drivers apektado katong tanan nga dunay sakyanan makasinati ining problema ha. Ang mga naa sa transport sector maka experience ani nga problema. Ang wa sa transport sector mga higala maka experience gumikan kay mutakod ni ngadto sa ubang mga produktong mumahal sad gumikan sa presyo mahigala sa gasolina. So mo ni ang giatubang sa mga Pilipino nga dakong problema. Unya ang solusyon sa gobyerno ang pag-address niining maong problema mahigalahan to noon wa pag ma-address. So mo ni ron ang dakong nga lingaw-lingawon ta mahigala sa impeachment niining kalakiha medyo wala hinungdan ko kabantay mo murag ni ubos ang mga live viewers no sa impeachment trial murag mga tao nagkalaay. Mas dili pa tamo adto ato sa tagapagtagad may gala ang report gikan sa Pag-asa Mactan kay di astong linya natong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Ever Tinio atong nga sutaon may gala kumusta ang kahintang sa panahon niining mga orasa. Ever may buntag og live ta sa DYHP og IFM kumusta unsay latest sa kahintang sa panahon?
5: Yes sir, mayong buntag sa tanan mo kinang pinaka latest na weather update para karong adlaw Martes. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang labing nakapekto din sa Mindanao, lakit na pud ang mga kasadpang bahin sa Luzon o Visayas. Samtang ang LPA o doon nakita LPA, na nasipyatan din higawa sa Philippine Area of Responsibility o kaganihang kadlaon ulay kining nakitaan sa kalayong 1,665 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Ang nayong low pressure area, adun na kini medium chance or 50% na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Sa pagkakaroon, wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa itong nasod, pan mo kini ang hinungdan sa paghatak sa hangin sa bagat para nagdala ang mga pag-ulan ilabihan na din sa may Mindanao na area. Samtang kitang naibiling bahin sa Visayas, ilabihan na kita din sa Central Visayas, at doon na kita ay medyo mapanganurong nga ito sa mga panganurong kalangitan, dumalan sa mga lumalabay na mga patak-patak na mga pag-uwan, panugdug, kilat, tungod ka na sa mga localized thunderstorm, sama na lang sa itong nasinati. Kagahapon, ilabihan na din sa Metro Cebu, kagahapon sa Ugto, hangtod sa gabi, doon na kita ay mga pag-uwan, dumalan sa mga panugdug o kilat. Sa pagkakaroon, ang atong hangin o kadagatan para sa tibuok Kabisayaan na ay hinay nga sa kasarangan ng paghuros na nagagikan sa habagatan kasadpan. Nga sa kasadpan din ng kadagatan, adun na po hinay nga sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita'y gale warning signal sa bisan-asang bahin sa atong mga kadagatan din sa Bisaya. Para sa atong temperatura, karong adlaw sa tibuok probinsya sa Sugbo, nasa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang atong dagat muhunas karong alas 9:30 sa buntag ug motawpod unyang alas 3:19 sa hapon. Philippine Standard Time manakita sa 7:04 AM ang atong haring adlaw musalop unyang 6:10 PM. Ug mo kanang late desk kini ni sa DOST Pag-asa Visayas kini si Evergen Tenyo nagpahinungdom na sa bago-bagong panahon adunay pag-asa sakta impormasyon. Anang salamat ug maayong adlaw.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: Rush Boy Nationwide! Okay, salamat na Ivertinio sa imong report. Now, mga higala, kinini ang nahitabo kagahapon, doon na nay ruling. Unsa may sunod nya mga aspeto ani? Unsa may sunod nya mga proseso nga mahitabo ani? Ang pangutanan dako niining maong pag-abli na sa bank records, BIR, AMLAC, tanan, ablihan may gala batok ni Sara Duterte despite makigalaan sa mga arguments, no? With all due respect, maayo ang argument ni Representative Duke, no? Maayong pag-argue o kalma sab siya nga ni-argue. Apan maayo sad ang arguments may gala ni Pua sa Defense Council. Maayong pagka-argue, hugot ang argumento o kalma sad ang pagka-argue. Ang nahitabo, bisan pa man mga higala o ang iyang pagka-impeachable official ni Sara 2022 pa, nga maoray subject mga higala sa impeachment, ang tanan yun, mo'y tanawon, gikan pa siya pagka-vice mayor nga dili pa sa impeachable official. Pero, ako na nag-forecast dan, sa ako na nag-iingon mahigala, malagmit mo, ginay mahitabo, kay inigruling numbers game ang gini, mga higala. Kining impeachment, mga kaigalaan, political and legal kini mahigala nga aspeto, apan sa political aspect, di malikayan nga numbers game ni. Muna nga magbrasuhay sa numero. Wa pa'y labot unya sa paghukom na sa desisyon na unya mga sukit ni Paminaw. Ang pangutana ron, makatagak na ba ni Sara Duterte or dili gihapon matandog si Sara ni ini. Kay unsa man gyud nakalahi ni Sara Duterte mga kaigalaan, lahi ni iya, unique ni iya. Mo nang wa ta kasabot unsay sunod nga mahitabo ani ni ini na karong impeachment. Kay kadto mga official sa unang nangandoy nga mahimong presidente nga ila mahigalang gi-project pinagi og investigation tagak man gyud. Kay nomdo mo Manny Villar tagak gyud. Katong batch pa nila mahigala ni Manny Villar, kinsa man tong batch, nila man tong mahigala Pinoy, nilang Irap Estrada. Taas og rating si Manny Villar, gitira si Manny Villar, mahigala tagak. Sunod mga kaigalan si Binay, gitira si Binay, mahigala tagak. Nihara kutob sa legislative investigation. Si Sara mahigala, gitira na daan, kaduhan na tirahe sa legislative investigation. Sige gapugsaka ang iyang rating. Pangutana ni Karon, Karon nga ni Ana, na na-impeachment. Nya na, isumpina na mahigala mga bangko. Pangutana ani, padung ba tibugsok ang rating ni Sara or delikado musaka? Isigot na naon niya mga kagilaan sa atong pagbalik. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila. Musunod na kanon dayo. Alas 7:08 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: For madlang people, ganito po inilarawan ng House Prosecution Team ang desisyon ng Senate Impeachment Court na pagbigyan ang kanilang hiling na isabina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President at Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ayon po kay House Prosecutor Laila De Lima, patunay ito na hindi absolute ang mga probisyon ng batas at pinagtibay lamang ng pasya kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court.
7: Tagumpay ito ng pananagutan. At hindi lang ito tagumpay, hindi po ito ang usapin dito, hindi tagumpay ng prosecution o tagumpay ng defense, tagumpay din ito ng impeachment court. Because we are seeing here that the impeachment court is upholding its constitutional authority. Hindi ito nagpa-conscript, hindi ito nagpahina dun sa mga supposed na mga confidentiality provisions ng mga batas.
6: Ikinatuwa po ni De Lima na pinagbigyan ang paglalantad ng records ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2021 at sinabing hindi nila gagamitin ang mga ito para maglatag ng bagong impeachable offense.
7: This is really a very good day for the prosecution because of the grant. So wala nang makakahadlang sa paghanap ng katotohanan, sa pag-produce ng mga subpoenaed records na yan or subpoenaed documents from the AMLAC, from the banks and banking institutions, and from the BIR.
6: Si House Prosecutor Representative Laila De Lima.
8: Desisyon ng impeachment court sa pagpapasubina ng tax at banks bank records ng nina VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio walang epekto sa estratehiya ng defense team. Kasama natin sa balita si Rajoman Marjo Domingo.
9: Hindi makakaapekto sa tahiya ng defense team ang desisyon ng impeachment court sa pagpapasabpina ng mga tax records at bank accounts ni Vice President Sara Duterte at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Ang defense counsel attorney Michael Poa, inaasahan naman na ng depensa ang mga ganitong sitwasyon. Dagdag pa nito, may mga legal remedies naman sa batas kung sakaling na pwedeng idulog sa kanilang kliyente.
10: Na-anticipate natin to. So kung mangyari man, I don't think it will affect the defense. I don't think it will be incompatible with our theory and our strategy all along. So we're not so down about it. No? But of course, if sabi ko nga may mga remedies under the law, we'll still ask the client kung gusto niya. Ang trabaho naman ng mga abogado is presenta lahat ng options sa aming kliyente.
9: Ayon pa kay Poa, ang mahalaga ay nilatag naman ng depensa ang posisyon nito sa nasabing usapin. Anya, hindi man umubra ang kanilang depensa ay nirespeto nito ang desisyon ng impeachment court. Kasama mo sa DZEC Cell RMN Manila, Rajoman Marjo Domingo, The Top RMN.
2: RMN Network News.
6: Samantala, mamaya pong hapon ay sasalang si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Matibag ang magsisilbing huling testigo sa Article 4 o yung mga pagbabanta, grave threats ni Vice President Duterte sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng DZXL Arman Manila, sinabi ni House Prosecution Panel Member San Juan City Representative Isabel Belzamora, pagtitibay ni Matibag ang naunang pahayag ni NBI Senior Agent John Mark Kililong at Regional Director Jeremy Lotok. Ayon po kay Zamora, inaasahan na magiging kontrobersyal ang pagsalang ng opisyal dahil sa mga pasabog nito.
11: This is related to threat and alam naman natin siya ang director ng NBI. So obviously may connection sa NBI, sa NBI investigation, ang kanyang testimony. Abangan po natin, naisip na namin na siguro aside from pasabog, baka humaba po ito at expected natin na may mga senador judges

0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: 7:12 ang oras ngayon sa iba pang mga balita. Epektibo na ngayong araw ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 10 pesos and 68 centavos ang kada litro ng diesel, 3 pesos and 65 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang 11 pesos and 77 centavos naman sa kerosene. Pero sa pakiusap na rin ng DOE, sa halip na isang bagsakan, utay-utay itong ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw, July 21, bukas July 22, at sa Huwebes, July 23. Dagdag pa ng DOE, natuloy-tuloy pa rin ang 10 pisong discount sa mga produktong petrolyo sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, pinaplano naman ng transport group na manibela na magkasa ng tigil pasada upang iprotesta ang big-time oil price hike. Sa panayam ng RMN, sinabi ni Manila Chairman Mar Valbuena, ang gusto nila ay mapagbigyan ng hirit nilang 2 pisong dagdag pasahe dahil hindi anya sapat ang fuel subsidy.
2: Yung piso, panahon pa po nung wala pa pong gyera, yung hinihingi po natin na yun. Tapos hindi naman naibigay. Ngayon, ibabalik po nila kung kailan mataas na naman po itong presyo ng produktong petrolyo. Hindi po talaga ito sasapat. Kaya ang pinapanawagan natin kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza na sana po 2 piso na ang per increase na ibigay po sa atin. Ito po talaga yung per increase na kinakailangan natin. Hindi po yung piso lamang na isipin mo 90 pesos per day ang maidadagdag. Ang laki pa rin po ng hinahabol nating kita.
1: Sakali namang hindi tugunan ng pamahalaan ang kanilang panawagan, sinabi ni Valbuena na isasagawa nilang transport strike ngayong Linggo o pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos.
3: Labing limang minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, ilang chopper naman ng jeep ang balik na naman sa mas mahabang oras ng kanilang pamamasada dahil nga sa big time oil price hike ngayong araw. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Gerald Ulep.
4: Kailangan na naman mag-extend ng 2-3 oras ang pamamasada ng mga chopper ng jeep dahil sa malakihang oil price increase ngayong araw. Nasa 10 piso ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel ay pinatupad na ngayong umaga ng mga kumpanya ng langis. Ayon kay Mang Axel Acorda Puntol, nasa 20 liters sa kanyang isinakargang diesel sa kanyang unit. Kahit mahigit na lamang daan agad ang mawawala sa kanyang kita. Kay Lito Doble Kahit ulit si Mang Axel para habulin ang nawalang kita.
5: Tila ko, saka tila na lang ako. Eh, ang problema naman dito, titila ka na, uulihin ko pa rin. Uulihin ka, di. Oh, di ka, di malama ko sa kukuha na pa sa iro.
6: Sa pahirap.
5: Saka ano na, oh, pahirap. Wala namang magawa ko, di. Titila talaga. Sabi nga, ang, ano, kung maisiyang ko, matuto ko mamuluktot.
4: Tarituin ang gagawin ni Mang Sammy Agustar para kumita ng sapat bago umuwi mamayang gabi. Anya, kailangan niyang pumila ngayon sa parada ng jeep para mapuno muna ang kanyang unit bago lumarga.
7: Tantika-tika. Habang nga ng pila namin, no? Tagal-tagal pa kanilis. Kailangan eh, pag tumakbo naman, wala nang makuha ng pasahero. Pila-pila na.
6: Pila. Mas kumikita ka kapag nakapila ka dito, kuya.
7: Kumikita naman, mas kumay yung pila kaysa tumakbo ka ng ano, taro sa taas.
4: Kahapon nang i-anunsyo ng Department of Energy DOE ang aumento sa kada litro ng diesel na 10 pesos at 68 centavos habang sa gasolina naman ay 3 pesos at 65 pesos per liter. Ang ilang oil company ay nag-anunsyo ng staggered o utay-utay na pagpapatupad ng oil price hike. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Geraldi, ulit tatak, RMN.
1: Ang Pilipinas ang may pinakamahal na singil sa kuryente sa buong Southeast Asia. Yan po ang kinumpirma ng Department of Energy. Sinabi ito ni DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara matapos nga umabot sa 12 pesos and 43 centavos ang average price ng kada kilowatt hour ng kuryente sa bansa. Nalampasan pa natin ang average price ng kuryente sa Singapore na 9 na sentimo kada kilowatt hour. Paliwanag ni Guevara, nakaapekto sa mataas na singil sa kuryente ang manipis na supply sa Visayas dahil sa outage ng ilang power plant, kaya napipilitang kumuha ng supply sa mas mahal na planta.
8: Sa ASEAN tayo ngayon ang pinakamataas. Mas mataas

0: tayo sa Singapore for June.
1: Dahil?
0: Because, number one, meron, kunyari sa Visayas, kasi siya talaga yung pinakamahal eh. Dahil talagang may kakulangan tayo sa supply doon. Meron tayong 21 plants na naka-forced outage. And therefore, dependent siya talaga sa Luzon at saka sa Mindanao for imported power. Tapos, alam niyo naman, naka-yellow alert sila palagi since May 13, I think. And that is the one that is driving the price high for Visayas.
2: Nakaapekto rin sa pagtaas ng demand sa kuryente ang tag-init, kaya napilitan ding dumipende sa mas mahal na power plant para hindi magkaroon ng mga blackout. Samantala, nagbabala naman ng Department of Energy na posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente sa Agosto dahil sa pagsiklab muli ng tensyon sa gitnang silangan.
3: RNN Police Report.
4: 19 na minuto na ho nakalipas ay 7 na umaga. Balita tayo, Police Report sa probinsya Sanggol. Natagpo ang wala ng buhay at nakasilid pa sa isang trash bag. Diyan naman po ito sa Bukidnon. Kasama natin sa balitang ito si Rajwan Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
5: Wala ng buhay na natagpuan ng mga residente ng Barangay 2 sa bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon, ang isang babaeng sanggol sa tapat ng municipal plaza sa lugar na isinilid pa sa isang trash bag. Ayon sa report ng mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa insidente at agad-agad itong nirespondihan. Pagdating sa area, natagpuan ang naturang sanggol na wala ng buhay at pinaniniwala ang iniwan ng hindi pa nakikilalang individual. Binigyan naman ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Talakag ng karampatang lamay ang sanggol bago ito tuluyang ilibing. Nananawagan sa ngayon ang pulisya sa publiko sa posibleng identity ng nag-iwan ng sanggol para mapanagot sa batas. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tata, RMN!
2: Samantala, grade 9 student nakuha na naman ng pinaniniwala ang illegal na droga sa loob ng paaralan sa Bacolod. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
6: Isang 17 anyos at grade 9 student ng isang paaralan sa lungsod ng Bacolod ang nakuha na ng pinaniniwala ang illegal na droga. Ang estudyante ay isang lalaki at residente ng Barangay 2 nitong lungsod. Ipinahayag ni Police Lieutenant Binjo Balyo Alio, Station Commander ng Police Station 3, na narecover sa estudyante ang tinatayang 30 grams ng pinaniniwalaang shabu na may halaga mahigit 200,000 pesos. Natuklasan ang pinaniniwalaang droga matapos inspeksyonin ng gwardiya ng paralan ang bag nito matapos nakatanggap ng impormasyon na may dalang baril ang estudyante. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad tungkol dito at nakatakda rin isa ilalim sa laboratory examination ang narecover na items para matukoy kung ito ay talagang illegal na droga o tawas lamang. Temporary naman na iturn over ang estudyante sa Social Development Center. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Henner. Tatak RMN!
3: RMN Network News!
4: Ang palasyo naman ng Malacanang ay nanindigan na maayos pa rin ang peace and order sa ating bansa sa kabila rin po yan ang sunod-sunod na krimen. Kasama natin sa balita, Radyoman Chanel Salazar.
7: Nanindigan ng Malacanang na nananatiling maayos ang peace and order sa buong bansa sa kabila ng sunod-sunod na napaulat na krimen nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kinatutuwa ng pamahalaan ng mga insidente ng krimen, ngunit pinangahawakan ng Malacanang ang ulat ng Philippine National Police na bumaba ng 20.6% ang crime rate sa bansa nitong mga nakalipas na buwan. Nabibigyan lamang anya ng highlight ang mga krimen dahil sa malawak na pagbabalita. Pero sabi ni Castro, may mga lugar pa sa bansa na walang naitalang krimen at mabilis ding naaksyonan ng pulisya ang mga insidente.
8: May nakikita po tayo, yes, dahil naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at nahahighlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaari ipagpunyagi dahil hanggat maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon.
7: Sa kabila ng pangamba ng ilan sa seguridad, nanindigan ng palasyo na iba ang pinapakita ng datos ng PNP. Patuloy rin anya operasyon ng pulisya upang mapigilan ang mga krimen at mapanatili ang seguridad ng publiko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
2: Abangan sa aming pagbabalik, tauhan ng Philippine Navy sugatan matapos hampasin sa ulo ng Chinese Coast Guard.
4: At merong magtitinda ng prutas dyan sa Cebu City, ba'y nag-viral, Sander?
2: Bakit?
4: Matapos mahubaran ng short habang dinadakip ng mga otoridad.
2: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
3: RMN Network News.
4: Buntag Pilipinas sa Idupos.
2: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Right, Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
1: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
9: Pananagutan.
10: Kailangang may managot. May managot.
9: Maraming pangako. Maraming hamon.
10: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
9: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao ngayong July 27, 2026. Tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Suna ng Pangulo ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special coverage.
3: RMN Network News.
2: 7:25 ang oras ngayon. Muling nakaranas ng pangharas ang mga Pinoy crew ng BRP Sierra Madre mula sa mga tauhan ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na magkagit-gitan ang barko ng Chinese Coast Guard at rubber boat ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Kitang-kita sa video na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines. May hinahong itinaboy ng dalawang rubber boats ang rigid hull inflatable boat ng CCG na may 8 tauhan dahil sa paglapit nito sa BRP Sierra Madre para kumuha ng mga picture at video. Sa halip na lisanin ng CCG ang lugar, pinaghahampas ang tauhan ng Philippine Navy na nagtamo naman ng sugat sa ulo. Maring kinundinan ng Department of National Defense ang insidente at iginit na lalo lamang nitong binabawasan ang kredibilidad at niwala sa China. Para naman sa Department of Foreign Affairs, hindi katanggap-tanggap ang panibagong pangaharas sa ating mga tauhan, sa ating mga sundalo at hindi nila palalampasin ang ganitong uri ng insidente.
4: Alas 7:26 na po, 7:26 na ating oras, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na namatay ang dalawang Pinoy seafarers matapos atakihin ng mga drone ng mga barkong bumibiyahe sa Northern Black Sea. Ay kay DMW Secretary Hans Leo Caclac, 9 na barko na may 129 na tripulanteng Pinoy ang inatake habang dumaraan sa mga pantalan ng Ukraine at Russia.
11: 139, and we are sad to report that there have been 2 fatalities out of these attacks. 12 injured and 1 missing, underscoring the increasing volatile security environment in the Black Sea. The attacks have largely targeted bulk carriers and oil product or tankers, with incidents occurring in and or near the ports and anchorages in southern Ukraine.
4: Sabi rin po ng DMW, 12 Pinoy na seafarer ang sugatan doon kung saan 4 na ang napauwi sa Pilipinas. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya para maproseso ang pagpapauwi sa 2 nasawi at sa 1 tripulanteng patuloy na pinaghahanap.
11: Efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members. Yung isang deceased, 2 ang fatalities, yung isa mga July 6 or 7 nangyari, no? So we have identified our dear seafarer and we have communicated with the family of the seafarer and are arranging for his repatriation and of course the assistance by the DMWO to the family. Yung second, it just happened yesterday. So we are still in the process of reaching out to the family.
4: Si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
3: RMM Police Report.
2: Tindero ng prutas dyan po sa Cebu City nag-viral matapos ngang mahubaran ng short habang dinadakip ng mga otoridad. Ang buong kwento kasama natin sa balita si Radyoman Jane Galliardo ng RMN Cebu.
12: Umani ng sarit-saring reaksyon galing sa mga netizen ang kumalat na video ng isang fruit vendor na napunit ang damit at nahubad ang kaniyang short nang pinagtulungan itong dakpin ng Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enforcement o Probe Team ng Cebu City. Nakilala lamang ang dinakip na si Alan. Ayon kay Alan, sa hindi pa nangyari ang insidente, dinakip at kinuha ang karito ng ibinenta niyang prutas, 4 na araw na ang nakakaraan. Sa araw ng insidente, hindi siya nakapagtinda subalit pumunta lamang siya sa kanyang pwesto dahil may pinag-usapan sila ng kanyang kaibigan ngunit biglang dumating ang probe team para manakip ulit. Dahil dito, sinabihan niya ang probe team na wala na sa lugar ang kanilang ginagawa at hindi pa naka-uniforme. Kaya doon nagsimula ang kumusyon na di umano hinila, sinakal at pinagbanta ang patayin si Alan sa isa sa mga personnel ng probe. Sa pahayag ni Ronnie Makiling, ang officer in charge ng probe, hindi magagawa ng kanyang mga personnel ang ibinibintang ni Alan dahil ginagawa lang ng mga ito ang kanilang trabaho. Pangatwira ni Makiling na humingi na sila ng tulong sa mga pulis dahil naging wild na si Alan ngunit tinuro-turo lamang nito ang mga otoridad. Kaya naman, napilita na silang dakpin ito ngunit kumawala umano ito kaya napunit at nahubad ang kaniyang short. Kasama mo sa RMN Cebu, Radyoman Jane Galliardo, Tatak RMN.
4: Samantala, halos 10 milyong pisong halaga naman ng mga gamit sa ilegal na pagninina ang nasamsam sa prosperidad sa Agusan del Sur. Kasama naman natin sa balitang ito si Rajuan Prince de las Marias ng Arman Butuan.
13: Nasamsam na mga otoridad ang mga kagamitan sa ilegal na pagmimina na nakakalaga ng 9.57 million pesos sa isang gawang anti-illegal mining operation sa Prosperidad Agusan del Sur. Ang operasyon ay pinangunahan ng Philippine National Police katuwang ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR, Community Environment and Natural Resources Office kung CNR Bayugan City at ng Mines and Geosciences Bureau, Regional Office 13. Kabilang sa mga nakumpiskang kagamitan, ang isang backhoe, mga baterya at iba pang kagamitan sa pagmimina habang wala naman aktuhan ang mga otoridad na nagsagawa ng ilegal na pagmimina na maaaring panagutin sa paglabag sa batas. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak Arimin.
9: Sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
2: Approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba. Bumaba po ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey ng Pulse Asia mula 36% noong Marso, bumaba sa 29% ang approval rating ng Pangulo ngayong Hulyo. Umakyat naman sa 50% ang kanyang disapproval rating mula sa dating 45%. Bumagsak din sa 28% ang kanyang trust rating mula sa dating 35% noong Marso. At tumaas din ang distrust sa Pangulo na naging 51% mula sa dating 44%. Samantala, nakakuha naman si Vice President Sara Duterte ng 56% approval rating mula sa dating 55% at 58% trust rating naman mula sa dating 54% noong Marso. Isinagawa ang survey mula June 28 hanggang July 6 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 respondents sa buong bansa.
4: Ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. ay magiging simple pero marangal ayon sa Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman Chanel Salazar.
7: Walang A-list celebrities, sikat na direktor o in grandeng palabas sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinadya ng palasyo na gawing simple ngunit marangal ang taunang programa kaya wala ring mga celebrity performer na magtatanghal sa okasyon. Ang House of Representatives anya ang mga siwa sa SONA habang nakaalinsunod ang Office of the President sa layuning panatilihing payak ang pagdaraos nito.
14: Gagawin lang natin na sa gagawing SONA ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA.
7: Samantala, hindi muna ibinahagi ng Malacanang kung sino ang aawit ng national anthem. May napili na anya ang Pangulo, ngunit pananatilihin muna itong sorpresa hanggang sa araw ng SONA. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
9: SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage. Special Coverage. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Balik sa mga balitang may kinalaman naman sa impeachment trial. Bago magdesisyon ng pagpapasubina sa bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa, naging mainit ang talakayan ng ilang mga senator judge sa pagsisimula ng impeachment trial kahapon. Kay matapos na maghain ng manifestation si Senator Judge Robin Padilla ukol sa reklamong obstruction of justice laban sa kanya kaugnay sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Mayo. Ayon kay Padilla, hindi totoo ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na hindi siya sumusunod sa batas at sa katunayan anya ay nagsumiti siya ng counter affidavit.
15: Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na Ombudsman, ang sinabi po ng mahal na Ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako.
2: Hindi naman ito ikinatuwa ni Senator Judge Erwin Tulfo dahil ilang araw na anyang nagagamit ang oras ng impeachment court sa mga bagay na labas naman sa kaso ng Vice Presidente.
16: This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon, this is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin.
2: Ipinagtanggol naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si Padilla na binanggit ang rules ng Senado subalit pinalaga naman ito ni Senator Judge Kiko Pangilinan at sinabing ang kalayaan sa korte ay hindi dapat inaabuso.
17: Rule 6 says, the last part, the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply supletory whenever applicable. And in the rules of the Senate, whenever the senator feels threatened or anything happens, whether pinatayan ng aircon, whether may nakatutok na barrel or sinaran ng pinto, he can rise on a point of personal and collective privilege.
18: Rule 6 of our impeachment rules, Mr. President, which was quoted by Senator Cayetano as being supletory, Mr. President, that refers to evidence. Rulings on evidence in the impeachment trial. It does not refer to privileged speeches.
2: Sa huli, pinayagan na lang ni Presiding Officer Chisa Scudero na manatili pa rin sa record ang manifestation ni Padilla. Tatalakayin na lamang ang ibang mga issue sa pagbabalik ng regular na sesyon ng Senado sa susunod na linggo pagkatapos ng SONA ng Pangulo.
4: Kikilos na raw po ang Office of the Ombudsman doon sa reklamong obstruction of justice laban sa ilang senador tungkol sa naging pagtakas noon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may nakabimbing warrant of arrest sa International Criminal Court. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clabano, tanging ang counter affidavit lamang ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanilang natanggap patungkol sa reklamo. Sa kabila yan, ang manifestation ni Senador Robin Hood Padilla sa kasagsagan nga ng impeachment trial kahapon na nag-submit na siya ng kontra sa laysay.
19: Hindi naman po at meron siyang pinakita no, na isang counter affidavit. Original pa po daw ang pinakita niya. Bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system.
4: Samantala, nilinaw po ng Department of Justice na hindi konektado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang investigasyon sa ilang minority senators.
20: Hindi dapat. Dahil yung pagkahabol natin ng accountability, hindi naman tumitigil yun. Pare-parehong may ginagampanan, at ginagalang natin ng mga senator judges. And sa akin, kung wala namang dapat ipangamba about sa rule of law, wala dapat pangamba ang mga senator judges. It will all be based on the pieces of evidence and the investigation na gagawin.
4: Iyon po, sunurang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida at Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Senador Alan Peter Cayetano, gumagamit umano ng squid tactics para makalusot sa mga issue. Kasama natin sa Balita Radyo Manconde, Batac.
21: Hindi makakalusot si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa ginagawa nitong squid tactics. Ito ang paniniwala ni Senator Ping Lacson sa gitna na rin ng patuloy niyang pangangalap ng ebidensya laban kay Cayetano na anya'y maaaring magpakulong dito. Sinabi ni Lacson na gumagamit ng squid tactics si Cayetano para guluhin at maggalagkad ng ibang pangalan sa issue para mapagtakpan kung ano man ang kanyang ginawa. Punto ni Lacson, ito ang technique at hanggang ngayon ay ito ang pattern ng ginagawa ni Cayetano kapag napupunta sa kanyang usapin. Pilit anya siyang iniuugnay ni Cayetano sa impeachment trial matapos niyang ihayag ang pagpapaimbestiga sa 6.79 billion pesos na budget insertions ni Cayetano sa ilalim ng 2025 national budget, gayon din ang 25% na kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Maliban dito ay tututukan din ni Lacson ang umano'y maanumalyang flood control projects sa Taguig City na kasama na sa mga imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama mo sa Diza XL RMN Manila, Radyo Manconde Batac, Tatak RMS.
4: Si dating House Speaker Martin Romualdez handa raw namang harapin ang reklamong ihahain ng Ombudsman at wala raw siyang planong lumabas ng ating bansa. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
22: Tiniyak ng kampo ni dating House Speaker, later Representative Ferdinand Martin Romualdez na hindi ito magtatago o lalabas ng bansa dahil handa itong harapin ang anumang reklamo na planong ihain ng Office of the Ombudsman. Kasabay nito ay nilinaw din ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez na wala pang kasong na isasampa dito sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Diin ni Atienza, ang anunsyo ng Ombudsman ay tumutukoy lamang sa pagkakasa ng preliminary investigation kung saan bibigyan ng oportunidad si Romualdez na ipresenta ang kanyang panig. Tiwala si Atienza na malilinis ang pangalan ni Romualdez kapag nasuri ng mabuti ang katotohanan at mga ebidensya alinsunod sa mga kaukulang batas.
23: The Office of the Ombudsman itself made one thing unmistakably clear today. Representative Ferdinand Martin G. Romualdez has not been convicted of any offense. No criminal case has been filed before the Sandigan Bayan, and he has not yet even been given the opportunity to answer the allegations against him. The announcement pertains only to the commencement of a preliminary investigation. We deny, in the strongest possible way, any insinuation that Representative Romualdez has attempted to evade the legal process. Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Hinarap niya ang ICI at haharapin niya ang Office of the Ombudsman. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name.
0: Yan po si Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Representative Ferdinand Martin Romualdez. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Pambato ng Pilipinas sa Jiu-Jitsu na si Annie Ramirez na kasungkit ng gintong medalya. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
5: Nagbigay ng panibagong karangalan sa bansa si Filipino Jiu-Jitsu athlete na si Annie Ramirez matapos masungkit ang gintong medalya sa Women's 57kg Division ng 10th Asian Jiu-Jitsu Championships na ginanap sa Almaty, Kazakhstan. Tinalo niya sa finals ang katunggali mula sa Mongolia. Ikatlo na itong gintong medalya ni Ramirez sa Asian Jiu-Jitsu Championships matapos din niyang magkampiyon noong 2023 sa Thailand at noong 2025 sa Jordan. Kamakailan lamang, nagwagi rin siya ng ginto sa Asian Beach Games sa China. Bukod kay Ramirez, nag-uwi rin ng medalya ang iba pang mga atletang Pilipino. Nakakuha ng silver medal si Joan Tan, habang bronze medal naman ang nasungkit ni Daylan Valmores, Elicha Maliay, Emily Thomas at Archie Brioso. Samantala, susunod na paghahandaan ni Ramirez ang Asian Games, World Championships at Asian Indoor and Martial Arts Games ngayong taon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manyel Santua Tatak, RMN!
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyan.
4: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
2: Mula ho rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, marahay na aga mga kasama.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
8: Headlines ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival andam pagdawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan nga gitakdak sa katungdanan. Samtang dulaan sa 200 ka mga suspitsado ang nangadakpan sa usa ka semana nga anti-criminality campaign sa Cebu Police Provincial Office og kapin sa 3,000 ang nakalapas sa mga lokal nga ordinansa sa matag lungsod og component city sa lalawigan. At sa itong sports, Navarrete walay plano nga muaway ni Suarez. Pacman versus Tank Davis, ongoing ang negotiations sa posibleng away. Okay na ito mga headlines.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
24: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod 3 ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
26: Rexido Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
28: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
24: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamay Mo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events ug uban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatulo sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras, alas 7.53 na. Ayon buntag pag-usap mga kasama, sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Rita sa to ang mga balitang lokal. Alas sa to ang mga detalye. Bus City Mayor Nestor Archival andam pagdawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan. Nagitakpak sa katungdanan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
3: DYHP. RMM Report.
4: Andam si Cebu City Mayor Nestor Archival pagdawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan nga gitaktak sa katungdanan. Partikular niini ang mga kanhi sakop sa Bees and Awards Committee Conduct nga gipasakaan og kasong graphs o pagpangaw ka ulima ka tuig na ang nakalabay. Kini nilakip nilang Attorney Jade Ponce ug sa upat ka mga regular employee nga sila Attorney Dominic Dinyo, Attorney Lyndon Basan, Lizel Calamba ug Thad Ordista III. Ang mga kawani na pamatud ang sad-an sa buhatan sa Ombudsman apan ang kasong kriminal nga giapilar niini gi-reverse o gibasura sa sandigan bayan. Matong Archival, kaway problema kaniya kung papalikon silang trabaho ang nasyuta mga regular employees sa City Hall.
5: Kung ingon ang balaon, makabalik. Wala mga problema na. Pero I think matong siguro na itong usap. Eh, kanilang kaso, kung kaya naman.
4: Si Mayor Nestor Archival, wa pa hinuresulta sa kasong adresatiba nga GPLR sa mga kawani pagtangtangan nila sa pwesto, na naglakip kang kanhi Mayor Michael Rama. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak R. Amen.
3: Radyo mo nationwide.
0: That portion was brought to you by Bygon 100% Knockdown.
6: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
7: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Mobile. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
3: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Sports ngayon. Ato na wato na ang sports update gikan sa atong international boxing judge o sports analyst nga si Radyoman Edward Ligas. Radyoman Edward, may buntag sir.
9: Mayong buntag kasamang Maris, kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Wala na plano ang kampo ni WBO o IBF World Featherweight Champion na Emmanuel Navarrete ang makigrematch pa kini ni Charlie Suarez matud pa sa iyang coach nga si Robert Garcia human sa impresibo nga performance ni Suarez ni adtong adlaw nga Domingo din iyang gipildi si Manuel Avila sulod lang sa first round nga knockout mura di na wa na ilaraw pa si Navarrete nga makigrematch pa ni Suarez kundili ang ilang puntarya o target mauna ang WBC World Champion sa featherweight nga si Ushaki Foster. Alang nila mas dako sila makuha ni Foster tungod kaya nagkupot sab kini og bako sa WBC og ang away usaon niya ka unification fight ko kung madayon samtang si Suarez wala pa kini kawad iga paglaom kung mumando niya ang WBO isip siya ang mandatory challenger kontra ni Emmanuel Navarrete. Sa boxing gihapon gikumpirma sa kampo ni pambansang kamaong Manny Pacquiao nga ongoing ang ilang negosisyon no sa posibleng away niya tali ni Herbunta datang ka Dives. Wala pa inuon na gibotyag kung unsa ang ilang awayan nga division sa pipila kay gayon si Manny Pacquiao may away na kini sa mas komportable na kini nga ni away sa excuse me sa welterweight division samtang si Herbunta Dives na alang kini sa lightweight division nga diin kinahanglan pa kini nga musaka no kung makig-away kini ni Pacquiao alang sa welterweight division si Herbunta Dives wa pa kini pilde og usa sa mga panglantawan nga daghan kayo ang mutan-aw to tungod kay kini si Dives usa ka crowd drawer og impresibo kaayo ang mga kadaogan samtang si Manny Pacquiao siya lamang ang nagbinugto nga 8-time Division World Champion sa kasaysayan sa boxing sa tibuok kalibutan. Kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DPX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ.